0: DXKI。
1: Hindi lamang nakasalalay sa tamang gamutan ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Nagsisimula rin ito sa pagkakaroon ng tamang kaalaman. Sa moderno nating panahon, isang click lamang ay napakadali ng makakuha ng mga impormasyon na kabilang ang mga payo patungkol sa gamot, nariyan din ang mga pagpapayo sa pagkain at mga paraan ng paggaling. Minsan pa nga sa internet na natin ibinabase ang diagnosis ng ating nararamdaman. Kaya naman ngayong araw ating pag-uusapan kung paano magiging responsable sa usaping ito. Paano makikilala ang tama at mapagkakatiwala ang impormasyon at ano ang kahalagahan nito, gayon din ang papel ng mamamayan sa paglaban sa pagkalat ng maling impormasyong pangkalusugan. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang Pagsusuri.
2: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri.
1: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa at sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Napapanood din ang Pagsusuri sa GCTV, sa Channel 185, sa Signal TV. Hindi lamang sakit ang minsan ay mabilis kumalat, kundi pati na rin ang misinformation. Oo nga't mabilis at mas madaling makuha ngayon ang mga impormasyon, ngunit isa sa maaaring maging suliranin dito ay ang mabilis ding pagkalat ng maling impormasyon o health misinformation. Malaki ang resulta nito dahil maaaring malagay sa alanganin ang ating kalusugan, maging ng ating pamilya at lipunan. Subalit hindi lamang usaping maling impormasyon ang health misinformation, ito rin po ay usapin rin na panlipunan. Dahil sa isang maling impormasyon o payo, maaaring maapektuhan hindi lamang ang isang individual, kundi maging ang buong komunidad. Sa panahon kung kailan madaling magbahagi ng impormasyon, isang paalala sa atin na maging responsable sa ating mga pinaniniwalaan at ibinabahagi sa iba. Para sa makabuluhang talakayan, narito po si Bishop Ruben Abante.
2: Susuri sa FEBC Radio TV.
3: Napakaganda po na tuwing ay nakakaroon tayo ng programa Pagsusuri. At ang mga episode po natin ang bibigay ng magandang kamalayan, magandang impormasyon sa ating mga kaagapay, mga kababayan, sa mga issue na kinakailangan po natin magkaroon tayo ng magandang kaalaman. At ngayon pong buwan na ito, ay pinag-uusapan natin ang maraming impormasyon tungkol sa nutrisyon. At ngayon pala ay dapat meron tayong impormasyon, lalo na sa mga dapat iabot natin po, ano, sa kinakailangan ni pagandahin ang mga mukha ng mga tao, ano po, lalo sa medikal. Ngunit pag-usapan natin ang dapat na magandang kamalayan ng ating mga kababayan. At sa piling po natin, narito si Dr. Hector Santos. Siya po ngayon ang presidente ng Philippine Medical Association. Siya din ay dating nasa Philippine Band of Mercy sa East Avenue. Medical doctor po siya. At siya ay isang plastic surgeon. Oy, magandang araw po sa iyo, Dr. Hector.
4: Magandang araw din po.
3: Oo. Tama po ba yung introduction ko sa inyo?
4: Opo. Currently, medical director po ako ng Philippine Band of Mercy. Yes.
3: Oh, yes. Doc, sa panahon po ngayon na ang mga tao, para bang siyempre gustong-gusto naman din ng impormasyon. Pero imbis na pumunta sa tamang mga sources ng impormasyon, lalo na sa medical, ang pinupuntahan mo yung social media. Ano pong masasabi nyo dyan?
4: Totoo po yon na siyempre, hindi natin maiiwas na laganap talaga ang influensya ng social media sa kaalamanan na ipaparating sa ating mga taong bayan. Mm-hmm. Lalo na yung mga bataan at saka ganoon din ang mga even up to the middle age. No? Kung kaya nga po, dapat nating suriin maigi ang pinaka pinanggagalingan at ang katotohanan na dala ng mga impormasyon ibinibigay sa atin ng social media.
3: Oho, hindi ho naman bagay na kaya ginagawa ng mga tao yan eh dahil nagkukulang sa drive ng impormasyon ang ating nasa mga medical practice, hindi po ba? Eh lalo na po sa mga kapanahunan ngayon na siyempre pag mainit, may ibang sakit. Pag malamig, may ibang sakit. Pag tag-ulan, may ibang sakit. Ano po, hindi ba? So ibig sabihin, aktibo naman ang ating mga asosyasyon. Halimbawa, ang Philippine Medical Association. Kayo, sa East Avenue, aktibo naman kayo sa pagbibigay ng dapat maalaman ng ating mga kababayan sa anumang kapanahunan. Tama ba yun?
4: Opo, at sa amin naman hong sinisikap ng maigi na magbigay ng tamang impormasyon sa tamang panahon sa ating mga kababayan. At lagi naman po kami handa na sumagot sa mga katanungan upang makatulong naman sa kaalaman at pagpapagaling ng ating mga mamamayan.
3: Tama yun. Kaya nga kami sa Far East Broadcasting at sa DZAS, sa 702 DZAS, aktibong ginagawa namin ng pagsusuri para makaambag tayo sa kaalaman ng mga tao. At alam po ninyo, noong mga nakaraang episodes namin, ang pinag-uusapan namin madalas ay yung mental health. Ano po? Pero hindi pala dapat inaalis ang kaalaman sa kalusugan sa aspekto ng mental health sapagkat dito po pala nagsisimula lahat. Yun ang sinabi po sa amin. Tama din po ba yun?
4: Oo naman po. Bahagi po ng kabuuan ng isang tao, dalawang importanteng bahagi. Yan po ay ang kalusugan sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at ikalawa, tamang mental health o yung pananaw at pangtanggap ng mga pangyayari sa kabuhayan nila.
3: Oo. Pero ang isang obserbasyon ko po kasi, Doc, ganito. Ang mga kababayan po natin, madalas, ang pangangailangan ng impormasyon at pangangailangan sa doktor ay ginagawa lang kapag may sakit na. Ganun po. No? Ano po ang magandang advice nyo sa mga ganyang kaisipan?
4: Well, dapat lang po maging maaga po ang mga tao makakuha ng kaalaman to patupad sa tamang pamamaraan ng pamumuhay at kalusugan. Mm-hmm. Hindi ho dapat na kung kailan ka na lang pilay ka na at hindi ka na makagalaw, bulag na yung mata mo, doon ka palang kukonsulta. So dapat agapan mo habang maaga, panimula pa lang ng mga yung nararamdamang sintomas, ay magkonsulta ka na. Opo. At sa tamang tao ang konsultasyon.
3: Ayun.
4: Hindi ho maaring ang sabi ng aking kapitbahay o sabi ng tindera sa kanto, eto raw inumin ko, hindi naman pala tama. So, nangatuwiran lang po tayo na damang katuwiran lang ho, dapat mabigyan ng tamang gabay sa kalusugan ang ating mga mamamayan. Opo. At maaga po magawa ito, maaga.
3: Na-appreciate naman po natin na halimbawa sa mga broadcast na katulad namin, may mga programa ang mga ilang mga doktor. Maganda po naman yun, ano po. Pero ano po ang pagkakaiba ng ang mga tao o ang mga pasyente, kahit wala pong sakit, ay nagpupunta sa mga doktor para magpa-advise sila, magpa-counsel sila, ano po, para bang maiwasan po natin yung ang kailangan lang ng doktor kapag may sakit na. Para bang ginagawa kayong grocery, tindahan? Ano po?
4: Opo, yun nga po ang problema natin na kuminsan. Pagdating na sa pagkonsulta, gano'ng katagal na ka mo? Tatlong linggo na po. Bakit ngayon ka lang nagpunta? Ang ihid mo pala ay ganito na kadilaw. Ba't ngayon ka lang nagpunta? Kasi masakit na yung pantog ko. Masakit na rin yung likod ko. So nagkapatong-patong na ho at parang end result niyan, yung unang sintomas na noong unang linggo, maaaring nagawa na ng paraan para hindi na umabot. Yung pala, sa ika-apat na linggo, urinary tract infection, nagkaroon na siya ng ngayon, malaking damage sa kidney, so mas malaking gamutan na nangyayari. So dapat, panimula pa lang magawa na ng paraan, mabigyan na ng solusyon, hindi na ho lalaki ang gastos mo at hindi na rin malalaki ang gas ang damage sa iyong katawan. Yun ang ating advice.
3: Ang ginagawa po ng mga ilang kumpanya ay nagkakaroon sila ng mga kontrata sa mga HMO, no po, para at least aktibo daw ika ang mga tao upang sila ay magpa-check up, huwag na mag-antay ng ano. Pero ang mga doktor po ba't mga ospital, kinakailangan pa mayroong pumasok na HMO o kayo mismo ay makapagbibigay ka ng serbisyo na bukas sa mga tao?
4: Ang mga doktor man ho, ay basta inyong inunpunong salta, magbibigay ho ng, ano yan, ng pananaw na tama at solusyon na tama. Hindi ho naman kailangan na dumaan pa ng HMO.
3: Ayo.
4: Kaya nga lang ho, ang HMO ho, kadalasan ho, ano ang ino-offer ng HMO? Annual physical checkup at saka yung mga laboratories pang nangangailan. Eh, ang karamihan ng mga nakikita ko sa mga empleyado, ay wag ko na una, ipunin ko na quarterly na ako magpapatingin. Samantala, ang sintomas nga nila, masyado ng malala bago sila nagkukonsulta. So, mas lumalaki ang gastusin nga nila kasi marami ng request na kailangan, marami ng kamuta.
3: Oo, tama yung sinabi nyo. Eh kasi ako'y bago ako naging bishop, nasa industriya din naman ako. At meron din naman po kami ganung mga parang insentibo. Pero yung mga tao po kasi ang nagiging bunga niyan, haya mo na, meron namang HMO. Actually, nagiging sandalan po nila yon. Hindi na nagiging sandalan yung tamang impormasyon. So ganun din talaga. Well, anyway,
4: ang HMO ho, nga, huli nilang inaano. Dapat habang maaga, mag-consulta sila. Andiyan na lang HMO, gamitin mo na yung pagkakataon na yon na makonsulta.
3: Oo. Ang ibig ko sabihin, ang inaangat po natin sa ating pag-uusap ay yung kamalayan ng mga tao na ang impormasyon patungkol sa medikal ay yun bang sila, nasa kanilang mga kamay. Hindi nasa kamay ng mga doktor, hindi nasa kamay, kundi mismo ang ginigising natin sa tao yung sila mismo ang maging proactive, ano po, magkaroon ng engagement. Pero mukhang ano po dapat ang nasa lipunan para maging active po ito. Kami sa broadcast, ginagawa na po namin ito. Pero siguro parang whole of nation approach na po ito, no?
4: Ay, opo naman. At kami naman po, mga doktor, ay nagpapasalamat sa mga mamamahayag tulad nyo na nagbibigay ng paraan para ang mga doktor ay makausap ng bayan at makakuha ng konsulta. Kaya nga, kung kayo mag-imbita ng mga doktor para mag sa mga show nyo, para mag public consultation, we are open to that. And we are also very open to hold the free consultation missions in your locality. At yun ang ginagawa ng mga component society o mga chapters ng Philippine Medical Association. Regularly ho, nagagawa tayo ng ganyan. Tapos, nutrition man, so mga gastroenterologists would hold now a nutrition campaign. Kami po, mga plastic surgeon, dahil cleft awareness, cleft problems naman ang aming dinidiscuss. During time of March, meron nga ho yung, ang March naman ho is burn month, so lahat ng burn injuries. Ang February po ay heart month, so lahat naman ho mga konsultasyon sa puso ay isinasagawa ng Philippine Heart Association. Open po ang mga doktor upang tumulong ng mga ganyan. Ang amin lang kong hinihiling, sana, kasi may mga pasyente darating sa doktor, kukonsulta, no? Nag-research na ng mga 2 buwan, samantalang iniinday yung sakit. Tapos, ang sabi ko nung Google ho, ako raw ho, may cancer sa utak. Sabi. So, so, sabi ng doktor, paano mo nasabing gano'n? So, pasuri ka muna sa doktor at saka tayo mag-usap ng masinsinan kung ano yung tama doon sa mga iyong nabasa at yung angkop naman sa iyong kalagayan.
3: Alam niyo, maganda nga yung nasabi ninyo kasi every month ay meron na tayong pagtukoy ng mga yung drive, ano? Nabanggit niyo, ang buwan na ito, no? Nutrition month, at meron kamo kayong ano, pag-address sa ano ngang
4: ang mga bingot po, bingot at mga ngungo. It's a cleft awareness month ngayon, July. Ganun din
3: So, sang-ayon sa mga kalendaryong yan, ang inyong idinadala at inaambag sa lipunan.
4: Opo. Kaya nga po, ngayon, may medical mission po kami ng cleft missions, mga nag-oopera ng libreng operasyon sa mga bingot at saka may mga ngungo. sa mga ibang lugar, no? Just
3: Ayun.
4: to address the ano po situation.
3: Ibig sabihin eh, dapat pala mga ospital, mga asosyasyon, at pati na mga broadcast media ay nilalagay yung mga kalendaryong ito para ang mga tao maging aware sila o panahon ito. Ang tungkol sa puso, eh, February naman yan. Nako,
4: oh.
3: Ang lalo na, tag-init ngayon. Ano po?
4: Oh.
3: No, ano po ba yung, I hope eh, hindi nyo po, ano, you don't mind this, pero ano-ano pong mga months ang binibigyan natin ng attention? Ano-ano mga aspekto ng kalusugan?
4: Oh, like ang nutrition month ng July, so nagbibigaw sila ng mga lectures on proper nutrition, yan ang mga gastroenterologist po, mga ganun po. Meron naman kung mga ilang buwan pa, eh, marami po eh, bibigyan ko kayo ng listahan susunod. I could not memorize all of them, no?
3: Okay.
4: Pero yun lang, madalas na nakikita natin na nandyan po yan.
3: Eh kasi alam niyo naman, kaya
4: nabang... Tuwag naman po natin ang Department of Health dyan. So, kung ano yung ano, Department of Health, nagsasagawa din po ng mga proyekto ang ating mga components or chapters ng Philippine Medical Association.
3: Eh, dapat nga po, hindi lang Department of Health, lalo na ang ating Department ng Edukasyon. O hindi ba? Dapat inaabot sa mga estudyante at minememorize nila ang tema sa isang buwan. Ano? Dapat ang mga local government. Hindi po ba? Dapat ang mga barangay ay itinataas ang kamalayan nito para hindi tayo unahan ng Google. Hindi po.
4: Oo. At saka marami na po natin dahil nga yun sa na nasimula nang ipatupad yung universal health care.
3: Yes.
4: Lahat po ng mga primary care facilities ng mga local government at ang mga primary care facilities, pinopromote po nila ang itong pagbibigay kaalamnan sa mga kalusugan ng mga ng taong bayan. And madali naman pong puntahan ng mga primary care clinics noon.
3: Okay. Ang mga association po, halimbawa ang Philippine Medical Association, meron kayo naman mga social media platforms, hindi po ba?
4: Na meron po tayong website, opo.
3: Yes. Oo. Eh pagkatapos eh syempre ang mga tao naman eh nasa kung ano nung platform, ay sabi nila eh yung mga mas bata daw hindi na nasa Facebook kundi nasa Instagram. Yung mga mas bata pa eh nasa TikTok na at kung ano-ano pa. Eh siguro yung pag-ambag o yung pag-disseminate ng mga impormasyon na ito ay maging aktibo din dito sa mga platforms na ito, hindi po ba?
4: Opo naman. Pero hindi ho kasi masyadong, well, may mga yung mga mas batang doktor, no, nag-TikTok yan at saka nag-Instagram. Pero yung mga karamihan ho dyan, eh, yung mga kanila mga bisita sa kung saan-saan, trips na lahat. Pero ilan din lang po ang merong tinatawag na blog site, no, or na nagbibigay ng mga payo sa kalusugan. Sana nga marami, no. Ako personally, wala po akong black site giving ano, but I do offer free medical care to patients.
3: Oo. Eh alam niyo kasi minsan eh ang iniisip ng mga tao eh yung mga nasa social media ng mga doktor eh nagpapasikat lamang. Eh sabi ko ilagay na lang natin sa tamang pag-uusap. Parang ganito yung ginagawa natin, hindi po ba? Yung pang inaabot natin, dinadala ang mga doktor, no, mas malapit sa mga mamamayan kahit sa kwentuhan lang, you know? Eh kasi iisip eh pag may sakit nga lang po kayo significant eh, hindi na kinakailangan niyo. Hindi po ba?
4: Oo, wag na natin palalain habang maaga pa. Maagapan. At magtanong na sa wastong tatanungan.
3: Eh tsaka alam niyo, ang impormasyon kapag may dala-dala ka ng bigat sa kalooban mo, hindi mo gaano maintindihan yung sinasabi sa iyo.
4: kung minsan ho, dahil may kasamang kaba at takot.
3: Oo. Eh maganda yung ganito dahil na pag-uusapan natin. Eh meron naman palang programa, meron palang information drive. Ano po, hindi naman natin minamasama ang social media, hindi natin minamasama ang Google, pero mas kompleto, mas kapaki-pakinabang na informasyon ang mga katulad nito. Hindi po ba?
4: Opo. At open naman ho ang mga doktor nga upang matanong lagi. In fact, just to give you ano, ang Philippine Medical Association sa aming compound ho, sa North Avenue, meron ho kami indigency clinic, Monday to Friday, may free consultation niya ng medical from 8 to 4. Na ngayon, na-accredit na ako as a primary care facility. So may meron na akong PhilHealth at saka Yakap. So libre naman po ang konsultasyon doon. Pasyalan niyo ho kami doon. Meron ng doktor na mag-aasikaso sa inyo at mabibigyan kayo ng lunas at tamang at mga wastong advice for medical practice.
3: Ayun. Well, napakaikli po ng ating oras na makapag-usap, Dr. Hector. Pero sige po, medyo iabot na pa sa ating mga kababayan ang dapat na magandang informasyon para sa kalahatan ng ating mga kaagapay. Sige po, Dr. Hector.
4: Oh, ang aking lang pong pahiwatig sa ating mga mamamayan, no? Kung meron kayong nasisimulang nararamdaman na hindi kagandahan sa inyong kalusugan, ay kumonsulta habang maaga sa tamang mga tao. Yan ho yung mga ating mga doktor. Kung kayo naman po ay mahilig magsiyasat muna sa social media, tiyakin niyo ho ang inyong source ay kapanipaniwala at merong kredibilidad. And for of course, ang nandito po ang Philippine Medical Association, inyo pong maari at madaling matatanong para sa inyong mga problemang medikal.
3: Ayun. May isang tanong pa ako pala, Dr. Hector. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, kung halimbawa anong aspekto ng kalusugan ang dapat una maging concern nila, eh mas maganda yung tinanang history ng pamilya. Kasi may mga pamilya po na ang kabigatan nila ay madalas puso. Mayroon naman ang kabigatan nila ay mga diabetic. Ano po?
4: Meron din ako.
3: Oo. So ibig sabihin, mayroon silang panggagalingan na kung ano ang dadalhin at kukunan ng impormasyon. Tama po ba yun?
4: Opo, totoo po yun. Dahil base maraming mga sinasabing it runs in the family. Alam niyo na ho yun. Kami hong lahat ay mga may alta presyon. So, at maganda ho siguro dahil ang inyong mga lolo at saka inyong mga ama eh, mga, ay merong history ng hypertension. So kilala niyo na yung cardiologist ng mga pamilya niyo. Tanongin na ho niyo at kumuha kayo ng ano. Tamang advice.
3: Oh, tama. Napakaliwanag po. Maraming salamat, Dr. Hector. At kumusta sa inyo
4: naman
3: sa lahat ng Philippine Medical Association members.
4: Papalaik, salamat po.
3: Salamat po. Salamat.
4: Okay po.
2: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
3: At naging maganda po yung pag-uusap namin ni Dr. Hector Santos ng Philippine Medical Association. At ito'y ang punto po'y naging yung kaalaman, yung dapat na impormasyon na mayroon tayo tungkol sa ating kalusugan. Naalala ko tuloy itong talata doon sa 3 John, ano po, at verse 2. Ang sabi dito ni Apostle John, "Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers." Alam niyo po, magandang topic, no? Magandang salita yung bang prosper. Ano po, gusto natin lahat yan. Pero alam ni John kung ano ang kahalagahan po ng health sa bagay ng prosper. Hindi po material lang yan. Ano po? Hindi bagay na para bang temporal na mga bagay sa ating buhay ang prosperity. Malaking bagay po ang kalusugan. Ano po? At sa bagay ng kalusugan, okay naman po manalangin tayo. Pero ang kinakailangan po eh talagang puntuhin natin sa ating buhay yung pagkakaroon ng kalusugan, awareness. Magkaroon tayo ng impormasyon at tamang impormasyon. At huwag na tayong mag-antay na magkakasakit tayo bago tayo pumunta at kumuha ng advice sa mga doktor. Ano po? Eh kung alam naman din po natin na ang ating katawan ay mahina, ano po, sakitin tayo, eh lahat naman po tayo aabot at aabot tayo sa kahinaan ng katawan. Subalit ang magandang engagement po natin ay huwag lang palagi nakatuon sa material na bagay, kundi sa ating pangkalahatan, nakalusugan magmula sa ating kaisipan, lahat ng bahagi ng ating katawan, sa ating mga organs, ano po, sa ating puso. At bagay po ito na kinakailangan ay hindi lang panalangin kundi pag-abot sa mga mas mayroong disiplina, mayroong kaalaman, at mayroong pagiging special na kaalaman sa mga puntong ito. Naroon po lahat ang pagpapala ng Panginoon. Sana'y naging kapakipakinabang sa ating lahat ang mga pag-uusap na ito.
2: Susuri sa FEBC Radio TV.
1: Sa pagtatapos ng ating usapin, magandang paalala sa atin na sa panahon ng social media at mabilis na daloy ng impormasyon, hindi lamang sapat na matanggap natin ang isang impormasyon o mensahe. Napakahalaga po kasing malaman din natin kung ito ba ay totoo, may sapat na ebidensya at mula sa reliable source. Kaagapay sa bawat pag-click at pag-share, ang mga ito ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya nga, bago paniwalaan ang isang impormasyon, magtanong. Bago ibahagi, magverifika. Sa pangalan ni Bishop Ruben Abante, Kayla Escalante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating pagsusuri.
2: Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.

0: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Grabe ka talaga, TJ! Bakit mo na naman sinabi sa iba yung sikreto ko?
2: Eh kasi biro lang naman yun. Wala nang masama dun eh.
1: Hindi mo alam gaano ako napahiya.
3: Class, may gusto akong ikwento sa inyo mula sa Bible. Tungkol ito sa isang taong nagbago dahil sa pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos.
2: Ma'am, sino po siya?
3: Siya si Zacchaeus. Isa siyang tax collector na kinaiinisan ng marami. Dahil sa kanyang trabaho, madalas siyang magnanaka o nandaraya ng tao. Nakilala niya si Jesus pero nagulat ang ibang tao dahil tinanggap niya ito. At nagbago si Zacchaeus. Sinabi niya na ibabalik niya ang kinuha niya ng labis at tutulong siya sa mahihirap.
1: Ma'am, ibig sabihin po ba kahit gaano kalaki ang kasalanan ng tao, pwede pa rin siyang magbago?
3: Oo, at kung binigyan siya ng pagkakataon ni Jesus, tayo rin ay dapat matutong magpatawad.
1: Hindi pa rin madali, pero sige, susubukan kong magpatawad.
2: Salamat, hindi ko nauulitin.
4: Wow! Best Actor Award goes to...
3: Ate Michelle!
1: Grabe naman si Teacher Rich. Na-inspire ako sa story ni Broza.
2: Kaya nga gumana ang pakiramdam ko eh.
4: Pero in fairness, minsan ganyan tayo. Konting inis, nagagalit tayo at humahantong sa ayaw na nating magpatawad hanggang sa nakakalimutan na nating harapin.
3: Kaya nga po, Ate Michelle. Kaya natutunan ko na huwag mag-ipon ng galit sa puso kasi baka dumating ang panahon na sumabog na lang ito.
2: Dapat pera na lang ipunin natin kaysa sama ng loob.
4: Tama ka, TJ. Pero teka, i-greet na natin ang mga kiddo listeners.
3: Hello, kiddos! Kamusta kayo dyan? I'm Rich Gabriel!
5: What's up, kiddos? Stay tuned kayo ha! At masaya ang magiging kwentuhan natin today! As always, ako po si Sepa Salmasco.
6: Join din ako sa masayang kwentuhan. Kaya stay tuned lang kayo, kiddos. I'm Angel Faltado.
2: Good morning, kiddos. Ako naman si TJ Tagorda.
4: Ako naman si Ate Michelle Tolentino. Magandang Sabado ng umaga na puno ng aral dito lang sa
7: Okido, the 414 Kids Show!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at World Vision.
2: Mapapakinggan po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. And through online streaming sa Okido, the 414 Kids Show Facebook page.
3: Shoutout din sa mga kiddos sa Kabikulan na nakikinig through CARE 104.3.
4: Kiddos, excited ba kayo sa kwentuhan natin ngayon?
2: Opo, Ate Michelle. Nag-expect po ako today na maraming kiddos na mas magiging maayos ang puso at pranaw sa buhay.
4: Sige, umpisahan na natin yan sa ating memory verse.
2: Kiddos, sabayan niyo ako sa Efeso chapter 4 verse 32. Maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa. Ulitin ko, Efeso chapter 4 verse 32.
8: Amen.
4: Anong sabi mga kiddos? Maging
7: mabait
4: at
7: mahabagin sa isa't isa.
4: Ang pagiging mabait at mahabagin sa isa't isa ay hindi basta-basta, pero ito ay utos na tutulungan tayo ng Diyos na mapagtagumpayan.
8: Amen.

0: katawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
1: Bakit mahusay kumanta ang mga ibon?
2: Bakit?
1: Kasi sweet tone sila!
0: Just kidding!
3: Anong paboritong subject ng ilog o river?
2: Ano?
3: Edi, current events.
0: Just kidding!
1: Anong sabi ng dahon sa kapwa dahon?
4: Ano daw?
1: Leave me alone!
0: Just kidding!
1: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo. Kung meron kayong clean and funny jokes, share nyo na rin. Post in the comment section para lahat tayo masaya.
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
5: Naririto ang ating Isip Bata question. Paano mo mapapakita na napatawad mo na ang kagalit mo?
6: We'd love to know your answer. Kaya share ng inyong mga sagot sa comment section sa aming Facebook page.
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
1: Alam niyo ba, kiddos, na maraming kwento sa Bible na magpapatunay at magre-remind sa atin na the Lord listens, Lord provides, the Lord helps at all times.
6: Alam nyo ba na maraming stories sa Bible na nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos? Bukod kay Zacchaeus, isa rin si Apostle Peter na kahit 3 times na tinanggi ni Jesus, pinatawad pa rin siya at naging isa sa mga pangunahing pinuno ng unang simbahan.
5: Isa pa rito si Apostle Paul. Dati siyang taga-usig ng mga Kristiyano, ngunit binago siya ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang karanasan. Siya ay naging isa sa pinakamalaking tagapagturo ng Kristiyanismo.
1: Amen! Ilan lang yan sa mga Bible characters na nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos.
2: Awesome!
0: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kit.
5: Ate Teresa, may pumunta dito na kaibigan mo daw. Kilala mo po ba si Jenna?
6: Ah, si Jenna. Hindi ko naman kaibigan yun eh.
5: Eh, ang sabi niya po, kaibigan mo daw siya.
6: Nako, ayaw kong maging kaibigan yun. Sobrang yabang ng taong yun eh. Alam ko na kung bakit pumunta dito ang Jenang yun.
5: Eh, bakit nga kaya siya pumunta dito?
6: May ipagyayabang na naman yun. Madalas na ganun ang ginagawa niya sa aming mga classmates niya. Kapag may bago siyang gamit, ipinagmamalikin niya ito sa amin. Kailan lang ay may ipinagmalaki niya ang kanyang bagong cellphone. Mamahalin daw ang kanyang bagong cellphone eh.
5: Eh, nakasakay siya sa bagong kotse eh. Baka yun yung gusto niya ipagmalaki sa'yo.
6: Baka nga. Akala niya ay maiinggit ako sa kanya.
5: Talaga ba na hindi ka naiinggit sa kanya?
6: Bakit naman ako maiinggit sa kanya? Kontento na ako sa kung anong meron tayo. Wala nga tayong kotse, pero kaya naman nating maglakad papunta sa school. Nakakapag-exercise pa tayo.
5: Ganun ba? Pero ako, gusto ko na rin na magkaroon ng bago at magandang kotse eh. Sana bigyan tayo ni Lord ng kotse.
6: Eddie, simulan mo naman nalangin ng kotse sa Panginoon.
1: Uy, Teresa, nagpunta ko sa inyo ah. Sayang, wala ka sa bahay ninyo.
6: Bakit ka pumunta sa bahay namin?
1: Wala lang. Napadaan lang ako sa house ninyo. Maliit lang pala ang bahay niyo, no?
6: Oo, maliit lang ang bahay namin. Okay lang naman. Kasya naman kaming magpamilya sa maliit na bahay namin.
1: Alam mo, ang buong bahay ninyo ay kasing laki lang ng bedroom ko.
6: Ganon? Ang laki pala ng bahay nyo.
1: Oo, malaki talaga ang bahay namin. Marami kaming room sa bahay. Mayroon din kaming library, music room at gym.
6: Talaga? Napakapalad mong bata at mayaman ang iyong mga magulang.
1: Talaga? Mapalad talaga akong bata.
6: O sige, Jenna, may pupuntahan pa ako. Maiwan na kita dyan.
1: Sandali lang, Teresa. Samahan mo muna ako. Wala na naman akong kasama.
6: Sorry, pero kailangan ko nang umalis. May usapan kami nila Sally at Joa na magkikita sa kantin.
1: Eddie, isama ninyo ako. Ililibre ko kayo.
6: Naku, sorry, Jenna. Hindi ka gustong kasama ni Sally at Joanne.
1: Bakit ayaw nila sa akin?
6: Mabuti pa, eh, sila na lang ang tanungin mo.
1: Hoy, bata! Umalis ka nga dyan sa harap ko.
2: Bakit naman, ate? Anong masama kung dito ako nakatayo sa gilid ng kalsada? Hindi naman ako nakaharang sa dadaanan mo, ah!
1: Ayoko makakita ng batang gusgusin. Naiinis ako. Mukhang bago nga ang suot mo. Pero ang mukha mo ay hindi. Umalis ka na nga dyan.
4: Oh, Boyet, ba't umiiyak ka?
7: Because

0: Saan ka pupunta? Sama ako sa iyo.
1: Naku, sorry, Jenna. May pupuntahan ako ng mga kaibigan ko.
0: San ba yun? Sama ako sa iyo.
1: Sorry, Jenna. Ayaw ng mga kaibigan ko nakasama ka.
0: Bakit ayaw nila akong kasama? Gusto mo, ililibre ko pa sila eh.
1: Alam mo, Jenna, hindi naman importante sa mga kaibigan ko kung ilibre mo sila o hindi. Ang mahalaga para sa amin ay kaibigan na marunong gumalang sa amin. Hindi kami hinahamak at hindi mayabang.
0: Bakit? Mayabang ba ako?
1: Hindi mo ba nare-realize ang mga masasamang salita na sinasabi mo sa ibang mga classmates natin? Hinahamak mo ang pagiging mahirap namin. Kaya nga, hindi ka ba nagtataka na walang may gustong makipagkaibigan sa'yo? Kasi, madalas na pinipintasan mo ang aming mga damit, mga gamit, katulad ng mga shoes at bags namin. Ang sabi mo ay mga cheap ang bags ang meron kami, samantalang ang sa'yo ay expensive.
0: Eh, totoo naman eh. Hindi ba masama ang magsinungaling?
1: Hindi pagsisinungaling ang issue dito. Ang problema ay ang pangahamak mo sa amin. Wala namang masama kung hindi expensive ang mga gamit namin ah.
0: Masyado pala kayong madamdamin. Makaalis na nga. Maghahanap na lang ako ng mga ka-level ko, mga kaklase, para maging friends.
2: Tignan mo yung si Jenna. Wala nang gusto makipag-usap sa kanya.
1: Ang sabi niya ay maghahanap siya ng ka-level niyang rich kids.
2: Kaso, kahit mga rich kids ay ayaw na siyang kasama eh.
1: Ang sabi kasi sa kanila ay hindi daw nila matake ang lakas ng hangin ni Jenna. Parang tornado daw ang lakas ng hangin niya.
2: Kung sa bagyo ay signal number 5 na yun, sa lakas ng hangin at ulan.
1: Tignan mo, parang umiiyak siya.
2: Umiiyak nga. Bakit kaya siya umiiyak?
1: Kapitan natin.
2: Huwag na. Baka sabihin pa ng iba na tayo nagpaiyak sa kanya. Hayaan na lang natin siya.
0: Boyet! Boyet!
3: Ako ba ang tinatawag mo?
0: Oo. Di ba ikaw si Boyet?
3: Oo. Ako nga si Boyet. Bakit? Nagagalit ka na naman ba? Hindi naman ako nakaharang sa dadaanan ng kotse mo, ah!
0: Hindi! Hindi na kita hahamakin! Sorry na sa ginawa ko sa iyo dati. Masasama talaga ang mga sinabi ko sa iyo. At alam kong nasaktan ka.
3: Mabuti naman at inamin mo na mali ka.
0: Sorry na talaga. May mga dala kong pagkain dito. Ibibigay ko sa'yo.
3: Ay, nako. Huwag na lang. Baka mamaya ipagmalaki mo pa na nagbigay ka sa akin ng pagkain.
0: Hindi ko gagawin iyon. Peace offering ko sa iyo. Sana patawarin mo ako.
3: Talaga ba? Eh di, thank you. Pinatatawad na kita, Jenna. Sana maging mabait ka na lagi.
0: Thank you, Boyet.

0: Asa, pwede ba kitang makausap?
1: Pwede naman. Bakit?
0: Gusto ko lang mag-sorry sa iyo. Kasi naging mayabang ako ay hinamak ko ang pagiging simple mo at ng iba pa nating classmates. Alam ko na mali ang mga ginawa ko. Sorry na talaga.
1: Mabuti naman at na-realize mo na ang iyong pagkakamali.
0: Nakita kasi ako ni Teacher Chona na umiiyak kahapon. Kinausap niya ako.
1: Oo nga, nakita ka rin namin ni Jose na umiiyak. Kaya lang, ayaw naming lumapit sa'yo kasi baka pagbintangan kami na kami ang nagpaiyak sa'yo.
0: Naikwento kasi ni Teacher Chona ang tungkol kay Zaccheo. Siya yung lalaking kinaiinisa ng marami dahil sa kanyang pandaraya.
1: Ano naman ang connect doon sa buhay mo?
0: Kasi parang ako si Zaccheo. Nakagawa ng kasalanan sa maraming kababayan niya. Nagbago lang ang lahat nang makilala niya si Jesus. Na-realize niya ang kanyang mga kasalanan. Kaya nagbago siya.
1: Ah, oo. Naging humble si Zaccheo.
0: Tapos, pumunta siya sa mga taong nadaya niya. At tanda ng kanyang pagsisori ay ibinalik niya sa mga nadaya niya ang 4th na bahagi ng kanyang mga dinaya.
1: Tama.

0: Nga, ganoon nga ang nangyari.
1: Tapos, ibinigay niya kalahati ng kayamanan niya sa mga mahihirap. Kaya nga, kahapon ay pinuntahan ko si Boyet at nagsorry ako sa lahat ng mga masasamang salita na sinabi ko sa kanya.
0: Mabuti ang ginawa mo, Jenna. Naging humble ka at inamin mo ang iyong mga kasalanan.
1: Gusto kong sundin sila, Jesus. Mapapatawad mo ba ako, Teresa?
0: Oo naman. At tiyak na mapapatawad ka rin ng iba nating mga classmates.
1: Yehey! Magkakaroon na ako ng mga kaibigan. Thanks for being a friend, Teresa.

0: Kung ikaw, kiddo, ay nagsiselebrate ng birthday this week, happy birthday to you! God's blessings be upon you!
1: Happy birthday, Ate Nikki, Rafa, Jaira, Kuya Anthony, and Kuya AC Cruz! Ang birthday wish namin ay, sana hindi lang kayo maging masaya, kundi mas lalong mapalapit kay God sa bagong taon ng buhay nyo.
2: Shoutout din sa mga nagse-celebrate ng special occasions.
3: Masaya ang ating naging kwentuhan. At before we close, allow us to pray for you. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo at sa habag mo para sa aming lahat. Nagpapasalamat kami, Panginoon, because you have set an example for all of us to follow. Ang panalangin po namin, Lord, ay patuloy po kami na maging katulad ninyo, na mahabagin at mabait, and we pray, Panginoon, na lalo pa kaming lumago sa pagkilala sa inyo. Lord, we also pray for those who are celebrating their birthday this week. Salamat po sa panibagong taon sa kanilang buhay at ang panalangin po namin sa kanila. Good health at ma-experience pa po nila ang inyong faithfulness at pagmamahal. Nang sa gayon, Panginoon, ang kanilang buhay din po ay maging example sa iba. Maraming salamat po sa lahat po ng inyong biyaya sa amin, and we continue to pray for our country, and we remember those who are affected nitong mga nakaraang bagyo, itong mga nakaraang trahedya. Nawa, Panginoon, kayo po ang umabot sa kanila ng inyong mapagpalang kamay at ng inyong mapagpagaling na kamay. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat po ng biyaya nyo sa amin, at tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen!
3: Bago tayo magpaalam, gusto naming magpasalamat sa mga tumutulong sa behind the scenes ng Okido The 414 Kid Show every week.
0: Thank you so much po kina Tita Marvelous Malay Salumbides, Ati Favorite Ganda, Dashing Kuya Piaters Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kuya Kelechi Dapogi, Ati Faithful Fatey, at Mommy Lovely Leia Morada. Thank you for your tireless effort and love for God and our Okido Barkada!
2: Thank you also to Ate Precious Grospe Cruz at sa World Vision para sa ating script at Kwento Kid.
1: Thank you po to our beloved program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV, at ng World Vision.
2: Thank you din sa mga kiddos, parents, lola at lola, teachers, at sa lahat ng palaging nakikinig sa Okido.
3: And syempre, kiddos, thank you for tuning in, learning with us, and growing in faith every week. I'm your beautiful ate on the air, Ate Michelle Tolentino.
1: Ako naman po si TG Tagorda.
0: Rich Gabriel here.
2: Ako naman po si Angel Faltado.
5: Ito po si Sepa Salmasco.
3: Join us again next week for another topic na tiyak na kapupulutan ng aral, values mula sa salita ng Diyos, dito lang sa
4: Okido The 414 Kid Show. God bless you!
6: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, The 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na Okido 414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, The 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, at 702 DZAS, your kid-friendly station. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
8: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
9: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

Ito ang mapagkaibigang tinig ng Timog Kalagitnaang Mindanao. DXKI, Jesaistos, sa inyong mga radyo, naghahatid ng hindi nagmamaliw na salita ng Diyos sa pabago-bagong panahon.

0: The Bible is a big book with lots of big words in it. But did you know that the Bible is not just for adults? That's right.
1: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng tanghali, Sabado. At sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
2: Hello mga bata! Maayong adlaw naman sa atong tanan. Pag-welcome naman sa atong na Good News Class. Para sa mga friends naton nga nagapamati dira sa radyo, maayong adlaw sa inyo. Pag-amuman sa mga friend naton nga nagatanaw sa online, maayong adlaw man dira sa inyo. Pagmadamo gid nga salamat sa padayon ninyo nga pag-upod, pamati, kagpagtanaw sang aton nga lesson kada Sabado. Nalipay gid sila teacher nga makaupod ikaw subong sa aton nga klase. Pagsubong naman sa aton nga lesson, pagatun-an naton ang paghimo sa wise choice or make a wise choice. Paano bala ini mga bata? No? So, importante gid nga maging wise kita sa paghimo sa mga choices sa aton nga kinabuhi adlaw-adlaw. Sa adlaw-adlaw, nagahimo kita sa or nagapili kita sang choice sa panimalay or desisyon nga ginatawag sa panimalay, sa eskwelahan, pagbisan sa aton nga pangabuhi, no? Importante nga ang aton ginapili tama gid kag ang Ginoo gid ang aton nga mapalipay. Gani sa aton nga lesson sa subong nga adlaw, mabuligan kita paano bala maghimo sang wise choices sa aton nga kinabuhi. Excited na bala ikaw? Dali na!
3: Ako naman si Teacher Del para naman sa aton nga prayer time. So, ara na kita sa last letter sang time nga acronym sa letter E nga ginasundan naton. So, ang ibig sabihin ng letter E, expect God's answer. Oo, mga kids, mag-expect kita sang answer ni God kung ikaw nagapangamuyo kay Jesus. Kay hambal niya diri o sa Mark 11:24, believe that you have received it. So patihan mo gid ang imo nga ginapangamuyo, maangkon mo gid ina siya. Kaya subong mag-pray gid kita kay Jesus. Ansiran niya gid ina kay ikaw anak sang Ginoo. Kaya let's pray for today. Ipiyong ang mata, iduko ang ulo, kag ifog ang kamot. Sige, let's pray. Dear God, thank you sa tanan nga ginhatag mo sa amon nga mga blessings kag sa maayong nga lawas, Lord Jesus. Thank you God sa pagprotect mo sa amon every day. Thank you man Lord kay ikaw man nagaupod sa amon aga udto kag gabi man Lord. Lord subonga adlaw nga pangayo ako sang sorry. Thank you Jesus kay ikaw gid nagalimpyo sang akon nga mga sala. Thank you sa imo nga dugo. Lord Jesus, subo nga adlaw, ikaw gid maghatag sa akon sang wisdom, Lord. Nga maintindihan ko gid ang akon nga ginabasa, nga halin sa imo nga word, kag ginapamatian man Lord pinaagi diri sa JNC online or on air, Lord Jesus. Kaguligan mo man ako, Lord, nga ang akon nga nabatian, i-obey ko gid, Lord. Tagaan mo gid ako sang wisdom kung paano gid inihimuon. Thank you Jesus, in Jesus name. Amen.

first time na naman mga bata. Tagsaliwat, ari naman si Teacher Kat. Mga bata, nakakita na bala kamo sang bungas ang palay? Oo, kadalasan no, tanan nakakita na. Kag ang bungas ang palay, may ara siya sang ang iba may ara sang unod, kag may ara man sang wala sang unod. Ang wala sang unod, amuna siya kada ang ginatawag nga upa. Kag halimbawa, magwa ka sang bungas ang palay, ang isa may unod, ang isa wala. Kaguhuyukon mo ina, diri sa imo nga mga kamot. Sa tingin mo bata, ano ang mapalig sang hangin? Oo no, syempre ang wala agad sang unod bata, ang paliron gid sang hangin, kag ang magpabilin, atong may ara sang unod. Balan mo bala bata, ang sa aton nga memorable subong, may ara sang ginahambal about sa sina nga sitwasyon mga bata sa mga tao nga wala sang Ginoo sa ilang kabuhi nga ginakumpara kasubong sang upa nga ginapalid lamang sang hangin kag wala inisang kapuslanan. Ang aton memory verse makita diri subong sa Bible. Ang Bible mga bata, pulong sang Ginoo, nagasugit sang kamatuoran gani dapat naton patihan. Ang aton memory verse subong makita sa Book of Psalms. Balan mo bala nga ang Book of Psalms bata, ang siya ang pinakadamo nga chapter sa Bible. Kay nga aman, may ara ini sang 150 chapter written a 700 years period. And at least may ara siya sang 7 different nga nagsulat sina una si David. De, may ara siya sang 73 chapter nga nasulat si Asaph, 12 chapter. Si Sons of Korah, may ara siya sang 11 chapter nga nasulat. Si Solomon, may 2 chapter siya. Si Moses, siya ang nagsulat sang Psalms chapter 90. Si Herman, Psalms 88. Kag si Ethan, Psalms 89. Ini sila mga bata, nga 7 nga nagsulat, guided by the Holy Spirit. Gani makasigurado gid kita nga ang pulong sang Ginoo, ang author gid sini, isa lang gid siya ang Dios, kay ang mga nagsulat, guided by the Holy Spirit. Gani ang aton memory verse buong, makita sa Psalms chapter 1, verses 4 to 5. Basahon anay ni Teacher Kat kung ano ang siling dari. But this is not true of the wicked. They are like worthless chaff scattered by the wind. They will be condemned at the time of judgment. Sinners will have no place among the godly. Tag makita nato ng aton verse mga bata dere usa ay sa aton nga screen. Ginahambal dira una mga bata sa pulong sang Ginoo nga but this is not true of the wicked. Kay nga aman mga bata sang nagligad nga si mana aton natun-an siling nga dire nga ang mga tao ginakumpe ang mga tao nga nagabasa sang pulong sang Ginoo ginakumpare sila kasubong sang isa kapuno sa usubong sang isa kapuno nga nagatubo gid nga strong and healthy. Kay ang taong nakakilala sa Ginoo nga nanggameditate sa iyang pulong kasubong sinang isa ka puno ang ina ang aton nga natun-an nagligad nga si mana kag subong ginahambal niya diri sa aton verse nga ginasiling nga this is not true of the wicked. Iba sa mga ang ginahambal dira nga wicked mga bata ang mga ungodly people. Ginahambal niya dira nga ang mga tao nga wala gid nakakilala kag nagasunod dira sa Ginoo o ang ginatawag nga mga ungodly people. Iba sila sa mga katawhan nga healthy nga nagakabuhi gid sa pagsunod dira sa Ginoo. Kay nga aman ginahambal dira kasubong sila sang parehas ang isa ka upa nga hindi gid mapuslan kay hindi gid sila ma kaunsang mga tao. Kay nga aman ang kabuhi sang isa ka tao nga wala gid sang relasyon dira sa Ginoo parehas ang isa ka upa nga ginapalid lang sang hangin kag siling niya pagid. They are scattered by the wind. They will be condemned at the time of judgment. Oo mga bata, someday ang Ginoo nga naghimo sa imo kag sa akon husgahan ang tanan nga mga
katawhan. Gani ang mga tao nga ginahambal dire nga wala nakabaton sang pagpatawad sang Ginoo paagi sa paghinulsol sang ilang mga sala kag paagi sa pagbelieve kay Jesus bilang ila Lord kag personal Savior, husgahan gid sang Ginoo. Mag-aatubang sila sang grabe gid kadelikado nga consequence. Ang consequence nga ina ma-separate sa Ginoo for ever dito sa lugar nga gin-prepare sang Ginoo para sa mga tao nga wala gid naluwas sa ilang nga mga sala. Mga katawhan nga wala gid nagapati dira sa Ginoo mga bata, mag-aatubang gid sang consequence kay siling na diri o, they will be condemned at the time of judgment. Sinners will have no place among the godly. Oo mga bata, ang makasasala ng mga katawhan na wala gid naghinulsol sa ilang mga sala, wala gid sa lugar. Dito sa mga, dito sa lugar na gin-prepare sa Ginoo para sa iyang nga mga kaanakan. Gani kung ikaw bata, wala pa na ginulsol sa imong mga sala dira sa Ginoo, imo dumdumon na God is just. Ang Dios gid magahusga mga bata. Ginahimo niya gid kung ano ang tama kag patas dira sa iya nga atubang. Gani parusahan niya gid ang sala. Pero bangod kay si Kristo nagkari diri sa kalibutan para magbayad sang sala sang katawhan sang Dios, ako ginako niya gid ina. Gani ang imo nga buhaton kung ikaw wala pa nagbelieve dira sa iya. Ini nga tion mga bata, hindi gid aksidente nga nabatian mo ang ini nga pulong sang Ginoo. Gusto gid sang Ginoo nga himuon mo para mabaton mo ang kapatawaran sang Ginoo, hinulsulan mo ang imo nga mga sala dira sa iya atubangan. Kag magbilib ka sa ginhimo ni Jesus sa cross, nga siya lamang ang kilalaon mo nga makaluwas sang imo nga mga sala mga bata. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga naghinulsol sa imong sala kag nagpati kay Jesus bilang imo Lord kag personal Savior, ang siling niya diri o, ang Ginoo gid malipay mga bata kung i-share mo gid sa iban ang about kay Jesus para ang iban yung mga kabataan makakilala man nga may ara gid sang makaluwas sa ilang nga mga sala. Kag ang Ginoo malipay gid mga bata kung ang Ginoo sundon mo gid sa tanan nga tion, kag i-allow mo gid nga ang Holy Spirit amo ang padayon gid nga magkabuhi sa imo nga kabuhi, kag sundon mo gid siya sa pagpili sa kung ano nga tama nga mga desisyon sa pagkabuhi sang sininga kalibutan kay siling gani mga bata, di ba? Sa aton nga word up, make wise choices para sa kadayawan gid sang Ginoo. Kag isa sa butang nga malipay gid ang Ginoo bata kung ma-memorize naton ang iya nga pulong. Si i-memorize naton ang aton verse bata. Basahon naton ini kag may ara kita sang drill. Kung maghambal ako halimbawa ang tanan nga naka-color black, amo ang magbasa. Crazy stand up ang aton himuon ha. Kung ano ang i-mention ko nga sila ang magbasa, sila ang magbasa. Ayan. Sige, tanan nga babae, tindog kag magbasa. Psalms 1, 4 to 5, ready, go. Psalms 1, 4 to 5. But this is not true of the wicked. They are like worthless chaff, scattered by the wind. They will be condemned at the time of judgment. Sinners will have no place among the godly. Psalms 1, 4 to 5. Ayan, next. Tanan nga mga

0: sa CEF Coronadal.
1: Hi kids! Ano ang nabalaan nyo ng mga pamaagi para makasend ka mo sang message? Or makabaton ka mo sang message? Ako sang bata pa ko, nagasulat kami. Ara ko sang penpal sa do. Naga-star siya sa dapitan. Ginahulat-hulat, tugid niya mag-answer siya sang mga letters. Natistingan ko man nga magpadala sang message paagi sa Telegram. Mangkuta bala sila lulo nyo kung ano inang Telegram. May ara man sang beeper. Ara na siya sang gamay nga machine nga mag-sound lang na siya kung mag-abot ang message. Subong sa social media, damo-damo nga mga apps nga pamaagi para makasend kita sang message. Ara man sang time nga paagi sa radio, ipa-announce mo kung ano ang imo nga mensahe para sa mga parinting nga nagapamati. Hasta subong pwede pagihapon ina himuon. Alam nyo ba sa story natin subong nga hapon, may isang pamaagi nga ginhimo ang Ginoo para ipabalo ang iya nga mensahe. Ano ay han ina? Pamatii ang aton nga lesson today. Ako gali si Teacher I para sa aton nga Bible lesson. So this lesson halin ini sa Old Testament. Dumdumon mga bata na sang si Rehoboam sa nagligad naton yung mga story wala siya nagpatigid sa Ginoo kung ano ang maayo, kung ano ang dapat niya nga himuon, wala niya ginsunod. Hindi wise ang iya nga pamaagi, kay ang gisunod niya ang advices sa mga batan-on kag ang sarili niya lang nga kaugalingon. Kaya natabugid kung ano ang ginpahayag sa Ginoo nga matabo sa Israel kung hindi sila magsunod sa aton nga Ginoo. Si Rehoboam nahimo siyang hari sang Juda nga mas gamay nga nation from Israel. Kag nag-abot gid ang tion nga gin-conquer sila, ginsakop sila ng Babylon, kundiin si King Nebuchadnezzar ang naging hari sang mga ginsakop ni King Nebuchadnezzar of Babylon ang mga Israelita. Kundiin ang mga batan-on nga mga taga-Israel ginhimo nga mga slaves dito sa Babylon. Kaupo dito si Daniel, si Shadrach, si Meshach, si Abednego at iban pa nga mga batan-on nga mga Israelites para mahimo kuno nga mga estudyante kag sila ang maga-serve sa Kingdom of Babylon. Sang hindi nahari itning si King Nebuchadnezzar, Ang nagpuli sa iya si Belshazzar. Ini nga story boys and girls, mabasahan naton sa Daniel chapter 5. Isa kuno ka adlaw sang si Belshazzar nagpatawag sang party. Excited siya boys and girls, kay damo-damo nga mga tao ang nag-attend sa iyang party. Gusto niya i-celebrate ang ilang victory, ang iyang pagiging king. Kag gusto niya nga mabal-an gid sa tanan nga manggaranon siya, nga maalam siya, nga manami siya. At may isa siya kadesisyon nga kakaibagid. Kay bal-an niyo, sang nagainom-inom sila, sang nagaparty-party sila, siguro sang nahubog na sila, hambal ni King Belshazzar.
2: Ipakuha ang mga ilimnan. Ipakuha ang mga bulawan, golden vessels nga halin dito sa templo sa Ginoo sa Jerusalem. Amuto ang sudlan ninyo ka mga ilimnon, kay para akon nga gamiton kag iserve sa iban. Hala! Ang mga golden cups, gold

0: seven wears na halin sa templo sa Jerusalem nga para lang sa buluhaton sa Ginoo. Gusto niya nga gamiton sa party. Oh no! Tama ay han ina. Pwede ba yun? Nga ang gamit para sa Ginoo, gamiton niya lang sa iyang party-party? Kay ini si Belshazzar, wala siya kakilala sa Ginoo. Ang iya nga ginuna-una para lang gid sa iya nga sarili. Wala siya nakabalo kung ano ang dapat himuon. Kalain daw binastos gid ang iya nga himuon. Kagtuod to, boys and girls, dapat maging careful gid sa aton nga mga himuon. Kung ikaw bata, ginbaton mo na ang Ginoong Hesus sa imo nga tagipusoon. Ang gusto sa Ginoo, mangin maalam ikaw. Be wise. Kag ang Holy Spirit ang iyang ginhatag para kita magkinabuhi sang matarong. Na magkinabuhi kita nga kabubuton sa Ginoo. Example gani sa eskwelahan naton no, pwede nga invite ka sa mga friends mo nga maghimo sang malain. Sabi nila, mag-cheat bala kita. Aha! O hindi kaya, mag-escape bala kita. Kay maghampang lang kita dito sa balay ninyo sang computer. Hindi na lang kita mag-go to school. Temptation ina, boys and girls. Kung magpadala ikaw dira, hindi inatarong nga himuon. Ang Ginoo, gusto niya nga magkinabuhi kita sang kinabuhi nga matarong. We must be wise. May ara kita sang kaalam. Ang kaalam, boys and girls, is ang ginhatag sa Ginoo para sa iyang mga kaanakan nga ability para himuon kung ano ang tama. Para malikaw kita sa mga malain kag mga disgrasya. And He gives us His Holy Spirit nga mag-istar sa aton nga kinabuhi para buligan kita to live wisely. Wala ina si King Belshazzar kay wala siya kakilala sa Ginoo. Kaya naman, dumating na nga. Hala, nag-inom-inom sila. Sige, inom lang kamo, damo kita ilim nun. Wow, nami-nami, gini ka nga king. Sabi siguro sang mga upod niya. Kay, perte ang ilang pahubog, boys and girls. Pero, balaan ba ninyo? Kulpi na lang. Sang sila nag-party-party? May kamot nga nagwa. Sa may pader kag nagsulat, ano ina? Nagsigawan siguro ang mga tao. Ano ina? Nagkurug-kurug sila kay ang kamot nagsulat lang sa may pader. Pati na si King Belshazzar, nagkurug-kurug mo siya. Ang hambal gani diri sa Bible, boys and girls, ang iyang mga kalamnan, ang iyang mga tuhod niya, nagkurug-kurug gid kay nahadlok gid siya. Hala, anong natabo? Ginpatawag niya ang mga advisors niya. Hambal diri sa verse 7, the king called loudly to bring in the enchanters, the Chaldeans, and the astrologers. Hambal niya, kung sino ang makahambal sa akon, kung ano inang ginsulat dira, himuon ko nga third in my command. Kung mabasahan ina, kinadlok na ako. Hambal siguro niya, no? Kag, tagaan niya daw sang reward. Kag, nagpalapit na ang mga enchanters. Sila yung mga makatudlo kung ano ang mga kababalaghan ng mga kung anong ginhambal sa ano daong formation sang stars, ang unang mga astrologers. Pero balaan nyo, wala ni isa ang nakabalo kung ano gid ang ginsulat dito. Hambal nila, hindi namun balaan kung anong nakasulat nila. Ano? Nga hindi ninyo na mabalaan! Hala, nagkaginamo dito sa palasyo, boys and girls. Wala sinakabalo nga halin sa Ginoo. Ininga mensahe, kamot sa Ginoo ang nagsulat dito sa pader. Nga ay hindi nila kilala ang Ginoo. Kay boys and girls, wala sila nagtuo sa tuod nga Ginoo. Ang Diyos ang tanan, ang Diyos ng lahat ng tao. Siya ang Ginoo nga nagpakilala sang iya kaugalingon halin diri sa Bible. He is our creator, our maker. Ang Ginoong Diyos, boys and girls, sipakilala niya ang sarili niya paagi sa iya nga pulong. Kag siya ang amay sa langit nga gusto niya one day makaupod kita dito sa iya nga ginharian sa langit. Nga ay hindi siya makilalaan sa tanan niya mga tao. Kaya ang ato niya, tagipusoon, likas nga makasasala. Hindi natin masabtan ang pulong sa Ginoo kung kita-kita lang. Natin maintindihan ang iya nga paghigugma nga siya ang Ginoo nga perpekto nga wala gidsang sala. Tuod na, boys and girls, ang sala, amo ang makapahilayo sa aton sa Ginoo. Sala sa isip, sa ginahambal, kag mga ginahimo, amo na ang nakapahimulag sa aton sa Ginoo. Pero ginhatag niya ang iya nga anak, ang bugtong nga anak, nga si Hesus Kristo, para manginbayad sa kasalanan sang tanan nga tao, para mabalik kita sa tama nga relasyon sa amay sa langit. Tungod sa pagpalansang ni Jesus Christ dito sa cross, naula ang iya nga dugo, mapasaylo na ang sala. Kag makilal-an tagid ang buhi nga Ginoo. Wala nila nakilala, kag wala sila nagtuo. Maayo na lang, boys and girls, kay ang reyna na dumduman niya. Sabi niya, "Oh, mahal na hari, huwag kang mag-alala. May ara sang isa ka tawo nga ara sa iya ang espiritu sa Ginoo. Siya si Daniel. Samtang ang imo nga amay sadto nagakinahanglan sang kaalam, si Daniel ang nagdulig sa iya. Madumduman niya si King Nebuchadnezzar ang imo nga ninuno, nagkinahanglan man sang bulig ni Daniel. Ipatawag si Daniel kay siya gid ang makabulig sa imo." Hala, kung patawag na gid lang si Daniel. Si Daniel nagakilala sa aton nga buhi nga Ginoo. Siya ang bata nga nagasunod kag nagapalangga sa Ginoo. Kag paatubang na si Daniel kay King Belshazzar. Hambal ni King Belshazzar. "Ikaw bala si Daniel nga makahambal sa akon kung ano ang buot silingon ni nakasulat diri sa pader? Kung mahambal mo sa akon, ano ang ano ina kag kay sino ina halin? Ikaw ang mahimong ikatatlo nga leader sa sabilo nga Babylonia. Tagaan kita sang authority nga mahimong leader. Kag mga bayo, kag mga kayamanan, ihatag ko sa imo." Pero ang hambal ni Daniel, "Ang mga regalo para lang na sa imo, mahal na hari. Pero ihambal ko sa imo kung ano ang nakasulat, dira, kag ano ang buot silingon sina. Mahal na hari, ang imo nga amay na si King Nebuchadnezzar, nga pinakamaayo, nga pinakamaalam, nakatuon sang ano ang lesson sa Ginoo. Sang siya naghinambog, ang Ginoo nag-humble sa iya. Nahimo siyang parang isang nasiraan ng isip. Daw nabuang siya kay wala siya nagkilala sa Ginoo. Pero sa ikapitong nga tuig, sang gikilala niya ang Ginoong Diyos, nabalik ang iya nga kaalam. Mahal na hari, wala ikaw nagtuon kung ano ang lesson sa iya nga kinabuhi. Kaya subong nga gabi, ang kamot sa Ginoo nagsulat kung ano ang iya nga parusa para sa imo. Ang nakasulat dira, mahal na hari, Mene, Mene, Tekel, Parsin,
1: buot silingon, gintakos ikaw. Ginhusgahan na ikaw, pero kulang kag ikaw maparusahan.
0: Siguro na, kibutan si King Belshazzar. Na-recognize niya, tuod gid man, wala siya nagtuon sa kinabuhi ng iyang ninuno na si King Nebuchadnezzar. Dahil wala niya ginsunod ang ginhambal ni King Nebuchadnezzar nga ang Ginoo lang ni Daniel, ang Ginoo ng Israel, ang dapat nga sundon. Boys and girls, kumabatian mo na ang lesson nga ang Ginoong Diyos, ang Ginoo ng Biblia, ang dapat nga sundon. God wants you to be wise. Kung ara na ang Ginoong Hesus sa imong tagipusoon, gusto niya nga magkinabuhi ikaw nang may kaalam. Live wisely sa imong mga desisyon, sa imong pang-araw-araw nga ginawi, piliin ang pagsunod sa Ginoo. Hindi nga foolish ang aton nga himuon. Paano bala mahimo or ma-develop ang kinabuhi naton maging wise? Una, dumdumon kung ano ang ginhimo ng Ginoo sa imong kinabuhi. Ginpasaylo ikaw sa Dios. Dumdumon man nga siya ang aton nga manluluwas kag nagtuga sa aton, our Creator. Kaya, ang pagkinabuhi sang matarong is a wise thing to do. Kung naga, budlayan kita sa pagsunod sa iya, mangayo sang bulig. Kay siya ang Ginoo who promise His help always. Live wisely. Kay ang Ginoo ang naghatag sang kaalam. Tandaan mo na, bata, kung ara na ang Ginoong Hesus sa imong tagipusoon, He wants you to live wisely. Ginhatag niya ang Holy Spirit para magabulig sa imo kag sa akon. Sang nabatian ni King Belshazzar ang ginhambal ni Daniel, sabi niya, okay, nabatian ko na kung ano ang ginhambal sa Ginoo. Ginhatag gid man ang reward nga para kay Daniel. Nahimo siyang third authority in the kingdom. Gihatag sa iyang mga kayamanan ang bago nga bayo kag ang medalyon. Pagbalaan nyo, boys and girls, sa sina nga gabi, nag-abot ang mga kalaban at natalo ang mga Babylonians pag napatay gid man si King Belshazzar. Ginhusgahan siya sa Ginoo, hindi gid man siya takos, kag nakuha ang iyang kingdom sa iyang kamot. Kalain gid kung hindi kita magsunod sa Ginoo. Balaan na naton ang kamatuoran pero hindi pa sundon, may consequence ina. Kaya ikaw bata, kung kilala mo na ang Ginoong Diyos, ginbaton mo siya sa imong tagipusoon bilang imong hari, live wisely. So this week, kung yayain ka ng mga friends mo na mag-cheat, will you remember who God is? Nga siya ang imo na Holy God. Kung hagaron ka ng mga friends mo man na magampang-hampang lang sa balay, mag-waste ng time, will you remember that God is with you? Or, kung naman, ikaw lang mag-isa, gusto mo nga sayangin ang oras mo, dumdumon mo bala nga pwede ka mangayo sang bulig sa aton nga Ginoo nga ara sa imo? His Holy Spirit lives with you. Basahin ko sa inyo ha, in John 1:12, amo niyang ginhambal, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ang tanan niyo magbaton sang kamatuuran ng Ginoong Hesus ang manluluwas, ang magpating ang iyang ginhimo dito sa cross, takus na para mapasaylo ang sala, tagaan sang katungod na taugon, anak sa Dios. Tagang anak sa Dios,
1: Ipasaylo na ang sala. Ikaw bala bata, ginbaton mo na ini nga kamatuoran para ini sa atin tanan. Wherever you are, choose to obey God. Pwede mo ihambal sa Ginoo. Opo, Ginoo, nagapati ako makasasala. Opo, Ginoo, nagatuo ako ang Ginoong Hesus lang ang makapasaylo sa akon. Opo, Panginoon, maghari ka sa akon niya kinabuhi. Tagmuan mo na ang iyong ay hambal sa iya. He will answer you. Let us pray. Father God, salamat gid kay ikaw ang amay nga nagahatag sang kusog para magkinabuhi kami sang maalam, sang matarong, kag magasunod kami sa imo. Opo, kinahanglan ka namon, Ginoong Hesus, kinahanglan kita. Make us strong, make us wise, for we want to honor you. Bless every child listening subong. Muli gigid ang kada isa nga mangin, maalam, kag magsunod sa imo. In Jesus' name, amen. God bless you. Take care.
2: Good news to all the world.
3: Yes, mga bata, ang aton nga lesson subong padayon magapadungdong sa aton nga importante gid ang maging wise kita sa aton nga mga desisyon, mga choices nga ginahimo naton sa aton nga kinabuhi. Madamo gid sa nga salamat sa inyo padayon nga pagtan-aw, sa inyo padayon nga pagpamati. Dumdumon gid naton ang lesson ta subong nga adlaw mga bata nga ang Ginoo magabuli gid dira sa imo para mahimo mo ang tama nga choices nga magaresulta sang maayo kag ang Ginoo gid ang malipay sa sina nga mga choices nga ginpili mo sa imo nga kinabuhi. Kag kung maghimo ikaw sang pagpili or choices, desisyon man ina, una anay mga muyo ikaw mangayo sang kaalam sa Ginoo para ina nga choice, ina nga desisyon magresulta gid sang maayo. Kay ara gid ang Ginoo nga magabulig dira sa imo. Ayan, so padayon naton nga ginapasalamatan man ang mga partner naton sa radio station nga naga-partner sa aton para madamo pagid sang mga bata nga makabalo sa pagpalangga sang aton nga Ginoo. Gani sa sunod naman nga Sabado mga bata, kit-anay kita liwat diri sa aton nga klase sa Good News Class on air and online. God bless you. Bye-bye.
4: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!

0: Kamusta ang mga kitos ng Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at buong Pilipinas?
1: Andito na naman tayo para sa isang exciting and fun-filled learning.
0: Kami ang yung mga kamove dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ako si Cheerful Chelsea.
2: Ako si Alive, Alert, Lively Levy.
3: Ako naman ang inyong friend sharing siyang.
4: Ako si Loving Nimuel.
1: Basta kailangan nyo ng tulong, andito lang ako. I'm your caring CJ.
0: I will help you see the bright side of life. Shining Sheena!
1: Handa na ba kayong mag-move para kay God?
5: Yeah!

0: Kaya makamove, ito ang memory verse natin ngayon. Proverbs 12:17. He who speaks the truth declares righteousness.
1: Ulitin natin, Proverbs 12:17. He who speaks the truth declares righteousness.
2: Ulitin natin ang memory verse, Proverbs 12:17. He who speaks the truth declares righteousness.
3: Ang ibig sabihin ng memory verse natin, pag sinasabi mo ang totoo, sinasabi mo kay God, Lord, gusto ko maging matuwid.
1: Palagi ako magsabi ng totoo. Ako po.
3: Kaya mga ka-move, mag-pray tayo. Humingi tayo ng lakas kay God para pumili ng truth. Lord, maraming salamat po sa lesson na ito. At sana maging honest po kami sa bawat gagawin po namin. Tulungan mo po kami na hindi maging katulad ni Jacob. Amen.
0: Amen. Tandaan mga ka-move, ang big lesson natin ngayon. Do not deceive anyone. Always tell the truth.
3: At dahil dito, ang challenge natin ay practice telling the truth even in small things. Kaya palagi magsabi ng totoo.
2: I will tell the truth.
0: Good job, Limwell!

0: mga ka-move. Magpa-video na kay nanay or tatay habang nagre-recite ng memory words natin ngayon.
1: Magpa-video ka din habang sinasabayan ang mga songs.
2: Ipadala ang video mo dito sa 1116 DXAS, your community radio, at ipapalabas namin ito sa susunod na episode ng Move Kids Radio.
0: I-send mo na! Ngayon na!
1: Yayain mo din ang friends at classmate mo para sama-sama tayong matuto at mag-enjoy.

0: story. Next week ulit, magkita-kita tayo dito sa Move Kids Radio. Tandaan natin ang lesson natin today.
1: At i-memorize ang memory verse.
0: Kami ang iyong mga ka-Move. I am Shining Sheena.
2: Ako si Cheerful Chelsea.
3: Ako si Lively Levy.
4: Ako si Sharing Shang.
5: Ako Hila Babol Limuel.
1: At ako naman si Caring CJ.
0: Lagi natin tatandaan, araw-araw tayo mag-move para kay God.
6: Yeah!

Dad here. Kat nagkakalibay din ako, makaobdanay kitaliwat sa sininga programa Musik Kabuhi. So, sa aton nga mga hearers, kamusta kamo? Kabay pa nga ang gugma grasya kaluoy sa Ginoo. Na-experiencehan ninyo or na-experiencehan ninyo sa adlaw-adlaw kitya na pagpangabuhi. And sa buong adlaw, nagpasalamat ako kay charged naman ako to share something very, very inspiring, very challenging para sa aton tanan, sa aton pagsunod, sa aton mahal na Diyos, na si Ginoong Hesus Kristo Jesus. So, natamyan na tuliwat ang aton tanan, kaya nga nagapamati, nagafollow sa aton, sa sininga programa, Musika Buhi, kag sa iban pa ng mga program natin na gina-air sa Radio DYVS 1233 sa inyong mga radio AM band. So kabay pa nga, padayon man ka mga nagpamati sa ibang tanga mga programa because we know our programmers here are really their very best to share what is beneficial, relatable kag mga concerns or matters nga ginastorya andri. So sa atun pagpadayon sa sininga aga, I would like to share with you sa aton series padayon, Strengthening Our Faith or Growing Stronger in the Faith. Amo na ang aton nga series. And I would like to focus ang ininga topic for this morning on perseverance. Okay, perseverance. So, kung sa English, ano ang perseverance gani? Balayan kita, no? Kisa may mga young people, ginahambal ko. Ang, ano gani, ang English as nga word, sinilang nila, ano na lang, ina na lang, kikaintindi naman kami. Kaya kung ilonggohon mo, mas wala sila kaintindi. So, sa subong nga aga, ang aton nga word, nga aton tunan, is about ang pagkamainantuson. Pagkamainantuson. Perseverance. Okay? So, kakabalo kita sa aton nga series. We're talking about kung na-establish ng aton faith, right? Kompleto na na siya. But because we are still on this earth, fallen world, where Satan, where sin, and the principles of this world that is anti-God, wala na base sa word ni God or para sa aton Christian sa Bible, then amo na nga kinanglan naton nga may supplement sa aton mga life kung ano ang hindi kaayo nag-reflect sa character ni God sa aton nga life. So amo na nga ang idea is to add something. It's like a supplement because other translation sa 2 Peter 1:5 pinahambal nila supplement to your faith, meaning to say may ara kung maglantaw natin ang mga areas sa aton nga life nga may ara mga deficiencies, then amo nang aton i-work out and then hindi bangod kay kung ano gid man ang results na kung nagmaayo ang results na hindi bangod kay ako to yang nag-supplement because it's still the power of God at work in us. Sa lain nga pagkahambal, it's the work of the Holy Spirit. Muna, nga may ara man nga daw parallel nga verse na ma-live kita according to the help of the Holy Spirit, walk in the Spirit, right? Because ang fruit of the Holy Spirit, daw amo-amo man ang mga gin-line up niya, ng mga qualities, love, joy, peace, and etc. Diri, pito ang aton nga gin go through. So, sa nagligad, aton ginlantaw ang add to your faith ang pinakauna gidya, ang goodness to, ang aton idugang kung may ara kita mga deficiencies, ang goodness. Kung sa Ilonggo, ano ang goodness? Goodness? Very tricky kung kisa sa Ilonggo kay ang mga pamatanon eh. Hindi sila kabalo kung anong goodness. Okay? Ang maayong
pagod na si simple mas idugang sa aton nga faith, maayo nga pamatasan. Okay? Goodness ina ya. And then ang kaalam ang next naton nga i-supplement kun kulang ina. And then sa kaalam, last week we talk about pagpugong sang kaugalingon, self-control. Kagsubong naman niya, aton nantawon ang pagkamainantuson. Sa English, perseverance. Okay, so perseverance. So are you ready? So before that, gusto nato ni-introduce ang aton song na aton i-analyze sa sininga aga kagkuhaan aton sang mga snapshots diri nga nag-relate sa importance sa pag-add o sa pag-supplement natin sa perseverance or sa pagkamainantuson. Okay? So, kung may ara ka mo dala sa inyong mga cellphones or sa inyong laptop na nagpamati, natupan lang ninyo, pwede nyo lantawon ang song, maupod sa pagkanta sang singers ni. Ang grupo sa banda is the Mercy Me. Kagang ilayang kanta is Even If. So, aton ina, pagpamatian as we, before kita mag-proceed, okay?

this time lang daw natin ang verse 1. Sling Adri, they say sometimes you win, sometimes you lose. Okay? That's a reality, ginambal niya. Kag maka-agree kita sina. But Sling Adri, and right now, I'm losing bad. Binito say sa sitwasyon, pero subong akong sitwasyon, lain gin. And we have the idea here that nag-humble siya diri from the perspective sa isa ka worship leader or song leader sa simbahan man, or because sa perspective of a musician or worship leader, a Christian band at least, ang grupo ng Mercy Me. So ang vocalist, nag-humble siya. I've stood on this stage night after night. Meaning to say, that is the grabbing at the nature of his work. Not necessarily night after night, but amo na ang nature sa iya work. Nag-stand siya sa stage and then nagakanta. Kag ang Sling Adri, reminding the broken, it will be all right. But right now, I just can't. He's saying that even if amuni ang nature sa akong trabaho, amon nga trabaho, nag-remind sa inyo nga, okay lang na, maski na muna. Nag-inspire bala sa mga congregations, mga nagasimba, or sa kung sa concert man siya, nagkatabo. Pero para sa iya, wow, right now, hindi ko na makahimo, guru. Because nag-go through man siya, he is losing bad, meaning to say, hindi winning, hindi siya, ang sitwasyon, wala siya sa mountaintops experience, ara siya sa valley, probably of the valley of the shadow of death, may trouble, trials, testings, a difficult situation sa iya life, okay? And then, probably, ara ka man sina ang sitwasyon, then this is a very good song to inspire you. Sling Adri, verse 2, it's easy to sing when there's nothing to bring me down. Tuod gid man na, no? But what will I say when I'm held to the flame like I am right now? So sling niya, it's easy man lang magkanta diri bilang worship leader nga mag-inspire sa iyo. Kung ako mismo, wala sing nagabutong sa akon padalom. But anong ihambal ko? Because sling niya, subong niya, daw ginatutdan ako sang kalayo, sang kalisod, kabudlay sang akon ng sitwasyon. Amo nang iyang idea. So wala niya ginambal na, but sling niya, you can imagine what a flame is. Through the fire nga song, no? Nga kabudlay, makita ang kamot sang Ginoo, ang iyang mga promesa. Then ma-move on kita sa verse 2, sa chorus. Sling niya, I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. So he's saying here sa chorus, I like this, na kabalo ko. I am a Bible person, in other words. Kabalo ko sa imo pulong that you're a God, you can do, because nothing is impossible sa imo. Save through the fire. You can save me through the fire with your mighty hand. Kabalo ko gamhanan ikaw. Pero namian ko sa sininga statement, sininga niya, but even if you don't, maskin hindi ko maluwas sa sininga sitwasyon, ang akon pagsalig, ang akon nga paglaom sa imo langgit, gyapon. Diba? Kanami isang chorus. Okay, so, and then, mapusid kita sa verse 2. Ang badri sa verse 2, they say, it only takes a little faith to move a mountain. So this is a verse in the Bible. Okay. Our faith can move mountains even if it's only little. Sling niya, but maayo gali eh, kay, because the good thing, may ara ko sina na faith. A little faith is all I have right now. Sling diri sa lyrics. Right now, may ara pa ko juta ibilin kapagsalig sa Ginoo. But sling niya, but you know how powerful ang word nga but sa English, because daw gakadula ang first statement. But when you choose to leave mountains and move, in other words, pero kung ikaw gid Lord magdesisyon na hindi mo nikuhaon nga pagtilaw, hindi mo i-move ang mountains, hindi

i-move ang problema. Siling niya, "Oh, just give me the strength to be able to sing 'It Is Well With My Soul.'" Sige Lord, kung hindi gid man, hindi mo kuhaon, kay may purpose kasi di. Gail lang ko sang kusog na makakanta gyapon ko, "Wow, it is well with my soul." Mayo ni para sa akon nga kabuhit. Wow, makambal kita sina. It takes the battle of maturity to understand these things. Kay gusto natun, binatun ang pagsunod sa Ginoo is just a bed of roses. But suffering and pain is part of the Christian life because that is God's purifying work. And we know that we come out better person because mga through the fire na experience, mga problems and sorrow and pain, ka-purifying ina sa aton nga soul. And then, may ara diri daw a chorus. Gin-repeat niya lang ang chorus. We know the chorus. Ang sinya, "I know you're able and I know you can. Save through the fire with your mighty hand. Even if you don't, my hope is in you alone." And then, proceed kita sa, may ara siya, chorus 2. Sa first two lines lang ang different from the chorus 1. Sinya niya, "I know the sorrow, I know the hurt would all go away if you would just say the word." So, sinya niya, yes, "I know the sorrow, I know the hurt." When I read this one, sinig ko, wow. Okay, nag-joke kong kiss ako, may maginhambal ang kuna. Ay, na-realize ko ba lang amo ni? Sometimes, jokingly, gambal ko, ay, grade 2 pa ko na, balon ako na. Kinadlaw kami, birmi. But sometimes, sangga drive ko sang salakyan, may nakita ko ng mga kisablay ng kapalimos, limos sa mga gadalan, may mama, ginabitbit siya, o ginakarga, ginakugos niya ang bata. Sa wala bayo, kapang limos sila. Ako niya expression nga joke kung kisa grade 2 pa ko kabalo na ko sinaya. Pero ini, wala pa rin siya buot. Pero kung makahambal yung baby, siya, "Ay, ikaw grade 2, ako wala pa ko buot. I know sorrow, I know hurt." Ano ang kabudayan? Grabe, di ba? And, telling sa verse 2, even kabalo kita sina. Pero, kabalo ko nga kung si God maghambal lang sang word. These things is more than magic, no, nga mag-change ang sitwasyon. Naging possible ang tanan, hindi kay bangod, kay ang magic, may tricks lang na. Si Gadya, piho ginaya. Pag sa Genesis, di ba, sa creation, there was nothing. Pero pag siling niya, "Let there be," ara na yun ang tanan. Ginahambal niya lang. But again, the idea, yes, pwede mo ihambal ang tanan, mag-change akong situation para sa maayo. But even if you don't, my hope is in you alone. Maskin hindi mo. Pero, ubrahon, pero ang akon paglaom, dira lang yun sa imo. And then, a sort of, like, in verse 3 na ni siya, "You've been faithful, you've been good, all of my days." Though, in a way, breeds man ni siya gani. Na, gindeklarar niya na, "You are faithful, maskin, if you don't, pero faithful ka, you will be on my side, hindi mo ko pabayaan, kay maayo ka Ginoo, if maayo ni para sa akon, sige, i-go through ko. Because you have been faithful," sinin niya, "all my days," sabili ko nga kabuhi. That's why, sinin niya, "Jesus, I cling to you." Mauyat lang ko sa imo. Whatever will happen, sinin niya, "come what may." And then that last line, "cause I know you are able, I know you can." Ikabalo ko, kaya mo ni. Kung kaya mo ni, hindi gali, kaya ko. Kaya ko ni, bangod kay ara ka. Okay. Then may chorus 3 pagid. Silindiri, "I know you are able, I know you can. Save through the fire with your mighty hand." Okay. But even if you don't, my hope is in you. So most, third and fourth line the same. Nag-change lang siya sa mga first line. And then, chorus 2, repeat gyapon. "I know the sorrow, I know the hurt would go away if you just say a word. Pero maskin hindi, my hope, kung paglaom sa imo lang." And then, gin, butang niya ang lyrics sa epic na song
nga it is well with my soul nga hymn sa rin niya sa last na sa outro sa iyang song. Ang wala kabalo anong outro sa kanta, may ara intro. Kung may ara intro, may outro man nga word. Yan ang fading na manugtapos ng kanta. Sing niya, it is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Wow. So, ang aton nga text naghambal, kun ang imuya subong nga sitwasyon, may ara ka deficiency sang pagka mainantuson. Idugang ina. Meaning to say, i-work out naton. Kung ikaw dasig mag-give up, learn kung paano magmangin mainantuson kung ginaalaw ni Lord ina ng mga sitwasyon. Hindi bangod kay cruel si God, nagakadlaw siya kung nagakamang na kita, nagakadlawa niya. Hindi. Wala kita idea kung paano. But si God, son, as if kung pwede lang ang iya word, nag-cheer sa aton. Ini nga kanta, pulong ni nga ginkanta lang, balik sa Ginoo. Padayon. Even if daw wala pa, padayon lang ang aton pagkamainantuson. Because ang fruit sini is that we will become a better person sa aton ng mga kabuhi. Okay? So, ano ang imong sitwasyon subong? If you are a father, a parent, or a mother, mga parents naton, damo sa mga pagtilaw, siguro sadra, finances, or relasyon, siguro ayan, hindi ka na gusto, dugay na ni nga pag-antos, sige-sigil ni, wala gini, miura ni nga amon nga relasyon ni, give up na ni, persevere. Solve your problems God's way. Remember that even if fill in the blanks, manang challenge ang song, even if ano, and then salig na God is faithful, He will be on your side, and then you can say mo kaugalingon, it is well with my soul. Though okay lang ko, maskin mag-go through ko sini. I'll be at peace. Within, ha? Not negating na daw ginabaliwala mo. Yung daw, kung sa psychology pala, ginadeny mo ang sitwasyon. No, this is not denial. This is about acknowledging that it's real. It's real. I'm now in tears. I'm now depressed. I am now weak. I am now crying in the inside. But more than anything else, sa akong ginabatsyag, iya ginadeklara that I can persevere because I have the Lord. That even if at the moment, daw hindi klaro ang iya intervention sa akong kabuhi, even if I will still hang on, I will persevere. Kung ikaw estudyante, go through ka sa imo kabudayan, sa mga lessons, then God will be there for you. Persevere. Ano man ang kabudayan na ginag-go through mo. So kabay pa ini naghatag sa aton sang inspiration, ang ining song. Again, if you have forgotten ang title, sang song is Even If by Mercy Me. You can add that to your playlist and sing that, play mo. Kung ikaw may salakyan, play mo. Sa imo tricycle, may ara ikaw dira, na daw box dira, na makapasahan ka, i-play mo. So that mag-inspire sa imo, sa imong adlaw, kung ara ka sa sina ang sitwasyon. So kabay pa, na ini again, ang gugma grasya, kaluoy sa ginumangin sa imo. God bless you.

0: nagapamati kamo sa 1062DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa siyudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama, may pag-asa, pagtulong-tulong, may pagsulong. Mapapakinggan sa mga himpilan ng 1116 DXAS Zamboanga City, 106.9 DXGR Cotabato City at 1062 DXKI Coronadal.

0: Yes, magandang, magandang, magandang, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kafuwersa dyan na nakikinig at nanonood. Andito naman po tayo sa isa namang Sabado, isang makabuluhang usapan, isang makabuluhang chikahan at impormasyon para po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. And of course, batiin ka agad natin yan ang ating mga kafuwersa dyan, ang ating mga ate at kuya, yes, ang ating mga nanay at tatay na naghahanda ng kanilang mga pananghalian. It's another Saturday lunch date with the Naval Command Western Mindanao. Ako po niyang lingkod, journalist third class Catherine Kaelparingit, Philippine Navy, ang inyo pong kapuwersa kat. Ayan, and of course, yes, kasama ko for today ay walang iba kundi ang
1: nagbabalik.
0: Yes, nagbabalik ang ating pong
1: good morning, good morning, kafuwersa. Ako naman po, si apprentice man journalist Bethany Grace Escanayo, ang iyong kafuwersa, Grace, ngayong umagang ito, no? Yun nga, sinasabi ko, P.O., dapat all smiles and positive views.
0: Aha, ayan, si ang ating pong kapuwersa, guys, ay talagang malumanay na mahumanay, talagang isang dalagang Pilipina. Yeah. Ang kanyang mga banat sa, yes, sa umagang ito. And of course, syempre, batiin natin ang ating flag officer in command at Philippine Navy na si Vice Admiral Jose Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy. At syempre, kasama po ang aming napakasipag na commander ng Naval Command Western Mindanao na si Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy. And of course, ang aming pong Deputy Commander for Fleet Operation at syempre, ang incoming Commander Littoral Combat Force. Ayan, congratulations, sir. At syempre, soon to be Commodore Oliver B. Reforba, Philippine Navy MNSA. Ayan, congratulations po, sir.
1: Congrats,
0: sa
1: po, sir.
0: Ating pong, syempre, isa na namang magandang kumbaga level up,
1: yes,
0: na, no? Ayan, ayan po ay syempre dahil po sa ating resulta ng ating kasipagan. Ayan, congratulations po, sir, sa aming Deputy Commander for Fleet Operation. At syempre, nandyan din po ang aming napakabait na Deputy Commander for Marine Operation, Colonel Ronald M. Vertudazo, Philippine Navy Marines, MNSA. At syempre, ang aming pong Chief of Staff, NCWM, Captain Jasper M. Adrales, Philippine Navy General Staff Corps. Isang magandang umaga po sa ating lahat dyan, sirs. And of course, sa aming pong mga officers and enlisted personnel po ng ating Naval Command Western Mindanao. Sa ating mga weekend warriors ngayong weekend, no? Ayan, na good morning, good morning, good morning sa inyo dyan. And
1: good morning, no? And syempre, batiin na rin natin ang ating Group Commander ng Civil Military Operations Group Philippine Navy na si Colonel Zaldi Ejaneda, Philippine Navy Marines General Staff Corps. And to all officers and all seniors, enlisted personnels, and also the juniors, EPs na rin. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Yes, and of course, again, batiin natin ng isang happy birthday sa ating pong Deputy Commander for Fleet Operation. Ayan, good ang daming blessing. Ayan,
1: yes,
0: timing talaga yung ang birthday, no? Isang malaking gift para sa kanya yung ang balita na siya po ay syempre ay siya po yung incoming na Commander Littoral Combat Force. And of course, para na din po sa kanyang promotion na as a Commodore. Ayan, congratulations po once again, sir. Commodore Oliver B. Reforba, Philippine Navy MNSA. Ayan.
1: And happy birthday na rin, sir.
0: Yes,
1: no?
0: Ayan. It's a indeed, a happy birthday. Ayan, at yes, mga kafuwersa, kami po ay inyong mga kasama dito po at sa inyong himpilang DXJS Zero Community Radio 1116
1: sa iyong radyo.
0: Syempre, kasama pa rin po natin ang DXGR, Radyo Gandingan 106.9, DXKI 1062, at DWDD 1134. Ito po ang inyong programang
1: Fuerza Naval.
0: At syempre, dumako muna tayo sa ating hottest and latest in the Navy.
2: Navy News Blast.
3: Hottest and latest in the Navy.
1: Isinagawa ng Naval Commando Western Mindanao ang tatlong araw na civil military operations from the sea sa Barangay Ingat Island, Margo sa tubig Sambuanga del Sur mula 20-22 ng Hulyo taong kasalukuyan upang maihatid ang mahalagang serbisyong pampamahalaan sa komunidad. Sa pakipagtulungan ng LGU Margo sa tubig at mga katuwang na ahensya, nakapagbigay ang Naval Commando Western Mindanao ng 166 na medical consultations, 73 sa dental services, 5 tuli, 71 warts removal procedures, 22 libreng gupit, 26 na appliance repair services, at libreng legal assistance sa 7 residente. Namahagi din ito ng school supplies, chinelas, hygiene kits, loot bags, juice drinks at McDonald's kiddie toys para sa mga bata at pamilya. Bukod sa serbisyong pangkomunidad, isinulong din ng Naval Commando Western Mindanao ang Maritime Domain Awareness Campaign upang hikayatin ang mga residente na makibahagi sa pangalaga ng karagatan at seguridad ng bansa. Sa pamamagitan ng gawaing ito, lalo pang pinagtibay ang ugnayan ng Philippine Navy at ng komunidad tungo sa kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa kanlurang Mindanao. At yan naman po ang ating latest news. Ako po si Kaforza Grace.
0: At para naman po sa isang pang balita, NCWM nakasamsam ng 234.3 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo. Isang malaking dagok sa smuggling ang naitala ng Naval Command Western Mindanao matapos makumpiska ang mahigit 234.3 milyong halaga ng mga ipinuslit na imported na sigarilyo sa karagatan ng Lutangan Island o Lutanga, Zamboanga, Sibugay noong 19 ng Hulyo taong kasalukuyan. Nasamsam sa operasyon ang 1,436 master cases at 55 reams ng New Berlin at Boss cigarettes kasama ang bangkang ginamit sa transportasyon. Ang mga nakumpiskang kontrabando ay isinuko sa Bureau of Customs Port of Zamboanga para sa kaukulang legal na proseso. Ayon sa NCWM, ang matagumpay na operasyon na bahagi ng patuloy nitong kampanya laban sa smuggling upang maprotektahan ang seguridad sa karagatan at ang interes pang ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr. Philippine Navy, iginiit ng NCWM na hindi magiging ligtas na daanan ng mga smuggler ang karagatan ng kanlurang Mindanao.
2: Navy News Blast.
3: Hottest and latest in the Navy.
0: Yes, at ayan po ang ating hottest and latest in the Navy. Ayan, congratulations once again sa ating pong Naval Command Western Mindanao, sa ating pong malaking accomplishment sa linggong ito pa lang yan, Kaforza Grace. Ayan, nandun tayo sa news ni Kaforza Grace kanina kung saan ay may
1: activity, civil military operations.
0: Successful activity ang ginanap dyan sa Ingat Island, sa Margo sa Tubig. Ayan,
1: actually, ito yung CMO from the CA, pangalawang aktibidad na naulit nito, no? Kaya in the positive view, talagang nagustuhan ng ating mga benepisyaryo at mga stakeholders na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan ng mga services.
0: Yes, and later on pag-uusapan natin 'yan sa ating pong Navy Talks kung ano nga ba ang nangyari during our CMO from the Sea activity. And of course, another congratulations sa dahil nakasamsam na naman po ang NCWM ng mga smuggled cigarettes, no? Ayan, ating pong paalala sa ating mga kapwersa dyan na gumagawa ng mga illegal na gawain tulad nito ay mag-isip-isip na dahil sabi nga ng aming commander na si Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr. Philippine Navy, talaga namang hindi magiging ligtas sa inyo ang kanlurang Mindanao. Kayo po ay dadaan dyan talagang wala. 24/7 nandiyan ang ating mga kapuwersa, nandiyan ang ating kasama diyan sa NCWM na nakabantay 24/7 at talaga namang hindi kayo kinikilingan, walang pre-protektahan. Parang paibang papunta na yun, ah. Ibang ano na
1: totoo.
0: Oo, serbisyong totoo lamang. Ayan, kaya naman syempre sayang nga, syempre ang laki din ng resources sa kapuwersa Grace, no? Biruin mo in one week lang yan, 234.3 million. Yes. Ang laking halaga noon. Eh, kung idaan natin yun sa magandang proseso, syempre, win to win. Yes. Diba? Makakatulong sa ating ekonomiya. Mm-hmm. At syempre, hindi din masasayang ang inyo pong syempre,
1: oras, pagod. Diba?
0: Pagod, ayan. At good, ano na lang, nandun na tayo sa malaki ang pangangailangan. Mm-hmm. Pero syempre, malaki at ligtas, mabilis na pangangailangan. Pero syempre, dapat dumaan pa rin tayo sa proseso, sa tamang proseso.
1: Ayan. Correct ka dyan.
0: Mm-hmm. And of course, later on, meron tayong guest, ating suking-suking guest dito sa ating programa. Kaya naman, huwag po kayong alis, magbabalik po ang inyong programang
4: Fuerza Naval!

ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.

0: TV Talks.
1: Mapwersang talaga yan.
2: Ayan, tayo po'y nagbabalik. Kayo pa rin po'y nananatiling nakikinig at nanonood dito pa rin po sa inyong himpilang DXJS Zero Community Radio 1116 sa inyong mga radyo. Kasama pa rin po ang DXGR Radyo Ngadigan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito po ang inyong programang
3: Fuerza Naval.
2: Yes, ang inyo pong napakinggan kanina.
3: Ang awiting ito ay hindi lang tungkol sa mapa o teritoryo, ito ay tungkol sa atin. Para ito sa ating mga mangingisda, ang kabuhayan ay nasa ating karagatan. Para sa ating mga kabataan na nagmamana ng yaman ng ating bansa. Para sa ating mga sundalo at tanod-dagat na walang pagod na nagbabantay, araw man o gabi. Ang West Philippine Sea ay ating buhay, pamana at kinabukasan. Naway gisingin ng kanluran ang ating katatagan at pagmamahal sa bayan. Sa pagkakaisa may dangal at tapang nating ipaglalaban ang pangarap at kalayaan ng bawat Pilipino.
2: Yes, yun po ang ating pong pinamagatang ang kanluran. Yun po ay isang awit na nagpapaalala na ang tunay na lakas ng ating mga ng ating dagat ay nagmumula sa pagkakaisa nating mga Pilipino. Isang bansa, isang tinig sa kanluran na ninindigan. Ayan. And yes, meron tayong mga greetings dito, no? Ayan, batiin natin ang ating nag-comment po, ang ating acting commanding officer ng CMOU Western Mindanao. Nandyan po si Lieutenant Junior Grade Giselle Sarita. Ang sabi niya, good morning, Kapuerza Cat and Grace.
3: Good morning, ma'am.
2: Mm-hmm. And syempre, nandyan din is also watching ang ating pong talaga namang since day one. Nandyan parati na sumusuporta si P.O. Purse Rumbawa. Ang sabi niya, isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga Kapuerza at sa inyong dalawa, Kapuerza Cat and Grace. And
3: good
2: also,
3: morning,
2: our Beshi, nandyan din si P.O. Second Abdul Malik is also watching. At syempre, nag-comment din po si Sir Art Sahagon. Ayan, ang sabi niya, congratulations Sir Oliver, incoming Commander LCF. At syempre, sabi niya, shout out from Captain Art Sahagon, Philippine Navy, MNSA retired, okay. Former Director OLAC. Ayan, Philippine Navy. Ang sabi niya, busy NCWM, kudos to Rear Admiral Reyes, Philippine Navy, the Commander NCWM. At syempre, meron po siyang isa pang comment. Ayan, thank you so much kay Sir Sahagon dahil active ang kanyang
3: chat.
2: And syempre, ang kanya pong suporta sa ating pong programa dito sa Fuerza Naval at syempre dito sa Naval Command, Western Mindanao. Ang sabi niya, regards to the commanding officer and of units afloat and naval aviators aboard NCWM AOR. Mabuhay kayong lahat. Thank you so much,
3: sir.
2: Mm-hmm. Ayan, at syempre, nandito na tayo sa ating Navy Talks o Mapwersang Talakoyan na kung saan pag-usapan natin po ang syempre, ang accomplishment po ng ating Naval Command Western Mindanao. Ayan, at sa umagang ito, our guest for today via Zoom VTC, ayan, ang bagong-bago. Lagi nating suking-suki. Ayan. At syempre, siya po ang ating director ng ating programang Fuerza Naval, no? The AC of S for CMO, NC7, NCWM, and of course, the Public Affairs Officer. Let us welcome Lieutenant Commander Chester Ross A. Cabaltera, Philippine Navy.
3: Good morning, sir.
2: Okay, ayan, wala. Due to ano siguro no masamang panahon, ayan. Kaya hindi pa nakapasok po ang ating director, ang ating pong NC7. Oh, nandiyan na po ba? Good morning, sir. Ayan, akala ko nandiyan na kasi yung smile ng ating mga super techs. Sabi nila, thumbs up daw, nandiyan na daw. Ayan, good morning, sir. Lieutenant Cabaltera, sir, nandiyan na po ba tayo?
4: Magandang umaga. Ayun. Katil ka po sa bet. Kumusta?
2: Mm-hmm. Yes, sir.
3: Good morning,
2: sir. All is well, sir.
3: Yes.
2: Ayan. At kayo sir, kumusta po sir? Dahil syempre, fresh from Igat Island pa yan sila sir. Ayan nga, kaya naman.
3: Ating busy-busy Lieutenant Commander naman talaga.
2: Mm-hmm.
3: Kamusta kayo sir?
4: Ito okay lang, kapor sa katin, kapor sa bet. So tayo ay nakamatsyag do dahil may bagyo nga sa ating bansa. So alam naman ng lahat na ang inyong AAP units ay naka-alerto no, sa anumang pwedeng mangyari. At at the same time, may bagong ano ngayon, bukas kasi Linggo, magiging alerto din tayo dahil sa papalapit na zona ng ating commander-in-chief, no? So sa kalaman ng lahat. So yun, isang very fine weather and isang mamaforsang magandang umaga sa ating mga taga-pakinig sa pamamagitan ng ating partner FEBC 1116 DXAS, your community radio. And tayo rin po ay napapakinggan sa DXGR Cotabato at DXKI Corona Dallas, no, sa ating mga dahil sa mga masugid nating ano mga partners, no, from the FEBC stations. And also ang ating AFP DWDD kapor sa katin kapor sa bet, kaya tayo naka-live stream yun sa Facebook. Hindi lang dahil sa DXAS kundi na-share din tayo sa AFP units dahil sa DWDD. Isang magandang umaga sa ating lahat. Kapor sa kat, kapor sa bet.
2: Ayun.
3: Muli, sir. Maganda umaga sa inyo, sir. No? Mm-hmm. At muli, maraming salamat ulit sa radio guesting sa programang ito, sir. No? So, ayun, sir, no, sa ating una katanungan, sir. What is the significance of conducting the CMO from the sea in Barangay Igat Island, Margos, sa tubig, Sambuaga del Sur, sir?
4: Okay, so bagong lahat, hayaan niyo muna batiin ko muna ang ating commander, Naval Command Western Mindanao, walang iba kundi ating ama ng NCWM, Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy, kasama ang kanyang dalawang masisipag na deputies, aming mga pinakamamahal na deputies, Colonel Ronald Gertodaso, Philippine Navy Marines, Deputy Commander for Marine Operation, at ang yung aming isa sa mga idol na kaarawan ngayong araw na ito, sir, na-announce na natin yung Bert Pilips. Walang iba kundi si Captain Oliver Reforba, sir. Ang soon to be Commodore Oliver Reforba, no? Aming Deputy Commander for Fleet Operation, Commander Naval Task Force 61 outgoing, kasi si sir na yung magiging upcoming ano natin commander ng Littoral Combat Force, no? So yun. And ang aming masipag na Chief of Staff, Captain Jasper Adrales, and aming masipag na OC3 Captain Edward Philip Lamog, sir. Good morning, sir. So yun, bago ang lahat, kapor sa kat, kapor sa bet. Alam ko si Bet ba parang nakasama si Bet, tama ba?
3: Yes, sir. Correct, sir.
4: Ah, okay, si Bet alam niya. Ewan ko kung na-chika na sa'yo, kapor sa kat. So itong nakarang mga araw or Monday, Tuesday, Wednesday, no, from 20 to 22 July, tayo po ay nagkaroon ng activity, no, tinatawag natin sa Navy CMO from the sea or Civil Military Operations from the sea, particular dito sa Barangay Igat Island, sa Margos sa Tubig, no, munisipalidad ng Margos sa Tubig sa Sambuanga del Sur. So actually bumalik lang tayo dito kapor sa kat, kapor sa bed, dahil nung Abril tayo ay galing din doon, parehong activity, but sa ngayon na mas pinalakas natin yung ugnayan natin sa LGU at sa mga kababayan natin doon, no, mas madami tayong binigay ng mga serbisyo. So yun ang tanong ni Kapor sa Bet. Kalagahan ng isinagawang CMO from the sea, no, sa Barangay Igat Island, no. So ang CMO from the sea ay bahagi ng programa ng inyong Naval Command Western Mindanao upang mailapit ng ang serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad na mahirap marating. So yung tinatawag nilang geographically ay isolated and disadvantaged areas, no, yung GIDAS na tinatawag natin sa AFP. So pangunahing layunin nito ang pagpapalakas ng maritime domain awareness upang maging katuwang ang mga residente sa pangangalaga sa ating karagatan at sa pagsusulong ng kapayapaan at seguridad. So kasabay nito, tayo naghatid ng mga serbisyong medical, dental, legal at iba pang programang makakatulong, no, sa pang-araw-araw na pangangailangan ng komunidad, particularly dito sa Barangay Igat Island. And at the same time, kumuha tayo ng mga benepisyaryo mula sa kalapit na mga barangay, sa Barangay Digon, Barangay Limamawan, at sa poblasyon, no, yung sentro ng Margos sa Tubig. So marami tayong natulungan, hindi lang sa Barangay Igat Island, kundi dito sa mga kalapit na tatlong barangay, no, sa pakikipagtulungan ng local government unit. Yun, kapwersa ka at kapwersa bet.
2: Mm-hmm. Ayan, so, ito, nabanggit ni sir yung mga kung ano ba yung kahalagahan yes. ng ating pong CMO from the sea sa Barangay Igat Island. Ngayon naman, sir, ano po ba yung impact or ang outcome po ng mga serbisyo na binigay natin para sa mga residente po ng Barangay Igat Island, sir?
4: Yun, kapersakat, no? Sa loob nga ng 3 araw, nakapagbigay ang Naval Command Western Mindanao at ating mga kasamang partner agencies and partner stakeholders, no, ng 166 medical consultations, 73 dental services, 5 libreng tuli, no, 5 na lang yung natuli tikat kasi marami na tayong natuli noong Abril.
2: Yes.
4: Mm-hmm. And then 71 wart removal procedures, 22 haircuts, may free haircut din tayo dun sa pakikipagtulungan ng 33rd Infantry Battalion, no, yung mga army troops na assigned doon, katulong natin, sila yung mga barbers natin. And may mga 26 din na appliances repair services, no, na tulungan natin, mga nagdala ng mga sirang mga kagamitan na repair ng ating NCWG. At ang ating JAGS o CSJA, Staff Judge Advocate natin, si Lieutenant Colonel Lopez ay nagbigay ng libreng legal na konsultasyon, no, or legal assistance at consultation sa 7 residente, no, na natulungan niya doon. So nakapagpamigay rin tayo ng 100 school supply sets, no, 150 pares ng chinelas, 182 hygiene kits sa mga pamilya at kabataan. So higit sa mga bilang na ito, ang pinakamahalagang resulta ay ang mas matibay na ugnayan at tiwala sa pagitan ng Philippine Navy at ng komunidad. So yun, hindi natin magagawa lahat 'to kung hindi natin kasama yung ating mga partner stakeholders, no.
2: Mm-hmm.
4: Katuwang natin at katulong natin at nagbigay ng napakalaking suporta sa aktibidad na ginawa natin dito kapor sa Kat and kapor sa Bet.
2: Mm-hmm. So yun na nga yung parang ang daming mga serbisyo na naibigay natin during the CMO from the sea, mm-hmm, dyan sa Barangay Igat, no. Kaya nung sabi ni sir 5 na lang yung na ano natuli, na yung na nabigyan ng serbisyo ng natuli, dahil nung last na punta natin dito talaga namang blockbuster,
3: yes,
2: yung doon sa ating operation tour. Talagang ang haba ng pila, uh-huh, kasi syempre timing ay bakasyon din ng mga, yes, kids, kaya naman ano lang din, tama lang din yung punta natin nung, yeah, nakaraang CMO from the sea natin dun, mm-hmm, sa Barangay Igat Island. And syempre nabanggit din ni sir kanina, no, na hindi ito mangyayari or hindi ito magiging successful kung wala yung tulong ng ating
3: partner stakeholders
2: ang ating pong LGUs. Yes. Kaya naman sir, gaano po talaga kaimportante itong collaboration sa ating mga local government unit and partner stakeholders para po sa success po ng ating CMO from the sea, sir?
4: So yan, kapersakat and kapersabet, ang tagumpay ng ating CMO from the sea ay bunga ng malapit na koordinasyon ng inyong Naval Command Western Mindanao, local government unit ng Marcos sa Tubig, ang inyong sandatang lakas ng Pilipinas, at iba't ibang government agencies, pribadong sektor, at ang mga volunteer organizations. No? Mm-hmm. Lalong-lalo na yung mga sumama, mga partners natin, tulad na lang ng walang pagod na, no, at hindi nami-miss na sumasama parati sa atin yung ating mga partners from the Ministry of Health ng BARM, no, yung kanilang medical team. So galing pa yung ng Cotabato actually, at bumiyahe pa sila papunta dito sa Marcos. And then also nandun din yung ating mga partners from the Angels for the Community ni Ma'am Angela, nagbigay ng mga kids toys. And also sa ating partner ni Ma'am Donna na sili na nagbigay ng awards, free awards removal. So maliban doon, yung ating mga reservists, no, from the APLO, no, na may mga medical at dental doctors din na tumulong sa atin doon, no. So hindi lang medical, hindi lang regular medical and dental personnel yung kasama natin from the Camp Navarro General Hospital and the Camp Navarro Dental Dispensary at yung medical and dental team ng First ID ng Joint Task Force Sampelan, yung patulong natin doon. But also yung ating mga langkawal, no, from the UPLO. So tayo ay nagpapasalamat kay Major Salona at kay Captain Casan, no, dahil at sa ating NRC in Western Mindanao, dahil ito nga itong mga langkawal natin, ating mga reservists, ito ay force multiplier talaga at malaking tulong ang naibigay nila nung nakarang activity, no. So yun, ganito ngang pagtutulungan ay nagpapakita ng mas marami tayong magagawa kapag nagkakaisa ang inyong pamahalaan at komunidad, no, para sa kapakanan ng mamamayan. So yun, ang gandang collaboration yung pinakita, no, ng ating activity na ito, no. Hindi lang tayo, sabi nga nila, 'di ba, yung inyong armed forces, hindi namin kaya ang pagpapatupad ng ating kapayapaan, kundi katuwang natin yung ating mga mamamayan at ang ating mga tagapaglingkod sa pamahalaan. So yun, Kapwersa Kate, Kapwersa Beth.
2: Yes, ayan.
3: Napakagandang ano talaga, no. Since nabanggit din ni Sir sa mga partners, stakeholders natin, sila Doc Nasilin, ang mahalaga, MOH, BARM, yung nagbibigay ng libreng gamot, Sir, para sa mga komunidad na hindi nga afford makabili ng mga gamot. And to all, sa nabanggit also ni Sir yung mga UPLO, mga reservists, malaking tulong nga, Sir, na nakapag-ambag sila sa servisyo natin, especially sa mga may alam, nakakaalam sa mga libreng konsulta.
2: Lalong-lalo na din ang ating mga partner stakeholders. Siyempre, yung mga yun ay wala naman silang sahod, yes, doon sa pag-ano, pero nandun pa rin yung puso nila para tumulong, yes, sa ating komunidad. Indeed, ang ating pong CMO from the sea ay nagiging successful dahil ito po ay collaborating efforts. Ayan, yes, lahat, mga komunidad, ang ating mga LGUs, ating mga partner stakeholders, yung iba dyan, sabi nga nabanggit ni Sir kanina na galing pa sa iba't ibang lugar, no, yes, talaga namang sinadya pa nilang bumiyahe para lang magbigay serbisyo po para sa ating mga kababayan dyan sa Barangay Igat Island. At syempre, hindi lang yun, marami na tayong mga naging previous activities, marami na tayong mga naging previous CMO, mga previous CMO from the scene. Talaga namang kahit napakalayo na yan, kahit sa tawi-tawi pa yan, dulo pa yan ng Pilipinas, Pinas, talagang nandyan ang ating mga partner stakeholders at ang ating pong local communities, yes, na talagang magbigay
3: tumulong,
2: sa atin. Ayan, no? So, sir, ano po ang inyong mensahe, sir, sa ating pong tagapakinig at tagapanood, lalong-lalo na po, sir, sa ating mga partner stakeholders na walang sawang sumuporta sa atin, sir?
4: So, yan, Kapwersa Kat, Kapwersa Beth, yun, bago ko makalimutan, Sir Jordan from Claret School, nandun din. And salamat, sir, sa inyong tulong sa mga donation na binigay nila. Sa, si Ma'am Marife Villafranca, no, nandun at nagbigay din siya, yes, ng lecture regarding West Philippine Sea. So yun. So, yun nga, taos puso tayong nagpapasalamat sa local government unit ng Margos sa Tubig, no, sa paumuno ni Honorable Sir Alejandro Agua, sir, and kay Sir Herpacio Rania, yung admin officer niya, na nandun talaga sa activities natin, no, tumuto. Si Honorable Mayor Agua naman ay na-meet naman ng ating representative ng ating commander sa activity na yon, kundi yung ating commander ni Baltas Force 61, si Captain Reforba. Siya yung nakasama natin sa second day. And then, yun, nagpapasalamat dito kay Ma'am Junie na kanya nga treasurer, na sila talaga yung tumutok doon sa iba pang mga pangailangan ng activity natin. Ngayon, uli, taos puso tayong nagpapasalamat sa kanila, sa LGU, sa mga partner agencies, sa mga sponsors, volunteers, at higit sa lahat sa mga residente ng Barangay Igat Island, kasama na yung mga beneficiary mula Barangay Digon, Barangay Limamawan, at Barangay Poblasyon, no, na kahit papaano nakatanggap at nakiisa dun sa mga libreng serbisyo na inihatid natin sa kanila. So nanatiling nakatuon ang inyong Naval Command Western Mindanao sa mandato nitong pangalagaan ng ating karagatan habang patuloy na naglilingkod sa ating mga kababayan. So yun, inaanyayahan natin ang publiko na maging kabahagi sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at pangangalaga sa ating yamang dagat, dahil ang seguridad sa karagatan ay pananagutan ng lahat. Yung nga yung sasabi natin parate, Kapwersa Kat, diba? And Kapwersa Beth, binanggit ko nga kanina. So actually meron tayong ano, may list tayo ng mga partner stakeholder. Baka pwedeng banggitin ko na rin kapor sa CAT, no, kapor sa BET. So yun nga, yung mga partners natin na hindi naman nakasama pero nagbigay ng tulong, no, tulad na lang ng West Metro Medical Center na nag-donate ng 50 sets ng school supplies. Yun yung MOH Barm kasama natin na pinaka nagdala ng napakaraming gamot, no, at mga nagbigay rin ng ano, free wheelchair, walker, crutches, no, sa piling mga benepisyaryo. And then also Unilab Philippines, no, nagbigay rin ng assorted medicines para sa mga kabataan, Department of Health assorted medicines, ating partner na napaka supportive talaga mula nung dati pa kapor sa CAT, no, kapor sa BET, ang partner natin na Venus Saloon, no, nagbigay ng mga dental medicines and snacks para sa mga umattend ng lectures ng public symposium natin. And then yung Claret School through Sir Jordan, no, nagbigay ng 156 pairs of slippers for the children. And then aesthetic beauty lounge, no, para dun sa free warts removal services and 380 pieces bottled water. Yung partner natin from the Philip Morris, no, Sir Hart, na nagbigay ng mga ka-additional na tubig at Sweet Hope Pharmacy para sa additional medicines, no, kapor sa CAT. So yun, and then yung also yung partner natin na Angels for the Community, si Ma'am Angela nga, nagbigay ng 200 loot bags, 200 juice, 200 McDo kitty toys. So na ang laki ng contribution nito para mabuo natin yung pinaka accomplishment ng activities natin. So kami po muli ay nagpapasalamat sa lahat ng tumulong at sumuporta sa inyong Philippine Navy, Naval Command Western Mindanao sa nakaraang medical mission, yung tinatawag natin Civil Military Operations from the Sea. So yun, kapor sa CAT and kapor sa BET, no? So kung meron man tayong nakalimutan, na nandun naman sa press release natin yun. Alam niyo na kung sino kayo. So maraming salamat.
2: Ayun.
4: So, nandiyan sila pa natin, no, naka ano sa atin. And Jay, sayang pala nandun tumulong din sa atin sa mga medical supplies.
2: Ayun.
4: Okay.
2: Ayan, thank you so much po, sir. Ayan, nabanggit kanina ni sir kung gaano kahalaga nga. At syempre, kung ano man yung mga tulong na naibigay natin during sa CMO from the Sea, dyan po sa Barangay Igat Island. And yes, sir, thank you so much po sa inyong time. Despite na sa kabisihan na ni sir, no, ay talaga namang nandyan pa rin siya ang ating direktor, ang ating napakabait, snappy na direktor. Ayan, thank you so much, sir. DAC of S4CMO N7 NCWM and the Public Affairs Officer NCWM, ang ating pong napakasnapi na Lieutenant Commander Chester Ross A. Cabaltera, Philippine Navy. Thank you so much, sir.
3: Thank you so much, sir. Good
4: Maraming
3: day,
4: salamat,
3: sir.
4: Kapor sa CAT and kapor sa BET. Mabuhay ang inyong Philippine Navy. Mabuhay tayong lahat.
2: Ayon, ayan, thank you so much, sir. And of course, tayo po muna ay magkakaroon ng break. At syempre, magbabalik po ang inyong programang Fuerza Naval.
0: Mayapaan, katahimikan, pagunlad, bukang bibig ng sino mang pangkat, patuloy na away pa rin ang wakas, sa bawat sulok ng dahas, ang natatalo lahat.

0: Inyong napakinggan ang programang Fuerza Naval. Para sa inyong mga komento, mensahe at suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625 o sa 0927-205-9864. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Naval Forces Western Mindanao at ng 1116 DXAS, your community radio.
1: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, communicating Christ to the world until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Ito po ay napaka-espesyal na episode dahil talaga namang very special to my heart ang atin pong kasama ngayong araw na ito. Ako pala muna, si Kumare Forever Maloy Malibiran Salumbides at nagbabalik! Woohoo!
2: Hello Kumare, Attorney Winnie Salumbides po for this very special episode ng Masayang Tahanan. Not just because I am back joining you for this broadcast, but because we are also marking my Hanhan's 55th birthday. Happy birthday, Kumaring Maloy, Hanhan.
1: Maraming salamat sa iyong pagbati. Ikaw ang unang-unang bumati at unang nagregalo rin sa akin.
2: Oh, alam ko, may nauna pa sa akin. Gayun pa man, talagang galing sa puso.
1: Oh.
2: Talagang very heartfelt ang ating pagbati at pasasalamat sa Diyos para sa natatanging buhay ng akin nga pong esposa at hanhan na si Maloy Malibiran Salumbides.
1: Ayan. Akalain mo, no? 55 years, the Lord has been so good. At isa sa mga napakalaking biyaya na kanyang ibinigay ay ang biyaya ng pamilya kasama ka.
2: Oo, ating pagmamahala ng ating pagiging mag-asawa. Nakilala kita nung ikay 21 years old.
1: Talaga ba?
2: Oo, and we're still here. We're still true to the calling. We're still broadcasting. At patuloy nga po tayo na nagbabahagian ng ating mga karanasan at mga patotoo tungkol sa patuloy at hindi natatapos na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay at sa ating pamilya.
1: Ayan. Kaya nga, mga kapitbahay at mga kaagapay, samahan niyo po kami sa atin pong kwentuhan ngayon dito sa Masayang Tahanan. Kwentuhang pampamilya, kwentuhan na kapupulutan natin ng aral na pwede nating i-apply sa sarili nating mga tahanan. Han, anyayahan natin sila. Hindi sa birthday ko.
2: Oh, mapapasubo tayo
1: niyan. Baka biglang
2: sumugod ang mga barangay.
1: Pero eto, inaanyayahan po namin kayo dahil sa September 26 ay mayroon tayong Cross-Gen Family Summit across generations and bringing together families. Yan po ay magaganap sa September 26. Ito po ay Sabado, alas 8 hanggang alas 4:30 ng hapon sa Green Hills Christian Fellowship South Metro. Diyan po yan sa Alabang.
2: So that's still 2 months from now, but for now, we have this minute, and this moment para nga po pag-usapan ang ating mga pamilya at ang ating mga ugnayan bilang mga magkakapuso.
1: Oo. At magkakapitbahay. Ilabas na ang inyong mga notebook dahil meron tayong kukumpletohin na salita ngayong araw na ito. Family. We are family. At papaano nga ba nagkakaroon ng magandang ugnayan sa loob ng tahanan ang ating mga pamilya? Iisa-isahin natin yan. But before that, narito po ang ating inaanak, Dorcas Liedo Brion na nasa Negros. Bisitahin natin siya para magbigay ng mga tips for young moms and dads. Narito na ang ating bibang nanay.
3: Let's talk about the C word that every busy mom loves to hate, consistency. Aminin natin, how many of us feel like we're just putting out fires all day? We're reacting to the hunger, reacting to the tantrum, and reacting to the mess when our homes have no rhythm. Our kids live in a state of low-level anxiety because they never know what's coming next. Chaos doesn't breed creativity. It breeds instability. So here's the contrarian truth. Boundaries are not cage. They are backbone. In 1 Corinthians chapter 14, verse 33, we're reminded that God is not a God of disorder but of peace. Kaya kung gusto natin ng peaceful home, we have to stop winging it. A child without a routine is like a hiker without a map. Mapapagod sila, mafrustrate, and eventually they're going to sit down and scream. Routine isn't about being a drill sergeant. It's about providing predictability. Kapag alam ng bata kung anong mangyayari after lunch, their brain can stop wandering and start growing. So how do we build a routine that survives real life? Yung buhay na may kasamang traffic, late meetings, and burnt dinners. Here are your Bibong Pinay tactics. First, anchor the big three. Huwag mong subukan i-schedule every 15 minutes. You'll fail by 9 a.m. Stress lang yan. Instead, solidify the three pillars. Wake up time, meal time, and bedtime. Kahit anong gulo ng gitna ng araw, if these three stay consistent, the rest of the day can be flexible without falling apart. These anchors give your child a sense na the world is safe because the pattern is holding. Second, use visual cues. Stop being the voice of the doom. Shouting orders from the kitchen, paulit-ulit na lang tayo, di ba? For younger kids, use a picture chart. For older kids, a simple whiteboard. So let the schedule be the boss, hindi ikaw. When they ask, can I play? You don't say no. You point at the chart and say, check the map, anak. What does it say we do next? It removes the friction between your heart and theirs. Third, build in buffer zones. Ang pinakamalaking mistake natin is back-to-back task. Life happens. Things get messy. Build in 20 minutes of nothing time twice a day. Ito yung grace period para sa natapong gatas or sa extra long hug. A routine without grace is just a legalistic checklist at nakakasakal yun. Mga inay, structure is how we disciple our children's habits. We are training them that time is a gift from God to be managed. Hindi pasanin na kailangan lampasan lang. You are not boring for having a schedule. You're being a steward of your home. I'm your Bibong Inay, and let's stop reacting and start leading. See you at the next war.
1: Maraming salamat sa ating Bibang Nanay, ang ating mompreneur na si Dorcas Liedo Brio. Nakakatuwa yung inaanak natin na yan, di ba?
2: Oo, pero ano yung mga masasabi natin na talagang nakakagiliw sa ginagawa ni Mommy Dorcas?
1: Eh kasi nga, siya ay isang homeschool mom. So nung isa, dalawa pa lamang yung kanyang anak, siya mismo yung gagawa ng mga materials para sa kanyang mga anak. So enjoy na enjoy sila Faith, yung mga anak nila, no, sa pag-aaral. And then nakita ng ibang mga mommies, wow, Mommy Dorcas, ang ganda-ganda naman ng mga materials na iyan.
2: She designs the learning materials.
1: Yes.
2: Hindi sila bumibili.
1: Hindi bumibili. Of course, yung mga gamit nila, mga papel, mga ink,
2: oh, of course,
1: mga
2: syempre
1: laruan, bibili niya. Pero siya talaga yung nagdi-design.
2: Customized. Ha?
1: Oo.
2: Talagang pinag-isipan po yan.
1: Yes. Pagkatapos, ang nakakatuwa nito, kasi nga mompreneur eh, nakita niya yung opportunity to also share those materials to other homeschooling families. Ayun, nagkaroon na sila ng negosyo.
2: Oh, at tinatangkilik naman ng marami sa ating mga kababayan.
1: At hindi lamang yon, meron na rin silang homeschooling community. So homeschool provider na rin sila doon sa Negros.
2: Yeah, that's really amazing.
1: Yes, oo. Yan, makikita po natin ang biyaya ng Panginoon sa mga pamilya. Nagbibigay ng good ideas na later on, hindi lang family natin ang makikinabang, kundi marami pang mga pamilya ang pagpapalain. So Han, eto, excited na akong makipagkwentuhan sa iyo.
2: Ay, ganun ba? Dahil matagal-tagal tayo hindi nagkasama dito sa Masayang Tahanan.
1: Dito lang sa program, pero araw-araw naman tayo magkasama.
2: Oh, ma. Siyempre, iba yung banter, iba yung dynamics kapag recorded at saka pag ini-ere. At dun sa loob lang ng ating tahanan. Gayon pa man, let's try to make this as fluid and as relaxed as we can para naman tumawid sa mga nanonood sa atin yung ating talagang ugnayan bilang mag-asawa. Lalo na birthday mo.
1: Kaya nga pulang-pula ako eh, di ba?
2: Like it.
1: Maraming salamat doon sa mga bumabati na nagpapahatid ng kanilang mga greetings. Thank you. Na-appreciate ko talaga yan.
2: At favorite caller ko ang pula.
1: Talaga ba?
2: Ito yun. Ilang beses ko nang sinabi.
1: Talaga ba?
2: Oo. Kaya medyo reddish din yung ating kulay.
1: Bakit paborito mo ang pula?
2: Well, because of the blood of Jesus. And at the same time, parang bagay daw sa skin tone ko. Tsaka lumulutang pagkapula.
1: Oo. Kala ko kasi yung iyong paboritong car ay pula.
2: Isa na rin yun, pero it's not because of the sports car o yung mga kulay ng mga sasakyan. Pero talagang may mas malalim na dahilan.
1: Ayaw.
2: Ikaw ba? Wala ka bang favorite color at wala ka bang mas profound na reason? Ba't napili mo yon? Basta masarap lang sa mata at magandang tingnan?
1: Hindi, kagaya mo. Kung ano yung bagay sa aking skin tone, yun yung aking nagiging paborito. Pero eto, nagliligawan pa lamang tayo. Ay, hindi pala. Nagpaparamdam ka pa lang sa akin. Alam mo na na isa sa mga paborito kong kulay ay dilaw.
2: Hindi
1: diba?
2: Ko alam. Hindi ko alam.
1: Alam mo yun?
2: Natsambahan lang natin yun. At nilagyan ko na rin ng romantic na kahulugan.
1: Alam mo yon, kasi nakikinig ka sa akin, no? Nagbo-broadcast ako noon sa morning show ngayon, oras na Pilipinas.
2: Probably.
1: Pagkatapos tinanong ako, ewan ko kung si Clarence Agudo yung nagtanong sa akin, anong gusto mong matanggap sa birthday mo? Kasi nga malapit na rin ang birthday ko nung panahon na yon. Sabi ko, gusto ko ng jacket. At kung may magbibigay sa akin ng jacket, gusto ko dilaw.
2: Oh, to be honest, at saka paumanhin, I failed to catch that program. Di ko napakinggan.
1: Talaga?
2: Pero kahit na hindi ako nakinig, for some reason, nasagap ko.
1: Mm.
2: At yun nga ang aking memorable na unang regalo nung mga magkakakilala tayo.
1: Oo, binigyan po niya ako ng yellow na jacket. Oh. Hanggang ngayon, kasha pa rin sa akin.
2: That's when you turned 22, I think.
1: Oo.
2: And, many years ago.
1: At yung yellow na yon ang nagbigay sa iyo ng parang pahiwatig na may pag-asa ka.
2: So isip ko na lang yon. Ako yung mga nag-iisip ng mga reasons para mag-persevere, para magkaroon ng dahilan, para patuloy na manuyo at umasa at maghintay.
1: Ayun.
2: Pero mabuti ang Diyos at hindi siya puro paasa lang. Talagang yung mga iniaasa natin sa Kanya na mga magagandang hangarin ay tinutupad niya. Hindi tayo parang naiiwan sa ere o nakabitin sa hangin.
1: Oo. So for how many years of my life? 29 years of my life, solo ako. Pero nung 29th year dumating ka na sa buhay ko, at tayo
2: hanggang
1: ay
2: sa ngayon, as you turn 55, we continue our journey together as husband and wife.
1: Hindi ba? Kaya nga ngayon, pag-uusapan po natin, paano ba magiging makulay ang samahan sa loob ng tahanan? At gamitin natin yung acrostic na family. O, F muna tayo ngayon.
2: And F stands for what?
1: Forgiveness.
2: Forgiveness? Naku, may kulay rin pala ito.
1: Importante ang forgiveness sa masayang pagsasama.
2: Tindi, ang drama kagad ng pambungad. Unang letra pa lang, forgiveness talagang parang lumutang kagad ang mga atraso at mga kasalanan na kailangan ng kapatawaran.
1: Ito ang tanong ko, bakit ba ang mga lalaki, ang mga mister, hirap na hirap mag-sorry?
2: Ay siguro, bihira kami nagkukulang. yung teoryang yan, talagang sablay na sablay po yan.
1: Ano ba talaga?
2: In my observation, karamihan nga po ng mga problema ng lalaki at babae na mag-asawa, most of the time, talagang ang merong atraso, yung mister.
1: Bakit nga hirap na hirap mag-story? Ano
2: humingi
1: ba yan?
2: Humingi ng sorry. Hirap na hirap na mag-apologize.
1: I-verbalize. Kasi yung iba, napapansin ko sa'yo, no? Kapag na-realize mo na meron kang atraso, hindi ka naman nagsasabi na I'm sorry, pero naglalambing ka na. Biglang yumayakap, biglang nanunuyo, pero wala yung salitang I'm sorry.
2: But I don't know. I don't know if it's a gender thing. It's not something that I will also confirm na hirap mag-sorry. Pero siguro nandun na rin yung ego, nandun na rin yung pride. But at the same time, it takes a while for men to really process things. Pero it's not because parang insensitive o ayaw i-verbalize yung ganong klaseng apology. Pero of course, it takes others to observe and to confirm na if there is really that general trend na ang mga lalaki hindi masyadong humingi ng patawad o paumanhin, then we'll take it, we'll accept it. And probably that's an area for improvement. But I am not sure if it's a gender difference.
1: Siguro maganda tanongin natin yung mga kapitbahay natin. Ano? Pero meron akong nakikitang tumatango-tango dito.
2: Ganun ba?
1: Talaga bang mahirap para sa mga lalaki ang mag-sorry? Diyan sa inyong pamilya, sino ang unang nagsosorry? Si Mister o si Mrs.? At na-verbalize ba yan yung paghingi ng tawad?
2: Siguro naman, it's not because of the gender or the sex, no? Kung sino siguro yung mas may pride, baka yun ang mas mahirap mag-sorry or mag-apologize.
1: Pero ganong kahalaga yung expressing and asking for forgiveness sa isang relationship?
2: It's really very important because, for one, it's an important step na talagang kinikilala mo na meron kang naging pagkakamali. At the same time, you owe it, inaako mo, at hindi ka hihinto ron. Hihingi ka ng patawad. But more than patawad, maganda eh, lalakipan rin ng commitment na magbabago at hindi na uulitin at hindi na babalik doon sa ganong cycle of repeated transgression.
1: Totoo yan. Kasi minsan parang nachichipen yung I'm sorry. Kapag halimbawa hihingi ka nga ng tawad, pero paulit-ulit naman yung offense, hindi ba? So, pati yung sincerity noong taong nag-a-apologize, parang nako-question tuloy.
2: Totoo. Pero nonetheless, what we are really trying to emphasize now is the importance of genuine forgiveness.
1: Mm-mm.
2: Na talagang pinapatawad at the same time nanunumbalik yung ugnayan.
1: Mm-hmm.
2: Hindi yung parang, sige, verbally you're saying, it's forgiven, but it's not forgotten, and then you still continue to mull over it at kinikimkim.
1: Mm-hmm.
2: At lumalabas yung mga kinikimkim na damdamin eh. Sa pakikitungo, sa treatment mo, di ba?
1: Mm-hmm.
2: The cold shoulder treatment.
1: Mm-hmm.
2: At the same time, if the warmth is still withheld,
1: mm-hmm.
2: because you might have said, yes, your apology is accepted, you are forgiven, but deep inside, if you are still clinging on to the hurt, talagang baka forgiveness is not really given. It's not really there.
1: Baka superficial, ano? Kasi yung totoo daw na nagpatawad, kahit pag-usapan natin yung naging insidente o yung naging offense, hindi na tayo nasasaktan. Minsan nga natatawa na lang tayo, hindi ba? Wala na yung bigat doon sa damdamin kasi totoong nakalaya na tayo doon sa pain na na-cause sa atin nung taong nakasakit sa atin.
2: At pag sinabing natatawa na lang, that doesn't mean we're parang taking it lightly.
1: Uh-oh.
2: Or we're just making fun of it.
1: Mm-mm.
2: It just means that it's behind us.
1: Yes.
2: You've put it aside. Mm-hmm. You've moved on and that you have really forgiven.
1: Ayan. And moving on, so yan nga yung unang letra natin.
2: Oh, first letter pa lang.
1: Forgiveness. Yung A naman, ito. Ito ang hiling ng maraming mga kabataan ngayon. Mga millennials, Gen Z, mga alpha generation. Alam mo, gustong-gusto nila authenticity.
2: Oh, okay. It's an age thing. Pero sa palagay ko, hindi lang mga kabataan.
1: Oo.
2: Kahit mga may edad na kagaya mo. Kagaya ko. Gusto rin natin ang talagang pawang totoo.
1: Oo. Pero malaking bagay para sa mga anak natin yung authentic tayo. Para mag-thrive ang relationship sa loob ng pamilya, authentic relationships ang hinihingi ng maraming mga anak. Kasi ayaw na ayaw nila. Halimbawa, nasa ministry ang magulang. Pagkatapos, pag nasa pulpito o nasa church, ang bait-bait. Pag nasa loob naman ng tahanan, parang nag-iibang persona yung mga magulang. Yung not walking the talk is one of the reasons bakit maraming mga kabataan na discourage sa faith journey nila.
2: Oh, so para ang opposite ng authenticity eh hypocrisy. Para nagkakaroon ng dual personality, ano? Na iba yung parang ipinapahayag, iba yung kinikwento, pero yung sinasagawa at pinamumuhay eh baliktad o taliwas.
1: Eh yan po eh kalapit din ng mga values gaya ng integrity, hindi ba?
2: Syempre.
1: Paano ba natin ini-encourage o itinuturo ang authenticity, integrity, honesty sa loob ng ating tahanan?
2: Ay, syempre, yung consistency and of course, you're being true to your words, to your values and to what you say. Plus at the same time, you are not just parang talking about standards, but you're also trying to live up to certain standards that you are expecting from others. Mamaya, demand ka ng demand ng ganitong klaseng mga values from others like honesty, kasipagan. Pero, anong karapatan mo na hingin yung mga bagay na yon buhat sa ibang tao kung ikaw ay hindi kinakikitaan ng ganong klaseng mga panuntunan.
1: Ang sabi nga, ang values are caught, no? More than taught. Hindi lang sa pamamagitan ng salita natin. Kundi, are we modeling the values, the traits that we want our children to also develop and adapt? Diba? Mm-hmm.
2: Kanina pa talaga nasa back of my mind ito nung sinabi mo nga yung salitang authenticity. Eh kasi nga pagka walang authenticity, parang ang pakaramdam ng mga tao na natuklasan, parang nabudol, parang napeke. At naalala ko rito yung mga restaurant na kine-claim nila na authentic ang kanilang mga dishes. Halimbawa, authentic na Chinese meal, authentic na Japanese. Tapos pag tinikman mo, bakit ganun? Japanese, pero biglang naglasang sinigang o naglasang adobo. Pakaramdam mo na peke ka. Pakaramdam mo na budol ka. So, hindi authentic, pero yun ang kanilang parang pinangangalandakan. Yun ang kanilang come on sa mga tao. Authentic Persian or Mediterranean. But the minute you sample what is being offered, you feel deceived. You feel let down.
1: Mm-hmm.
2: Because it was not the real thing after all, contrary to what was advertised.
1: Alam mo, isa dun sa mga hindi ko makakalimutan na interview na napakinggan ko. Hindi ako yung mismong nag-interview. Pero
2: nanonood ka lang.
1: Nanonood ako. In-interview si Franklin Graham.
2: Okay.
1: Pagkatapos tinanong siya, anong masasabi mo sa iyong tatay na si Dr. Billy Graham, the great evangelist? Sabi niya, the Billy Graham that you see and hear in crusades, behind the pulpit, is the same Billy Graham at home.
2: Mm-hmm.
1: So, walang dual personality.
2: Galing.
1: Authentic talaga.
2: So, wala parang public persona.
1: Uh-oh.
2: Na ito yung kanya parang maskara pagka nasa madla, humaharap sa publiko at iba rin yung parang nasa loob ng bahay.
1: Oo. Kaya maganda na ito po ang maging golden ng bawat pamilya, ng mga kapitbahay natin at mga kaagapay natin. Yung pagkakakilala ba ng mga tao sa ating pamilya, sa eskwelahan, sa simbahan, sa ating community, kung sila ay papasok sa loob ng tahanan, yun din ba ang mga parehong tao na kanilang makakasalamuhan.
2: At dagdagan pa natin, ang ginugol natin dito ay hindi yung parang pagiging prangka o consistent. Kasi may mga kilala rin tayong mga tao na sinasabi, hindi, talaga magaspang ang ugali ko eh. Ganito ako. So, kahit sa ibang tao, yun ang kanilang dinidisplay. Hindi rin naman yata maganda yun. Na parang kung ano yung kapangitan o kagaspangan ng pag-uugali, kahit saan siya mapunta, dadadala. Ang ginugol nga po natin dito, ma-elevate yung ating character, yung ating pagkatao, yung magandang pagtrato natin. At maging consistent naman yun. Na hindi yung nagiging chameleon o nag-iiba-iba ng personalidad at ugali. Depende sa lugar.
1: Totoo yan, ano? Kasi nga, magandang maalala natin, we are created in the image and likeness of God. So, kabutihang loob. Dapat ito yung ating pinagyayaman sa loob ng ating mga tahanan.
2: That's
1: hindi
2: true.
1: Yung kagaspangan ng ugali.
2: Oh, at we're talking about how to really put vibrant colors in our relationships as family members. Syempre, ano ba yung mga magagandang bagay na positibo na talaga makakapag-enhance ng ating ugnayan at pagsasama bilang family members?
1: Of course.
2: Syempre, kung magaspang
1: spirit,
2: ang
1: diba?
2: Ugali, turn off yan.
1: Oh, oh.
2: Kung laging negative, hindi gusto ng mga tao na pakitunguhan at makasalamuha ang ganyang klaseng mga tao.
1: Ang goal natin, fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control.
2: Mm-hmm.
1: Ito ba ang mga katangian na buhay sa loob ng ating tahanan? And in the way we interact with one another as husband and wife, as parents to our children, kasi minsan ang reklamo ng mga family members, bakit ganun? Pag ibang tao ang kausap, ke bait-bait. Kapag kami na ang kausap, napakainit na ng ulo.
2: Oo, may mga ganyan nga na diba? Mga dialogue at mga nakikita nga tayong parang mga eksena sa loob ng pamilya. Pero as we said, these are the things and the values that we would really want to harness and cultivate at i-express, especially towards one another, within our homes, within our families.
1: Ayan. So, paano magiging makulay at masaya ang ating pagsasama bilang isang pamilya? Tapos na tayo sa F, forgiveness.
2: Uh-huh.
1: Yung A,
2: authenticity.
1: And M, ito, importanteng-importante, take care of your marriage. Take care of your marriage. Marami, Han-Han, kapag dumating na ang mga anak, nawawala na yung panahon, amor, at yung...
2: Napupunta na lahat ng parang affection.
1: Yes.
2: Doon sa mga anak.
1: Oo, masyado nang naging busy si nanay at si tatay sa mga chikiting at napabayaan ng inurture yung kanilang marriage. So take care of your marriage.
2: This is not something that we usually hear. Eh? Oftentimes, so you take good care of your health, take care of yourself. Pero to take care of the marriage is... not really commonly heard.
1: Mm-mm.
2: Bihira itong ganitong paalala. But I believe this is very important and this is really necessary.
1: Kasi nakikita natin, nakakabasa tayo ng mga kwento kahit sa statistics, ano, na yung mga mag-asawa na masyadong naging abala sa kanilang career, masyadong naging abala doon sa mga bata, the moment na mag-alisa na ang kanilang mga anak at naging empty nester sila, aba, nagugulat na lamang sila, sino itong katabi ko, sino itong kakilala, sino itong kasama ko sa bahay. Not because nagkaroon,
2: hindi amnesia,
1: hindi onset ng dementia, kundi parang strangers na yung mag-asawa sa isa't isa dahil hindi na nurture ang marriage. Ang lungkot.
2: Malungkot at as we say that we need to take care of our marriage, can we think of many different ways by which we can really protect and take care of our marriages? Paano ba natin talaga dapat ingatan ang ating relasyon bilang mga mag-asawa?
1: Isa dyan, ano, ito po ay shinare natin at pinost natin sa Facebook page ng PCEC Family Commission. By the way, sa lahat ng ating mga kapitbahay at lahat ng ating
2: kaagapay,
1: puntahan po ninyo kung hindi nyo pa na-follow, i-follow nyo po ang Facebook page ng PCEC Family Commission dahil nag-a-upload po kami doon ng mga libreng resources para matulungan na i-strengthen ang marriage.
2: Dami mo talagang promo.
1: Diba? Strengthen ang marriage,
2: okay.
1: I-strengthen po natin ang parenting skills natin at maging mas masaya ang ating mga tahanan. Isa doon sa mga shinare natin,
2: okay.
1: You pray for your spouse.
2: Oh. And at the same time, talaga maglalaan kayo ng oras, panahon at resources para nga dumalo sa mga activities na talagang pinagbubuklod ang mga mag-asawa.
1: Uh-oh.
2: At mayroon kayong mapupulot na hindi lang mga ideas, kundi mga insights that would really add fuel to the, hindi lang spark, but to the flame of your love for your spouse.
1: Paano yun? Kasi syempre kung magde-date ang mag-asawa, meron ding money involved dyan eh. Paano magkakaroon ng regular date time at exclusive time yung mag-asawa nang hindi naman masyadong mabigat sa budget at bulsa?
2: Siyempre, ang unang resource dyan would be time.
1: Time.
2: Hindi naman kailangang laging gagastos.
1: Oo.
2: Diba? Makikita mo talagang if they really carve out time of being together and they're able to schedule it and they're able to really commit and stick to the schedule, that's already an important start.
1: Mm-mm.
2: Tapos if they really want to go out at gagastos pa, hindi naman kailangan mag-arbo dahil for one, you don't need to really splurge, spend, and impress your husband or your wife anymore. Dahil by this time, you have already learned to enjoy even the simple things in life so long as it is shared with someone whom you enjoy being with.
1: Uh-oh. Ano yung mga na-enjoy mong ginagawa nating magkasama?
2: Kwentuhan. Yan, hindi kailangan ng gastos dyan.
1: Uh-oh.
2: Hindi kailangan ng pamasahe o pera. Mm-hmm. At the same time, siguro, kahit umupo lang magkatabi at makinig sa magandang music, hindi kailangan ng may orchestra o may live band.
1: Hindi kinakailangan bumili ng concert ticket.
2: Pero kung may pambili, maganda rin.
1: Uh-oh.
2: Para hindi naman masasabi na talagang low budget ang laging bonding moments.
1: Uy, ito ha, yung gusto kong panoorin.
2: Oo, may pinabanggit ka
1: yung
2: na.
1: Yung finale concert.
2: Sold out!
1: Hindi sold out. Ano? Libre na ang ticket.
2: Libre na? Paano nangyari yun? Paano nangyari?
1: Yan ang kanyang gift sa mga Pilipino. Kay Regine Velasquez.
2: Nakakuha ka na ba?
1: Hindi pa eh.
2: Ay, libre na. Samantalay natin ito. Imagine, ito yung sinasabi ko. Hindi kailangan gumastos. Pero live concert pala ito. Nakapromote ka na naman eh. Kaya lang, wala nang kinalaman ito sa FEBC o sa PCEC.
1: Pero ang gusto po natin dito, ang mga mag-asawa talaga, huwag maging dahilan ng pera para hindi mag-date.
2: Mag-bonding.
1: Maganda na ang mag-asawa. Very intentional na inaalagaan yung marriage natin. Diba?
2: Totoo.
1: Parang garden yan eh.
2: Garden?
1: Diligan, papaarawan.
2: Oh, yun.
1: I-prune, i-cultivate.
2: Talagang
1: yan.
2: Poetic pala. Akala ko eh, talagang naging agricultural ang kanilang aktibidad. Ano? Buti na ipaliwanag mo.
1: Kaya
2: na
1: makikinig po kayo sa maunlad na Pilipino.
2: Magsasaka.
1: Hindi, maunlad
2: na Pilipino na ba?
1: Di ba maunlad na Pilipino na ngayon? Na,
2: nag-cross promotion na naman ang isa pang programa.
1: So, maraming bagay. Kasi merong mga mag-asawa talaga, Han-Han, mahilig silang mag-gardening.
2: Oh, totoo yun.
1: So, yan ang
2: parang,
1: bonding time.
2: Parang tayo, kaya nga meron tayong mga tunay na diba? Mga halaman at mga dahon dito, di ba? Wala nga lang dagda. Pero, part nga po yan. Para to spice up the relationship and the marriage. May mga palamuti at ornament.
1: Tinanong kita kanina kung ano yung na-enjoy mong ginagawa natin na magkasama tayo.
2: Oh, sinagot ko naman.
1: Kwentuhan, di ba? Kwentuhan. Hindi ka nangingayan sa akin.
2: Honestly, may mga panahon. Kaya gusto ko nang may music eh. Para nabibreak din yung tunog ba? Nag-iiba yung parang background noise. Totoo. So, gusto ko rin ang katahimikan.
1: Noise lang pala ako sa'yo.
2: Hindi naman. Wala akong sinabi na puro ingay ang iyong kontribusyon sa ating buhay.
1: Pero paminsan-minsan kasi ginugulat ko ang asawa ko. Halimbawa, papunta yan sa office. Pag wala akong schedule, sabi ko, sama ako sa'yo. Tuwa-tuwa naman siya kasi nga meron siyang nakakakwentuhan habang nata-traffic, di ba?
2: Pero gano'n naman talaga ang mga mag-aasawa minsan eh. Talagang magkakaiba yung mga personalidad. Merong maingay at high energy. Meron ding mas contemplative at mga tahimik. And that's the way we blend together so well, di ba? At hopefully, ang naipapasa nga sa isa't isa ay yung mga magagandang mga complementary traits. Hopefully, eto, napasama na naman ako sa masayang tahanan. Hindi naman pwedeng tumatahi-tahimik lang ako rito na tango ng tango. Kailangan ko rin na medyo magbigay ng aking kuro-kuro. But hopefully, pagtapos ng rolyo ng camera, yung pagiging banayad at pagiging mas meditative at contemplative, maituro ko rin naman sana sa'yo. Para...
1: Uy, marunong na rin ako niyan.
2: Ganun ba?
1: Oo!
2: Hindi ko masyado napupuna. Talagang parang bungis-ngis na bungis-ngis ka pa rin. Ha? Pero yun nga, importante rin yun.
1: Natututo na ako na manahimik naman paminsan-minsan. Na-enjoy
2: pag galit,
1: ko yun.
2: Pag may tampo.
1: Pag may tampo.
2: Oh, kailangan kahit walang tampo, yun talagang marunong din tayong manahimik.
1: Oo.
2: Para merong kapayapaan.
1: Nananahimik ako sa presensya ng Panginoon.
2: Eh, sa presensya mo. Kailangan ko rin yun. Hinahanap-hanap din ng isa't isa yung mga ganyang panahon ng katahimikan for our mental health. Well-being, peace of mind.
1: Oh, sige, eto na, mananahimik na ako.
2: Let's take a break. Kailangan na po natin ng music.
1: Pero eto, mag-recap muna tayo. Paano magkakaroon ng makulay na pagsasama sa atin pong pamilya? Forgiveness, authenticity, take care of your marriage talaga. O, meron pa tayong natitirang apat. Pagbalik namin.
2: Pastor Romel and Susan Guevara, kayo na.
1: Ito na, usapang worship po, mga kapitbahay at mga kaagapay.

0: Maraming maraming salamat sa ating mga kumare at kumpare, Pastor Romel and Susan Guevara.
1: Ang ganda ng music nila.
0: Oh, ang galing, di ba? Kaya mo
1: importante.
0: Yun?
1: Ano ka rin?
0: Kaya mo i-drum yun?
1: Sa palagay ko, konting ensayo.
0: Oh.
1: At importante nga rin yan sa ating mga ginagawa. Na hindi lang tayo puro daldal o talak ng talak, kundi marunong din tayo ng awitan.
0: Ah,
1: importante
0: oh,
1: yan.
0: Talaga.
1: Sa mga Pilipino.
0: Talak ng talak. Parang tagal ko nang hindi narinig yung salitang yun. Talak ng talak.
1: Oh, pero alam na mga kumari natin.
0: Eto po, binubuo natin ang acrostic na family. Nasabi na natin ang F, forgiveness. A, authenticity. Pagkatapos yung M, take care of your marriage. Tatlo na lang pala. Talagang challenging pagdating sa matag pagbibilang. Tatlo na lang yung natitira.
1: At the letter I.
0: L.
1: I love you. I-L-Y, ano? Pero yun ba ang ibig sabihin talaga niya? Shortcut natin, ha? Parang nag-143 kaagad tayo.
0: Yung I, ang ibig sabihin nun, importante po, that we respect and appreciate the individuality.
1: Individuality, yun. Pero it just occurred to me now, nasa salita nga palang family, eh, mayroong I-L-Y na I love you. Eh.
0: Mm.
1: Previously, hindi nasasagap ng radar ko yan.
0: Oo nga.
1: Pero ang ganda pala.
0: May natutunan tayong bago. In our families, there should be I-L-Y. I love you. Pero yung I natin.
1: Individuality.
0: Individuality. Kasi minsan, no, of course, we grow together. We create an identity as a family. Pero hindi ibig sabihin, buburahin na natin yung differences and individuality natin.
1: Oo, na parang pipilitin mo na yung mister mo ay maging kagaya mo, di ba? To adopt. May mga ganyan eh, pero to some extent, cute. Pero pagka na sobrahan na eh, parang nasisira na yung ganun ngang klaseng uniqueness ng bawat member ng family.
0: Halimbawa?
1: They're being forced to parang take on that kind of personality or role.
0: Halimbawa, kung talagang introvert yung asawa mo, kitang-kita naman po, di ba? Introvert ako, extrovert siya, di ba?
1: Oo, at hindi mo pinipilit na talagang ako eh mag-iba at maging kagaya mo.
0: Baliktad yun eh.
1: Baliktad ba?
0: Ikaw ang introvert, ako extrovert.
1: O kaya nga. Pero sa ating relasyon, you are not forcing me to be so loud and outspoken like you.
0: Nung una,
1: you respect
0: nung una,
1: me for who I am. Panahon na,
0: pero nung una, kapag nga wala pa yung ganong acceptance, pwede siyang maging source of conflict and friction. Kasi yung nafo-frustrate tayo na, bakit ang tagal mag-desisyon? Bakit eto hindi, parang iba yung approach namin at iba yung style namin sa mga bagay-bagay. So, kung walang acceptance, kung walang appreciation noon, pwede siyang maging simula ng away o conflict.
1: Pero yung pagiging introvert, hindi ibig sabihin laging mabagal mag-decide.
0: Hindi.
1: Talagang masasabi lang natin na mas reserved.
0: Mm-mm.
1: Hindi siya outgoing, hindi ganun ka-sociable. And
0: ba?
1: When we talk about individuality, this also takes on many different forms in different settings, in many other situations.
0: Mm-mm.
1: Yung iba, porque politiko yung mister, pinipilit na yung asawa, yung mga anak, mag-mayor, mag-konsiyal, lahat-lahat na.
0: Eh,
1: diba?
0: Hindi naman pala
1: na,
0: yun
1: hindi
0: yung
1: naman
0: calling.
1: Yun ang calling. At hindi naman nila yung parang, hindi yun ang kanilang passion. So, hindi rin maganda yun. Na talaga ang nangyari tuloy, eh, parang family dynasty na.
0: Mm-mm.
1: Na parang naging pamilya na lahat ng mga politiko at mga kumakandidato.
0: Mm-mm.
1: Eh, hindi naman ganun ang talagang parang nasa DNA ng tao.
0: Kaya importante na kinikilala natin yung kakayahan, yung uniqueness, yung mga strengths ng bawat miyembro ng ating pamilya, hindi ba?
1: At saka pagka nakilala at na-discover natin na ganito pala ang temperament o ang kanyang mga talents, eh gagawa tayo ng paraan para palutangin yung mga strength ng ating kapamilya o mahal sa buhay.
0: Ang ganda noon, no? Yung passion, interest, yung skills. Ang naalala ko dito si Alex Ayala. Kasi batang-bata pa lang, nakakitaan na talaga ng family niya ng husay, ano, may kakayahan para mag-tennis. And the whole family was behind her. 'di ba? Lolo, mga magulang, kapatid, talagang nagtulungan yung buong family para naman ma-hone yung kanyang skills.
1: Well, look at where she is now.
0: Yes.
1: At hindi lang si Alex Ayala, kundi ang kanilang buong pamilya ang natatanghal.
0: Oo.
1: Dahil nga doon sa fame na na-generate ng kanyang tagumpay.
0: So, ang ganda nito, kinikilala yung individual strengths ng bawat miyembro ng pamilya.

0: isang artist, 'di ba? Yan ay bibigyan natin ng puwang para sa ating pamilya.
1: That's clear. So that's letter I, individuality.
0: And letter L. Ito, dapat we laugh together.
1: Yeah. That really enhances interactions at saka yung kanilang mga bonding times na hindi laging seryoso.
0: Yes.
1: Kailangan they also know how to let their hair down, maging relaxed at komportable sa isa't isa.
0: Mm-mm.
1: At importante nga talaga yung humor.
0: Oo. Alam mo, isa yan sa mga blessings ng pagkakaroon ko ng asawa na marunong akong pasayahin at patawanin.
1: Buti nga at part din ng ating pagiging mag-asawa, yung tandem, na magka-wavelength tayo most of the time.
0: Uh-oh.
1: So that you're also able to appreciate kung meron ngang humor o merong joke na pipick up mo.
0: Uh-oh.
1: Kasi kung hindi mo na pipick up, talagang hindi nakakatawa yan. Corny yan. At kung nakokornihan na po tayo sa isa't isa, hindi nga po na i-enhance ang ating relasyon at ugnayan. Nagkakainisan, di ba?
0: Oo. Kaya nga, isa sa ipinagpapasalamat ko nung panahon na mayroong pandemya, ano, edi palagi magkakasama tayo sa loob ng tahanan dahil bawal lumabas eh, di ba? Eh, alam nyo po, talagang tawang-tawa ako sa aking asawa yung mga dance moves niya na ayaw naman niyang ipakita sa inyo for my eyes only and for our children. Wow, talaga naman. Tawang-tawa ako sa kanya. Isa sa mga dahilan bakit naging magaang yung pandemya, because you are there and you make us laugh.
1: Oh, come to think of it, habang pinag-uusapan nga itong importansya ng laughter inside the home, eh, yung mga ganyang mga antics, hindi mo naman ginagawa yun to entertain others. Eh. Parang
0: ka
1: hindi ka
0: eh.
1: naman talaga gumagawa ng mga moves o nagbibitaw ng mga
0: to
1: punchline
0: entertain.
1: Para magpatawa. Pero it's just your way of expressing yourself. And it will flow.
0: Mm-hmm.
1: Humor will flow if you are also in a very relaxed environment.
0: Mm-hmm.
1: And if the setting is also conducive for
0: mm-hmm.
1: it.
0: Mm-hmm.
1: And there are people who also appreciate and laugh with your jokes.
0: Mm-hmm.
1: And parang mas nagiging yung punchline, yung mga bitaw mo, nung mga hirit mo, mas nagiging nakakatawa at saka totoo. Kasi meron din mga tumatawa at nakakaintindi at nakaka-appreciate sa'yo.
0: Oh,
1: pero can you just imagine a family wherein things are so serious and even jokes and having fun would be taboo?
0: Mm.
1: Diba parang talaga nakaka-suppress ng ganong klaseng mga mood at saka moment.
0: Talagang bahagi sana ng core memory ng ating mga anak, maging ng mga apo, merong nanay at tatay na marunong tumawa sa kanilang sarili, marunong magpatawa. So, ayan po ha, laugh together. Sabi nga, laughter is the best medicine.
1: Ay, naniniwala ako dyan.
0: Totoo, di ba?
1: At saka, hindi lang medicine yan, talagang nakaka-lift up din ng spirit.
0: Mm-mm.
1: At saka ng ating mga mood.
0: Mm-mm.
1: Ako nga, minsan eh, mayroon akong napapanood ng mga konting mga video ba o mga reels on my own.
0: Natatawa
1: ako, tapos pakaramdam ko, hindi lang ako na-amuse. Talagang sa puso ko, may nararamdaman akong kakaibang kagalakan.
0: At yung iba, pinapadala mo nga sa amin.
1: Oo, isha-share mo rin yun. Pero hindi ko na ipa-plug ngayon, ano, dahil hindi naman to...
0: hindi naman,
1: hindi
0: ano
1: naman
0: yan.
1: FEBC material ito.
0: Oo, pero importante yan that we have wholesome fun. Wholesome dapat, ha? Wholesome fun.
1: Hindi
0: enjoyed.
1: Yung mga green jokes. Hindi yung mga bastos.
0: Enjoyed by the family. Learn to laugh together. Eto na. Why?
1: Why?
0: Why? Kasi family tayo.
1: That's the last letter.
0: Forgiveness. Ano yung susunod? A. Authenticity. Pagkatapos
1: M. Protect the marriage.
0: Pagkatapos yung I natin, you appreciate the
1: individual personalities.
0: And yung ating L.
1: Laughter.
0: Laughing together. There should be laughter in our homes. And why? Yield to God.
1: Yield to God.
0: Ayan.
1: Talagang hindi lang tayo sumusunod, hindi lang tayo nagpapasakop at sumusuko.
0: Mm-mm.
1: Kundi we also pursue God.
0: Mm-mm.
1: And it's in knowing God that yielding and submitting and obeying becomes easier.
0: Mm-mm.
1: Dahil alam natin na ang layunin ng Panginoon at ang nais niya para sa ating lahat ay pawang mabuti. And it will always be not just for our own good, but it's always best for us.
0: Mm-mm.
1: So parang tayo rin naman, di ba, pagka naintindihan

0: Diyan natin ha, nako, ito pala ang hangarin, eh, napakaganda. Eh, hindi ka na magre-resist, hindi ka na parang kumokontra.
1: Mm-mm.
0: Dahil nakikita mo, pag sumunod ka, ikaw ang makikinabang, ikaw ang pagpapalain.
1: Oo, hindi sinabi ng Panginoon na kapag tayo ay sumunod sa Kanya, wala nang problema, hindi ba? Kaya nga sa Bible, consider it pure joy when you go through trials of many kinds. Kasi bahagi talaga ng journey natin yan bilang isang pamilya. Magkakaroon ng pagsubok, magkakaroon ng mga problema, may mga challenges. Pero ipinangako ng Diyos na sasamahan niya tayo sa lahat ng lakbayin natin sa buhay if we are following Him, if we are pursuing Him. Yielding to God means we also yield and submit to His design for marriage at tayo ay nagpapasakop din sa kanyang disenyo para sa pamilya. If you will read Ephesians, ang ayos-ayos eh. Nung pagkakalarawan kung ano dapat yung order of authority sa loob ng tahanan, kung hindi natin ire-resist yan at susunod tayo, magiging mas masaya ang ugnayan sa loob ng ating pamilya.
0: Amen. Mm-hmm. So yun nga po, no? Talagang especially the last letter, the very last point that we are trying to stress and emphasize. Eh, maganda sa atin nga pong mga pamilya, na mga mananampalataya sa ating mga Kristiyano, ito yung talagang ma-develop natin.
1: Mm-hmm.
0: Yung not only about our interpersonal relationships, but of course, our obedience to the Lord, kung paano nga tayo magpasakop sa Kanya. After all, pag sinasabi natin na si Jesus ang talagang Panginoon ng buhay natin, eh, hindi nang dapat lip service yan.
1: Mm.
0: Dapat nakikita rin sa mga bagay na ginagawa natin, sa mga desisyon natin,
1: uh-oh,
0: that we really know how to submit to the will of God, at hindi ipinipilit natin lagi yung ating mga nais, yung ating plano, yung ating gusto, eh marunong nga tayong mag-yield o sinasabi natin, Lord, I will submit to you. Ikaw ang masusunod. Hindi ito ang naiisip kong paraan, hindi ito ang gusto kong diskarte, pero dahil ikaw ang Panginoon ng buhay ko, ikaw ang susundin ko.
1: Mm-mm. At saka, ang idea ng family, ang idea ng marriage, galing yan sa Panginoon. Alam niya kung ano yung perfect design for the family. Alam niya kung ano yung perfect design for marriage. And so, the more we yield, the more we follow, the more we obey His design for our life, mas magiging masaya ang atin pong mga tahanan. Oh, anim yung regalo natin sa kanila ngayon, ha? The gift of family.
0: Talaga, ikaw ang may birthday pero ikaw ang nagbibigay ng regalo.
1: Oh, ganyan talaga, di ba? Mas masaya yon kapag tayo yung
0: nagbibigay.
1: It is better to give than to receive, sabi
0: nga. Oh, that's
1: nga.
0: True.
1: More
0: that's
1: blessed
0: true
1: to give than to receive. Kasi kapag nag-give tayo, you create more space to receive from the Lord.
0: Ayos
1: naman.
0: Pero
1: diba?
0: Nagregalo na ako.
1: Salamat.
0: Gaya ng sinabi mo kanina.
1: Ang ganda nun.
0: Isa ako sa mga buwan naman.
1: Oo, oh, oh, ang ganda nun. Ha. Tuwan-tuwa ako. Ang bango-bango ko dahil sa regalo mo.
0: Talaga, para nabisto na tuloy kung ano yung binalot natin.
1: Oh, ito, yung checklist na ibinigay namin sa inyo. Alin dito ang gusto ninyong pagsumikapan sa inyong pamilya? F, forgiveness. Meron bang pagpapatawad na kinakailangang mangyari? A, authenticity. Are we living a genuine, authentic life inside and outside our homes? Yung M, are you protecting and taking care of your marriage? I, is everyone in the family free to really express their strengths? Are they able to share their weaknesses? Dahil alam nila, ang individuality nila ay na-appreciate sa loob ng tahanan at pamilya. L is for, do you have times of laughing together as a family? And lastly, bilang isang pamilya, do we yield to God's will? Do we yield to God's design for our families and our marriage?
0: Yeah, napakaganda ng recap. Ano? At kahit masasabi natin na yung pinakahuling punto, yung letter Y, eh, dulo, pero it's definitely not the least.
1: Mm-hmm.
0: Because for many Filipino families, sa dinami ng mga na-interview po namin dito sa Masayang Tahanan, that proved to be the turning point,
1: yes,
0: sa buhay ng maraming pamilya.
1: Mm-hmm.
0: That became the most needed breakthrough, mm-hmm, sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa at sa buong pamilya. The minute they learned to surrender their lives to the Lord,
1: mm-hmm,
0: not just yielding, but really giving their lives to the Lord, eh, yan yung parang naging susi at naging key sa pagbabago sa kanilang paglago, sa kanilang pag-asenso, at sa paglalim ng kanilang pananampalataya at pagmamahalan sa isa't isa.
1: Oo. Han, I'm not just turning 55
0: this
1: year. In terms of my spiritual walk with the Lord,
0: ooh,
1: I will be marking another year sa July 28 naman.
0: And
1: July
0: what is
1: 27,
0: that?
1: Yung aking biological birthday. July 28, yan naman ang aking spiritual
0: ang
1: birthday.
0: Ang galing naman.
1: So,
0: I double celebration.
1: Double celebration yan. I made the decision to have a relationship with Jesus as my Lord and Savior when I was 14 years old. And because of that decision, talagang napakaraming nabago sa aking buhay. Pananaw tungkol sa marriage, pananaw tungkol sa pamilya. And we don't want you to miss out on this opportunity to also make that decision for your life and for your family. Han, pag-pray natin ang mga kapitbahay natin ngayon.
0: So for those of you who really want to experience that personally, directly, true to life, how it is to really live under the Lordship and the grace of the Lord Jesus Christ, it's not complicated. Simpleng panalangin, coming from the heart, confessing with our mouth that we need the Lord, and submitting to God and laying down everything to Him. It starts with a simple prayer like this. And if we can ask that you join us, then pray this prayer with us. Almighty God, kayo ang Diyos. Kinikilala po namin kayo. Yumuyo ko kami sa inyong kabanalan. Ikaw ay Diyos na mapagmahal. At dahil sa inyong labis na pagmamahal, ay pinadala mo ang iyong anak na si Jesucristo. Thank you, Lord, for loving us in this way by sending your only Son, Jesus, to die on the cross in our place. We believe this, Lord, and we also ask that you continue to work in our lives, forgive us our sins, cause us to turn to you, Lord, as we accept our weaknesses, our transgressions, and our sins, and as we recognize our need for you. Panginoon, isinusuko po namin ang aming sarili at ang aming buhay sa inyo. Hindi po namin kaya na iligtas ang aming sarili. And so, Lord, you are the only salvation that has been given unto us. And so we receive that gift of salvation and that promise of eternal life, which only you can give. You alone can fulfill that promise of salvation and eternal life. And so we receive you, Lord, and we thank you for all that you have done to wash away our sins, to change us, and to save us. This we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Maraming salamat sa lahat ng mga sumama, nakipagkwentuhan sa amin ngayong araw na ito dito sa Masayang Tahanan. Maraming salamat din sa ating teammates, si Nadessa, Angel, si Parekoy Benji, at si Precious Grospe Cruz. Kami po ang inyong mga kumare at kumpare forever, Maloy Malibiran Salumbides.
0: At Attorney Winnie Salumbides.
1: Palagi.
0: Nag-iiwan.
1: Oo.
0: At nagbibigay ng ating paalala. Bukod sa happy birthday, Maloy, ay
1: eto na
0: ang Masayang Tahanan.
1: Sama-sama nating pagsumikapan.
0: God
1: bless our families.

0: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: Nagsasahimpapawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig ng Mindanao. Ang mapagkaibigang tinig.

0: family is your greatest treasure. With all the forces trying to rip us apart, we need all the help we can get. As we face the challenges ahead, let us build our families together and win them back for God. Let us now listen to Norman and Sally Molinos as they share with us ways to help us with our family life.
1: Good morning, Maing Buntag Higala. It's Saturday once again. And welcome to our program, Family Life, brought to you by Family Life Philippines in partnership with DXFE. Ikaw higala nagapaminaw sa 1197 DXFE, the Good News Radio of the Far East Broadcasting Company. This is your friend, Norman Molinos, ang akong kaoba din sa studio. Walayan kundi akong pinalanggang kapika si Ma'am Sally. Good morning, Kanimuhan.
2: Good morning, Han. O good morning sa ato mga suking tigpaminaw. Kumusta naman ta karong buntag, karong adlong Sabado? Kumusta nga ato ang mga buluhaton diha? O amo ang encouragement na siguro daghan kayo mog mga buluhaton. Pero we would like to encourage you to just keep that cheerful spirit. Kasi makatakod baya na siya, Han, no? Kung cheerful ka or nagamugot ka, na later makita mo yung mga bata din na nagamugot po kung sige kag mugot. So, just enjoy your time doing things diha sa sulod sa inyong panimalay with a thankful and cheerful heart.
1: Tinod na ginahan. Especially today, Saturday, daghang tag mga buluhaton, no? Kay usually week Monday to Friday nata sa gawas na eskwela, pero kung Saturday kumpleto ang ato ang miyembro sa atong panimalay. So we'd like to encourage especially the children nga magtinabangay, no, magtabang mo diha sa inyuhang nanay ug tatay. Labi na gyud ning oras, oras na sa paghikay-hikay tingali sa maayong sa paniudto, no. So mothers, naot pang malipayon pud mo sa pag-andam sa atong paniudto karon.
2: Bitaw. So malipayon. We hope na talagang malipayon gyud ang mga nanay diha samtang nagapreparar diha sa mga ilahang lutuonon, or maybe they are already preparing the table kasi ready na magkaon ang tibuok na nabanay sa pamilya. Pero tinuod ka na siya, Han, mga bata, itong encouragement bitaw sa ilahan na before mo maglakaw bitaw, tabang man po diha sa inyong nanay, inyong tatay diha, no, para ma-lighten po ang ilahang load. So before mo maglakaw, siguro ng mga panilhig diha o manghugas o plato or whatever things that you can help, no? Kasi pamilya, family, we are family, and mas maganda talaga kung nagatinabangay gayon, no? So we would like to greet those who are listening to us, Han. O katong nagatanaw sa tuas sa ato ang Facebook Live all the way from Davao Oriental, Davao del Norte, diha sa Davao de Oro, hangtod dinhi sa tuas sa siyudad sa Davao, Davao Occidental, and part of North and South Cotabato. We would like to greet those atong mga amiga o amigo diha sa DXKI. Mayong adlaw sa inyo, hadi tanan, o katong nagatanaw po sa atong Facebook Live.
1: Tinood na siya, Han. O sa atong mga listeners sa atong radio, salamat sa inyong pagkuyog. Kuyugan nyo kanimi sa usa ka oras sa ato ang programa karong kabuntagon o kaudtuhon. And wherever you are, na makadri sa siyudad sa Dabao o sa bukid man o diya sa kadagatan, inaot pa nga anak kita sa mayong panglawas. O manipayon gayon, uban sa ato ang pamilya. Karong kabuntagon, Han, kining adlaw. Nindot kayo nga doon na kita bisita. But before mo atuta sa atong bisita, tingali doon na tayo mga gustong i-greet.
2: Yes.
1: Han,
2: mag-greet tayo sa ating mga naga-celebrate ilahang birthday. I only have few here sa ang listahan. But that's why we would like to encourage those who are watching us sa Facebook Live or katong naga-listen sa to us sa radio, na kung mas maayo ra pod na magpadala mo sa inyohang mga comments or mga inyong mga greetings dinhi para ato ang mag-greet katong inyohang mga friends, mga loved ones na gusto ninyong i-greet silang birthday siguro or anniversary or whatever, no? So ato ang i-greet si Beth Terrado, belated happy birthday, and si Pastor Alan Flores, a few days ago nag-celebrate sila silang birthday, and advance happy birthday sa kay Dimple Molinos sa imo ato ang pamangkin, and of course ato ang friends. Advance happy anniversary sa kay June and Lalay Orlanis. Maura yun ni ako ang listahan.
1: And of course to those who are celebrating their birthday today and anniversary, we would like to today, greet you. Happy today. Birthday. And happy anniversary.
2: Yes. Oh, okay. Oh, may you continue to experience God's blessing sa inyong mga kinabuhi, mga kahigalaan.
1: Madawihan, gusto ako ipadala nga itong kasubo no, sa banay ni Atilita. No?
2: Pabilyon.
1: Sa pabilyon tungod sa kamatayon ni Pastor Ben, no, ang iyang eldest nga anak. Yes. Kagahapon. And if you know Pastor Ben or the Pabilyon family, maybe you can also send your sympathy sa ilaha, no, especially during this time.
2: Yeah, ug ang ato ang ano din condolences sa pamilya nila ni Sheila Daniola tong
1: kauban nato sa crew. No?
2: Oo, kauban sa crew.
1: Ang iyang nanay.
2: So, pagtaliwan sa iyang nanay.
1: Wow, so the, kahit palandungon, no, nandun na yung mga naga-birthday, naga-celebrate sa birthday, na po naga-bangutan tungod lagi sa kamatayon sa ilang mga labuns.
2: And in fact, ang uban, naga-suffer sila doon sa resulta sa mga baha. No? And it is our prayer that ay mga ano, mga comfort food, no? Na katong na-damage ba ilang mga gamit diha, magbantay-bantay yun ta, no? Mag-amping yun ta. Of course, hindi natin naman mapugan ka na mag-abot ng mga baha na din ha. But kita daan, mas maayo kung makaha-amping po ta, no? Bantayan nato kung naanay murag, di ba, gina-announce man po na naanay mga information about sa baha, unless nakalitra jod. But anyway, we hope that today is makasulti ra gihapon na, makasulti ra gihapon ta na God is good all the time, no? On top of those things na mga circumstances na tong experience, ganun pa rin makita nato na ang Ginoo maayo gayon. So we would like to encourage pala the couples. Kumusta naman ta mga couples? Saturday karon. Kumusta naman yung ating date? Ato ang kapikas oy basi na daghan ka itagipanghimo karong miaging mga inadlaw ug naubos ng oras tapos wala ta nakahatag og time sa isa't isa, so why don't you do that this weekend, no? So lahi ka ng ato ang date time sa tong kapikas, lahi pud ka ng ato ang family time with our family members. So mao nang ato ang encouragement na mas maayo makahatag jud ta og panahon.
1: Yes, and we'd like also to encourage our nagtanaw sa to sa FB ha, no? Announce na nato ni, if you have not visited our FB page, no? Just type Family Life Philippines. O dito makita ninyo nga ito, mga nagkalinglaing programa sa Family Life. O if you're interested to know more about this, just visit this page, no? O sa ito ang website. Ang atong website is
2: familylifephilippines.com. Yung makita ninyo mga ministries, itong mga ginapanghimo dito pod, no? And we would like to invite them sa ato ang mga home builders groups na naga-exist sa naa din sa Davao, na po dito sa Manila, sa Tugigaraw, no? So, ang ato ang encouragement sa mga couples, if you haven't tried this one, why don't you give it a try, no? Mag-appeal aning home builders groups, patabangan yun ta sa ato ang paano ta mag-grow sa atong relasyon, sa atong kapikas, o sa atong Ginoo as well.
1: Wow, I'm excited karong kabuntagon ha, because of the topic that we're going to discuss. Tungod lagi, this is really a relevant issue, no?
2: Yes.
1: Sa daghan kahit tag na obserbahan karunhan nga tadaadlaw makita nato nga madungog nato nagkabata ang mga may adunay mga sakit, di ba? Na diabetes, na high blood, na stroke, na heart attack.
2: Bata
1: pa sila kayo, no? Ug nakita nato dining importante nga kinahanglan nato istoryahan niya as a family, di ba? Unsaon na to pag pag-maintain, no?
2: Yes. So kinahanglan talaga na atong maistoryahan ka na siya tamang-tama in line with our nutrition month, health and nutrition month. Mao na atong pagahisgutan, tan-awon pud nato ang ato ang health, no? Kumusta naman? So atong ano ha, mag-ready na mo din ha sa inyo mga notebooks.
1: Yes.
2: Notes ninyo mga friends, no? And loved ones, kay maghisgot baya ta og kaning taking care of your health, healthy lifestyle, food and fitness, and more. So in fact, we would like to invite them to makipag-interact po sila sa tua, no? Kung napod sila ay masulti-sulti dihan, unya. So just feel free to just write those things down.
1: Yeah, but before that, Hans, why don't we listen to this beautiful message of...

0: guest. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Friends, you're listening our program Family Life every Saturday from 11:30 to 12:30 in the afternoon. Again, ang ato pag-isgutan higala, may tungod sa ato ang health. Ang ato ang mga kalawasan. Diba? And if you believe that our bodies, diba, are a gift of God or is the temple of God. And so nganong kinahanglan man ato take care ang ato ang lawas. So that's the topic that we're going to discuss this morning.
1: Yes, talaga. So tama na mention nimo about our bodies as temple of the Holy Spirit. So manong ginasulti na, do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit? Therefore glorify God with your bodies. 1 Corinthians 6:19-20. So how do we eat right? Ayun yung question. Move and live well for God. Now, maganda talaga yung topic na to, no? Istorya gitag ingon ani kay naa gita din hi tong special guest for today. Ikaw, introduce mo na itong guest kasi magtabang siya sa to, mag-share siya mga things na talagang what are the practical tips or God-honoring tips na makatabang gayon sa to ang health, healthy lifestyle. Importante kini siya kay kani siya talaga atong modelo kini idol nato siya sa healthy lifestyle. Okay. Sige.
0: So this morning yes. We're excited and we're glad to invite and to introduce to you our speaker or not speaker our guest this morning.
1: Nasanay magtatag. May seminar tayo sa
0: but this is not the seminar, ha. Ang ato ang guest karong kabuntagon higalang ang director or the chairman of Family Life Philippines, ha.
1: Board.
0: Yes, si Kuya Chody.
1: Yes.
0: nasa dinhi sa kauban nato sa atong studio, no? And he's tingali more than qualified to talk about this issue or topic sa ito ang isgutan karong kabuntagon.
1: Yes, actually si Kuya Chody hindi naman siya bago dere. Kaya siya, hindi ba na ang mapuntay Manhood 101 before? So, oo, nag-host na po sila sa kanang programa na kay kani ato woman to woman o di may Manhood 101. So balik na po diri si Kuya Chody and we are excited to have him today. Siya yung ano, siya og si Ate Bing mga nag-pioneer sa tong family life ministry din he. Yun niya, maayo kaayon ni siya kasi siguro kita sa uban ani no may post na sila sa FB post nila na naku grabe mag ano pa sila mag stretch sobrang sa pag-stretch na ako ingon ako ko mag-ingon ana gani siguro maano nako malipong nako ana but grabe talaga siguro si Kuya Chody. Yeah, Kuya Chody, excited yun me to have you here. Wala lang si Ate Bing but sufficient na na ako. Din he. So, siguro mas maayo mag-greet sa kasi to ang mga audience din ha, sa to mga listeners and then maybe you can share something about sa imuhang journey pod sa healthy lifestyle ganyan and then the rest of that sige, it's all yours and we can just ask questions or we can just talk about it together. Kuya Chody.
2: Salamat kayo, Norman, Sally, sa invitation o kauban ninyo karon ining matahom nga programa sa Family Life. Sa atong taga-pagpaminaw, nagasubay ni ining programa, salamat sa kanunan ninyo nga pagpaminaw sa programa. Taga-add sa value ni ining mahong programa sa Family Life. Ako po nga i-greet ang akong kapika sa kinabuhi, si Bing, siguro nagpaminaw karon kayo. Ipanalanginan mo ko siya. Actually, mas maayo mang ginunta nga kaoban siya. So, sa tanan nga tagapaminaw, salamat kaniya mo. Gusto po ko kay kailaman ako sila sa ating Lita o si Ben, Pastor Ben. So, condolence, ating Lita, tungod sa pagkamatay ni Pastor Ben. Yes.
0: Yes, no. Dugay-dugay na magtingon nga taas-taas na magiging edad ni mo nung, no? If you're not, pwede na to pila edad na ni mo karoon,
1: no? Okay ba ba, istoryahan na ito po, yeah.
2: Pwede ba, hangtong. So, 76 years old.
1: Ayun. Wow. 70? 76. Uy, 76 na. Last year pala yung 75. And by the way, si Kuya Chody, maraming tatay-tatay din eh, sa family life of diri sa ministry sa Davao. And among ninong po siya. So, tagahan yung tagma-learn sa iya karon. So, that's why ha, ayaw yun mo maghahawa sa din. Dina, keep tuning in. And then, please interact with us. Oh, Kuya Chody, ato na ta sa itong istoryahan about healthy lifestyle.
2: Yeah, siguro kay italaga practice ko ba? Mm-hmm. You know, I think may, I had to make qualifications kasi dili magkita professional nga nutritionist,
1: yes,
2: or professional nga magtutudlo, may tungod sa pag-exercise. Pero ako nagatagad yung ko, I really look at my body as as a steward of God. So kung nang akong tagdun yun, ang saan ako pag nga healthy yun. Yes. May man ang matigulang ka nga healthy, maayo ang pamayon sa imong kinabuhi. Pero nila yun nga, principle nga akong gisunod nga, kining akong rawa. So malas sila yung ganyan kanina nga, templo sa Ginoo. So pag yung templo sa Ginoo, ang kinatibuk at yun niya, iya lang tang gitugyanan. So kinahalan nga ato yun nga maayong pagtagal, this good stewardship of this body, imo pong kisgutan ganina sali that this is God's gift. So because God's gift, I really look at it with high regard sa ako. So whereas before, marag, alam, pagtubo ka bata pa ka, may tagdo na, mapil pa galing naman, kaw-kaw ni mong balas. Sorry, pero pag ma, nanak ka, ina na yung idara, actually, we started probably making more conscious about our health. Like for me, most likely when I was 25, or maybe earlier, I can just trace back to that one kasi nagsugod na kong dula o basketball. Ito, panahon na. Kukus kong bata pa siya itong raman ko. Pero intentionally, I would play basketball. So, I have developed interest in many areas or in sports just to keep myself healthy. Not just to keep healthy, but above all, to bring glory to God through the life that I live.
0: So, nakita ni mo nung importante kayo at early age of life, siguro 25 years old, medyo that taas-taas ng edad niya, no? Pero mas maayod siguro, no? Kung magsugod pa yun, mas bata-bata pa, di ba? Kaya kasagaran man good, ang karon mo yung na, pasagad lang sa ilang kinabuhi, sa ilang ginakaon, sa ilang exercise, sa ilang tulog. Nga, later on, pag-abot nila 40, 50, diyan ang nagibati, uy, magmahay na sila kay wak man nila gitagad maayong ilang lawas, di ba, no?
1: Oo.
2: Bayaran yun ito na yung imong mga gawi sa kung sa'yo ba yung kaon.
1: Itaw, no?
2: Masimple lang gun. Like ako, pagtubo na ako, akong gigirang kaon na ito kasagaran, guaba. So makapalingon siya sa imong ngipon.
0: Vitamin C. No?
1: Vitamin C yun, Kuya Chody. Hindi
2: ka na magpalingon yun. Kaya na maglinis sa in between your teeth.
1: Oo, oh, ka na po, no?
2: Simple lang gun. Simple lang pagsama. Pero karon, of course, di-invento sa Ginoo, pinagay sa mga nilalang, toothbrush, floss. Pero kanya ito,
1: kinito, bayabas.
2: pero masayop ka pag imong ginakaon kanya ito, kaon ka panalitan o candy, bayaran din na nimo sa imong mga teeth cavities.
1: Yes.
2: Pero kung maayaw mo ikaon, so sa bata ka pa, maayaw imong pag-practice. Ang imong mga ginikan na kung ta mag-giya nimo saon. Kaya magbaso na dyan ka. Pagkahamtong niya, pagtigulang-tigulang, bayaron ang ginani mo. Kung sa imong gitanong ka na ito, imo ginapupuon.
1: Bitaw, no? Kanunay, ba na ako madunggan po sa akong ginikanan ka na ito. Magbantay-bantay yun sa inyong lawas, sa pag-take care sa inyong lawas. Kay later, pangsingilon mo, ana. Masingil yun mo, ana. Bitaw, tinood, Kuya Chody.
0: So, dako yung factor, Kuya Chody, kining ginakaon na ito, ang pagkaon. No, kay ingon imo tuna, simple lang magkaon. Kaon lang kag bayabas, kaon lang kag tingali, mga gulay-gulay diya sa inyuhang kuan, backyard, di ba?
2: Oo.
0: So, pero karon sophisticated na mga pagkaon karon, di ba? So makita na tong kalainan, no? Daga ang mga katigulangan karon, taas kay mga edad nila. Abot sila isang gato sama sa akong tatay, no? 101 because ang iyang ginakaon, listo, mas maigit kung nagatubo ka sa umapod siguro nung, no?
1: Okay, sa farm.
2: Natay natural environment nato. Kaya ako ipanganak sa bukid.
0: Oh.
2: So, kung among trabaho, tukad zugsong yun ang bukid niya. So, natural nga exercise.
0: Natural nga exercise.
2: So, wala na to ka. Kung yan nakasalunsod, kinahanglan disiplina ka ba? Intentional yun ka mong exercise.
1: Tinood ko eh.
2: Mahanas, louch ka lang sa imong likuran. Magkanaog TV program. Pero niya to, mag-exercise yun ka. Mga siguro na yung kay magdala, may daghang kayo, lubi na ito para itanong sa laing bahin sa among yuta para itanong dito. Pero form to sa exercise. So, na-exercise na ito nga. Unta ipadayon. Natural ba nga yung
1: tanong? Yes. Kay,
2: maanam yun. Lima ka nang magtukad, bukid ka nang bukid yun ba? Tungkol, amo yun sa kahon. So, kaning pagsaka ni mana, mo nang imo mga legs mo
1: bitaw.
0: Ligon yun.
2: Siya, ligon yun siya. O niya ka nang maglisod pagka pagsaka na may sapa. So, mukap yun ka na sa kaning sa sanga sa kaho. So, ang ibang mga lower ano upper arm, lower arm.
1: Yes.
2: Maligon po na kamot, imong pag-grips, ligon po kayo siya. So, niyan po natin mga gitawag na itong natural na exercise. So, mo nang maayok, akong tatay po man, hapit po po itong 100.
0: Oh.
2: 4 months or 6 months lang.
0: Mag-100 din na.
1: No, 19-9.
2: Kaya natin, natural nga pamaagin na itong exercise.
1: Bitaw po.
2: Pero pag anda na ito, ang kultura nito mas ma maayon na itong kultura. Oh. Duwala tak siya itong dinaganay. Exercise na ito.
0: Exercise, no?
2: Magkana, mag-una ka, exercise man siya ka, mag-squat man ta.
1: Yes.
2: Tanaw, pag suray ka-squat.
1: Alam mo kuya, makarelate gyud ko kuy sa imong istorya na kanang sa farm bitaw.
2: Oh.
1: Kay kaagi gyud ko ana kanang magsaka, manaog sa bukid.
2: Oh.
1: Natural ba? Nanaa din ha na dili mo na ihuna-huna una. Okay, mag-exercise ko. Kasi natural na you are doing it.
0: Mm.
1: Pero karon lagi tinuod gyud ko eh, kasi murag paminaw ko. Hay, usahay mag-look back na lang pud ko na. Uy, maayo man to among himo. Sige ba, oy, lakaw ato ato sa eskwelahan, lakaw. Nya manguha og tubig, lakaw. Pero karon in town nga nag-ingon ana na mura bang naging ano tawag doon? Immobile? Dili na masyado bang nahimo ingon ana na mura ni luya naman hinuon akong mga tuhod. Anyway, sige kuya.
2: Ano kasi yung tiyan nga motion is lotion. So,
1: ah, okay yun na.
2: Wala. Wala. Ayan ang imong lawas.
1: Okay. Mag-stiff siya.
2: Stiff siya. So, kinalan, nag-move yung gamot. So, mahinom nung tas, tabukin kayo, di ka, matalbukin. So, na ay mga tuwal ito. Kaya mga bata, maglukso-lukso mata ka ng mga dagkong kahol. Lukso-lukso.
1: Yes.
2: Karoon, maghihimo pa ka mga pieces of equipment sa balay para imo
1: luksoan.
2: Nga tukas balay sa amo ah.
0: Na mo yan na.
2: Para luksoan. Pero kung ito, lukso-lukso naman sa pa, mga bato.
1: Oh, lukso.
2: Balansi, natural sa kayo.
1: Right.
2: Pero karoon, matunba lang gagamay.
1: O niya, magsaka pa dito sa mga kahoy, mga fruits, di ba?
2: Oo, ako. Ako, nagtubo, magsakay. Ako tatay, nagtadako ang kalubihan kumpara sa uban ba? Sa among lungsod. So, magsaka mi ana. Pero dito si Manangkot, basta mag-harvest lang sa nuts, sa coconuts. So, kanang nga exercise. Guwapo kayo na exercise ano? Sa imong lawas.
1: Right.
2: Stretch mong ginanin mo. Karon, wala na. Tungod sa mga butangan na sa tua, o niya ang kultura nga, alam nga, computer. So, nagalingkot ka.
1: Yes.
2: So, wala na emotions.
1: Yes.
2: Magsakit, eh, mong hawa. So, kinalan, intentional job ka.
1: Mm-mm.
2: Intentional ka pag tanaw sa imong to look at your body as God's stewardship for you. So, mayon ko intentional, purposeful.
1: Yes.
2: Gusto ni mo nga imong lawas, makahatag yung himaya sa Ginoo. Kaya yung man ang balaang kasulatan sa Deuteronomy chapter 6, love God with all your heart, with all your mind, with all your strength.
1: Yes.
2: So, ang paghigugman niya, sa atog yung tibuok, di lang gay spiritual, kundi atog physical, emotional, all of being. So, paingon o kining kasing-kasing, love God with all your heart. Kanang heart is just a, alam mo yung set and subset? So, ang set yun, kinatibukan yun yung pagkatao. Ang
1: subset,
2: kasi yun yung heart.
1: Yes.
2: And that represents our total body. So, atong higugma sa Ginoo, kanang paghigugma yun sa kinatibukan. So, apil ang atong pagtagad sa atong lawas.
1: Sa kinatibukan siya, Kuya Chody, not only one aspect of our kinabuhi or our life, no?
2: Yes.
1: So, wow, maganda yung ganun. I like yung gisulti ni Kuya Chody, Hana, being intentional. Kasi nowadays, kumparar sa dito sa bukid na imuhang gipanghimo dito whatever. Although of course, da sa balay maghimo-himo matadihag mga buluhaton. Pero kasi most of the time because of the ito nga gisulti mo ganihana, lingkod ra ka din ha, computer maghimo kung unsay mga himuunon mo, sakit imong likod. So that's why intentional. So sa mga intentional na inyong ginahimo kuya, unsa may inyo ang mga ginapanghimo?
2: So na una gihapon, intentional gihapon, like mo ato ko sa let's say garden. So it's a form of exercise.
1: Okay.
2: Kaya nang magpungko ka, kung di ka magpungko, magsakit ay mong likod ka rugayan. So kung magpungko ka, magbantay lang dyan ka nga, maayang pagpahalun. And otherwise, maglisod na po kang tindog. So I'm speaking especially for mga tigulang-tigulang. mga batanon, okay pa na sila, fixing
1: yes.
2: Sila. Pero, so na ay mga pamaaging, so intentional. Magawas ka, naka-intention, anak, bisan ka nag- this good man tag-health, it's not just the strength of your body.
1: Yes.
2: Kanang init ka nalang sayo sa buktan, makatabang man sa in terms of production sa isang vitamin
0: D. Vitamin D.
2: Oh, D. So, makatabang na intention ka to dito sa gawas. So, na ay mga natural nga, di ka mugasto ba?
1: Yes.
2: Pero sa'yo, mugasto po ka. Kay it's a good investment. Kung mugasto ba para sa kayuhan sa imong health. So kung may sutang health, dili man lang sa imong lawas, kung dili sa imong tinatibukan nga pagka, imong pagkatawag yun, mental, spiritual. So spiritual health ni mo, tinahan naman po mo, palit kag maayong, let's say, Bible, imong basahon, mag-exercise mo ka, spiritual. Pero kung dili ni mo na i-apply ka ng gisulti sa Biblia, ay mo na gitawag og abortion. So may nag-study ka, pero wala application, abortion siya.
1: Okay.
2: So, kamong naminaw karon diri, namo ni Norum ng Sali, may yung, kanindot yung buhaton ako, pero kung putog na tas pagpaminaw, niya dili ni Mahimoon, abortion na siya. Di ka magkadawat sa iyang benefits sa imong body.
1: Yes.
2: So, kayong natong exercise, kami nga man diri sa Biblia nga, for bodily discipline is only of little profit. Little profit, in comparison to the spiritual benefits that you get from doing the spiritual exercise of reading God's word and then applying. Otherwise, if you don't apply, then it's abortion. The benefits that you get from reading God's word, if you don't apply. In the same way, wala nag-ingon nga, wala ente ka nang mag-exercise. Little profit. Why? Because hindi niya naman putol sa kalibutan ganitong lawas. Pero kinahalan ato ning tagdon, kaya ato laging mahalo na Ginoo sa tibok na itong kinabuhi.
0: So, you know, importante kayo yun, no, that we need to consider kini ginasulti sa Biblia, no, that we have to take care of our bodies. Kasi usahay lagi, busy kay ta sa buluhaton, sa pagpangita og kwarta, usahay di na to matagad ang ato ang health nato. And let's remember na we would like to be healthy because not only for ourselves, but sa atong pamilya o sa paghimaya sa Ginoo. So that's why, mga igsoon, ng kapaminaw ka na mo karun. Hinaot pa nga, dilip ulahi pa ang tanan. No? If you are not really taking care of your health, I think this is the right time for you to really consider. Labi na good nga, wala ka pa'y sakit tingali. Ayop hulata nga magkasakit ka. And what Kuya Chori said, importante kining exercise, no? Nga bisan mugawas ka lang diha sa pagpainit, pila ka minuto diha para you can get the vitamin D. Walking, Kuya Chody, I think that's very good also, no?
1: Walking.
2: Ang dako makatabang niya ng walking actually. Or better yet yung brisk walking.
0: Brisk walking yun, no? So mga 30 minutes siguro, okay na siguro na.
2: 15 ang ginasuggest, 15 minutes.
0: 15 minutes, okay
1: so,
0: na siya.
1: So okay na, basta brisk walking.
2: Yeah. Basta ang ato lang yung paminahon, mga kaigsunan nga nagpaminaw karon, motion is lotion, meaning it's very easy for you to move if you are, it's lotion,
1: Lotion. Yes.
2: So kung nag-move ka, nakatabang yun sa imong total well-being.
0: Tinood na siya. In fact, siguro you're aware mas ako ang health ko yan, Chody, no? Katong na dako man ko, I weigh 83 kilos. But because of my problems sa akong kidney, the doctor said, you have to lose weight. And of course, an application akong gibuhat ng kuya for almost a year now, I have to walk. And para masanag ko, mahabit yun ako kaning walking every morning. Since Princess, muwag to man siya kong pisina at 7:30 mula kawagikan sa balay, ginakuyugang yun ako na siya. from our house hangto dito sa may Tomas Claudio. So every day nako'y 30 minutes walking from Monday to Friday. Ang Saturday Sunday nako pahulay pud ko.
2: So sa imong debate.
0: Pero very good, no, from 83 now I'm siguro mga 71 or 72 kilos na lang ko.
1: Nag-lose weight.
0: Oh, ko. Oh. So dako gyud kahimuan.
1: Beneficial
0: the walking.
1: Yeah, iba gyud. Actually I used to go with him. Mm-hmm. Nakaroon, like, di ba na kuan na to akong tuhod? Something. Oh, so, malisdan ako. And I noticed, tama itong isulti ni mo na, motion is lotion. Mm-hmm. Kasi tinuod yun na notice na ako na kung dinha lang ko magsige, kung lingkod-lingkod lang, para bang pagtaon-taon, pagtindog ko, aray, para bang makita, ma-feel mo na talaga yung mga stiffness. So, I have to be intentional. Yes. So, mag-ana ko, magkuri-kuri ko sa sulod sa balay, or kanang ingon ni mong sa init, kasi like, na-remember ko sa oma, talagang, ano talaga, makagawas yung ka, mm-hmm. kay magkuha ka ditong mga gulay, unsabay mga himoon. Pero dire kay pwede ka mag dinha ka na lang magstay ka na lang sa balay, pwede ka mag-grab na lang yung mga ganyan. Pero I have to be intentional, I have to go out tapos magpainit gyud ko kuya Jody og dito ko mag-stretching.
2: Ano pa init kayo kay maitumbog ka?
1: Dili ka lang morning na init,
0: for ano lang. Stroke food ka kung perting init na.
1: 15 to 20 minutes yeah. na like mga ano, mga 8 o'clock.
0: Yeah. Uy, init na kay ng 8 o'clock.
1: Pero okay, maganda, maganda yung pakiramdam mo no kung may init. Oo, yes.
0: So, muna itong dasigun na ito itong tigpaminaw.
1: Yes.
0: Ang importante kayo, kiniginatawag na ito, bodily exercise.
1: Yeah.
0: We have spiritual exercise, di ba? Yes. Katong gimension ni Kuya Chody, ampo, basag Biblia, take, sabi, mga, di ba, you take vitamins, mga vitamin A, B, C, D,
1: yes.
0: You know?
2: Na yung mga kuhang ganyan, masigitan sa imong panglawas, kaya yung health good, na at least three, mm-hmm. ang imong tanahon, ang imong di kaon,
0: okay.
2: Giinom apil na siya, mm-hmm. imong tulong, imong
0: okay.
2: pagtulog kinalan.
0: Pahulay mo?
2: So, imong ginang,
1: yes, no.
2: Nga, at least 8 hours, no? Mm-hmm. Tapos, yeah, 8 hours. Tapos, ang inon po din mo, at least 8 glasses.
1: Glasses.
2: Magdala ang takot din ko sa kalitro ba? So, kinahanan, balance yun ang mga butanga sa atong pagtagad sa atong lawas.
0: Mm-hmm.
2: Sabi ni mo, mga yan yung tagpaminaan ako, Garbizion. Maikag sila. Oh, gusto mo nang sundo na sila si Sally. Si Norman, si Kuya Jody, ilang ginahin mo. Abi ni mo, motivation, it will get you started.
0: Mm-hmm.
2: Pero basig di, alakas number one.
1: Pwede.
2: Alakas number one ba? Motivated ka lang, so magsugod ka na yun. So, tapos na, wala na. Uh-huh. Unang kinahanlan na atay, mag-develop tag-habit.
1: Mag-develop of yeah. habit.
2: Kaya kinahanlan na kay routines. Mm-hmm. Sa adlaw or sa buwan, weekly. Mm. So, sa routine sa adlaw, pag matanim mo sa imong buhaton.
1: Mm-mm-mm.
2: So, exercise ka, i-appeal na siya. Routine sa, pag yung tag-routine, yes. habit na siya. Para nakay cycle, di mo ibutan mo sa kalendaryo. Kay, may ka, naikag ka, susugod ka.
1: Mm-mm.
2: Wala ka magsugod. So, sige, wala dahil may kipadayon. Kay wala yung disiplina. Mo, nagiging kanina sa Bible. Discipline.
1: Discipline.
2: Mm-hmm. Actually, yun ang di, I think the literal rendering instead of exercise is discipline.
0: Mm-hmm.
2: Discipline imong lawas to lead to spiritual godliness or mm-hmm. godliness.
1: Mm-hmm.
2: So kinahanglan magsulat yung kasi imong unsay imong routine. So manang ako, apil sa akong routines, karon ka na magkanta ko sa likay. Hindi na magkukan ka na magka-speak, dilipas na ito.
0: Uh-huh.
2: Magkanta ko pala.
1: Kinahanglan
2: lang ka ma-exercise vocal sa ano.
1: Ah, oh, okay. Wow.
2: Magkanta ko pala. Ano yung kana ako na, kanang taas-taas, you raise me up! Taas-taas ba? May ibuk pa ko ni boses ni Norman o Babo kayo pang radio yun ba? So, mara akong gusto na inyong himuon na routines.
0: Mm-hmm.
1: Bitaw, no?
0: Routine. Schedule. Kay Murag, for example, if you would like to be healthy, physically fit, dili makapumuha ito sa gym once a month lang, di ba?
2: Yes.
0: That will not help you.
1: Yes.
0: Kung once a month lang kumuha ito sa gym, that's why you had to go to, if you're going to a gym, at least 3 times a week, di ba?
1: Yeah.
0: Pero na kay routine, dili pwede nga, bisitin lang kakasas sa kabulan niya. If you you feel healthy na, dili gyud. So that's why routine scheduling is very important.
1: Pero maganda talaga yun, ano. By the way, ang ato ang mga listeners din ha, or na mo nagatan-aw din ha, sa tong programa, we are inviting you to participate kung naapod mo inyo ang ma-share din ha, or pwede mapod mo mag-comment din ha, no, sa ato ang mga ginahisgot-hisgotan din he. Unsa may inyo mga routine din ha. Yeah. So pag nagsulti kag routine, Kuya Chody, is not only the usara ka aspeto na puro na lang walking or puro physical na marag mga exercise, puro lang exercise, but appeal ana sa routine nato din ha, okay ang ato ang unsa pa pati sa mental na ginahimo nimo, oh yes. may spiritual yung parang holistic balance. So parang like kunyari sa schedule mo, na appeal na siya sa routine mo sa isa ka adlaw or sa isa ka week. So what does it look like para sa imuha na yung para bang balanse gani, Kuya?
2: So pag yun ang intentional, imong kalendaryo will reflect your interest. So if we want to love, since we want to love God with all our heart, so mag-cover siya. So mag-include na siya sa physical exercise. So dapat sa ako ang kalendaryo na ato nitong physical exercise.
1: Okay.
2: So, usay dili na ko i-appel, wala na appel ito, pero natural na ko sa yes. Pagtuyok na ko nito sa among
1: exercise
2: balay,
1: na.
2: Sa kusina, naman itong among pieces of equipment for exercise.
1: Ah.
2: So, doon ako dito, maglukso-lukso na ko
1: okay.
2: Na ito yung box dito, napong ko yung rubber nga, kusukay na pwedeng birahon. So, at least ma-exercise. So, na pamaaging, maka-exercise ka sa balay, basig, bisag walay, kana imong step sa imong stairs, magamit na para paglingon sa imong
1: tuhod,
2: sa imong batak, sa imong tail. Makapaligon na siya sa imong ankle.
0: Tinod na siya.
2: Ikod siya, kanang imong ankle exercise siya ba?
0: Okay.
2: Kanang joint nimo.
0: Wow. Daghan patag madungog kag gikan kay Kuya Chody, no, sa as we go along with our program. But for the meantime, kumino sa taog another music.
1: Okay.

0: Yes, what a wonderful God we have. Again, Iksoon, friends, you are listening and watching our program Family Life every Saturday from 11:30 to 12:30 in the afternoon. Padayon kita higala sa atong gihisgutan o nindot kayo
1: nga healthy lifestyle.
0: The healthy lifestyle.
1: Mm-hmm. Yeah, Kuya Chody, mga kahigalaan di ay no, katong atong mga nagalpaminaw di ha, so na din ha, siguro mga bata-bata pa, batanon, kunya na po yung mga hamtong na, may mga edad na pariho sa amo. That's why, nalipay gun mi na si Kuya Chody kasi na-reach niya yung age na 76 na. Pero grabe talaga yung energy niya pa rin. Although, of course,
0: nagadula pa siya basketball.
1: Nagadula pa siya basketball.
0: With Ate Bing, ha?
1: Oo, magkabit-kabit pa na siya, ingon ana. Pero usahay, kasi may mga batanon karon na bata pa gani, nagluya na kaagad, no? And, when we think of you and Ate Bing, talagang mahuna-huna yun na mo bitaw yung mga healthy lifestyle. So siguro if you can give some tips ba, Kuya Chody, like usually ba unsa man inyong ginakaon, yung mga ganyan, anong klaseng pagkaon, at saka you can just share din other tips mo sa mga, like other than nasulti mo ganihan ka kung sa uma, or usually if talagang matrabaho at makuti-kuti ka, you can just go move around. Pero with all this mga gadgets at saka yung mga developments ngayon, na pwede na lang ka din ha, mag-atubang din na din ha kang trabaho, may mga DA, may mga ganyan. So unsa may mga other tips na pwede na itong magawa na intentional. Yeah, tama yun yung mga naa din ha, like of course, not all naman maka-gym, Kuya, no?
2: So, unang
1: sa balay, maganda yung gipagsulti mo ganiha. But siguro balik daw tayo doon sa mga pagkaon. Ano may mga suggest, like with all this napaka-busy ng mga ano, mga tao na wala, murag wala na ipanahon na mag, sige, mag-order na lang ta or what. So, unsa may mga nakatabang sa inyo, ha, ni Ate Bing, sa mga pagkaon ninyo, nagabitamin sa paghihapon mo, or sa exacto na lang itong pagkaon, or what else? Any tips that you can

0: More like for me, it's more of flexibility and mobility
1: okay.
0: while maintaining strength. Mm-hmm. So nagyapon ng kusog na ako, pero more of flexibility pala di kadali ma-disgrasya. But in terms mm-hmm. of, in terms of lifestyle, appeal na sa exercise. Sa pagkaon po, sa mga mm-hmm. bata, malaki na, ang imong gikaon, kinahalan imo mo ng bantayan. Yun.
1: Mm-hmm.
0: Usag din yung kining pagkaon nga hilabihan sa I'm not more speaking from a medical, medical
1: yes.
0: knowledge, but what I have sort of received a benefit from. Abi ni matong bata pa man gud, may galing kay kaloyan gusto Ginoo ba ni adto, matubukid ang imong sud-an gid kanang buwan. Kay duha may refrigerator.
1: Yes.
0: So buwan pero nalipay lang ko nga, wa ko bayarin na kay ang resulta ng sobra sa salt man gud sa atong kidney.
2: Kidney.
1: Oh,
0: so ingon ang atong kidney. Sobra pa po sa litong medicines ang gamit mo nang kung pwede avoid ang medicines po. Kami gitry kina po avoid na siya.
1: Mm-hmm.
0: Kay maigo ang atong mga organs. Mm-hmm. So, salamat na lang wala. Karon at least intentional na kung unsay sahi sa pagkaon nimo. Tungod mm-hmm. mong sa among kapit o sa kanyabuhi na ito. Unang wala yung refrigerator sa buwan. Budo.
2: Ang bulad o ginamos.
0: Yeah, baligya pag yun ang manok para mo palit ang budo.
2: Kumusta ng budo, no? Budo is...
0: Dagang salt na
1: yes.
0: sikulay nga yelo. Ibuta nga yelo, gipatungan o yelo. Ibuloran ang kuhan ng isda. So, parat kay na siya.
2: Mm-hmm.
0: So makadawat yun sa imong kidney. So kinalan, imo nang avoid anything na sobra sa salt. Ayaw na nimo. Anything po sobra po sa
1: sugar.
0: Sa sugar. Dili po siya maayo. Munang avoid nimo ng mga soft drinks. Kay
2: yeah.
0: Ako, talaga makadawat yun na sa lawas. So.
2: Daghabi taong mga experience or mga testimonies nga because of soft drinks, because of salty nga product nila. Mugi na nakadaot sila ang lawas.
0: Yun, yung kanyang dino. I can tell that because my brother and relative, namatay tumud ana, naigo ang ilang kidney. Naigo ilang kidney. So, i-avoid yun na siya. Yung kanyang, so, anyway, ang imong pamukasya ganyan about what we take. So, ang pagkaon, kaya magpili yun sa pagkaon nga makatabang sa imong lawas.
2: Balancing ang pagkaon, no?
0: Balancing. Kinahalang kag energy. Energy. So, ano itong how energy but means go. So, something about
2: protein.
0: Carbohydrates, di ba? Carbohydrates.
2: Oh, we go.
0: So, rice. Pero kami, mga tikulang-tikulang na, amo na po nang i-avoil ng rice.
2: Okay.
0: Tungod kay, na-elemento sa rice, nga i-convert siya into sugar.
2: Mm-hmm.
0: So, man, tanahan mo, kung sige, kaog sugar, dagko na sila ka ng
2: takay-takay.
0: Manang i-avoil na siya. So, karon ang tawag adlai rice, which is more na
2: adlai rice.
1: Adlai.
0: Na dili siya ma-convert into sugar.
2: Okay.
1: So,
0: kinala na niyo for energy. So, you know, ito yung miyanto, pero karon lahat na karon parang classification sa pagkaon. Kaya ito mang good, go, grow, and glow.
1: Yes, yes, yes.
0: Kaya na parang na-elsay categories, parang five siya. So, ang sa ito yung mga elemento nga, may energy ka, go, glow would be fruits. So,
1: fruits.
0: Pagkaon, pero ayaw pong sobrahin sa fruits. Kaya sugar, mga
2: sugar siya.
0: So, pilihan ang pagkaon. Unya, i-try na ko. Practical na ang resulti ha.
1: Yes, practical dyan.
0: Pagkakoy din sa kanya, kung nili, ako wala problema sa sugar. Hindi, wala pa. Wala ko yung maintenance nga. Tabletas, wala.
1: Wala yung kay maintenance, Kuya Jody.
2: Wala yung high blood, wala yung diabetes.
1: Wow, thank God.
0: Ang cholesterol, taas, madali naman na siya makontrol.
2: Makontrol lang.
0: So, ang medisina nga, ang imong kanon ng kinahanglan, kay balo ka kung sa'y gisunod yung lawas. So, kung mukhaong kag sobra ka pati, imo ko yung bayaran. Kaya imong atong lawas na itaghang veins. Mapuno na sa fat. Wala.
2: Heart attack.
0: Kandidato dyan sa blood clotting.
1: Yes.
0: Blood clotting. So,
1: yes.
0: Brain, kanya, stroke.
2: Oo.
0: So, maka, so mo nang likayan ng fatty foods. Mo nang kausagin man sa alit. Nagkao ko kaning manok.
2: Manok.
0: Din sa dabo. Kao ko manok. Diyan dito may tanan ako. Dito ka ng laman ng loob sa manok.
2: Oo, mga
0: patay. Ano sa baboy. Yeah. Kanang pagkaon na niya, kanang na, iprito siya.
2: Ah,
0: o niya, sa bulan ni mo, kanyang ahos. Wala gyud ko lang i-blame. Kantong ikaw, okay, nag-dehay ko gisakit din sa kumpalan. So, kanang
1: i-apoy
0: mo na siya, mga anything too fatty. So, ako nang i-compensate ko na i-sugar kitik, ako, I look forward to coming back to Davao kay makainom kong juice na ampalaya.
1: Ah,
0: oh. Pero i-juice na nako.

0: Unya sa gula nung kaning apple juice unya tapis ya nin lamig
1: so
0: kayo,
1: okay ano, ba siya Kuya Chody so it
2: pait, helps pait gapon
0: mawala siyang kapait nindot siya na pagkapait puro siya ka ng native na durian na pait nga nindot
1: kung may apple na sagol okay
2: dili sugar. Okay. So importante gyud ay kini especially sa mga nanay nga nagaandam og pagkaon sa matag adlaw. Yes. Kay unsay ilang gi-serve diha, unsay ang gi-prepare, kaon na magina sa mga anak and kung dili maayo balanse ang iyang pag-prepare ang iyang menu, then ingon nimo singlong gyud ana pag-abot sa adlaw because of the food that we eat, no, regularly. Mm.
1: So it has to start doon sa bata ah dapat. Mm. At saka tama yun, Kuya, habang nagadako ka, so naamang good pitaw na, like kunyari, kung itang mga edad na to na ingon aniro. So, mag-adjust po ta, no? Kami, halos mag-fish kami for our putin, mga ingon anak.
2: Gulay, good.
1: Gulay.
2: Lauoy.
1: Gulay. No? Okay, ato dili siya okay sa gulay. Ako lang talagang gulay. Karon may na lang kayo nagagulay na po siya. So, very healthy ba yung mga gulay, Kuya, no? Kamu nagagulay po mo, Kuya.
0: Karon, sa ka-doktor, nag-ingon sa mga, i-avoid na ni like pork, no?
2: Mm-hmm.
0: So, fish o kaning chicken. Pero more sa fish.
2: Fish na lang, good. Mm-hmm.
0: Namay gitawag ko kaning lab test that will tell me kung unsay what my body can tolerate what kind of food.
2: Mm-hmm.
0: So ang akong body dili can tolerate let's say beef. So ako na gyud avoid ng beef.
2: Okay.
0: Ako avoid ng beef. Wala include ang baboy.
1: Mm-hmm.
0: Pero so nagkakao ko baboy, ang resulta nung sa cholesterol ay taas.
1: Mm-mm.
0: So dapat ako na po mag-decide. Okay, intas ako na tungod I think kining sa baboy. So ako nang avoid siya.
1: Mm-mm.
0: Kay usapon nga buhaton, kinahanglan na po ka-exam at least yearly. Yeah. Alam mo nyo, if you want to check your spiritual life, di ba?
1: Mm-mm.
0: You go to the Bible says, according to David, ingon siya, search me, O God, mm-hmm. search my heart. So in mm-hmm. the same way, we go to a doctor to
1: yes.
0: do a lab test para matagna po ng atong lawas. Di ta magtagna-tagna.
1: Mm-hmm. Oh, I like that one. Tinuod na, no, Kuya Chody. So, kamo talaga, ikaw, kasi by the way ha, sige, nagsulti ba dagin niya si Kuya Chody na dili ba siya nutritionist, dili siya expert sa like body fitness or whatever, but ang amutan aw manggod sa kay Kuya Chody talagang makita mo na example talaga siya doon sa healthy lifestyle. So that's why na maka-learn good ta sa iyahan mga kahigalaan. Kasi talagang ano siya living testimony talaga. Sa unsa ba iyang ginapang buhat na we would like to learn from him, no? So ko unta to si Ate Bing po na at least sa point of view sa babae po, no? Pero okay ra to si Kuya Chody kay tinuod gyud mo ta, di ba, na ano gyud ko sa imuhang gisulti Kuya Chody na until nawa gyud kay maintenance mm-hmm. na medicine. Wow, that is really something. Thank God for that. And na-mention mo na importante po magpa-test, magpa-check up ta sa doktor.
2: Usahay lagihan, mahadlok ang uban nga mag-atog doktor magpa-check up. That's why, usahay, too late na madiskubrihan ang ilahang tag-as na dahil ilang cholesterol, tag-as na dahil ilang blood pressure. So, yes. Usahay, maglisod na og control kay napasagdan man. So that's why I'd like to encourage our mga listeners na to, viewers na to, the importance of going to see a doctor, no?
1: Pag-check up.
2: Maski once a year lang, di ba? And then so that mahibal-an kung mag-check up, makita nato din na ang mga kinahanglan i-address nga aron ma-enjoy pag yun natin atong kinabuhi.
1: Yes,
2: no?
1: Ma-address din to kay kung naanan na ito, may sakit ka na.
2: Mm-hmm.
1: At saka yung isa, pati yung ano, tayo kunyari, nahibawaan mo nagtaas na yung cholesterol.
2: Mm-hmm.
1: So what will you do? Ano yung mga adjustments na pwede natong himuon? Nadili lang na sige-sige tag-take og mga medicine, but mga food intake po nato.
0: Yes.
2: Kasagaran magyud sa mga sakit sa food magyud gikan nung no.
0: Di ha magyud sa gawas na sa gawas. Abog pwede po no.
1: Oh, yes, yes.
0: Pero kasagaran ana gid kung sa atong gina-take makita dito mag-monitor ang atong lawas.
2: Mm-hmm.
0: So mura lang ko din atong lawas murag sakyan na i-part. So kung dili mo tagdo na imong let's say kidney dili tan-aw. Mura na siya kining sa sakyanan. Na usa ka part kung dili mo tagdon madaot di makadagan ang sakyanan. So mura po din ito lawas madaot na atong part sa atong lawas, di ka kadagat. Tanawa na good, kung magsakit na imong tuhon.
2: Oh, apiktuhan, apiktuhan tanong imong.
1: Yes.
0: So, napo ko gusto isulti.
1: Sige. Sige ko eh.
0: Sali. Kaya ingon din eh, exercise, no? Mm-hmm. If you don't make time for exercise, you will eventually have to make time for illness.
2: Mm.
1: Okay.
2: You're open to that.
0: You expect to be ill.
1: Yes.
0: To be ill. To be sick. Exercise.
1: Mm. Okay.
0: So, mag-exercise, yun.
1: Mm-hmm.
0: Meaning, move.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: So kami ni Bing nakikitawag og kaning motay mong gingwa niya Pilates.
2: Mm-hmm.
0: So nag-add to Miss Studio twice a week. Mm-hmm. Pero namin mga pieces of equipment sa balay para we don't have to go there kay inta expensive po siya.
1: Mm-hmm.
0: So ato sa balay na, basta naidagang magbuhat sa balay once you learn unsa imong address imong i-address na issue sa imong panglawas in terms of exercise, in terms of food. Actually, you can actually learn from, of course, from the doctors kung saan isulti kung saan ang klaseng pagkaon imong isulod sa imong lawas.
1: Mm-mm. Tinood, importante, good ka na siya, no? Naku, Kuya Chody, yes. Salamat ha, naghihatagan mo kami og panahon na na-share mo kung unsay imuhang mga routine, unsay may imong ginapanghimo, na na-maintain mo ka na bitaw na healthy lifestyle o maayo gyud, nakikita naman talaga sa imuha gyud na you still ano stand strong. Makalibot-libot ka pa, makalakaw-lakaw kung mga asa. Yung para bang ano ba, just freely, you can just move around and do things na especially sa ikahimuot sa Ginoo. So if you have something to say to the...
0: Yeah, if you don't mind, especially the addressing the older ones.
1: Yes, yes, yes.
0: So na ay sinuntihan ni Dr. Kenneth Cooper, ingon siya, if we do not stop exercising because we grow old. We grow old because we stop exercising. So choose the other one. So that we really exercise while we look at other aspects of the well-being, food, sleep, and others. Kani atong gisbutan karon physical exercise. Digin na siya. Really move. Kana walking lang every morning. Pero digin na siya sapat. So walking has something to do with our heart. And cardio.
2: Mm-hmm.
0: So kami ni Bing nagadula kun mig basketball game. Kaya
1: yes.
0: Kaya makapasingot ba pero imong tag singot of course makalimpyo imong lawas pero more sa heart.
2: More
0: kaya ang heart nimo naga-exercise pod. Kinahanglan exercise ya. Morning man ning mga batan-on pangkapuyo na pagka makaduwa ko. Wa pa matapos ang first game, maundang na gipangangat na. Pero ako I could run up to three full games.
2: Mm. Wow.
0: Full court.
2: Full court pag yun.
0: Hindi lang pag-apong sa
1: pag-apong
2: amen. Bunga wow. Sa pag-exercise. Wow. Young and old, nakatumangan, nagpapaminaw karon. Nakita nato the importance of living a healthy lifestyle. Exercise, right food to eat, rest,
0: tulog.
2: Ang tulog, the sleep.
1: Magpa-doktor.
2: No? Yes, and also okay. See the doctor.
1: Yes.
2: Wow.
1: Naku.
2: Wow, time is up.
1: Yes. Yeah. So, daghang salamat Kuya Jody ha, doon sa mga imuhang mga tips. And mga kahigalaan, keep choosing life, keep choosing health, all for God's glory. So we have to end our time now. And as we end our time, ayun yung atong pinaghisgutan ganiha, taking care of your health, healthy lifestyle. So ayun na amo ang masulti sa inyo ha. Magpadayon sa pag-keep ng healthy lifestyle, mga kahigalaan. So as we end our time again, I'd like to share this verse makita sa 1 Corinthians 10:31. So, whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw karong buntag. This is Sally Molinos.
2: And this is Norman Molinos saying bye-bye. See you next week. God bless us all.

0: Good evening mga kaibigan, isa na namang programa ng sa panahon ng paghilom ang hatid namin sa inyo ngayong araw na ito ng Sabado. And salamat po for joining us kahit na saan man kayo naroroon, sa Pilipinas, sa abroad, or wherever you are. Thank you and we are glad to be able to be with you sa gabing ito. Ayan, kami po ang inyong makakasamang mga host sa gabi na ito. Ako po si Carmen Go Vargas and ang aking pong inaanak at isa po siya sa leader din ng Living Waters Philippines. Ayan, and thank you talaga pagka nahihila ko ito kahit na may duty at puyat. Puyat. Ayun, puyat na nga last night, magpupuyat na naman ngayong gabi. So, welcome back natin si Gerald Balite. Magandang gabi, Je!
1: Magandang gabi, Ate Carmen, at sa mga nanonood. Long time no hosting. Glad to see you and glad to be back. At binabati ko ang mga nakikinig dyan sa radyo at sa Facebook. Kumusta kayo? At napakaganda ng ating topic sa araw na ito, sa gabing ito. Diba? At excited na ako. Yun. Carmen, kamusta naman?
0: Ayos lang ako. Ito. So, pag kami nakikitang mga kasama natin sa Living Waters, siyempre, nababati na ano daw. Hindi daw ako tumatanda. Yeah?
1: Wow! Nagsimula na ang 20 weeks.
0: Oh, 30 weeks last, ano pa yon? Many years ago yon. 20 weeks na ngayon. Oh, pero Je, remember ang inabot natin 25 weeks, di ba?
1: 25.
0: Oh, yes. Di ba? Buti nga maiksi na 'yung sa kanila pero malaman pa rin kasi nung time natin ang dinagdag ay 'yung Pinoy kind of values ang nilagay. Pero ngayon, 'yun na. 'Yun talagang kailangan lang muna ng healing ng ating mga kapatid. And ano ha, madami na naman sila ngayon. At natutuwa tayo and there are so much willing na yun, si Lord ang mag-heal sa kanila. Yun. Nice. So ikaw, kamusta ka naman? Kayo ni AA at ang mga bata.
1: Okay naman po. Birthday ng lola ni A. Happy birthday.
0: Oh.
1: Kaya po nandito ako sa office ng Living Waters. Kasama kayo. Sa kabilang sa kabilang kwarto.
0: Opo, nandito kami sa office ng Living Waters. Kaya, ayan, mamaya magkikwentuhan pa kami ni Je after the program. Pero I'm glad you're here, Je. And thank you. You're available. And happy birthday kay Nanay. Anong pangalan ng ni Nanay?
1: Lola Conching. Pero ano na po siya, wala na po siya.
0: Parang
1: first birthday niya na
0: without being
1: without,
0: here.
1: Yan. 90 years old na sana siya ngayon.
0: Oh, okay. Pero galing ha, nagse-celebrate pa rin kayo together.
1: Yes. Ayan.
0: Oh, pero ang topic natin sa gabing ito ay tungkol sa yung because of the infidelity of a father, ayan, tatay muli tayo, hindi naging okay ang growing up years ng ating guest. So, kung tatanungin kita, Je, was there also an experience on your side ng infidelity? Hindi naman ikaw,
1: tatay ko po, loyal eh. Sabi nga ng nanay ko, mambabae ka na dun. Kasi laging lasing. Ang problema niya iba. Laging lasing at laging nagsasabong. Kaya ang nanay ko siguro sa sa misandry niya. Mambabae ka na, lumayas ka na dito. Ganun sinasabi.
0: Kasi pagod na rin siya sa problema sa tatay mo.
1: Pero
0: ang outcome,
1: pero natatawa tayo pero hindi siya nakakatawa pero tapos na kasi.
0: Pero ang outcome though different yung situation niyo ng ating guest. Pero ang outcome meron pa ring wounds, mga sugat din sa buhay mo. At sugat din kay nanay mo. Imagine itulak na niya na magkaroon ng other woman. Para lang siguro mahilom siya, gayong hindi naman okay din ang paghilom niya. But anyway, talking about infidelity, pareho tayo, napaka-loyal ng tatay ko rin sa nanay namin. Hindi naman siya tinutulak ng nanay ko. Pero ano ha, honestly, there is a culture sa Chinese, kasi Chinese si Daddy. There's a culture sa Chinese na pwedeng magkaroon ng what you call concubine. Although hindi niya gusto. Kaya lang sa kultura pala ng Chinese, hanggang hindi nag-aasawa ang panganay, kasi panganay siya sa magpipinsan, wala siyang kapatid eh. He has to marry a woman in China para yung mga pinsan niya makapag-asawa. Sabi ko, what kind of a culture is that? So napilitan siya to have a relationship with a woman na actually taga-alaga nung lola ko. Sorry, that's part of the old. Hindi ko pinuput down ang culture ng daddy ko, kasi napakaganda ang Chinese culture. And I'm proud to be part Chinese. Pero may ganun pala. Pero ang nakikita ko sa father ko, he really stayed with us. Pagkapakasal lang niya doon, just to show them, o sige. Kaya hindi naman siya nagkaanak doon eh. Talagang dito siya sa amin. And kami, lima. Imagine mo, lima kami.
1: Oo.
0: And he really loves my mom. But it's part of the culture, at pinilit siya ng kanyang nanay. And sa Chinese din, and sa atin ding Pilipino, napakahalaga ng word na filial, yung honoring our parents. And I guess the Lord, alam naman ni Lord yung kanyang pinagdaanan. And the Lord bless him also with a long life. 92 siya nung kinuha siya ng Panginoon eh. So I can see that he was really faithful. Pero may effect pa rin. Kahit nakita naman namin na he really loves our mom and stayed with us, may effect pa rin yon. Kasi alam namin, aware kami doon sa wife niya sa China. And na-meet din namin yon. And because there is forgiveness, yung half-brother namin who is adopted, kasi hindi nga sila nagkaanak, ay we recognize them as part of, him pala, isa lang as part of the family. I'm saying this po not to put down my own parents, because they are also with the Lord na, and they have their own struggles also and wounds. May effect pa rin whether the father is faithful or not. Kaya lang dun sa guest natin, grabe yung effect sa kanya. And hindi natin matatawaran yung pinagdaanan ng ating guest. But we are so glad there is healing sa Panginoong Jesus. Ayan. Nako, pag narinig ng mga kapatid, di ko pinuput down si daddy at si mommy. It's just part of the reality ng natin, buhay natin. Pero I am thankful na kahit ganoon, the Lord is good. Our family is blessed also. Iba yung story ko, iba yung kay Gerald, pero iba din yung sa guest natin. And sa guest
1: Yes.
0: natin, gusto nating makita what kind of healing the Lord has given her. So, yon. So, we will have a quick break. And mamaya may imbitasyon pa kami sa inyo ni Gerald. Stay with us po.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Pag-asa, saan ko ba matatagpuan?
4: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
5: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
6: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
7: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
8: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
9: Sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
0: This is 702 DZAS at ang programa ng sa panahon ng paghilom, hatid hindi lang ng DZAS pero lalo na po ang Ministry ng Living Waters Philippines. Kami po ang inyong mga kapiling. Ako po si Carmen Go Vargas.
1: At ako si Gerald Balite.
0: Yan. Ang guest po natin ay aking na-meet last year lang, Je, sa gawain natin ang leadership training sa Cebu. And silang mag-asawa ang nagpunta doon. And then, just this year, nagpunta kami ng Baguio to be part of the intro to healing ng ating mga kapatid sa Baguio. And ang title ng kanilang intro to healing is Breaking Chains. Wow! Grabe no, no? Wow. Tindi nun. The chains that bind you, binibreak ni Lord. At nakakatawa, mamaya itatanong muna natin yung story na yon before we ask her sa kanyang mismong journey. So, i-welcome na po natin. Isa po siyang OB-GYNE or OB-GYNE, however you want to pronounce it. And she's married to a pastor, si Pastor Matt, na naging guest na po natin dito sa programa. They have a daughter, si Galilee, and meron upcoming baby pa ulit na nasa tiyan niya. Lalaki na yon si Matthew. And excited din kami to hear yung panganganak niya at paglabas ng baby na to. So when we see them again, nandun na si Matthew. So anyway, welcome natin ang ating guest for tonight. Walang iba, kundi si Dr. Andrien Angiwan. Ayan. Tama, no? Doktora, good evening sa'yo.
11: Good evening po, Tita and Gerald.
0: Yan, salamat for saying yes. Busy din ang schedule ni Doktora and ano yung clinic hours niya. Buti na lang naisingit ngayong gabing ito. Ayun. Pagod-pagod pero sige lang.
1: Wala mo nang manganganak ngayon.
0: Oh, please. Andito po siya sa programa. Paki-pasa muna sa ibang doktor. O talaga dyan, naisip mo yan. Hindi ko ba naisip yan. So anyway, baka batiin mo ang iyong loved ones, ano, Doktora Rain.
11: Ay, hello po sa mga nanonood, kay Mama, and ewan ko kung manonood si Papa. Pero kahit sa my na family, huwag na lang manood si Papa.
0: Sorry po. Ayan. And anong pangalan pala ni Mama at Papa? Ay, baka naman malalo. sige, wag na nga. Sige. Biro lang. Pero ayan. Thank you, Doktora, for... paano nga i-pronounce ang pangalan mo? Rian? Rian, ano? Ayun, si Rian na lang, Rian. Thank you for saying yes. Your story is not easy. Nung una kong marinig yan, nasa Baguio kami, sabi ko, oy, bigat naman ang pinagdaanan ni Rian. Pero kwentuhan mo muna kami, Rian, doon sa gawain ng Breaking Chains sa Baguio. Konting ano lang, ano ba yan? Konting history lang. Bakit kayo nagsimula ng gawain na ito?
11: Okay, kasi nung after nung leadership training po sa Cebu last November, sobrang parang nakita namin yung need ng ganong klaseng ministry po dun sa area namin. Kasi parang ang dami pong tao na may hurt sa church pa lang namin, father wound, mother wound, mga families na hindi buo. Ganyan. Tapos mga people din na nanggaling sa ibang churches kasi may spiritual hurts din sila. And para bang, yeah, nag-church naman tayo every Sunday, pero parang hindi na pa-process po yung mga ganong hurts. Parang walang avenue para pag-usapan. No? Lalo kasi masyadong sensitive yung mga ibang topics, lalo yung about sa family. And meron din po yung mga may history ng sexual abuse. So parang sobrang nakita namin na very crucial po yung ganong ministry. And kung ganun yung nakita namin sa church namin, alam namin sa ibang churches ganun din. So we really wanted to bring the Living Waters ministry po sa Baguio. Nakakatuwa kasi Small church lang po kasi kami. Sa bagay, parang nasa house lang yung church namin. So parang nung sinabi ni Pastor JV, tinanong namin si Pastor JV kung ilan ang target. Mga 50, sabi niya ganun. Naku, kaya ba natin yun? Sabi kong ganun sa husband ko. Ang challenge pa po kasi sa amin, di ba yung mga ibang intro po, ginaganap nila sa mga churches. Eh kami kasi, dahil small church kami, tapos feeling namin baka hindi sila mag-open up kung ka-church lang din nila yung mga ka-small group nila. Parang sabi namin, gusto namin inter-church. Tapos, gusto namin outside our church. Para walang stigma na, yung church na yan, ganito. Parang gusto namin, ano siya, neutral ground for everyone. Kasi, syempre, iba-ibang denominations po, di ba? Baka ayaw ng mga Baptist or Pentecostal na makipag, ano, dun sa church, kung may specific na church. So, yun po, parang, sabi namin, kaya ba namin, naiilan lang yung galing sa church namin. So, yun po, naghanap kami ng neutral ground na kung saan gaganapin yung intro to healing, yung breaking chains. And nag-invite po kami ng people from different churches. Ang challenging po kasi doon is, yun nga sabi ni Pastor JV, 50. So parang, tapos nag-set po kami ng deadline kasi June 12 to 13 po yun, di ba? Nag-set kami ng deadline na May 30 or 31, dapat close na yung registration. Eh parang nung time na yun, parang hindi pa namin nahihit yung 50. So parang, hala Lord, nakakahiya naman kina Pastor JV, magpupunta pa sila from Manila, tapos kulang-kulang yung mga magiging participants. So parang ginawa namin, in-extend po namin. Tapos
1: Oo
11: dun
1: nga.
11: na, sa pag-extend namin nung deadline ng registration, hindi namin in-expect na abot ng 104
1: Oh,
11: participants.
1: grabe no, Je. Grabe.
6: Napakadami.
11: Oo, to the point na parang in-extend namin hanggang June 3 lang po yata. Parang ilang days lang may dumagdag na 20, tapos sa susunod na araw, 20 na naman. Tapos ang dami po kong gustong humabol, pero parang kami na yung umayaw. Kasi kulang na ng ano, small group volunteers. So yun po, doon namin na nakita na, grabe. Parang sobrang baba lang nung gino-goal namin. And sobrang kulang nung faith ko. Kasi parang tumitingin ako dun sa numbers. Pero kaya palang i-double ni Lord yun in just a matter of days. So yun po, parang natuwa kami kasi sabi ni Pastor JV, largest, parang largest intro po yata yun.
1: Yeah, ito
11: Yung
1: ya,
11: kay
1: ito.
11: small group. Ayun
1: Usually,
11: po. And
1: ano,
11: different churches.
1: mga 50, ganyan nga lang. Kaya yun ang sinabi sa iyo ni Pastor JV. Pero amazing.
11: Opo.
1: And
11: For
1: alam
11: sure,
1: ko po.
11: babalik ang Living Waters dyan.
1: Ay, for sure.
11: Ay, tama
1: Oo.
11: po. Yeah, abahan po namin yan.
1: Tsaka nakakatuwa sa kwento din ninyo, hindi ba? Yung iba, hindi pa nagpapalista, nagbayad na para
11: Oo, may ganun po.
1: para hindi
11: May ganun
1: matanggal.
11: po. Hindi ko alam kung paano nila ginawa yun. Wala, kasi mag-sign up muna sila, tapos saka sila magbabayad. Eh, yung ginawa ng iba, nagbayad na bago sila mag-sign up. So, hiya po namin matanggihan kasi nagbayad na.
1: True, kaya grabe. Kaya
11: Ganon.
1: the Lord really wants to heal our brethren sa Baguio. Ayan, kaya we're thankful na both you and Pastor Matt are so willing to be a conduit ng Panginoon diyan. Yun. Pero si Rian ay meron din pong sariling pinagdadaanan o pinagdaanan. At pinagdadaanan pa rin in the sense na healing doesn't take one time, big time. It takes a while. So, kwentuhan mo muna kami as a backgrounder, as a iyong buhay, ano, yung relationship mo with your father before nalaman mo yung kanyang infidelity.
11: Ano po kasi ako, dalawa po kaming magkapatid, and then eldest po ako, syempre girl, no, talagang malapit sa tatay, daddy's girl po talaga. Tapos si mami ko kasi working full time. So ako lang naiiwan siya kasi daddy sa bahay. So talagang siya po yung ka-close ko talaga between the two of them before. Talagang daddy's girl, daddy, daddy, puro ganon. Siya yung kalaro ko lagi. Siya yung nagturo sa akin magbasa ng mga lessons, ganon. So parang hero yung tingin ko kay daddy. Parang sobrang ano ba? Parang
1: Tinitingala mo,
11: yeah,
1: pinagkakatiwalaan.
11: tinitingala, oo. na parang siya yung pinakamalakas, pinakamagaling, ganyan. Ganun po. Tapos nakikita ko pa siyang nag-preach sa harap pag Sunday, kasi nga pastor po siya, di ba? So parang nakikita ko at a young age na pag nagsasalita siya sa harap, nakikinig yung mga tao. So parang person of authority. Ganun po yung tingin ko sa daddy ko. And very malapit po talaga before po yun, yung mga...
0: Paano mo nalaman? Paano mo na-discover na he's having a relationship?
11: Yung nangyari po kasi, parang 3 years old ako, tapos pregnant po yung mami ko. Ay, hindi, mga siguro mga 5 na pala kasi pregnant na yung mami ko. 5 years old. Pregnant po yung mami ko dun sa ading ko. And then, biglang ginather po sila, parang kinuha si mama tsaka si papa, parang dinala sila somewhere sa isang hotel malapit sa amin for an emergency meeting, something like that. Tapos, after that, parang sinabi na sa akin na daddy, aalis na si daddy, parang ganon, pupunta sa abroad. Ganon. So, syempre, nung time na yon, 5 years old po ako nun, hindi ko pa masyadong maintindihan bakit. Ang sinabi po kasi nila sa akin na reason is kailangan na daw ni daddy mag-abroad kasi kulang na yung kinikita niya sa pagpapastor. And ayun po, kailangan na niyang umalis, ganon, para bigyan, para masustain yung needs namin. Ang hindi ko lang po ma-reconcile, bakit parang overnight yung plano na aalis si daddy pupuntang ibang bansa? Parang, di ba yung
0: biglaan.
11: Opo, bakit biglaan? Hindi ba yung mga ganong ano bagay, pinag-iisipan, pinagpaplanuhan? Pero bakit so sudden? Parang ganon. Tapos parang wala nang 1 week po. Ayun po, umalis na si Papa. Pero parang kinonvince ko na lang yung sarili ko na siguro yun talaga yun na talagang aalis siya kasi kailangan namin ng ano, finances, ganon. So yun po, parang so yun, nung umalis siya, hindi ko pa po actually nalaman kaagad. Parang medyo, kasi ilang years din po siya doon, parang naririnig ko na lang kay mama na nagkaroon ng, kaya pala nawala yung mga katulong namin before, is meron po silang complaint kay papa na sexual, ano po, parang assault, mga ganun po. Kaya po pala parang nakailang palit kami ng helper. Dati parang lumayas yung una tsaka pangalawa, ganun. Okay. Is dahil ganun. So, pero hindi ko po naintindihan na yun yung reason kaya siya umalis. Parang ano, akala ko talaga dahil lang dun sa ano, dun sa pera.
0: Kailangan
11: po.
0: Pera. Pero ang bata mo pa noon, ano, to even realize that. So, when did you finally realize na ito pala yung dahilan and how did it affect you?
11: Nung ano po, nung bumalik na si Papa eventually.
0: And how
11: kasi
0: old were you?
11: Siguro time? Mga less than 10 na po ako. Mga
0: so
11: 9 siguro.
0: Mas medyo may konting kaunawaan ka na. Okay.
11: Opo. So nung bumalik na si Papa, nakita ko parang may parang syempre mas malaki na ako noon. Parang napansin ko na bakit ganun siya? Bakit ganun siya makitungo sa mga babae? Lalo na yung mga friends ko na ka-age ko, like yung mga nasa church na mga younger girls, makakbay siya, ganon.
0: Very physical.
11: Yeah. Meron siyang kinakalong, meron siyang inaakbayan, ganon. Parang sa murang edad na mga less than 10 years old, parang nakikita kong unusual yon. And then nagiging source po ng away nila ni mama.
0: Okay.
11: Yung ganun, pag pinupuna siya ni mama, nagiging source po ng away nila. And then, yun po, parang kapag nag-aaway sila, parang lumalabas kay mama na kaya nga siya na, ano, na paalis pala ng di oras dahil dun sa pagiging ganun niya. So parang dun ko lang, hindi talaga, parang napagtagpi-tagpi ko na lang po sa utak ko later on. Na
1: tuloy
11: ganun.
1: Pa rin yung pagpapastor niya nung umalis siya.
11: Yes. Nung umalis po siya, may ibang pastor na nag-take over dun sa church na iniwan po niya. Pero nung parang umonte po kasi yung membership, hindi siguro naalagaan ng maigi. Kaya nung pagbalik niya, he took over na naman. Tapos ayun na naman, nag-umo-okay na naman in terms of number, no? Pero strength po kasi ni Papa yung nag-evangelize, yung magdala ng kaluluwa sa church, yun talaga yung strength niya. Pero yun nga po, yung weakness niya naman, yung ganun.
0: So, nung malaman mo at ma-realize mo na this is what your father has been doing at napansin mo nga, how did it affect your ano na pagtingin sa kanya, yung nagbago ba or parang in denial ka, yung ganon?
11: Nakakaano po eh, nawawalan ako ng respeto. Kasi kahit kinokorek na siya, hindi pa din siya yung mag-humble, kumbaga, na magpapakumbaba na mali siya. Parang i-justify pa niya na, anong akbay? Anong hawak? Anong, parang i-justify niya na, hindi naman yon yung nakikita mo, parang ganun, de-deny pa niya, parang papalusot pa siya, so wala pong repentance sa part niya. And nakakahiya para dun sa mga ka-age ko na dinadala ko minsan sa church, na nakaka-experience nung ginagawa niya. So parang, tapos mahilig po siyang ano eh, parang Friendster pa po yata noon kung hindi ako nagkakamali. Ayan, parang makikiselfie siya sa kanila, ganun. Parang feeling niya, ano ba, magkaka-age ba tayo? Parang ganon. Daddy, ang tanda mo na, parang ganon. More of shame po yung nafe-feel ko. Shame and inis. Kasi parang nakakahiya na nga yung ginagawa mo. Hindi mo pa din aminin. Hindi ka pa din magpakumbaba. Parang ganon. So
0: Hindi
11: dahil
0: rin
11: nga po walang
0: repentant.
11: repentance, wala po, oo. Nagpatuloy po yun. Ganon na ganon. Hanggang lumala nang lumala po.
0: So, ano yung parang effect sa iyo? How did you look at yourself? Ito yung ginawa ng tatay mo, pero ikaw ang naapektuhan. And how, I mean, ano yung effect sa iyo noon? Aside from ines na sinabi mo.
11: Mayroon pong time na nagkaroon ako ng suicidal tendencies. Kasi meron, yung best friend ko po kasi, pati yung best friend ko, pinuntirian niya din eh. Meron siyang parang tawag dito, yung mga green stuff na
0: Green
11: alam,
0: joke, yung
11: parang
0: ganon, words.
11: na parang nakinikwento niya sa best friend ko, ganon. Tapos parang sabi sa akin nung, siguro mga teen na po kami nito, teenager na po siguro kami. Parang sabi niya, bakit ganun yung tatay mo? Ganon. Pastor pa man din siya. Ganon. So, hindi ko masagot. And then, hiyang-hiya ako for that. And parang, nung time na yon si Mama went to travel pa. So parang kaming dalawa lang ni Papa, kasi parang si Mama tsaka yung kapatid ko nag-travel. Tapos kaming dalawa lang ni Papa naiwan sa bahay. Tapos galit na galit ako sa kanya, hindi ko siya kinakausap. Hindi din naman siya nagre-reach out na I don't even know if he knows na something is wrong with how I feel. Tapos yun po, parang may time na gusto kong saktan yung sarili ko. Pero parang naisip ko na lang na parang nakasalanan yun, then magagalit si Lord sa akin. Pero yun po, parang gusto kong kunin yung atensyon niya para maintindihan niya yung gravity nung ginagawa niya. Kasi hindi nga po talaga niya naiintindihan. Parang ginajustify lang niya over and over again. Ganun po. Parang yon yung shame and yung inis ko sa kanya. As in, grabe po talaga.
0: Yun. So, sa growing up years mo, aside sa ito, how you look at yourself na you also want to take your own life, ano yung naging view mo on love and marriage or family? Paano na iba? O naiba nga ba o hindi? You're hoping for your own family para maiba yung what you're experiencing sa iyong sariling bahay.
11: Parang ang ano po sa akin noon, to compensate po for the shame that he caused, parang I wanted to be perfect. Ganon, kasi parang kahihiyan na po siya. No, and nakikita ko yung struggle ng nanay ko kapag nag-aaway sila, yung hurt din ng nanay ko. Kasi lumala pa po yun ang lumala eh, until hindi lang yung akbay-akbay, talagang dumating, umabot dun sa point na talagang he had to be removed na talaga from the church dahil dun sa kalokohan niya.
0: Sexual
11: Parang,
0: harassment din.
11: Yes po. Although kahit nasabihin mong hindi parang consensual yung nangyari, pero eh, paano naman consensual yun kung ganun naman kalayo yung gap nung age? So, parang ang nangyari po sa akin, I wanted to be perfect. Parang feeling ko it's the way, my way to compensate for the shame. Na parang kapag gusto ko walang maipintas sa akin. So, gusto ko po first and last boyfriend, ganon. Gusto ko kaya din po ako nag-try mag-excel sa academics, ganon. Kasi gusto ko, parang instead na mag-focus sila dun sa kahihiyan ng pamilya namin, dun na lang sila mag-focus sa achievements ko, parang ganon. So, yun po yung parang way ko ng pag-compensate dun sa shame. And then, yung sa, in terms naman po of love and relationship, ayun po, sabi ko, gusto ko first and last boyfriend. And sabi ko, ayoko ng kagaya ng tatay ko. Parang pastor, no? Pero hindi naman like, hindi sumusunod or hindi maayos yung personal life. So gusto ko someone who prioritizes family. Gusto ko someone na may integrity, kumbaga. And hindi garanti yung pagiging pastor doon. And
1: pastor na ba yung nag-jowa ka? Pastor na ba yung
0: asawa mo? Friend.
11: Yeah, pastor na po siya. And medyo may ano ako kapag pastor eh. Parang may, hindi ko alam kung it's a good thing ba akong pastor. Pero parang ang gusto ko po kasi hindi pastor, ang gusto ko anak ng pastor. Kasi gusto ko someone na nakaka-relate din dun sa pressure na yung pagiging anak ng pastor. Parang ganon. So, ayun po. And ang challenge po sa akin, gusto ko someone na nanggaling sa maayos na pamilya. Parang someone na maayos yung parents. So, kung paano trinato ng tatay niya yung nanay niya ng maayos, ganun niya din ako tatratuhin. Parang ganon. Pero dahil ganon nga yung gusto ko, medyo nahirapan din po ako in terms of parang believing na may mamimit akong ganon. Parang ang nasa isip ko po, kung galing siya sa maayos na pamilya, paano niya matatanggap na ganun naman yung klaseng pamilyang pinanggalingan ko? Hindi ba parang ikaw, kung galing ka sa maayos na pamilya, gusto mo yung maayos din? Parang ganun. So, yun po, sabi ko, paano ko ngayon i-explain or sasabihin na ay, yung tatay ko ganito? Parang baka ayaw niya nang ma-associate sa family ko kapag ganun. So, yun po yung parang naging challenge naman sa akin na parang parang kahit na I can do my best na maging mag-excel ako sa lahat ng bagay, pero there's one thing na hindi ko alam kung matatanggap ba niya about sa akin, which is yung sa pamilya ko. So parang ganun po.
0: Yeah, totoo yung sinabi mo because of what your father did, yung ginawa niya. Ang hirap nga. Tama yung tanong mo, tatanggapin kaya ang pamilya ko? Tatanggapin kaya ako? Hindi kaya isipin ng mapapangasawa ko na magiging ganun din ako? I would not be faithful. May effect din na ganun, no? At saka yung mababa ang tingin mo sa sarili mo kasi this is what your family is. This is what your father is. Yeah. Kaya, yun na lang anak ng pastor.
11: Kaya anak ng pastor yung gusto ko, hindi pastor.
0: Pero pangasawa mo, pastor din. Si Pastor Mate.
11: Na anak din ng pastor.
0: Ay, oo nga pala. Ilang generation sila ng mga pastor. Well,
1: nagkaroon ba ng effect yon yung ano, na pastor siya, ganon. Di mo naman siya pinag-isipan, sinigurado. Meron ba mga ganon? Kailangan makasigurado ako. Okay ka.
11: Actually po, nung ano, parang nung nito, after nitong sa intro to healing sa Baguio, parang na-realize ko kung bakit iba siya sa lahat ng nakilala ko before. Well, one is, yun, anak siya ng pastor. Tapos, nanggaling din siya sa maayos na pamilya. Maayos po kasi yung family nila na wala pong mga ganitong issues yung father niya. Talagang, kumbaga, man of integrity yung father niya. And nakita ko po, parang kay Matt kasi, nung pinakauna pong date namin, parang he started agad with a confession.
1: Wow.
11: Agad. About sa past niya. So parang ano po kasi, 'di ba kapag when you go on that first date, 'di ba laging best foot forward ka kaagad?
1: Oo,
11: Parang
1: right.
11: ano, parang ito ako, ito yung mga magagandang bagay tungkol sa akin. Siya po hindi,
1: Oo.
11: parang sinabi niya kaagad yung pangit tungkol sa kanya. So parang
1: Oo, para
11: oh,
1: kung
11: talagang
1: ayaw mo,
11: na-realize.
1: go na.
11: Oh.
1: O, huwag na
11: parang
1: tayo
11: ganun.
1: magsayang ng oras.
0: Oo
11: So
0: nga.
11: parang nag-living waters kami agad. Nung first date na parang okay yung pambungad niya sa akin, confession ka agad. So parang dun ko
1: Grabe.
11: ni-realize, okay, kakaiba tong taong to kasi hindi siya nagpapanggap lang na okay siya. Parang pinapakita niya kaagad sa akin yung dark past niya. Para ano, kung matatanggap ko ba, parang ganon. So ako po, parang dahil nga doon na nag-start na siya with a confession, parang sabi ko, siguro matatanggap din nito yung tungkol naman sa akin, na
1: Oo
11: hindi ko na
1: nga.
11: best foot forward, parang ganon. Eh ang nakakatawa po kasi, yung church po na nagtanggal kay Papa, yung pumalit po na pastor dun sa church na yon is friend ni Matt. So, alam po niya na yung story about kay Papa. So, hindi ko na kinailangang ikwento sa kanya kasi alam na niya. So, parang yung issue ko na kung matatanggap niya yun, natanggap na din naman na po niya.
1: Oo
11: Kaya,
1: nga.
11: ayun po.
1: Oo nga,
11: Parang
1: kasi
11: na-realize ko
1: Oo
11: ang
1: nga.
11: powerful ng confession.
0: Oo nga. I think ginawa na rin yun ni Matt, ni Pastor Matt. Kasi alam niya ang story mo and then sasabihin na rin niya yung kanya para on ano na kayo equal level. Yun, tama ba ako doon? Anyways.
11: Yes po. Opo. Eh alam kasi niya na first and last, I mean first boyfriend ko siya. I mean wala pa ako naging boyfriend before.
0: Ah.
11: So, alam niya na baka mag-fall siya sa standards ko. Kasi nga wala pa ako naging boyfriend. Eh siya in terms of ano naman, siya naman yung palpak in terms of relationships ganyan. Kaya doon na po siya nag-start. So,
0: Wow.
11: yun po. Kaya parang very powerful. Oo nga, no? Parang sa Living Waters, sabi ko, nakikita mo din yung sincerity nung isang tao. Like in terms of dating, ganyan. Pag sa kakayahan niyang mag-confess nung mga kapalpakan niya,
1: Correct.
11: mga sins niya, ganon.
0: Parang, first time ako nakarinig ng ganyan na nag-confess kagad ng mga ano niya pa.
11: Yes po.
0: He's very sincere. Ayan. And sige, babalikan pa natin po ang more kwentuhan with Rain, with Dr. Rain. And alamin natin, paano sila napunta sa Living Waters? Mag-asawa na ba sila? O nung single lang isa sa kanila? Sige, titingnan po natin yan. At kwentuhan tayo more ng ating guest for tonight. We'll take a quick break and stay with us sa panahon ng paghilom.
1: Ayan, at kami po ay nagbabalik dito sa panahon ng paghilom dito sa DCAS in partnership with Living Waters. At bago tayo magbalik sa ating napakagandang storya ni Doc Rien, ay iniimbitahan po namin kayo na iset nyo na sa calendar nyo sa November 7 ay magkakaroon po ng conference ang Living Waters na gaganapin sa CCF Maine. At mga more details ay babanggitin po namin sa mga susunod. Pero gusto lang namin na i-reserve nyo na yung araw nyo yan. Dahil po 25 years na ang Living Waters sa Philippines. So yung mga hindi pa po alam kung ano yung Living Waters at gustong get to know more kung ano ang Living Waters, you can start with a conference at pupunta po dito sa Pilipinas ang founder ng Living Waters at more details will be i-discuss namin sa mga susunod. Ayan.
0: Right. At ang title natin dyan, may plot twist pa ang
1: Ang
0: buhay
1: buhay
0: mo.
1: mo.
0: Oh.
1: Ayan.
0: Kaya hindi lang mga bago nating tagapakinig o kasama sa Living Waters, even yung mga alumni natin, yung mga matagal na nating nakasama. Kasi this is 25 years, Gerald, di ba? So that means mula umpisa hanggang sa ngayon, Marami-rami na rin ang nakasama natin. And you are
11: Yes.
0: most welcome po.
1: At talagang nagkaroon ng plot twist nung tayo ay nag-living waters. Kaya naman,
0: Tama.
1: kung ano yung naramdaman namin at na tamasa naming plot twist sa aming mga buhay, ay gusto rin naming matamasa nyo. Kaya naman, iniimbitahan namin kayo dyan sa aming conference.
0: At saka yung Gerald, yung mga nag-work abroad, umuwi na lang kayo on
1: Wow,
0: November. Oh,
1: yes.
0: di ba?
1: Reunion.
0: Oh, reunion yan. Grabe, parang na-imagine ko. Oh, nandito ka, yung mga ganun, no? That would really be a very fruitful and happy occasion. Ayan. Kasi ang sineselebrate natin, yung goodness and faithfulness ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ayan. And please don't worry, hindi naman ho tayo perfect. Kung medyo nadulas muli kayo, balik lang. Balik
1: Correct.
0: lang. Hindi ba yun madalas natin sabihin, Gerald? Many times of going back to the cross, of going back to the Lord. And
1: Yes.
0: He always welcomes us. Yung parang yung the prodigal son, sasalubungin niya tayo with more of His hugs, embrace, and His love for us. Yan. So balik lang. November
1: Yeah.
0: 7 yon. Okay. Ang guest po natin ngayong gabi, by the way, kami po ang inyong kapiling. Ako si Carmen Go Vargas.
1: At ako si Gerald Balite.
0: And our guest is si Doktora Rien Angiwan. Yan. So, magandang gabi muli, Rien. Thank you ha. Na hindi madaling magkwento ng ganong istorya ng buhay. Kanina nga nag-iisip ako, tama ba nagkukwento rin ako ng buhay ko? Kasi nga, parang ano na lang sasabihin na ibang tao. Pero it's part of freedom.
1: Ganun talaga pag host ka, guest ka na din.
0: Yeah. Kaya misa ayoko na kwento eh. O sige. Ano to? Sabi nga ni Benji, ano yon? Ayaw niya magkwento tungkol sa masturbation niya, pero ano, sa buong mundo narinig yun on air. Parang ganon. O nakakasawa yung mga nagpapatotoo. Pero there is freedom. Grabe. There is freedom.
1: Correct.
0: Oh, sige, balikan natin. Ano yung iniwan natin tanong kay Rien, kay Doktora na, ano nga ba yung iniwan? Paano ka pala kayo napunta? Natatawa ako, sorry ah. Paano kayo napunta sa Living Waters? Ayan.
11: Ah, paano? Okay. Ayun po, yung kapatid ko kasi, na 2012 pa po to, no? So as an effect nung sa amin, sa nangyari sa family namin, grabe din yung effect sa kapatid ko. Parang naging, may time na parang naging atheist na siya, tapos nalulong din siya sa mga substances. And then, narinig ko yung Living Waters sa parang, hindi ko sure kung DZAS yun, parang nakikinig kasi si mama sa radyo, tapos narinig niya nga yung Living Waters. So sabi niya, i-search ko. Tapos sinearch ko para sa kapatid ko. So sinearch ko, nahanap ko sa website si Pastor JV. Tapos inad ko siya. Tapos message ko siya kasi nga gusto kong pasalihin yung kapatid ko. Kaso sabi niya, kung parang nagiging atheist daw yung kapatid ko, hindi siya pwede. Kasi yung Living Waters is para sa mga may relasyon sa Panginoon. Yon. So sabi ko, so hindi pala pwede dito yung kapatid ko. So pero yun yung unang time na narinig ko yung Living Waters. And then fast forward na to many years na I had na my own family and our own struggles din. Syempre sa marriage namin, meron din po kaming naging marital struggles din ng asawa ko. And ang hirap po kasing mag-ask ng help kapag pastor ka. Diba? Parang kanino ka hihingi ng help. So, syempre, ang limited po ng options namin. So, we ask for help dun sa isang ninong namin po, sa Urdaneta. And then, he referred us to Pastor JV na sa Living Waters. Tapos, parang sabi ko, parang familiar. 2012 pa po yun.
0: Oo nga.

0: timing, hindi ko po kaya yun sa work ko kasi we deal nga with emergencies. So parang ang kaya ko is yung mag-alat ng isang linggo na tuloy-tuloy. Kaya ano po, swak sa schedule yung ano yung LT. Hindi ko naman alam na leadership training yun. Basta gusto ko lang na kaming mag-asawa makapag-living waters kami. So yun po, kaya kami napadpad sa Cebu last year.
1: Parang ano na siya ate na, full circle moment. Narinig niya sa radyo, ngayon sila na yung guest sa radyo, di ba? Sila naman yung
0: Oo din.
1: mapapakinggan at imi-message si Pastor JB.
2: Oo nga, kaya
0: pero
2: salamat.
0: Narinig mo ulit ng nanay ko.
1: Ibig sabihin ate, may nakikinig pala sa atin.
2: Meron naman. Kahit papano, nanay na yun eh. Ayan, thank you nanay. Ayan. Pero we're so glad na you came sa Cebu kasi doon yun narinig lahat ng ginawa ng Panginoon.
0: Opo.
2: And bitin
0: And
2: pa
0: hindi
2: nga
0: natin
2: yun eh.
0: Pinagsisihan, talagang life-changing po talaga sa aming mag-asawa yun.
2: Yun. And Gerald, para sa kaalaman mo, they're going to start a pilot program sa Baguio. Ayan. Kailangan makasama tayo dyan.
1: Yes.
2: Ayun, hindi ko
1: para
2: lang alam
1: kumain ng strawberry taho.
2: Oy, mas masarap yung ano.
1: Ano?
2: Ube, mas
0: strawberry ube ice cream.
2: Sige. So anyway, sige. So
1: lasang gamot.
2: Ikaw talaga. Lasa ng gamot. Ayan. Pero si Rian, di naman siya naglasang gamot doon. Doktora siya. Pero anyways.
0: Masarap. Masarap. Oo.
2: Oo, masarap.
0: Strawberry ice cream.
2: At saka ano, gusto ko flavor pareho, ube and strawberry. So, balik tayo doon sa kwento mo, Rian. So, ano, how did the Lord minister to you? Na natanong na natin ng konti niyan si Pastor Matt, pero gusto namin malaman yun sa'yo. And how did the Lord meet you sa Cebu? Kasi 6 days yon. Tama, 6 days. So, kwentuhan mo kami.
0: So, ako po, parang yung iba naman yung struggles ni Matt nung pumunta siya doon. Iba din yung akin. Parang may part po kasi sa akin na hindi actually yung sa father ko. Parang feeling ko nga naibaon ko na yun sa limot. The reason why I went there po is parang gusto ko magkaroon ng healing. I have trauma po sa hospital na hindi ko sure kung familiar kayo sa mga yung mga pinagdadaanan ng mga doktor during
2: hindi
0: residency.
2: Kwentuhan mo kami. Ano ba yon?
0: Oo. So parang nakaranas po ako ng verbal, emotional abuse to the point na I think I had anxiety attacks na din. Hindi lang siguro ako talaga nagpa-consult kaya hindi na-diagnose. Pero sa sobrang bullying na naranasan ko, meron po yung time na sa sobrang taranta ko, yung ipangliligo ko po na tubig, dapat minimix mo pa yung hot and cold eh. Naibuhos ko sa mukha ko hot. Ganon, kasi wala na yung presence of mind ko. So, nagkaroon ako ng second degree burn sa face. Mga ganon po. 4 years na ganon yung pinagdaanan ko. So, grabe po yung trauma. Para lang maging OB. Parang ganon. Sabi ko, Lord, bakit naman kinailangan kong pagdaanan yon? Parang feeling ko, there are easier paths naman. Ganon, bakit yun yung parang niloob mo na pagdaanan ko? Parang, naka-recover na ako in terms of dun sa pinagdaanan ko sa family, ganun. Tapos nung naging doktor naman ako, ganun naman yung pinagdaanan ko na parang feeling ko unnecessary siya na magkaroon ka ng ganun kalalang trauma para lang maging magaling na specialista, parang ganun. Yun yung daladala ko po, parang questions. Nag-feeling ko, akala ko masasagot, parang ganun yung iniisip ko na maiintindihan ko kung bakit, ganun. Pero hindi ko alam na pagdating ko dun sa Cebu, mas malalim pala yung father wound ko. So instead na, parang instead na humingi ako ng humingi kay Lord ng sagot dun sa mga pinagdaanan ko, parang mas naintindihan ko siya na kaya pala ako naging prone sa bullying kasi nung such a young age po, di ba iniwan po ako ni Papa? Parang nasanay po kasi ako na, yun nga, daddy's girl, pinoprotect ako ni daddy, hero ko si daddy. Nung umalis si daddy, parang tapos may mga nambubuli sa akin, hindi ko po kayang lumaban. Kasi nasanay ako na merong nag-fend off sa mga bully, parang ganon. Until nung lumaki na ako, hindi ko pa din kayang lumaban. Ganon, hinahayaan ko lang na ibully nila ako. Kaya pagdating nung Nung pinagdaanan ko pong ganun sa ospital, hindi ko din sila kayang labanan. Kaya parang

0: nabully lang ako ng nabully. And dun ko nga nakita na yung mga tao kasi, syempre, nasa secular world, no? Talagang ang hurt na tao, nananakit din ng ibang tao.
1: Correct.
0: And kaya ako naranasan yun, hindi dahil yun yung will ni Lord siguro for me, na pahirapan ako, pero nagkataon lang talaga na I was dealing with people who were also hurt in so many ways. Kaya ganon yung ginawa nila sa akin. So parang dun ko siya mas naiintindihan. Ang hindi ko lang po in-expect noon sa Cebu is mas malalim po pala nasugat yung mga kakalkal sa akin. Kasi nung pinag-usapan na po yung mother wound po kasi nauna po yun eh, parang wala masyado sa akin. Pero nung father wound na, dun na yung parang grabe pala. Parang akala ko ano na ako eh, kasi parang I turned out okay naman. Kasi 'di ba yung iba po pag ganun yung tatay nila, para naging rebellious, ganun, napapariwara. So ako, I compensated differently. So parang sa isip ko, napagtagumpayan ko siya. So okay ako. Hindi ko alam na kailangan palang i-deal yun. Na nun nabuksan po siya nung sa Cebu. So, grabe, parang all throughout the week, parang yun lang lagi yung iniiyak ko kay Lord. Hanggang sa huling araw. Yung sa father wound ko. Ganun pala siya kalalim. Na hindi porke I turned out okay, na hindi ako naging rebellious. Ganyan,
1: Correct.
0: hindi na malalim yung sugat. So, yun po. Parang, yun po yung yun yung naging effect niya. Very powerful yung naging effect niya. And yung mga, nakita ko din yung nakapag-confess din po ako nung sins ko, parang ang gaan, ang gaan po after, na nakita ko very powerful yung effect po sa amin na
1: Ganda
0: mag-asawa.
1: na, Ate Carmen, kasi doon mo marirealize na, sabi kasi nung iba, ba't pa ako mag-inner healing? Okay naman ako, wala naman akong mga struggle ngayon. Although, pinanggalingan niya yan sa family niya, ito yung mga naramdaman nila. Pero sasabihin nila, okay naman ako, may
0: Turn
1: trabaho,
0: out well,
1: di naman,
0: oo.
1: Yeah, turn out well. Pero hindi nyo nakikita, it affects yung mga ibang parts ng buhay nyo. And minsan, kino-compensate lang natin siya with other things na mukhang okay, like yeah, pag-aaral, pwedeng 'di ba sa iba shopping or overwork, 'di ba? Work na lang ng work. O kaya nandoon na yung ano, yung parang yung value nila sa pagtatrabaho, sa ministry,
0: Sa
1: 'di ba yung
0: ministry,
1: iba?
0: right?
1: Sa
0: Yes.
1: ministry talaga mag-ano sila, nandun na yung ano nila sa ministry. At pag hindi sila na-acknowledge ng mga ano nila, congregation, medyo nagdadamdam, nalulungkot. Yan.
0: Ito yung Gerald, tinatawag natin na more of doing rather than
1: Ayan.
0: being. Ang being, first time ko rin naintindihan when I became ano, a part ng Living Waters, yung being. Nakikita ko nga pala, most of the time, I perform. Yan, para matanggap ako. I perform para maintindihan ako. Or para na i-compensate yung sarili kong kawalan. Yung pala yung kabuuan ng pagkatao ko, my being, yung pala yung kulang, yung pala yung wala. At yun yung gustong hilumin, ayusin din ng Panginoon. So, when you realize all of these things, was there an experience dun sa 6 days na yon, Rian, na the Lord really spoke to you? Was he very gentle? Was there a vision or a word coming from him for you? Iyak ka nga ng iyak, pero ano yung sinabi sa iyo ni Lord exactly? Meron yung time na, kasi nga po yun talaga yung na-stir sa akin, yung sa father wound. And parang I wanted na ma-deal ko yun. Nung sa part na ng forgiveness, parang feeling ko kasi my dad never asked for forgiveness, really. Even until now. No, parang although he changed for the better, pero yun talagang parang magpakumbaba talaga na sa aming buong pamilya, hindi kasi wala pong ganun. Pero parang I wanted God to show me why I should forgive my dad. Ganun. So parang ang nangyari po, so hiningi ko yun kay Lord. Sabi ko na parang, Lord, ipakita mo sa akin yung tungkol sa tatay ko, bakit ko siya kailangang patawarin kahit na hindi siya humihingi ng tawad. And then that Kinagabihan po noon, or madaling araw after that, nagising kami na si Galilee nilalagnat. Nagsuka, nilalagnat. Dun sa, during the conference po, na nanginginig, na nagsishiver siyang ganyan. Nagising kami, and then, suddenly po, dun sa pagkagising ni Galilee, nag-flashback sa utak ko, yung isang kwento ng dad ko, when he was young, na nilalagnat din siya, nagsishiver, but there was no one to take care of him. So dun ko po kasi naalala na yung dad ko po kasi abandoned by his parents. Not naman really abandoned, pero ang dami po kasi nilang magkakapatid. Parang 12 sila. So parang tapos Catholic family, iniwan na lang sila sa kumbento para magsakristan. So dalawa silang naiwan doon. So parang priority na alagaan yung panganay and yung bunso. So silang mga middle children, iniwan doon, parang pinaubayan na sa parents, sa madre. Ganon, until lumaki po talaga silang sariling sikap, sila yung naglalaban ng damit nila. And kinikwento niya sa akin, meron yung one time na nagkasakit siya, na nilalagnat siya, hindi siya makabangon, walang nag-aalaga sa kanya, bata pa siya noon, wala siyang matawag. Ganyan, parang gagaling na lang siya on his own. Ganyan, so parang ano talaga, self-survivalist, kumbaga. Hindi siya nakaranas ng parental love nung bata siya. And parang nung ganun po na nagising kami na nanginginig sa lagnat yung anak ko, bigla pong pinaalala yun sa akin ng Lord, yung kwento ng daddy ko na ganun. And unti-unti po parang nabuksan yung isip ko na kaya pala ganun si daddy, kasi ang dami din niyang wounds nung bata siya. Ang daming niya pong experiences na parang ongoing yung service nila sa church, dun sa Catholic Church. Nagsiserve siya as sacristan. Tapos may nakita siyang ano, babae dun sa audience na from afar, akala niya nanay niya. So hinintay niyang matapos yung ano, yung mass, tapos hinabol niya. Tapos ang layo layo na nung narating nila, pagkalingon ng babae, hindi pala yung nanay niya. Kasi halos sa isang taon, once lang po niya makita yung nanay niya. So sobrang naglong po talaga siya ng affection ng magulang. Parang lahat po yun, nag-flashback sa akin na naisip ko, ah, kaya pala ganun si Papa. Kaya pala, sobrang wounded niya pala. Ayun, sobrang wounded pala niya nung bata siya na yung mga wounds na yun, naiyak ako. Ayun, yung mga wounds po na yun, hindi na deal. Sa pagkabata niya, hindi na deal hanggang lumaki na lang siya. Oo, nakilala niya si Lord, pero hindi kasi yung inner healing, kasi syempre kung ganoon kalalim yung sugat, 'di ba? Ganoon din dapat kalalim yung pagdadaanan mo bago ma-heal 'yon. 'Yun po, wala siyang naging ganung pagkakataon. Until naging nagkaasawa na lang ganoon. So lahat ng mga 'yon caused him to, siguro marami siyang mga unresolved issues, and who knows kung na-abuse din siya nung nandun siya sa kumbento, kasi nga he grew up naman with, you know, people na hindi niya kaano-ano. So dun ko po parang na-realize na my dad was also a victim. And because of that, hindi niya ako, nagawa niya yung mga bagay na yon na hindi niya naman intention na saktan kami, yung family niya. Pero wala eh, ganun yung parang hurt nga siya. Kaya na-hurt niya din kami. And after that, parang nagkaroon po ako ng compassion sa tatay ko. Naawa na lang din ako. Parang nagkaroon ako ng awa na he had to go through something like that. And sabi ko, siguro kung hindi siya hihingi ng tawad, ako na mismo yung magpapatawad sa kanya. Although matanda na din po kasi sila, pero parang part of me gusto ko din na siguro hindi pa too late, no? Ayun po, na sana maranasan din nila yung ano, yung naranasan namin sa Living Waters po.
2: Sa pilot program nyo, paupuin nyo dyan si si tatay at si nanay. Oo.
1: Alam mo, ate, at Doc Rian, dun mo marirealize bakit maraming mga pastor ang nagfo-fall. May mababalitaan na lang tayo, napaka-powerful na evangelist, napaka-powerful na ganito na yung church, ang laki-laki. And bigla na lang may puputok na scandal na meron palang mga ganito, ganyan. Kasi hindi po solusyon na pagpastor na kayo, nag-aral kayo ng Bible, ay kahit kabisado niyo yung Bible, di ba? Na ano siya, na hindi siya solusyon na wala ka ng issue. Kasi it's not really in the brain or sa utak, di ba? Kailangan talagang katagpuin ka ni Jesus sa puso. And hindi mo mapaliwanag yun eh. Kahit alam mo, mapupunta ka sa impyerno, ganito, ganyan, masama yan. Pero yung puso mo, yung may longing siya, may butas siya na parang gustong-gusto mo talagang gumawa ng mali or kahit nga ayaw mo eh, parang meron ka talagang urge to do it because parang masarap yung feeling or merong something na nabibigay sa iyo or naging addiction mo na siya. And hindi po yun masusolusyunan ng pagiging pastor. At nandito po ang Living Waters para katagpuin kayo. Wala pong judgment dito kung pastor kayo or bishop na kayo. Mayroon pong mga umaattend na pare, pastor, bishop, mga church leader. Open po ang Living Waters to help you in your struggles.
2: Amen to that. And sana po, you know, pride din minsan eh, Je and Rian, na ayaw aminin sa sarili. Sige.
1: Mahirap kasi 'di ba na
2: true.
1: Ano na ako eh, dami-dami
2: oo
1: ko nang nililid. 1,000 na tao tapos sasabihin nag-struggle pa ako. 'Di ba mahirap po siya.
2: Yeah, and we've heard of so many testimonies na after Sunday preaching, sa Monday they go on sinning, magkakasala. And then Wednesday or Thursday, nagpre-prepare na naman ng next sermon, ng next teaching. And we're not judging people here. We're just talking about the reality ng kasalanan ng bawat isa. Kami rin ni Gerald, kami rin ni Rian, we have our own sin and addiction. And at times, inaatake pa rin ho kami. But we always choose to go back to the cross, to Jesus, who wants to heal us continually. And we'll never reach perfection, as we say, until we go to Him sa kanyang kaharian someday. And we pray na kayo din po would experience His healing. Ayan, the progress, the joy of being healed, and will continually be healed by the Lord. Pagbalik po natin, ay tatanungin naman natin si Doktora ng kamusta na siya ngayon. Kamusta yung experience niya ng healing from the Lord. So stay with us po dito sa panahon ng paghilom.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
4: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, halatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
5: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
2: This is 702 DZAS at member tayo ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. And ang programang ito po ay hatid din sa inyo ng Living Waters Philippines. Ayan, na magse-celebrate ng 25 years this year. And we hope you can join us on November 7. Sabi nga ni Gerald kanina, mark it on your calendar, join us. Baka makita nyo pa nga doon si Pastor Matt at si Rian, si Dr. Rian on that day. Ayan. Again, kami po ang inyong kapiling. Ako si Carmen Go Vargas.
1: At ako si Gerald Balite.
2: And our guest is Dr. Rian Angiwan. Yan. Je, meron kang tanong.
1: Yes, may tanong ako. Anong, Doc, anong pinakamahirap na parte ng healing process na ginawa sa iyo ng Panginoon? Parang surgery, di ba? Naalala ko, doktor yan. Pag merong healing, may surgery, medyo masakit.
0: Yeah. Yung sa akin po, well, I think yung one of the difficult things po with my dad is, yun nga po, hindi kasi siya talaga humingi ng tawad. Like, di ba tayo? Parang, that's the one and only thing sana na yung hinihintay natin. So, parang the challenge is kung paano mo papatawarin yung isang tao na hindi naman nagpakumbaba or humingi ng tawad. But then, ayun nga, parang, siguro, enough prepare na ni Lord yung heart ko na dun sa pinakita niya sa akin during the conference na nagkaroon na ako ng compassion para kay Papa, na parang naisip ko na lang yung hirap na pinagdaanan niya nung bata siya. And for me, parang dun nag-start na naging maawain na lang ako towards Him. Na instead na galit yung maramdaman ko, or isisi ko sa kanya lahat ng mga naging pains and struggles namin. Kasi kung naaalala nyo, tita, dun sa testimony ko nun sa Baguio, di ba, parang there was a time na I had to stop sa pag-aaral ko sa med school. Di ba, kasi they couldn't support me financially anymore. Dahil yun yung time na natanggal nga si daddy sa ministry. So, hindi nila ako mapag-aral. So, parang grabe po talagang hirap na pinagdaanan ko noon in terms of kung saan kukuha ng pagkain, paano mabubuhay. Na parang gusto kong isisi sa kanya na kaya ako nagdaan ng ganong hirap dahil sa kalokohan niya. But then parang napalitan po lahat nung galit ko, napalitan ng awa towards Him. Kaya nung nakita ko na siya after Cebu, ako na po yung nag-initiate na sinabi ko sa kanya na ganito yung naging effect sa akin nung mga ginawa mo, nung mga nangyari noon, and quiet lang siya. Parang naluluha, ganon. Hindi siya nag-apologize, pero siguro yun na yun. Parang basta for me, in my heart, alam ko na, yeah, it's a process. And babalik siguro, paminsan-minsan yung mga flashback nung mga kahihiyan na naranasan ko, mga hirap na naranasan ko nung time na yon na hindi nila ako mapaaral. Pero more than that, parang mas nangingibabaw pa din na I feel privileged despite that, kasi at this stage in my life, na-encounter ko yung inner healing na hindi ko na kailangan ding ipasa sa next generation pa sa magiging anak ko yung pains na naranasan ko. Kasi di ba ganun yung tendency po, parang maipapasa natin. So yun po, parang yeah, it's a process, and I'm privileged na at this stage, eto, niloob ni Lord na maranasan ko. I feel blessed po.
2: Yun. And siguro, gawin na natin yung kanina, sinasabi ni Gerald off the air. Ano nga yun, Je?
1: Anong mensahe mo sa mama mo at papa mo? Especially sa papa mo.
0: Sa papa ko, okay.
1: Baka merong bago.
0: Okay.
2: Unahin mo na muna si mama. Si mama muna para ayan, medyo makakambyo ka. Go.
0: Si mama po, Sobrang, sobrang believe ko kay Mama kasi she held our family together. Even if we had a dysfunctional family, ang time na Daddy was removed from the ministry, si Mama yung tumayong breadwinner ng family. And for the sake sa aming mga anak, hindi niya inabandon si Daddy. So, thank you, Mama, sa lahat ng pagtitiis mo for those 40 years na kasama mo si Papa. Salamat kasi naging very strong ka. And salamat kasi nakita ko sa iyo kung paano yung maging real woman of God who's very strong in her faith, na hindi man siguro na model ng isang pastor, but you modeled it to us. You know, the reason why I learned to love the Lord is because of you. Kasi nakita ko sa inyo how you love the Lord, how you were so faithful to the Lord, how prayerful you are. You're a woman of faith and a woman of God. And I thank God na ikaw yung naging nanay ko. And I thank God for your strength and for simply being my mom. So, yeah.
2: So, nanay pa lang yan, umiiyak na. Your message kay tatay mo.
0: Kay daddy naman, I will never be proud siguro of the past ng family natin. Nahihiya pa din ako kapag naalala ko yung mga nagawa mo, Dad, but that doesn't mean I don't love you. And I know you were so madami kang magkukulang, imperfections, and I know na dahil yun sa mga naranasan mo din, dahil yun sa pagiging abandoned mo as a child. And I want you to know that na still, I love you, and I'm happy na nasa ministry ka ngayon, na kahit matanda ka na, you're still serving the Lord. So I ask that God will restore to you the years that the devil has stolen, that kung hindi pa namayagpag yung ministry mo noon, then I pray that this time you will experience the blessing of God as you follow Him ng maayos, ng may integridad. And ayun, I hope na maranasan mo din yung healing na naranasan namin.
2: Yeah, yeah. And habang nag si-share ka, Rian, yun din yung desire ng heart namin. I believe yun din ang desire ng heart ni Gerald, that what the enemy has stolen, the Lord yes. will give it back or heal back yung needs ni tatay mo. Yeah. So if I know there are parents listening now, and maaring I hope lalo na yung mga nasa abroad, sabi nila malungkot sila kaya nakakagawa sila ng mga maling bagay. What is your message for them, Rian, for parents? Na may effect ho, mga tagapakinig natin at mga nanay at tatay, may effect yung infidelity. And Gerald, hindi lang mga tatay ngayon ang going through this kind of infidelity, pero pati ang mga babae, mga nanay. Kasi ang katwiran, and I'm not judging you, ha, pero this is the reality, ang katwiran ng sinasabi natin kasi malungkot sa ibang bansa. Naiintindihan po namin yon. Pero may effect. So anong message mo sa kanila, Rian?
0: So before you even think of doing something na alam nating mali, no, let us think of the lasting impact na pwedeng magkaroon ito sa mga anak natin, sa mga mahal natin sa buhay. Because one mistake can change our lives and it can affect generation after generation. And wag na natin pong gawin yung mga bagay na alam nating hindi nakaka-glorify sa Lord o maganda sa pakiramdam. But the consequences, hindi po madaling i-deal. And we do not want to inflict wounds to the next generation because the next generation will do the same to the next generation. So let's stop that cycle. And I hope that whatever pains na naranasan natin from our parents, we don't pass it on anymore. So it ends with us. It ends in our generation.
2: Mabuti na lang, maganda pa rin ang naging buhay ni Rian eh. I mean, hindi niya sinira, hindi nagpariwara. So ang message mo naman dun sa mga katulad mo, Rian, na ang parents ay hindi rin ano faithful or may ginawang mali. It doesn't also mean na infidelity lang. May mga parents na may mga kasalanang hindi man katulad sa iyo pero may effect pa rin sa mga anak. What would you like to tell them?
0: We don't have to follow their footsteps, guys. our relationship with the Lord is not based on our parents, but it's individual. So allow yourself to be fathered by the Lord, to be mothered by the Lord. Whatever it is that's missing sa earthly parents natin, kayang-kayang punan yun ni Lord sa mga buhay natin. And I hope na yun nga, gaya nung sinabi ko, putulin na natin yung cycle na yun. I-break na natin yung ganong cycle na yung abused is nang-abuse din, yung nasaktan is nananakit din. So let's end it here sa generation natin. Ayun.
2: And unless may tanong ka, Je, ang last question ko lang is what do you look forward to now that you have been healed and is still being healed by the Lord?
1: Yes.
2: What do you look forward to?
0: Yeah, I look forward to becoming a better mom, a better wife, a better Christian, na I can also be an instrument of God's healing, not just, you know, as a doctor. But I know that there are so many Christians in their churches who are hurting right now. And I want to be, you know, an instrument also through Living Waters, to be part of the healing team also, to be able to spread the love na naranasan ko through this ministry, that I'll be able to share it also to others because I believe na ang dami pong nakakailangan ng healing ministry po dito din sa amin.
2: Yeah, and that's what you're going to be doing, yung pilot program sa Baguio. And ang gusto lang po namin din i-emphasize is the Living Waters that we're talking about is not just the ministry, but Jesus Himself. He is the living water. Siya talaga yung nag-heal sa bawat isa sa atin. So we give praises to Him. Ayan. May pahabol ka ba, Je, before we end the program?
1: Pinaiyak na
2: natin. Pinaiyak na natin si Rian. Pero it's so good. Ayan. Rian, i-ano mo na kami. Panalangin mo na kami at ang mga tagapakinig natin wanting also to be healed by the Lord.
0: Yeah. Okay. God, we thank you for this time. Oh God, that you have given me this opportunity to share how amazing and powerful you have been in terms of healing the wounds that I received or experienced in my family, Lord. Thank you for Je and for Tita Carmen and for the Ministry of Living Waters. In DZAS, we pray, Lord, na kung paano nito naabot yung nanay ko many years ago, I pray that this would also reach the right people and the people who are waiting and searching, Lord God, for your healing. I pray, Panginoon, that you will open up their hearts and there will be a way, Lord, that one day they can also receive your healing. kung sa ministry din po ng Living Waters, and we pray for the families, for the Christian families, O God, especially the families of pastors who are experiencing a lot of struggles and trials, Lord, similar to what we've experienced before. I pray, O God, that you will cover all these Christian families, O God, with your precious blood. Panginoon, na huwag niyo pong loobin na mawasak ang pamilya at mawasak din po ang kinabukasan ng mga anak. Salamat po, Panginoon, sa aming mga host, sa bawat nakikinig, at sa mga magagandang gagawin niyo pa, Panginoon, sa pamamagitan ng Living Waters. Ikaw po ay aming pinupuri at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Amen. Nako, salamat sa bravery mo sa pag-share na ito. And sana, narinig ito ng iyong tatay. Pero kung hindi man, mga kaibigan, may replay naman po ang episode na ito. Kaya
0: ready akong makinig.
2: Kasi when I say replay, kasi ito, pinopost namin din sa website ng Living Water. So you can hear it again and watch
1: baka
2: it.
1: May mag-send sa tatay.
2: Ayan. Okay. So, ayan. Sa Philippine time, I don't know lang sa ibang bansa, Philippine time, it's 9:30 hanggang 11 ng gabi tuwing Sabado. So, thank you again, Doktora Andrien. Ayun, Angiwan. Andrien. Haba ng pangalan ni Doktora Rien. Pero thank you sa iyo, ha. Wow. May wala na. O, sige.
0: Sige. Okay na
2: po. Okay na yon. Thank you rin kay Pastor Matt at saka kay Galilee. And of course, thank you sa iyo, Gerald.
1: Thank you din po.
2: Yan. And si AA, nasa bahay pa yata. So, AA, hello. And kay Jeriah at kay Jaire. Yan ang mga anak ni Gerald. And Lourdes and the DCAS team, salamat sa inyo sa pag-assist sa pag-alalay sa ating gawain na ito. Ayan. At ako po, nagpapaalam muna sa ngalan ni Benji Cruz at ni JV Di Choco. Maraming salamat po and continue to spread the word about God's love and goodness. At yung mga past episodes natin, and you can check it out online para po marinig nyo ang istorya ng bawat isa. Ng kung paano sa kabutihan ng Panginoon. He has healed and is continually healing us. Ayan. Salamat po. Paalam na muna kami. Bye-bye. Thank you and
1: bye.
2: God bless.
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
9: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
10: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
9: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
11: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
12: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, ang Pilipinas po ay kinilala bilang isa sa 17 mega diverse countries sa buong mundo dahil napakarami nating halaman, hayop, puno at iba pang mga organism na matatagpuan sa ating bansa. Believe it or not, dito lang sa Kamaynilaan eh puro tayo semento ano o kaya sa lugar kung nasaan ka. Naroroon, pero malaki ang ambag ng lokasyon natin sa Coral Triangle. Ito po ang sentro ng pinakamataas na marine biodiversity sa buong mundo. Ganon din yung pagiging isang kapuluan natin na binubuo ng over 7,600 islands. At bukod pa dyan, sabi ng Convention on Biological Diversity, isang global biodiversity report, nasa 52,000 ang species at mahigit kalahati ng mga ito ay endemic. Kabilang dyan ang Philippine eagle, ang tamaraw, Philippine crocodile at Philippine tarsier. Na sana nga ano, hanggang sa mga susunod pa na panahon ay makita pa ito ng ating mga kaapu-apu-apuhan. At dagdag ng World Wildlife Fund na isang world's largest environmental organization at ASEAN Center for Biodiversity, natatangi ang Pilipinas at mayroong malaking pananagutan ang bansa para sa kalikasan na ito. At dahil malaki yung challenge sa ating kalikasan, gaya nga ng pagkakakalbo ng kagubatan, illegal na pagtutroso, pagmimina, polusyon, etc., ay marami po na proyekto ang pamahalaan na isinusulong para baybsan ano, yung epekto nito. At kasunod niyan sa likod nito ay meron din mga individual na tila ba tagapagtanggol ng kalikasan. Ang atin pong makakasama sa ehemplo ay isang surgeon turned farmer. Ang tabayanan po natin. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Magandang araw sa iyo, kaagabay. Welcome po sa programang ito na papakinggan sa 702 DCAS at sa iba't iba pa pong mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Saan ka man naroroon, ano man ang iyong ginagawa, samahan mo kami. Pwede kang makapanood via Facebook Live, YouTube o kaya naman sa Channel 185 sa GCTV Signal Cable TV. At eto na nga mga kaagapay, magandang araw. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Kasama po natin si Dr. Efraim Cercado. Siya po ay President ng Denrotronics Corporation, Value Chain Expert Center for International Forestry Research, World Agroforestry, Asian Development Bank. Siya po ay Clinical Research Analyst. Siya ay Real World Evidence Specialist sa Novartis. Siya po ay Planning and Operations Consultant ng DBP Seed Bank Project and also known as Surgeon Turned Farmer. Isa po siyang General Cancer at Trauma Surgeon. Aalamin natin bakit nag-iba ng landas si Dr. Efraim Cercado. Magandang araw, Doc.
1: Yes, good morning, Jo. Good morning po sa lahat ng listeners ngayon.
0: Yan. Meron ka ba babatiin, Doc?
1: Unang-una, I'd like to greet all the Filipinos. Maganda po yung opportunity natin ngayon para we can develop a great Philippines through agroforestry sa pagtatanim ng halaman. And gusto ko pong batiin lahat ng mga partners namin sa Denrotronics na maririnig ito ngayon. And of course, I'd also like to greet yung ating regulatory agency, yung DNR. We'd like to say na you're doing a very good job sa dine-develop nating industry na forestry related.
0: Okay. At batiin din natin, Doc, ang ating mga schoolmate dyan sa Marikina Institute of Science and Technology, batch
1: 1990 to 1994. Yun.
0: Ayan.
1: Yung batch namin ni Jo.
0: Oh,
1: so, MIST, Marikina Institute of Science and Technology pa kami nun.
0: Mm-hmm.
1: Hello.
0: Ngayon ba? Ano na siya?
1: Marikina Science High School.
0: MSH. Ayan. At mga taga MSH, makinig kayo. Si Doc Efraim ay talagang mahusay siya sa science and math noong high school pa lang siya at isa siya sa mga may honors, di ba, na nag-graduate. Top ka sa mga class noon because you belong to the pilot section.
1: Oo.
0: Oo. Bata ka pa lang, mahilig ka na sa science and math.
1: Mahilig na. Sa actually, arts nung time na yon. So ngayon, medicine, tapos ibang arts naman, landscaping, tsaka environmental arts naman ngayon.
0: Mm-mm. Pero bago tayo pumunta doon sa environmental arts, ikaw ay doktor. Pinangarap mo yon?
1: Yes. Pagka-graduate natin nung high school, tapos nung kalagitnaan siguro ng college, iniisip ko na kung anong gusto kong career sa buhay.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko ayoko ng desk job. Ayokong nasa likod
0: ng bang course
1: desk.
0: Na kinuha mo?
1: Public health.
0: Ah, okay.
1: Public health. Para siyang medtech.
0: Mm-mm.
1: So this is in UP Manila.
0: Mm-hmm.
1: And then it's a 4-year course. Para siyang medtech. Maraming statistics. Maraming public health na work. Mm-hmm. And it's a pre-med.
0: Mm-hmm. So diniretso mo siya?
1: Diniretso ko na siya.
0: Dahil nga sabi mo, ayaw mo ng desk work. Dahil more on research pala itong course mo.
1: Oo.
0: So, and then, what happened? Tuloy ka sa medicine?
1: Tumuloy ako sa medicine sa University of Santo Tomas.
0: Mm-hmm.
1: So that was from 1998 to 2002. So I graduated from UST Medicine and Surgery ng 2002.
0: Mm-hmm.
1: And then from UST, nag-moonlight muna ako for 1 year working around the different hospitals. And then 2003 until 2008, tinapos ko naman yung general surgery ko doon sa East Avenue Medical Center.
0: Mm-hmm.
1: So in East Avenue Medical Center, ang specialization talaga namin is general surgery and trauma. Kasi trauma center ang East Ave.
0: Mm-hmm.
1: So yung mga nasaksak.
0: Aksidente.
1: Na-aksidente. Na barel. Ganong klaseng trauma.
0: Ma-action ang ma-action naging buhay trabaho namin. Mo doon.
1: Ma-action.
0: So, pagkatapos nun?
1: Pagkatapos nun, nag-practice ako for about 12 to 15 years.
0: Mm-mm.
1: And then I became provincial surgeon of Romblon from the period of 2010 to 2014.
0: Ah, 2011
1: to 2014.
0: Lumipat ka ng ibang community,
1: yes,
0: province.
1: So I went to Romblon, nagre-render ako ng service doon. I was also doing private practice sa Romblon. That's where I discovered agroforestry.
0: May I ask bakit sa Romblon?
1: Romblon sounded like a good opportunity nung time na yon because there were no surgeons there. Wala silang registered surgeons there. Yung mga specialists noon dumadayo pa from Manila. So me and other specialists dumadayo pa from Metro Manila. So it sounded like a good opportunity nung time na yon.
0: Mm. Kasama mo yung family mo?
1: No, ako lang yung pumupunta doon nung time na. So sometimes I would stay there for 2 weeks and then go back sa Manila.
0: Okay. So sa Romblon, nagkaroon ka ng crossroads.
1: Yes, Romblon was sort of a crossroads.
0: Mm.
1: Doon, nag-start ako doon na pag wala akong pasyente, namimili ako ng mahogany plantations.
0: So mahilig, plantito ka na.
1: Plantito na. ang economics talaga ang motivator ko nung time na yun para magsimula.
0: Mm-hmm.
1: So admittedly finances ang original reason ko.
0: Bumibili ka ng mahogany para?
1: Bumibili ako ng mahogany tapos binibenta namin yun sa lumberyards dito sa Metro Manila.
0: Okay, so nagkaroon ka rin ng business.
1: Nagkaroon ako ng business habang walang pasyente and selling mahogany to lumberyard sa Metro Manila was a good business.
0: Mm-hmm.
1: So malaki rin yung income.
0: This was 2018?
1: 2012 to 2014 ito.
0: Okay, 2014. And then, paano lumawak yung, I would say, yung advocacy mo toward this kind of endeavor, yung agroforestry and biodiversity?
1: Yung lumberyards kasi, namimili sila ng mahogany, mura lang. Tapos naghahanap sila ng native species kasi yung mahogany po, hindi po siya native species.
0: Imported siya.
1: Naghahanap sila ng mga native species kagaya ng lawaan, dao, tangile, apitong. Mas mahal yung bilin
0: local.
1: Nila. Local 'yon.
0: Uh-oh.
1: So times 3 yung bilihan nila ganong kataas. Kaya doon nagsimula.
0: Sorry, times 3 na.
1: Ah, times 3 sa presyo ng bilihan nila sa mahogany.
0: Mas mahal ang local.
1: Mas mahal ang local.
0: Ah, kaya imported lagi ang mga wood.
1: Mas mahal yung local, kaya naman imported yung wood kasi wala tayong supply nung local timber, yung local lumber.
0: Mm.
1: Wala tayong plantations kasi dito sa Pilipinas.
0: Mm-hmm. Okay. Medyo mas marami tayong matututunan mula sa ating eksperto ngayon sa agroforestry. Siyempre dito sa atin sa urban, ano, medyo hindi tayo familiar with this kind of discussion. Pero kung ikaw ay nakatira sa ibang bahagi ng lalawigan ng Pilipinas at familiar ka sa mga ganitong klase ng economics, ay maganda. Pero sa atin, ang mga nasa Manila, maganda rin na matutunan natin at magkaroon tayo ng heart toward caring for our environment. Kasi marami tayong mapupulot mula sa ating doctor ngayon na president ng Dendrotonics Corporation. Tell us more about that.
1: Yung company namin? Sige, Dendrotonics Corporation is a biodiversity company. We specialize in reforestation talaga.
0: Mm-hmm.
1: Isang critical factor sa reforestation kasi sa Pilipinas, the only successful reforestation is a reforestation which generates income for the people. So yun yung specialization namin.
0: Mm-hmm.
1: We make our activities profitable for the people. So we focus on 3 agroforestry lines.
0: Mm-hmm.
1: Bago pala idiretso, pag sinabi po natin agroforestry, ito po yung field na ang deals with trees. So ang 3 main business lines namin is agarwood.
0: Mm-hmm.
1: So agarwood, timber plantations, tapos flower parks development. Yun yung flower parks.
0: Mm-hmm. Flower parks. Uh-huh. Okay. At ito ay centered to which location?
1: We do this nationwide.
0: Mm-hmm.
1: And we have agarwood plantations nationwide all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, Palawan. Usually kahit saan probinsya nandun kami.
0: But mostly saan?
1: Ang pinakamarami naming location is Batangas.
0: Ah, dito sa Luzon.
1: Batangas, followed by South Cotabato region.
0: Mm-mm.
1: And then, even up to Palawan, marami kaming plantations.
0: Mm-hmm.
1: So, yung plantations po namin ng agarwood, combination din yan ng mga timber plantations. So, andyan po nakatanim yung mga native natin na species na hindi mo nakilala. Pero makikita mo sa pangalan ng mga sections natin sa eskwelahan, kagaya nung Nara, Lawaan, Dau, Tangile.
0: Yung Lawaan, di ko na alam eh. Pati Tangile. Oh.
1: So marami kaming tinatanim na ganun para hindi yun mawala, hindi maging extinct sa Pilipinas. Kasi iba naming parks, flower parks din siya.
0: Okay. Kanina, you've mentioned about yung focus mo is to earn money.
1: Mm.
0: Tapos ngayon, nag-iba na. Kasi somehow yung business naging advocacy, na it turns out that the intention is to also help the people in the community.
1: Paano lumalim
0: yung ganong perspective?
1: I wouldn't call it an advocacy anymore. Mm. I would call it my personal calling in life.
0: Mm.
1: So dito ako tinawag ni Lord.
0: Mm-hmm.
1: Nabanggit ko kanina na it started out na economics yung reason.
0: Yes.
1: So, i-explain ko kung bakit economics yung reason. Kasi kami mga doktor.
0: Oo nga, kasi parang ang hirap intindihin, di ba? Doktor ka na eh. Tapos, iniisip mo, pag doktor, ano yan, matik yan, mayaman, malaki swelduhan. Tapos, bakit ang pinag-uusapan natin suddenly is all about economics? Well, in fact, you're a surgeon.
1: Hmm. Ito kasi yan, pag naging successful ka bilang doktor,
0: mm-mm,
1: wala kang oras for anything. We're trading time for money. Pag kami bilang doktor, naging successful kami, marami kaming pasyente. The more patients you have, the less time you have for family, the less time we have for ourselves.
0: Mm-mm.
1: So, yun yung consequence ng success namin sa doktor. We lose our time.
0: Mm-mm.
1: And also, bilang surgeon, yung stress level namin medyo mataas kasi pag hindi maganda yung kondisyon ng pasyente, dala namin yan hanggang bahay. So, hindi kami makakatulog ng ilang araw
0: mm-hmm.
1: until the patient gets better or goes to a better place.
0: Oo. The best place, I would say.
1: Oh, best place. And then, so, yun, I wanted better time, good finances pa rin. That's why I went into agroforestry.
0: Mm-mm. Kaya siya talagang crossroads, no? Pipiliin mo yung passion mo. And na-divert ka rin ni Lord sa another passion.
1: Oo. So, dahil doon sa pagbebenta ng timber,
0: mm-mm,
1: pinag-aralan din namin yung other native species. Actually, ang dami namin pinag-aralan. Rubber tree, falcata, gemellina, palm oil, napier grass, bamboo, pinag-aralan namin yon.
0: Pag mag-e-exam, parang isa lang point ang makukuha ko, yung rubber lang. At saka palm. Ayan, dalawa lang pala. Oh.
1: Pero kami, kaya namin pinag-aralan is, pwede ba natin siyang gawin? Kung gagawin ba natin siya, mapagkakakitaan ba natin siya?
0: Okay. Going back dun sa kwento mo, nangyari ba lahat ito sa Romblon o bumalik ka na sa Manila?
1: Most of the product review nangyari sa Romblon, mm-hmm, pero may carry over pa siya sa Manila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nag-incorporate kami ng negosyo 2020 na, March 2020. So we incorporated the business, pero we only stuck with three profitable agroforestry lines. Ito yung timber plantation, flower parks, plus yung agarwood.
0: Mm-hmm.
1: Yung agarwood kasi 2016 na namin na-discover, late na. Nauna yung timber plantation tsaka flower parks.
0: Kanina mo pa binabanggit agarwood. I-describe mo nga sa amin, bakit maganda ang agarwood?
1: Okay. The most striking thing about agarwood is the price. In Middle East, the price for 1 kilo ng Philippine agarwood, retail price ito is 400,000 pesos kada isang kilo. Ganun siya ka-expensive.
0: Mas mahal sa Nara?
1: Ay, mas mahal sa Nara. Ang Nara, ang bentahan lang ng Nara is per board foot, ibig sabihin 1 inch by 12 inch by 12 inch is 350 pesos.
0: Malayo.
1: Oo, malayo. Mm. Ito, agarwood, 400,000 pesos per kilo.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung minimum retail price na
0: pinakamababa.
1: What's
0: something about this wood? Bakit ganun siya kamahal?
1: Ginagamit siyang incense ng Middle East tsaka Asian countries.
0: Okay.
1: So, incense siya. It's very important to the Islam faith.
0: Mm-hmm.
1: Nakasulat kasi sa Quran, they have to use this in their daily rituals. So
0: specific yung agarwood.
1: Specifically yung agarwood. So, yung nakita niyong pinapausukan nila yung abaya nila,
0: uh-huh,
1: ito yun. Ito yun. Mm-hmm. Yung iba sa inyong audience na nakarating na sa malls ng Dubai, tsaka sa Saudi Arabia, tsaka sa Abu Dhabi, ito yung naamoy mo kada segundo sa malls. Yun.
0: Mm-hmm.
1: It's very important to them. So it's very expensive because culturally, religiously, so yun yung reason.
0: But in terms of durability?
1: Durability, ano siya, hindi siya perishable good. And dahil incense siya, the consumption is very high. They use it daily.
0: Kasi nga, ginagamit. So maganda ang negosyo sa agarwood.
1: Well, it's potentially a very good business for the Philippines, lalo ngayon.
0: Local ba yon sa atin?
1: Local, oo. There are about 20 listed agarwood species sa buong mundo. The Philippines has listed 9, so almost half. We have the most number of agarwood species in the world. So, as a country, we're very blessed.
0: Talking about yung crossroads mo, syempre itong

0: kumbaga nun, halos bojakin niya ako. nung time na yan.
1: Ay, nung sabi ng father mo?
0: Yung father ko, tahimik lang naman yun. Supportive naman siya.
1: Okay. Baka ang spokesperson si nanay.
0: Ano naman yun, I appreciate what she was saying. Kasi it was a scary time for me. Kasi you're leaving behind a stable, high-paying job. Tapos you're well-respected in the community.
1: Yes.
0: Tapos bigla kang lilipat sa hindi mo kabisado.
1: And this happened during the pandemic eh.
0: 2021.
1: Oo. Eh, kumusta din yung wife mo on this part?
0: In general, the family was supportive naman.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, syempre, yung mga bagay na yun, pinapag-pray din naman. Mm-hmm. So,
1: nakuha sa panalangin.
0: We seek guidance on Matt. It's a very big jump. It was a very big jump for me.
1: Mm-mm. But what made you decide? Ano yung siguro confirmation or ano yung insight na nagbigay sa'yo? Ah, ito na talaga yung tatahakin.
0: COVID period yun eh. Mm-mm. COVID period yung time na yun when we incorporated the company, March 2020.
1: In demand ka nung time din na yun.
0: Oo. So, yung mga pasyente, ayaw ng mga pasyente magpa-hospital.
1: Yes.
0: The truth is, kahit yung mga doktor nung time na yun,
1: ayaw rin
0: magpa-hospital.
1: Oo.
0: Takot rin yung lahat ng mga doktor. So, yung medical practice, mababa talaga nung time na yun.
1: Mm.
0: Pero yung company namin, dahil we engaged in plants, and halos lahat ng tao naging mga plantito-plantita, we were one of the few companies nung time na yon that was booming, na nag-flourish. Bibihira yon nung time nung nung COVID.
1: Mm-hmm.
0: And we were not a logistics or tech company. Yon plus of course we did a lot of prayer confirmations nung time na.
1: Talagang kasi for you to pilot something, ang dami mong kailangang iwan behind, mga i-let go na mga dati mong hawak-hawak, kagaya nga nitong iyong career. And ano yung challenges naman? Sabi mo, parang nagsimula ka na, nag-flourish yung business. But along the line, merong mga challenge. Isa sa mga nakikita ko, syempre hindi naman ako familiar sa ganitong craft, yung reforestation yan. So yung mga teritoryo ng may teritoryo, lupa ito eh. So does it involve yung, syempre yung safety and security ninyo? Anong mga challenge na kakaharapin ng ganitong klase?
0: Pag challenge, ang dami yan.
1: Kailangan tapusin natin to in an hour.
0: Ang dami. So meron kaming operations manual sa business namin. Mm. Naka-enumerate dun yung mga risks of doing this business. The number one risk na naka-enumerate dun is tinatawag namin security of tenure.
1: Mm.
0: So ibig sabihin nun, kunwari, nagtanim ka ng pagkakitaan mo, tapos nag-harvest ka na, later on may darating na tao, sasabihin niya, akin yung lupa
1: akin
0: na yan.
1: Lupa ko yan. Oo, yan na nga.
0: Tapos akin yung puno na yan.
1: At may titulo yan, dito ka nagtanim sa lupa ko.
0: Kaya sa amin, in general, we do not plant on government land. Tapos kung magulo yung titling ng lupa, magulo yung pag-aari, hindi namin tinataniman yon. Kailangan titulado, walang ibang claimant sa lupa. So, that is one.
1: Pero was there a point na nung nagsisimula kayo, nagawa niyo yung ganong klaseng mistake?
0: Meron. Marami kasi kaming partners. We have more than 100 plantation sites nationwide all over the Philippines. Mm. So, hindi naman lahat yon perfect. Na-experience din namin yon na despite follow-up, may mga nakakalusot pa rin na hindi maayos yung pag-aari ng lupa. So, it causes problems.
1: Mm-mm.
0: Oo, malaking problema yan.
1: Mm-hmm. Meron ba kayong na-encounter na medyo life and death, matter of life and death yung situation? Kasi lupa nga pinag-uusapan.
0: Oo, pag lupa, alam mo naman yung terminology natin dito sa Pilipinas, walang kapakapatid, pag lupa o pera pinag-uusapan. We've seen that happen, pag disputes sa lupa. So sa amin, malinaw naman yung guidelines namin. Aware kami sa legalities, we avoid that. Na naiwasan namin yun. Kasi yung entry mo pa lang, pagpasok mo pa lang, sinasabihan na namin, ano bawal, ano po pwede.
1: Mm.
0: So, hindi kami umaabot sa ganung point.
1: Okay. Another, sabi mo marami kayo

0: yung listahan that you would like to share?
1: Ay, yung mga problema, no? Ah, marami yun. Sa research and development pa lang for the technologies, ang dami na naming napatay kasi tinetesting mo yung mga technologies na gagamitin mo.
0: Linawin natin yung napatay.
1: Ah, halaman lang yun.
0: Halaman.
1: Hindi naman tao yun. Oo.
0: Oo.
1: Oo nga, no? So, hindi sa pagiging doktor yung mga napatay. sa mga halaman,
0: halaman,
1: sa agroforestry po yun. So, in the process of testing your technologies, na maganda yung kalidad, you test your technologies.
0: Species.
1: So, species of plants. And then, in the process of learning how to propagate it,
0: mm-hmm,
1: yung iba't ibang native species natin, ito hindi maganda. So, yun. And then, we learn about security. And then,
0: security of what?
1: Security of your property. Paano i-secure yung mga halaman mo.
0: Ano yun? Kailangan may bantay talaga.
1: Kailangan may bantay. Lalo, especially since for agarwood, tapos timber plantation, may kamahalan ang pag-i-invest. So, kailangan ma-secure mo siya, maalagaan.
0: So, yung security is also an investment?
1: Security is also part of the investment.
0: Okay. May time ba na yung bigla na lang may nag-harvest ng timber ninyo?
1: Ah, meron yun, meron. Na-experience ko yun nasa Romblon ako na nag-harvest ka na tapos nag-aantay ka na lang ng permit galing sa DNR para sa
0: lalabas na
1: sa
0: yung
1: hin-harvest mo. Nung time na yun, matagal, mga 2-3 buwan bago lumabas yung
0: permit.
1: Transport permit para sa hin-harvest.
0: Pero naka-harvest ka na.
1: Tapos yung isa mong kapitbahay doon, nagtatayo na ng bahay o tindahan. Ang hirap naman kung maawayin mo.
0: So, anong ginawa nyo? Pasadyos mo na lang, ganun.
1: Pag ganun na nga.
0: Pero kasi pag wood, talagang 100,000 ang pinag-uusapan na dito eh.
1: Oo, mga 100,000 ang cash flow pagdating sa wood.
0: Mm-hmm. Nakita mo ba yung sarili mo na nung bata ka, nakita mo yung sarili mo na in the future magiging dito yung tatahakin mo?
1: Well, nung maliit pa ako, I've always liked trees. Sabi ko, kung tatanda ako, gusto ko ng manggahan or orchard or plantation.
0: Uh-oh.
1: Naisip ko naman na kahit mag-doktor ako, magagawa ko rin
0: magagawa
1: naman
0: mo pa rin. Pero talagang kailangan yung focus.
1: Kailangan yung focus. Mahirap magnegosyo na marami kang ginagawa. Bibihira nagsasucceed yung ganun.
0: So sa state mo na to, talagang isang tabi muna ang pagdadoktor. Kasi hindi naman nawawala yun.
1: We have 3 objectives why we're doing this business. The first one is to honor God the Creator. That means we recognize that the Philippines is blessed. Tapos we credit this blessing to God the Creator, not through anong tawag mo doon, not through evolution, not through Mother Nature. God the Creator talaga. Tapos we want to build a great Philippines, global positioning sa Philippines. Last but not the least is generate wealth for as many Filipinos na kaya namin, hopefully marami. So we're building an industry, 3 non-existent industries sa Philippines, and there is nobody leading the development of this industry. So it really needs a massive amount of focus and resources para marating natin yung gusto naming marating.
0: Okay. Talking about positioning, dito sa atin sa Maynila, anong nakikita mo with how you will apply this type of business sa urbanization natin sa dito sa NCR setting?
1: Urbanization, hindi ko pa maiisip sa ngayon. What we're trying to do is we're trying to spread wealth to the rural areas.
0: Rural talaga,
1: That will, ang contribution nun para sa Pilipinas, more distribution ng resources tsaka wealth, hindi lang siya centralized sa cities.
0: Mm-mm.
1: So, na-develop din natin. And if we are successful in establishing the development ng mga rural areas, generating wealth sa mga yon, may trickle-down economy yon, may livelihood, may industry development. So, that is one offshoot na alam namin mangyayari dahil sa ginagawa namin ngayon.
0: Mm-mm. Para rin kayo nagtatanim ng puno, no? Aanihin mo pa ng napakatagal na panahon.
1: Ang timber matagal, 5 years, 20, 30 years. Pero yung agarwood development namin, you can generate income as early as 3 years if you follow our systems.
0: Mm-mm. Pag-usapan natin yung timber. Saan kayo nakasentro na areas dito?
1: Okay. Ang pinakamalaking project namin would be South Cotabato. Mm-hmm. So it's about several thousand hectares.
0: Mm-hmm.
1: And then all our plantation sites all over the Philippines ngayon is one of the most successful reforestation programs in the Philippines. Kasi wherever we set up plantations, nagtatanim kami talaga dyan automatically nung mga native trees natin, yung mga hindi mo nakilala na lawaan, tangili, mm-hmm. apitong. Ano yan? Identity kasi natin yon bilang Pilipino. Kailangan, alam pa ng susunod na generation na pag Pilipino ka, kailangan meron kang
0: alam
1: ganito.
0: Alam mo yung apitong.
1: Lawaan, apitong. Hindi
0: na lang
1: siya
0: street.
1: Hindi lang siya street, hindi lang siya section sa klase.
0: Oo.
1: So, we're one of the most successful reforestation programs na private in the Philippines. Mm. Marami yung naitatanim namin and the survival rate is very high.
0: Like, ano yung estimation ng survival rate?
1: Ang record namin sa ngayon is 88% survival rate on average.
0: Oo, para ka rin pala talagang doktor ng mga puno, ano?
1: Oo.
0: Oo. Siyempre, nag-harvest ka ng puno. Para sa mga kaagapay natin na gustong mas maintindihan yung ganitong economy, no? Nag-harvest ka ng puno. Yung timber, sabi mo, 20 years palalakihin mo.
1: Matagal.
0: Matagal siya. Eh, kapag yun ay hinarvest mo, ano ang ibig sabihin ba nito? Makakalbo ba ang puno? Paano? Pag tinaniman mo ng bago, syempre hindi pa naman siya agad-agad makakatulong sa environment in terms of climate protection.
1: Matagal siya na investment yung timber plantation.
0: Oo.
1: Actually, on average, yung ibang bansa na nasa timber plantation development, 30 years ang harvest. So, ganun katagal.
0: Ikaw ba may tinanim ka na timber?
1: Marami.
0: So, nasa pang ilang taong ka na?
1: Ang earliest namin tinanim sa Romblon is since 2013, 2014 yun. So, ganun nakatanda.
0: So, nasa 12? Ganun, 12. Buhay pa 26. Ba yung puno na yun?
1: Oo.
0: Nandun pa?
1: Buhay pa. Oh. Ito yung mga Philippine rosewood, yung mga ipil.
0: Mm.
1: So, yun yung mga tinanim namin.
0: Mm-mm. So, paano pag hinarvest siya? Di makakalbo na yung ano?
1: May tinatawag kasi na sustainable harvesting. Lahat kasi ng tao may kahoy sa bahay.
0: Oo.
1: So hindi ka
0: tapos
1: hindi ka
0: yung iba sinusunog pa yung kahoy kasi nga mahalang gas.
1: So hindi ka pwedeng mawala ng kahoy sa bahay. Kung hindi ka magkakahoy, ang alternative mo lang, semento o plastic
0: bakal.
1: O bakal. Oh. Which is hindi sustainable. Mm. Ang maganda sa kahoy, pwede kang magtanim ng gano'ng karami, harvest it, tapos you can tanim mo ulit. Meron kang continuous resources.
0: Kaya lang, yung timber nga is 30 years ang pinag-uusapan natin dito.
1: Oh, 30 years. Ang pinakamabilis namin is 5 years. That would be white lawaan. Specifically, siya ang pinakamabilis tumubo sa mga timbers. It's a long-term investment. The investment has very good returns. In fact, New Zealand, the top exporter of wood in the world, makes $6 billion every year, 312 billion pesos every year from timber plantation. Sustainable siya. Putol ka, tanim ka, meron kang tuloy-tuloy yan every year for the country's life.
0: Mm-mm. Pag pinutol ba ang puno, hindi, halimbawa, yung hindi naman inalis yung ugat, tutubo pa ba yun?
1: Meron mga ganon. Ang examples of that would be gemellina, yung paper tree, tapos acacia, confusa, tapos marami pang ibang species na ganun. Coppicing ang tawag sa kanya. Pag pinutol mo, sisibol ng panibago, may i-harvest ka. Ang gemellina, pwede mong gawin yon for 5 cycles every 5 years. Tapos kailangan mo magtanim na ulit panibago pagkatapos.
0: Mm.
1: Pero in general, karamihan ng mga puno, pag putol mo, tanim ka ng panibago.
0: I-uproot.
1: I-uproot or tatanim ka lang dun sa kung saan
0: sa
1: dyan nakapwesto.
0: Okay, ayan. Medyo technical yung ating usapan. Kasama po natin si Dr. Efraim Cercado. Siya po ay President ng Denrotronics Corporation. Siya po ay Value Chain Expert Center for International Forestry Research, World Agroforestry ng Asian Development Bank. Ulitin mo nga, Doc, yung ano nga itong Denrotronics.
1: So, Dendrotonics.
0: Ano bang ibig sabihin yan?
1: Ang Medyo tongue twister yung ano ano yung kumpanya namin. Latin po yan. Ang ibig sabihin niyan, dendro, puno. Tapos tonics, ibig sabihin health, kalusugan. So, puno tsaka kalusugan.
0: Doktor ng mga puno. Puno ng puno at kalusugan. Dendrotonics. Okay.
1: So, technology company po talaga kami and we specialize in reforestation and biodiversity. Reforestation, ang gusto naming mangyari is makapagpatanim kami ng maraming mga forest sa Pilipinas. And biodiversity, kasi ang mga tinatanim namin, karamihan native trees, mga native species natin.
0: And doon sa may mention ka kanina na flower parks. Oo. Ano 'yun?
1: Okay. Napakaganda ng mga bulaklak ng Pilipinas. Meron kami tinatawag na patalsik pula, namumulaklak siya ngayon.
0: Anong kulay nung bulaklak?
1: Pink.
0: Patalsik
1: pink
0: pula.
1: pink
0: Ang alam
1: mas
0: ko lang
1: maganda
0: may
1: ah.
0: mabangong bulaklak, Nara, orange
1: Mabango
0: yung
1: mabango ang Nara.
0: bulaklak niya. Oh, yun lang, tapos wala na akong alam na iba.
1: Oo, marami
0: Patalsik
1: tayo.
0: pula. Puno siya.
1: Puno siya, maliit.
0: Okay.
1: Maliit na puno. And mas maganda ito kaysa sa cherry blossoms ng Japan.
0: Oh, saan ba 'to makikita?
1: Ngayon, kung pwede mo siya makita sa dalawang locations, Ayala West Grove sa Cavite, tapos Gaya's Kitchen sa Tanay. Oo.
0: Okay.
1: Meron pang ibang location sa Pilipinas kaya lang private properties na sila kaya hindi ka basta-basta makakapasok.
0: So, nagde-develop kayo ng flower
1: Yung
0: parks.
1: de-develop kami ng flower parks.
0: Ano na yung mga area, ito yung mga area na na-develop pa ninyo?
1: Mas kakaunti ang flower parks development namin. And ang final objective namin sa Pilipinas is in 10 to 20 years, yung mga flower parks natin, dadayuhin yan ng mga turista. And parang
0: Ang cherry
1: Japan, parang
0: blossom
1: cherry blossoms ng
0: time, oh,
1: Japan.
0: spring.
1: Oo.
0: Ganon din ba sa atin? Yung flower trees, spring din.
1: Iba-iba. Ang
0: Ah.
1: patalsik pula, ano yan, Mayo, May, June, July, August. Tapos bago dumating yan, andyan si Banaba. Kulay violet naman si Banaba. Ang si Banaba is, ano ba? March, April, May, June, July. So depende sa
0: Kasabay ng
1: season.
0: kabalyero.
1: Caballero, summer,
0: April. Oo.
1: oo, April.
0: Marami tayong mga pwedeng i-showcase ano sa
1: Dami.
0: na itatapat din natin sa mga dinadayo pa sa ibang bansa.
1: Oo,
0: How I
1: pwedeng
0: wish
1: pantapat.
0: mag-flourish yang ganyang I would say ministry ninyo para sa Pilipinas.
1: It will happen. Oo.
0: Saan ano yung mga nakikita mong strategic areas in this flower parks?
1: There are developments in the works. For example, we're trying to negotiate with UST Jensen to develop their frontage as a flower park. Tapos we're trying to work it out, developing a flower park sa LGU ni Lenny Robredo sa Bicol. Tapos we've started donating sa National Museum. So itong mga bulaklak na ito makikita nyo doon sa kanila. And
0: Sa paano yung donation sa National Museum naka-display?
1: naka-display 'yon. Oh, malawak ang lupa ng National Museum and ngayon they're developing Philippine native trees na makikita mo doon.
0: I think ganyan din yata ang ginagawa sa Intramuros. May area sa Intramuros.
1: Sa Intramuros, oo, Metro Manila is also developing parks and they're trying to plant native trees. Pero wala pa sa vision ng Metro Manila ang flower parks. Oo. Nasa stage pa lang siya na arboretums, meaning magtatanim sila ng mga native trees. Pero yung vision ng flower parks na maghahatak ng napakaraming tao, wala pa.
0: Sabi mo kanina, ikaw bilang Sir John, marami kang nauubos na oras kapag nasa pasyente bilang doktora, no? Itong ministry, yung calling na meron ka, nakakita ka ba ng oras para sa family mo? Kasi parang doon sa kwento mo, you're all over eh.
1: Yung iba ng iba ng skill set yun na hindi tinuturo sa amin sa doktor. Pag doktor ka kasi, you're giving service. So you're earning money in exchange for your time. Pero dito, business is a different skill set. Business is you are an organization.
0: Okay.
1: So ako, I stand as the voice, as the face for agroforestry, itong mga industries na to na dinedevelop sa bansa. Pero behind me is an organization, and there are a lot of supporting roles after me. So it's not just me anymore. Tapos we function as a Dendrotonics kasi is a partnership of a lot of people. So ang daming taong involved dito.
0: So you are helped with several partners. So meaning to say may time ka sa family.
1: Mas relax ang buhay ko dito kaysa sa nung doktor ako.
0: Nas nakakatulog ka na ng mahimbing.
1: Oo.
0: Talagang di mo ipagpapalit yung oras ng tulog, ano?
1: Nung active pa ako sa medical practice, I would travel Fairview to Makati 2 hours sa umaga. Tapos pagpabalik, 3 hours na kasi traffic. Oo. So 5 hours yun na nasasayang ubos sa traffic pa lang.
0: May mga lugar din na dinadayo sa ibang bansa. I believe sa Japan yata yung pinopromote din nila, forest bathing.
1: Forest bathing, oo.
0: Ano ba ang benefit nito?
1: Forest bathing, well-studied na yan. Ang ganda ng benepisyo ng forest bathing. Humahaba ang buhay mo in general. So, nadiskubre nila pag forest bathing, yung stress hormones mo bumababa. Mas mababa ang stress mo.
0: Kapag nasa forest.
1: Pag nasa forest ka. Tapos kung hyper...
0: Why is it like that?
1: Ang explanation nila, kasi may mga chemicals na nire-release yung forest, yung mga puno, yung mga halaman, na pag nasasanghap natin is it relaxes our body. So, kung hypertensive ka, nagiging normal ang BP mo kung nagfo-forest bathing ka. Ang recommendation yata nila, I'm not sure if it's correct, is about 1 hour forest bathing per month. I think that is sufficient to give you the benefits that you need.
0: Only goes to show, no, talagang tayo ay mga created by God. Na
1: yeah, exactly.
0: Need
1: exactly.
0: to be close in the nature.
1: The grand design of the Lord is may benefits talaga tayo na nakukuha na hindi mo makukuha sa semento tsaka sa mga gawang tao.
0: Grabe, no? And nakukuha ko na yung ipinagpalit mo sa iyong career, sa iyong profession. Of course, yung mas napapalapit ka sa Panginoon, given that this is your calling and you are, syempre, sinasabi mo nga you are a believer. Pero itong klase ng negosyo na to is very near to corruption. How do you maintain integrity in this type of business?
1: Ang hirap naman sagutin ng question na yun, Jo.
0: Di bali, matalino ka naman kaya mo yan.
1: I'd like to share our experience. Gusto kong batiin talaga yung DNR kasi right now, developing pa rin tong industry na ito eh. Pero ang laking tulong nila. Minsan, dahil bago pa siya.
0: That's a big word.
1: You can't imagine how supportive they are right now. Dahil this industry is new, yung nasa pinakababa, hindi sila lahat familiar. So minsan matagal yung proseso, but in general, they are very supportive. A lot of our partners registrado na, kompleto na yung legal works. And we don't really, they're very supportive in the way na hindi siya bureaucratic. And nananawagan kami na hindi pa developed yung industry. We were asking DNR na continue to support us para malaking benepisyo talaga to sa Pilipino. It will really position the Philippines in a very, very good position doon, lalo sa mga Middle East countries. Titingalain tayo. Hindi tayo magiging bansa ng katulong. Tagapagpadala ng OFW. Ang agarwood kasi sa kanila tsaka yung timber ganyan, titingalain tayo as the country which provides them happiness. Ganun ang potential nitong industriya na to.
0: Itong magiging supplier ang Pilipinas.
1: A very good opportunity for the Philippines.
0: And how would you encourage other, ito mga kababayan natin na ng ganitong klase ng endeavor?
1: Just like in any business, in any endeavor, the first thing you will need is legitimate information.
0: Mm-mm.
1: So you should start researching about it. Tapos if you want a little bit more information, magiging technical ka na, aralin mo na yung detalye paano pasukin to bilang negosyo, we provide information. So meron kaming mga emails, info@dendrotonics.com. We have our website, dendrotonics.com. Doon makikita nyo yun doon. So research, get the right information first. Pag nakuha mo na yung information, kailangan mo na mag-prepare psychologically, emotionally, financially. Yun na yung susunod doon.
0: Doon tayo sa una muna yung mag-aaral eh.
1: Oo.
0: Eh bakit naman mag-aaral pa?
1: Kasi may ano yan eh. Kumbaga, hindi pwedeng sa kahit anong endeavor, hindi pwedeng sabak ka lang ng sabak mm-hmm. na hindi mo alam kung ano yung pinapasukan mo.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan mo talaga siyang aralin. Mm-hmm. You have to understand, baka kung nakikinig ka sa akin, for example, ang maririnig mo, ang pumapasok sa isip mo, ang maganda ito, pero kailangan mong malaman also ano yung risk, mahirap ba siya, ano yung hirap na dadaanan mo bago, mm-hmm. Bago ka maging successful dito.
0: Mm-hmm. And talking about risk, ang daming mga at stake.
1: Mm. Sa amin, may nakalista naman yon sa operations manual. Normal lang tinatanong sa amin yon. So, may listahan talaga kami yan.
0: Ano yung top sa list?
1: Yung top namin, nabanggit ko kanina, security of tenure talaga. May kaagaw ka sa lupa.
0: Oo.
1: Tapos, ang susunod na dyan, mga pangit na systems or technology. Kung pangit ang systems o technology mo, babagsak yung negosyo mo. Tapos, meron dyan yung security, pwedeng manakaw, lalo't mahal yung item.
0: Mm-mm.
1: So, yun, kasama yun sa listahan.
0: Mm-mm. Sa technology ba, nilalagyan ba ng fertilizer ang puno?
1: Oo, nilalagyan ng fertilizer ang puno.
0: Oh.
1: Oo. Sa amin, pag timber plantation setup, ang fertilization, isang beses lang yun ginagawa tapos wala na. Pag timber ang target mo.
0: Ito bang puno, di ba may kasabihan, ang puno ay nagtatanim ng mag-isa.
1: Ah, nagtatanim siya ng mag-isa pag namumunga na siya, oo.
0: Pero matagal pa rin.
1: Matagal yan.
0: Oo.
1: Pag mga timber natin, kagaya nung, for example, giho, 30 years yan bago mamunga.
0: Hmm.
1: Tapos pag namumunga yan, hindi yan taon-taon. Every 9 years or every 5 years. So,
0: hintayin mo yun?
1: Hintayin mo yun.
0: Eh, talagang sabi nga nila, aamagin ka. So, kailangan ng technology at kailangan ng kaalaman tungkol dyan.
1: Oo, kahit naririnig nyo sa akin mismo na matagal ang investment sa timber. Matagal ang ROI. Kailangan natin yan.
0: Mm-mm.
1: Kasi ang New Zealand, exporter siya ng timber, 312 billion pesos every year ang kinikita niyan.
0: Mm-mm.
1: Ang Pilipinas, negative 15 billion pesos a year tayo. Negative. Nag-aangkat pa tayo, eh kailangan natin yon. So, it's necessary.
0: Mm-mm. You have kids. And na-orient po sila sa ganitong business?
1: Yes, na-orient.
0: Nakikita mo ba yung potential na sila yung magmamana nito?
1: Well, definitely kailangan silang i-train. Next generation eh.
0: Mm-hmm. And ano ang challenge mo? Talking about the next generation. Ano ang challenge mo sa mga bata ngayon? Na ang focus ay AI, internet, or technology, online. Ito kasi hands-on, opposite doon sa interest nila.
1: Well, I'll state the obvious, ano? Kung magtanim ka ng, for example, timber, medyo matagal. Pero yung agarwood, tanim ka ngayon, in 3 years, pwede ka na maka-develop ng kalahati or isang kilo. Ang isang kilo niya, 400,000 pesos retail price na. So, sabihin natin, bibenta mo ng wholesale, mas mababa, kalahati nun. Mas maganda yung kikitain mo kaysa sa nagtatrabaho ka.
0: Nagtatrabaho ka rin naman.
1: Oo nga. Let me restate that. Mas maganda yung kikitain mo sa tinanim mo kesa sa yung oras na
0: nauubusin mo
1: sa isang trabaho.
0: Mm-mm.
1: So doon sa mga bata, what we are trying to show right now is there is bigger profitability, there is better economics.
0: Mm-mm.
1: With agroforestry.
0: Mm-hmm.
1: With agriculture na na you should learn how to go into this and engage this.
0: Mm-hmm. So bagay, several years ago, decades ago, sa atin, diba, sa high school, tinuturo na yan sa atin na magtanim, mag-focus on agribusiness kasi this is who we are as a country dahil ang lawak ng mga lupain nga natin. And hanggang ngayon, ito pa rin yung panawagan natin. Ano? At ang ating kausap po ay kampiyon ng mga puno, si Dr. Efraim Sergado. Siya po ay isang farmer, surgeon turned into a farmer. Oo, yun yung gusto mong tag sa buhay mo. No? At salamat din sa ganitong klase ng opportunity na makabahagi ka namin, makausap namin, because this is a road where people do not travel, road less travel, di ba?
1: Mm.
0: And hopefully, marami tayong mga kaagapay na mabigyan ng mabuhay ang kanilang puso, yung insight nila, and even yung passion nila, ituloy yung ganitong klase ng endeavor. And last question, Doc. Paano nga ba maging isang ehemplo? Paano maging isang ehemplo na sa larangan ng agroforestry?
1: Sa larangan ng agroforestry, so whether may lupa ka or wala kang lupa, pwede mo naman siyang pasukin. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero I would say, may halintulad ko siya doon sa mindset mo on how you see our country. Everybody wants a good Philippines. We want a better Philippines for ourselves. We want a better government. And yung direction nun is hindi yung iiwan ko yung Pilipinas, wala na itong pag-asa.
0: Mm-hmm.
1: Ang direction dun is tutulong ako. Magsisimula sa akin, gagawa ako ng mabuti para ma-develop yung sarili kong lupa. Parehas yun, ma-develop yung sarili kong bansa.
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung masasabi ko. You have to change your mindset na yung pagbabago, yung gaganda yung kabuhayan ko, magsisimula sa akin. Ayan.
0: Salamat ng marami sa iyo, Doc Efraim. At ikaw ba, kaagapay, meron ka bang isang kakilala na katulad ni Doc na isang ehemplo? Kung maaari po ay ibahagi niyo po yan sa amin sa 702DZAS. You may send your email sa dzasinfo@febc.ph. Ang programang ito ay humahanap ng mga ehemplong Pilipino na ibinabantayog ang bandila nating mga Pilipino. Tama yung statement ni Doc, huwag nating iwan ang Pilipinas. Sa halip ay tulungan ang ating bansa. No? Huwag tayong humanap ng mga solusyon na i-offer ng ibang bansa. Bakit hindi ka maging solusyon sa problema ng ating bansa? Salamat din po sa ating production team. Thank you kay Angelica Calayag. Thank you kay Brian De La Cruz, kay John B. Reyes, at sa bumubuo po ng programang Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Siyempre, ang lagi ko pong paalala ay saan man, kailan man, at kahit na sa mabuting paraan at sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines. Until all have heard.
2: Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin, at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
3: Isang magandang Sabado na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At yan naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Komunidad sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, Your Friendly Voice sa Coronadal City. Gayun din yung ating mga listeners dyan naman sa 1197 DXFE Davao. Sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado, na happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
4: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At napakinggan, napapanood rin po sa ating pong mga Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At sa channel 185 po sa Signal TV, sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV.
3: At tayo ay sinasamahan pa rin ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Idel Ison, Phil Lagtapon. Ating protex naman na sina Benjo Murano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, gayon din yung RTV natin na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho, at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site.
4: At sa punto naman po ito, ay nais naman po natin pasalamatan kayo pong lahat na amin pong mga nagiging kaagapay o naging kaagapay sa inyo pong patuloy na pakikipagtulungan at partnership sa FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta, 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. At sa mga nais naman pong maging mga kabahagi ng ating pong gawain at ministeryo, ay maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV, or bisitahin nyo na rin po ang amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, ano? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Ngayon, bago kami magpatuloy ni Attorney Chona sa isa pang napapanahon at napakagandang usapin, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Galatia chapter 6 verse 9. Ang sabi po, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko.
3: Kayo po ay aming inaanyayahan na tumutok at makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na legal na katanungan niya, maaari niyo ipadala dito sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. Tayo po ay magpo-pause lang for a break. Sa ating pagbabalik ay tatalakay tayo ng napapanahon at mahalagang malaman po natin na mga topic patungkol sa batas natin na may kinalaman sa mga nangyayari sa ating bansa. Kaya wag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad dito pa rin sa Tabas ng Batas.
5: Tabas ng Batas!
6: Manong, sa Makati ho tayo.
7: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Mayloooban.
6: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
7: Naku ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
6: Manong, ano yan?
7: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
6: Naku Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito ha.
8: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon.
9: Ito ang 702 DZAM.
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto.
4: So tayo po ay nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Delica.
3: At ako naman po si Attorney Charla Cruz Gonzalez. At katulad ng ating nabanggit, Attorney, before tayo nag-break, talagang very relevant ang ating pag-uusapan ngayon in the light of what's happening in the nation. So ano ba to, Attorney? At ano ba objective natin sa pag-discuss nitong bank secrecy and public accountability?
4: Tama, no? Privacy, bank secrecy, and public accountability. So, kailangan natin tulungan ng publiko na maunawaan ang legal at mga constitutional issues sa likod ng usapin ngayon ng bank secrecy, di ba?
3: Yes.
4: At ang privacy, public accountability, paulit-ulit natin naririnig dito sa impeachment proceedings, no?
3: Yes.
4: Hindi ito pagtalakay ng kung sino ang tama, sino yung mali, kundi siguro yung binabalanse natin ng ating konstitusyon at ating mga batas ang dalawang mahalagang prinsipyo, no? Ito yung prinsipyo, no, ang karapatan sa privacy o yung right to privacy, and also yung pananagutan ng mga opisyal sa bayan o yung public accountability.
3: Yes. Kaya naman po, ito ang mga pag-uusapan natin just to lay down yung mga topics natin, yung kahalagahan ng usapin patungkol sa bank secrecy, yung relevance nito ngayon. Ano ba ang isyung kinakaharap dito sa ating impeachment proceedings na may kaugnayan sa bank record, sa sell-in? Ang programa po ay hindi tungkol sa politika o sino mang personalidad, kundi ito po ay tungkol sa batas. Ang maunawaan po natin para kung tayo ay nakatutok ano sa mga kaganapan sa Senado, eh may naunawaan po tayo sa mga pangyayari. Kaya yan po ang ating pangunahing tema sa isang constitutional democracy. Paano ba natin babalansehin? Ako, ito na naman tayo, attorney, pagbabalanse ng mahalagang prinsipyo, karapatan sa privacy ng isang tao, at ang pananagutan naman ng mga opisyal ng bayan. Hindi lahat po ng legal issues may simpleng sagot, ha? Hindi po lahat yes or no. Ha? Talagang ika-qualify natin, ika-clarify natin. Kaya't maganda pong itong mga dalawang magandang prinsipyo na ito ng batas, ma-harmonize natin. Ano? Saan ba sila nagtutugma? Bagamat sabihin natin, isa eh pang privado, right mo to privacy, pero isa naman, eh a public official, accountable ka naman. Yes. So that malaman ng bayan, ano ba yung yaman mo? Ano? So attorney, sige, umpisahan na natin, ano ba itong karapatan sa privacy?
4: Napakahalaga, no? Kasi simulan natin, itong right to privacy, yung karapatan na sa privacy, no? Lahat tayo naghahanap ng privacy kasi nasa constitution kasi natin 'yan, no? Sa Article 3, Section 3, na kung saan sinasabi the privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court or when public safety or order requires otherwise as prescribed by law, no? So ibig sabihin, ang privacy ay isa sa mga pangunahing karapatan ng isang malayang lipunan, no? Kaya nga nasa Bill of Rights natin 'yan, attorney, no? Yung dapat hindi ka basta-basta sinisiyasat at binubuksan ang mga bagay na pribado sa iyo. Mm-hmm. 'Di ba? Ang hirap nga naman 'yan kung sino-sino ang siyang tumitingin sa mga private matters mo. 'Di ba? Bagamat hindi tahasan binabanggit ang bank deposits dito sa provision na ito, ay kinikilala ng konstitusyon ang kahalagahan ng privacy ng bawat isa sa atin. Whether ikaw ay public official, ikaw ay government official, o ikaw ay isang private citizen, ay meron ka pa rin somehow na privacy ginagalang ng ating batas. Ang bank secrecy ay hindi ito constitutional right per se. No, ibig sabihin, hindi naman na constitutional right na ikaw ay merong karapatan na sekretohin ang mga laman ng iyong bank accounts o yung mga transaksyon na pumapasok sa iyong bank accounts. Pero ito ay statutory protection. Ibig sabihin, ito ay pinoprotektahan hindi man ng konstitusyon pero ng batas. At ito ay kasama sa mas malawak na constitutional value ng privacy, no? So, pero ang mahalagang punto kasi, attorney, lahat ng karapatan kasi ay may hangganan, hindi absolute, ano? So, hindi absolute ang right to privacy. Maraming constitutional rights ang may limitasyon kapag may sapat na legal na batayan at due process para ito ay sabihin natin isang tabi para sa mas malakas na mas mataas na pangangailangan. So ang usapin ay hindi kung may privacy ba o wala, kundi hanggang saan yung maituturing at maaring limitahan ng batas ang constitutional right to privacy. Dahil nga, no, mahalaga ang privacy, gumawa ang Kongreso ng iba't ibang mga batas para protektahan ang financial information ng bawat mamamayan. Di ba, attorney?
3: Tama, yan. Kasi nga, attorney, para din mahikayat ang mga kababayan natin na mag-impok, ano? Mag-save, oo. maglagak ng kanilang pera sa banko, ano? Para nga hindi basta-basta nagagastos, ano? At para ingatan yon yung at hikayatin ang mga mamamayan, kasi ang liit ng porsyento pa rin, attorney, no? Na naglalagak ng pera sa banko, ano? Kaya ito, isa rin ito kung bakit meron tayong Republic Act 1405 or Law on Secrecy of Bank Deposits. Section 2, no? Ang quote natin dyan ay ito, all deposits of whatever nature with banks or banking institutions are hereby considered as of an absolutely confidential nature. Yes. Ayan. Yan po, no? So, confidential siya in nature. Kasi nga po, eh, siyempre, kinita mo yan, gusto mong itabi ano for future use, eh ba't naman papakialaman ng iba at bakit nila sisiya sa atin yon, ano? Ganun pa man, meron pong mga exception to the rule. Ano po yon? Kung may written permission yung depositor mismo na okay, sige, tingnan ninyo kung sino yung titingin, sino yung magsisiyasat, pwede yon, bibigyan niya ng written permission. In cases of impeachment, pwede po yan. Kasi nga, nagiging bahagi ng usapin ay yung maaring ill-gotten wealth, no? Para makita na bakit ang pera mo ngayon, ang ari-arian mo ngayon ay lubhang napakalaki, ano, na kung ikukumpara sa dapat na kinikita mo lamang, ano? So, tinitingnan po yan at maaring sa cases of impeachment ay siyasatin po yan, ano, as an exception to the secrecy of bank deposits. Kung may order ang competent court, ayan, syempre, may order na yung court mismo, no, sa kaso ng bribery or dereliction of duty. So, malinaw naman, kung may bribery yung case, no, eh paano mo malalaman kung may pumasok ang ganung amount na pinanuhol kung hindi titingnan yung bank records. Kapag po i-deposito o kapag ang deposito mismo ang subject ng litigation, yun ang usapin, yun ang dapat na ma-resolba, no, na issue sa korte, yung mismong deposito sa banko, eh maaaring silipin po iyan. Ano? At iba pa pong mga exception na tinatadhana ng batas. Ang layunin po ng batas natin, ano po, palakasin yung tiwala ng publiko sa ating banking system. Yes. Opo, at ang bank secrecy ay malawak na proteksyon. Pero nabanggit na nga po ni Attorney Jeremiah kanina, hindi absolute. May mga limitasyon. Yeah. Mismong batas na ang kumikilala sa mga pagkakataong maaaring buksan ang bank records. Meron din tayong Foreign Currency Deposit Act, Republic Act 6426. Mas mahigpit, ano, Attorney, syempre ang proteksyon pag foreign currency deposits. Ano? Kinakailangan po ang written consent ng depositor maliban sa mga limitadong exceptions na kinikilala po ng batas at ng mga jurisprudence natin. Ang Republic Act 9160, eto madalas natin nadidinig po, Anti-Money Laundering Act or AMLA. Ayan. So ang mahalaga pong provision, Section 9, ito po ay sinasaklawan nito yung mga suspicious transaction reports. Kung mapapansin ninyo, kapag po nag-deposito kayo sa banko ng more than 500,000, ire-report po yan.
4: Kailangan kasi attorney, yung AMLA kasi yung anti-money laundering. Ibig sabihin yung nililinis yung maduming pera. Diba? Nilo-laundry, yung laundry, di ba? Naglalaba.
3: Parang yung nangyari na nakita rin natin sa pagdinig sa Senado, hindi ba? Nakuha as kickbacks, nakuha as mga suhol, ano, sa mga transaksyon ng gobyerno. Dahil sa pupunta sa, ano, sa gambling sites, ano, tapos ipantataya di umano yung mga perang yon, pagkatapos di ba mayroong mga chips daw, tapos kung nanalo sila doon, tapos di ba kukubrahin nila yung pera. Yun yung parang sort of, di ba, bahagi ng money laundering na parang tila nila

0: AMLA ang confidentiality nitong mga ulat na ito at investigasyon. Hindi po basta-basta sinisiwalat yan. Of course, nariyan din ang National Internal Revenue Code at ito po sa Section 270, pinoproteksyonan din ng batas ang confidentiality ng income tax returns ng at iba pang taxpayer information. Kasi may magiging pananagutan po ng mga revenue officers yung illegal, walang pahintulot na paglalabas ng tax information. So, attorney, makikita na natin, no, marami palang batas no, na nagpoprotekta sa ating financial privacy. Ngunit ano naman ang sinasabi ng konstitusyon pagdating naman sa mga opisyal ng bayan?
1: Oh, ito na yung usapin na hindi absolute.
0: Yes.
1: Bagamat pinoprotektahan ang privacy ng financial transactions, pero may limitations. So titingnan natin, babalansehin naman.
0: Ayan.
1: Doon naman sa yung right to privacy sa public accountability ng public officers, no? Ayon ito sa ating constitution sa Article 11 Section 1. Naku, itong article na 'to lagi nababanggit,
0: yes.
1: No?
0: Madalas. Oh.
1: Yeah, dahil ito ay yung on public accountability na article ng ating constitution. Ang sabi ng Section 1, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the public. Yan, ang ganda, no? Public office is a public trust. Nasa ano pala, constitution yun, ano?
0: Yes.
1: Kaya lagi natin narinig pagka na, natanong ka, ano bang masasabi mo sa gobyerno? Sabi mo, public office is a public trust. O, di may alam ka na agad na
0: Yes.
1: constitution na. So, kaya nga, ang public officers and employees, sinabi, must at all times be accountable kanino? Sa taong bayan. So, ito yung papundasyon ng public accountability sa ating legal and political system. No? Itong Article 11 na mas mataas ang pamantayan sa mga public officials kesa sa isang ordinaryong mamamayan.
0: Tama.
1: No? Kung gusto mo talagang maghawak ng public office, eh dapat ikaw ay handa doon sa mas mataas na pamantayan. No? Dahil ang pagiging opisyal ng gobyerno ay isang pagkakatiwala ng taong bayan.
0: Ganda.
1: Hindi isang pribadong karapatan. It's not a right. Public office is not a right, an individual and personal right, but an entrustment ng taong bayan.
0: So, attorney, ito pala stewardship.
1: Stewardship, tama, no? Ito yung pagkakatiwala ng Lord sa iyo, at ito yung pagkakatiwala ng taong bayan sa iyo, no? Calling ang mga sa mga
0: Tama.
1: ating
0: Ang
1: mga
0: ganda
1: public
0: ng
1: officials, you know? Sabi ng Article 2 naman, Section 27, sinabi dito na the state shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption. So, ang konstitusyon mismo ang naguutos na labanan ang katiwalian. Bahagi ng public accountability ang transparency. Ibig sabihin, ikaw ay walang itinatago at integrity. Ibig sabihin, totoo ka kung ano ang iyong ipinapakita at sinasabi, no?
0: At attorney, ha, pag nanumpa, 'di ba? Oath of office.
1: Yan.
0: 'Di ba? Bago ka mag-assume, sinasabi mo na you will uphold, you will defend the Constitution, di ba? Di dapat susundin natin ito, di ba? Kulang na kung public official ka.
1: Yes. Kaya nga, sa Republic Act 6713, Section 8, nire-require ang submission ng SALIN. O ibig sabihin na to, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Required sa lahat ng mga public official yan na kinakailangan magbigay ka ng iyong statement. Ibig sabihin yung official na pahayag kung magkano ba ang iyong ari-arian at iyong mga utang at magkano ang net worth mo financially, no? So ang batas mismo ang humihingi ng financial disclosure mula sa mga public officials.
0: Tama.
1: Ipinakikita nito na may mas mataas na antas ng transparency na inaasahan sa mga nanunungkulan.

0: kulang sa pamahalaan. Kaya dito nagsisimulang magtagpo ang dalawang mahalagang prinsipyo ng karapatan sa privacy at ang accountability ng public officials.
1: Yan, napakagandang discussion. At attorney, talagang isang programa, pwede natin gawin itong topic na ito, no? At pag-usapan. Ganun pa man, tumungo tayo sa impeachment, ano, yung
0: Yan.
1: ating sinasabing search for truth, ano? At ang constitutional basis po kasi nito ay Article 11, Section 3, Paragraph 6, na nagsasabi, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Kaya nga po sila ngayon ay nag-turn into an impeachment
0: Impeachment
1: court.
0: court.
1: At ang ating mga senator, kung mapapansin ninyo, ay tinatawag na senator judges. Dahil
0: Judges.
1: nga po, kapag nag-convene nga po at nagpapatuloy na ngayon itong impeachment court, eh sila ay ang kanilang role na ginagampanan ngayon, hindi legislator kung hindi judges, ano, mga hukom. Ngayon po, ito yung mga legal na question, ano, na kakaharapin ng ating impeachment court, ano. Saklaw ba, no, ng kapangyarihang ito yung pag-i-issue nila ng subpoena? Kasi nga may mga records na nais na dalhin, ano, sa korte, sa impeachment court para mabusisi, matingnan, ano, siyasat. So, kapangyarihan ba 'yon ng impeachment court? So, 'yan ang mga kakaharapin nila at kinakaharap ngayon. Maari bang ipalabas ang bank records, no? Kung mahalaga ito sa paglilitis, ano? Dahil sila naman ay isang korte, no? Impeachment court, eh 'yan ba ay maari nilang ipag-utos, no? Na dalhin yung mga bank records na 'yan. Maari rin bang limitahan ng ordinaryong batas ang constitutional powers ng impeachment court, no? Kasi nga, attorney, ngayon lang ulit nagkaroon ng ganitong proceedings, kaya
0: Tama.
1: lumalabas na naman itong mga issue na ito. Saklaw ba ng kapangyarihan ng impeachment court ang mga ito? Paano ba pagtutugmain muli ang sinasabi ng Constitution on privacy at maging sa accountability ng public officials dito sa bank secrecy law? So alam mo, attorney, ang dami-daming opinion na dito, ang dami naging experts, ano? Pero at the end of the day, ang Court of Last Resort is Supreme Court. Kaya meron pa rin na naghahain ng mga petisyon sa Supreme Court para i-resolve ang mga issue na ito para malinawan ang interpretasyon ng konstitusyon at saligang batas o saligang batas at ng mga umiiral na batas. Attorney, due process naman tayo. So importante to, and rule of law.
0: Oh, yan, no? Sinabi nga na ang ating constitutional impeachment, ang impeachment ay isang political and constitutional process na kung saan sinabi nga sa kaso ng Duterte versus House of Representative na applicable pa rin yung Article 3 pala na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So ang due process pala ay para sa lahat. Ibig sabihin, pinoprotektahan din kayo din naman ang mga private at mga public citizens. Kahit ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan ay may karapatan din pala sa patas ng proseso. Kahit sila ay may accountability, eh dapat mayroon pa rin prosesong sinusunod. So, ang paghahanap ng katotohanan ay dapat lagi naaayon sa batas. Kaya ngayon naging usapin na fishing expedition ba o hindi fishing expedition, eh dahil nga sinasabi ay hindi daw sumusunod sa proseso ng batas. Yan ang sinasabi ng depensa. Ang sabi naman ng prosecution panel ay hindi kami ay dumaan sa tamang proseso at dapat i-observe natin ang accountability ng public officer. So balancing act pa din, ano? At kinakailangan pa rin ng padaanin sa tamang proseso ng batas.
1: Tama, tama. Kaya dito po sa pagbabalanse ng konstitusyonal na mga prinsipyo, ito po yung mga kailangan natin pagtugmain dito, no? Yung nabanggit na natin kanina, right to privacy, Article 3, Section 3, RA 1405, RA 6426, yung AMLA, yung NIRC na binanggit na natin kanina, at yung public accountability provisions
0: pabila
1: naman,
0: naman, ano?
1: Oo, Article 11, Section 1, Article 2, Section 27, RA 6713, Constitutional Impeachment Process. So, ang summary lang naman na makikita natin sa mga naging pagtatalakay natin, hindi absolute ang privacy. Yes, we all have a right to privacy, but it's not an absolute right. Ano? May limitasyon. Hindi rin absolute ang kapangyarihan ng gobyerno. Kaya kailangan na bagamat nga public officers din yan, kailangan dumaan pa rin sa due process, ano, para patas at fair, ano, ang pagdinig. Ang tunay na hamon po ay kung paano igagalang ang parehong constitutional values sa ilalim ng due process at rule of law. Ngayon, attorney, sa lahat ng diskusyon na ito, ang pinakamahalaga pa rin pag-usapan natin, ano ba yung biblical
0: yun
1: principle ano nitong mga usapin na ito?
0: Well, ang una natin maaalala dyan, no, sa pagdating sa banal na kasulatan is yung accountability before God, no?
1: Yes.
0: Hindi lang tayo accountable sa taong bayan o ang politiko ay accountable sa taong bayan, pero ang taong bayan din accountable din sa Diyos. Di ba? Tayong lahat. So,
1: yes.
0: 12 verse 48, for everyone to whom much is given, from him much will be required. Ibig sabihin, mas mataas ang pananagutan ng mga leader kasi madaming pinagkatiwala sa kanila. Pero tayo din, may pananagutan din tayo na maglukluk ng tamang mga leader. Okay? And meron din prinsipyo na maalala tayo na dahil sinabi nga natin, public government, public office sa public trust, government is a steward of God. Ang gobyerno ay katiwala lamang ng Diyos. Sabi yan ng Romans chapter 13 verse 1 to 4. All authorities are ordained by God, and ang lahat daw ng mga autoridad dito sa lupa ay pinagkakatiwala lamang ng Diyos sa mga kanyang mga taong pinagkakatiwalaan. Ang prinsipyo natin dito ay ang pamahalaan ay itinatag upang itaguyod ang mabuti at pigilan naman ang masama. No? Itaguyod ang mabuti, pigilan ang masama. Hindi baliktad.
1: Tama.
0: Minsan kasi nangyayari, itaguyod ang masama, pigilan ang mabuti. Kaya ano, no? Hindi dapat gano'n, no? At ang mga pinuno ay nananagot din sa Diyos. Halaga yan, ano? And yung principle, no, ng justice and mercy. Ito, lagi mo nga na i-quote ito, attorney. Micah chapter 6, verse 8. Do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God. Yan daw ang panutunan ng Diyos sa tao. Ang tunay na hustisya ay may kasamang awa o mercy at pagpapakumbaba. Hindi lang puro, ito tama, ito ang hustisya. Pero meron ding redemption. No? Meron ding humility sa Panginoon at syempre sa isa't isa. At meron din ang prinsipyo ng integrity. No? Ayon sa Proverbs chapter 11 verse 3, the integrity of the right of the upright guides him. The integrity of the upright guides him. So tandaan natin ang principle na ito, na ang integridad ang dapat maging gabay ng bawat lingkod bayan. O ano pang principle? A principle of honest government na nakikita rin sa salita ng Diyos sa Proverbs chapter 11 verse 1. Ito, sinabi ito, a false balance is is an abomination to the Lord. Ibig sabihin yung hindi pantay na sukatan ay isa daw karimari-marim at kasuklam-suklam sa Diyos. Ibig sabihin, kung ang sukatan, eh yun mo nga sinusukat kung sinong tama't mali, ano ang fair sa hindi. Kapag dinaya mo ang sukatan, ay kinamumuhian ng Diyos ang pandaraya na yan. At kinagigiliwan naman niya ang katapatan. Ayan,
1: at ang
0: ano?
1: Sukatan, attorney, dapat pantay-pantay na applicable.
0: Dapat,
1: oh.
0: No? Dapat ay hindi nagiging pumikiling kapag ikaw ay nasa posisyon, ikaw ay hindi applicable. Kapag ka wala, eh dapat applicable, ay hindi rin pala dapat pala ganun, ano?
1: Yes.
0: Sinabi ng, ito rin yung principle na kadikit rin dyan, is yung prinsipyo ng impartial justice.
1: Ayan,
0: ano? Sabi ng Deuteronomy 16 verse 20, 19 to 20, you shall not pervert justice. And sinabi rin that justice and only justice you shall follow. So walang kinikilingan ang tunay na hustisya. Kaya nga makikita natin yung si Lady Justice nakapiring ang mata.
1: Walang sinisino.
0: Oo, at hawak-hawak ang timbangan at hindi niya nakikita. At interesting, no? Na, minsan niya ako shinare ko yan sa aming church service na ang justice na yan, lady pa, no? At alam natin ang mga kababaihan talagang very compassionate at minsan emotional, no? Kaya pero it recognizes yung frailty ng tao na kahit siya'y judge, na siya'y, na dadala sa emosyon, kaya nga siya ay nakapiring ang kanyang mga mata, di ba? Walang pinapaboran kung ano ang kalalabasan ng timbangan, yan ang sagot, no? At siya rin may hawak ng espada sa kabilang kamay na may
1: Tama.
0: kapangyarihang i-execute ang justice. At ang prinsipyo ng katotohanan ay mahalaga rin. Sabi ng Luke chapter
1: Super
0: 8 verse
1: mahalaga.
0: 17, for nothing is secret that will not be manifested. So ang katotohanan ay hindi dapat katakutan. So and finally is yung tinatawag ng neutrality ng judge o yung fairness ng isang judge. Sabi ng 2 Chronicles 19, 6-7, judge carefully. Ayan ha, paalala sa ating mga senator judges at sa ating mga judges sa mga husgado, judge carefully, for with the Lord our God, there is no injustice or partiality or bribery. Grabe, no? Ang prinsipyo na ang bawat hukom ay tagapagpasya, lahat ng hukom at mga tagapagpasya ay dapat maging patas, walang kinikilingan, at dapat ang kanilang takot ay sa ating Diyos. Di ba,
1: Alam
0: Ternie?
1: mo, napakaganda nito, no? Kasi maging yung, alam mo, itong mga prinsipyo na ito, dito pala nang
0: Oo.
1: galing ang mga prinsipyo rin sa batas natin na umiiral. Yung binanggit mo ngayon lang, judge carefully, dapat impartial ang mga hukom natin. Aba, eh, nasa code of judicial conduct yan, no? Di ba? Oo, so napakaganda talagang maging basihan ng ating, hindi lamang personal lives, ha? Pati life sa public square, no? Ang banal na kasulatan. So ano po ang mahalagang aral na natutunan natin sa ating talakayan ngayong umaga? Unang-una, ang privacy po ay mahalagang karapatan na kinikilala ng ating konstitusyon para sa bawat mamamayan at pinaproteksyonan po ito ng batas. Gayun din, ang bank secrecy naman ay ginawa at ito na isulong, umiiral po ito ngayon upang pangalagaan ang tiwala ng taong bayan sa ating banking system. Pero kinikilala rin po nito na ang batas ay merong limitadong pagkakataong, 'di ba, magbibigay ng pagkakataong mabuksan pa rin, ano, yung bank records na 'yan. Ang public official po ay mas mataas na antas ang pananagutan dahil nga po sa constitutional provision that a public office is a public trust. Hinahalal natin sila. So kinakailangan ay yung tiwala ano ng mamamayan ay talagang hindi mo ma ano no ma tawag dito ma blur ano hindi mo ma-deny ano yung pagtitiwala mo, betray yung
0: Tama.
1: tiwala na yan. Ayan, so ang impeachment po isang constitutional process na maghahanap ng katotohanan habang patuloy na ginagalang at inoobserbaha ang due process at rule
0: Tama.
1: of law. Ang tunay pong layunin ng batas hindi lamang proteksyonan ang privacy o itaguyod ang accountability, kundi tiyakin po na dalawang prinsipyong ito ay parehong na ipapatupad ng may katarungan, katotohanan, at integridad.
0: Tama. At ulitin natin yung verse na sinabi ng 2 Chronicles chapter 19. Judge carefully, for with the Lord our God, there is no injustice or partiality or bribery. Kaya ang final challenge natin, attorney, no? Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung maaring buksan ang bank records o tama ba na binuksan o tama bang hindi buksan. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano natin mapapangalagaan ang karapatan ng bawat isang tao habang tapat na pinapanagot naman ang mga pinagkatiwalaan sambayanan na taong
1: Tama.
0: bayan. So yan yung diwa ng ating konstitusyon, no? Ng rule of law at ng katarungang itinataguyod ng ating Panginoon mismo sa kanyang salita.
1: Yes.
0: Okay?
1: Napakaganda ng ating pagtatalakay na ito. Nawa po ay naging kapakipakinabang sa ating lahat. Ano ho, itong mga, bagamat maigli ang panahon, pero sinikap po natin ano ho, na maibigay po sa inyong aming mga kaagapay ang mahalagang prinsipyo ng batas, lalo na nga rin po ang prinsipyo ng banal na kasulatan patungkol po sa usapin ng accountability, ng due process, hindi ba? At itong ating panunungkulan ano, sa ating pamahalaan.
0: Kaya wag po kayong alis, babalik po kami dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas! Good news mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Bayo de Asunto.
0: All right, so tayo po ay nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po kami ni Atty. Chona sa blockbuster segment ng Payo de Asunto na kung saan susubukan po naming sagutin ang inyong mga katanungang legal.
1: Kaya't bigandaan natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
5: Good day, M po. Paano po ang amendment ng bylaws assuming na nag-resign ang mga official mula president at iba pa? Salamat po.
0: Ayan.
1: Okay, so attorney, ito may mga requirements ito no under SEC no. So siguro 'yun ang ating ipaglingkod sa ating mga kaagapay. Ano nga ba ang mga kailangang gawin ano kung gusto mag-amend ano ng bylaws pero 'yun nga nag-resign na 'yung mga official of ano, mga officials ng company.
0: Tama kasi kung ang sinabi naman ay amendment ng bylaws kasi nag-resign ang presidente ay tandaan ho natin ang pagpapalit ng mga opisyal ay hindi naman nangangailangan ng pag-amienda ng bylaws no maliban kung binago mismo yung nilalaman ng mga bylaws no halimbawa ang paraan ng pagpili yung term yung bilang ng at kwalipikadong opisyal pero kung ang nangyari po ay nagbitiw lamang ang presidente o iba pang mga officer ang tamang proseso po ay karaniwan yung tanggapin siyempre ng board ang resignation punuan yung bakanting position na alinsunod sa bylaws at itala ang pagbabago sa board resolution at ng corporate records at kung kinakailangan po ay mag-submit ng kaukulang GIS o General Information Sheet sa SEC. So yung amendment ng bylaws attorney kasi ang kailangan labang kung babaguhin ang na, yung provision ng bylaws ay kinakailangan ikaw ay magsasubmit siyempre ng amended bylaws parang ikaw ay halos na nagre-register din ang bagong korporasyon, no? Ang proseso po niyan, no? So kung magbibigay po kayo ng kung mabibigay ninyo kung stock corporation ba, non-stock o foundation ng organization, ay meron pong iba't ibang mga
1: Forms.
0: paliwanag at proseso pong maaari po
1: Oo.
0: ninyong gawin. Pero kung nag-resign lang ang presidente, hindi
1: Yes.
0: mo na kailangan i-amend ang bylaws. Kailangan mo lang mag-report na may bago ng presidente.
1: Yun nga, no, attorney, meron, ang maganda nga sa SEC, meron na kasing mga available forms, hindi ba, na kung para sa ang pangangailangan po ninyo. Kaya nga, nililinaw lang po na kung resignation lang naman, hindi na kailangan ng amendment ng bylaws. But, kung ang babaguhin po ay yung proseso ng
0: pagpili,
1: termino,
0: dami.
1: Iba pa, dami, iba pa pong qualification din to po kailangan. Ayan, so malinaw, attorney. Bigyan daan natin isa pang katanungan mula sa ating listener.
5: Hello po, if yung dalawang unit ng bahay po namin ay nasa isang title lang po and we plan to sell po the other unit, paano pong magiging title ng buyer po? Thanks po.
1: Ayan, so attorney, dalawang bahay, ano, pero nasa isang lote, no? So, syempre hindi naman natitituluhan yung bahay mismo. Ang tinitituluhan ay yung lupa, ano? So, gusto nila ibenta yung isang unit lang, ano? At of course, kasama yung tinatitirikan, ano, noong unit na 'yon. So, paano daw magiging title na ng buyer na ito?
0: Oo, pag ganyan, ang karaniwan kasi hindi mo naman pwedeng ibenta lang yung bahay na wala yung lupa. Diba?
1: Yes.
0: At magkakaroon ng problema kasi ang titulo ng lupa nasa isang title lang yung dalawang unit. So, ang karaniwang proseso ay magpa-subdivision po kayo o segregation ng property kung pinapayagan po ng zoning at ng mga local ordinances. Ay malahong problema at magpagawa po ng subdivision plan na aprobado po ng DNR, ng Land Management Bureau o anumang tamang ahensya. At pag ito po ay naaprobahan, ipakansela niyo yung lumang titulo po ninyo at magpalabas na rin po ng magkahiwalay na TCT, no?
1: Yes.
0: Transfer Certificate of Title para sa magkaibang bahagi, no?
1: Oo.
0: Tapos labang nito ay maaari niyo na pong mailipat ang titulo ng isang unit sa pangalan ng buyer at sa pamamagitan din po ng deed of absolute sale. At ito po ay pwede na pong irehistro, syempre babayaran ng mga buwis,
1: mga taxes,
0: taxes, and then pwede na pong dumiretso sa Register of Deeds.
1: Oo, so pwede naman, oo, na maihiwalay yung title noong isang unit na ibebenta nila, oo, na nakatirik doon sa ibang bahagi, ano, nung lote. Pero may proseso nga po na nabanggit na ni Attorney Jeremiah. So bigyan daan natin ngayon ang isa pang katanungan, Attorney. So sabi niya, meron na po kaming deed of partition. Oy, parang related doon sa isang katanungan, ano, at approved subdivision plan. So meron na sila, dumaan na sila doon sa process na yon. Kaso ang problema naman nila dito, iniipit po ng isa naming kamag-anak ang original copy ng mother title. Kaya hindi po makapaglabas ang Registry of Deeds ng mga individual titles para sa lahat ng heirs. Ang tanong ko po, number one, totoo bang aabuti ng milyon ang gastos para maproseso ang individual titles gayong hinihintay lang naman ay original mother title? Alam po ninyo, hindi po para sa amin sabihin kung magkano talaga ang gagastos. Yan, pinapakompute po kasi yan, ano, sa assessor's office ng lugar kung nasaan yung property. Kasi po, depende iyan sa laki ng property. Depende rin yan ang basis niya. Siyempre, zonal valuation din. Tapos, ilang title ba yung, ano, no, na paghahati-hatian or rather i-release individually. Tapos po, syempre may estate tax po yan ho, bukod pa sa transfer taxes. Kaya po, kailangan nyo magpa-compute po talaga sa assessor's office para malaman po ninyo magkano talaga ang babayaran. Ano? Ngayon, attorney, ito yung pangalawang tanong niya. Sabi niya, kung kaya ibigay ng kamag-anak yung original title, ano ang kanilang pwedeng hakbang para mapatuloy na nila yung pagsusumite sa Registry of Deeds at makapaglabas ng individual title sa kanila?
0: Nako. Kung sadyang ayaw pong ibigay ng isang co-heir o isang kamag-anak na ang original owner's duplicate title, no,
1: Yes.
0: ay para hadlangan ang pagpapatupad ng deed of partition, ay maaari ho kayong magpadala muna ng formal demand letter na isahuli po yung original na titulo, no? At kung
1: Yes.
0: tumanggi pa rin po, ay maaari ho kayong magsampa na ng naangkop na kaso sa korte para mapilit ho yung pagsuko ng owner's duplicate of title at maipatupad naman po yung partition, no? Sa ilang
1: Yes.
0: pagkakataon ho, ay maaari din ho kayong humiling sa korte ng isang order o direction, direktiba na isurrender o i-cancel ang owner's duplicate para maipagpatuloy ng Register of Deeds ang paglabas po ng panibagong titulo na alinsunod sa Deed of Partition at approved subdivision plan, no?
1: Yes.
0: Makabubuti rin po na kayo po ay kumonsulta sa Register of Deeds ng lugar upang malaman po yung eksaktong documentary requirements sa inyong pong
1: Requirements.
0: sitwasyon.
1: Yes, tama. At may pangatlo pa siyang katanungan. Sabi niya, meron ho kaming kamag-anak na nakatira sa bahagi ng lupa namin. Tumulong sila sa pagbabayad ng milyar sa loob ng ilang taon. Kaya sinasabi nila, hindi sila aalis hanggat wala pa kaming sariling titulo. May legal ba silang karapatan na manatili sa lupa dahil lamang tumulong sila sa pagbabayad ng amilyar at wala pa kaming sariling individual title? Attorney, at the outset, gusto lang natin sabihin na kasi mayroong mga ganyang pinapadalang katanungan na kung mayroong nag-advance ng payment ng amilyar, eh parang ang pakiramdam nila at ang kanilang iniisip, may karapatan na sila sa lupa. Hindi po. Ang right lang is right to reimbursement.
0: Tama.
1: Kasi po, unless syempre air din sila doon, ano ho? Pero parang lumalabas sa storya, parang hindi naman air itong nag-advance ng payment, ano? So, yun po, eh, pwede silang, syempre, bayaran nyo yung kanilang in-advance na payment for the amilyar, ano? But insofar as the property is concerned, iyan po ay para sa mga heirs.
0: Kaya ho, hindi automatic po yan, ha? Kasi sinabi nga ni Attorney Chona, ang pagbabayad ng real property tax ay hindi nagbibigay ng pagmamayari sa lupa. Ang amilyar, ebidensya lang ito na may nagbayad ng buwis pero hindi ho ito titulo sa pagmamayari. Pagka tumanggi po
1: Yes.
0: silang umalis, kahit wala silang legal na karapatan, maaari pong pag-aralan kung maaari kayong magkaroon ng iba pang hakbang. Katulad ng sinabi natin kanina, demand letter, at kung hindi, pwede maghain ng kaso. Pero kung, dahil may deed of partition na, no, approved na, at approved din subdivision plan, ipinapayo talaga natin na ipasuri nila yung dokumento at baka naman mapag-usapan sa tamang paliwanag lamang.
1: Oo, at saka syempre ang talagang pinaka-interest nila ay magkaroon na sila ng sarili nilang titulo doon sa area na namana na nila, hindi ba?
0: Tama.
1: So, kaya makipag-ugnayan din po kayo, no, sa Register of Deeds para malaman ng requirements, documentary requirements na isasubmit ninyo, kung kinakailangan, yun nga, lumabas yung mother title, demand letter, or through the courts, utusan sila, bale, no? Require sila na ilabas yung mother title. At sa pagbabayad po ng mga buwis, you have to go to the assessor's office po ng lugar where the property is para po mapakompute ninyo ang babayaran nyo. So yan po, yung naging talakayan natin. Ano ho? At kung hindi nyo napakinggan ang naging kasagutan, pwede nyo balikan. Sa ating Facebook page, ang 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
0: At kung hindi po namin nasagot ang ilan po ninyong mga katanungang na ipadala na, abangan nyo na lamang po sa susunod ng mga Sabado at sa amin pong mga episode. Sa mga may legal concerns, pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa amin pong Facebook page, pwede rin pong video, pwede rin pong audio. Tayo ngayon ay dadako na sa ating prayer time. Heavenly Father, we come to you today. Nagpapasalamat kami sa iyo pong kabutihan sa bawat isa. Panginoon, dinataas po namin ang bawat kaagapay, Lord, na meron pong dalahing problemang legal, O Diyos, and those who are being persecuted for righteousness sake, and those, Lord God, na almost at the end of their wits, Lord, na sila'y wala ng matakbuhan, dalangin namin. Ikaw, O Diyos, ang sumaklolo. Ikaw ang pumilos, Lord. Ikaw ang magpakita ng iyong kadakilaan na ikaw ang Diyos na matapat. Ikaw ang Diyos na matuwid. At ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa at Lord, nagliligtas. Lord, we
1: Amen.
0: Pray for those who are encountering anumang karamdaman, anumang mga problemang relationships. Lord, we pray na ikaw, Lord God, ang siyang mag-ayos, Lord, ng buhay po ng bawat isa, Lord God. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at via YouTube. At sa Channel 185 sa Signal TV, via GCTV. Kami po ang iyong mga kampi sa batas tuwing Sabado. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica.
1: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado. Parang oras po yan at himpilan. Kaya at lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
0: kakampi mo ang batas.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
6: Tapos ng batas!

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amoy ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

intay pa nakahug dati may kadwa kung maudi apong musika nga intay din ng ngayon. Okay, nga Rod, mapantayo apo dito pagtutungtungan tayo. Tatake nag-introduction tila ang iti arwatan noon no bado. So kaya't ang asawang kakabsat, kat kas may samot nga may isang Kristiyano, may isang bagong Pinoy, wenno itiin tayo panagbiag ka ni Jesu Kristo, kat masapul mo't gayam nga adadag iti rumbang nga arwatan tayo, ibado tayo, nga inaldaw-aldaw, tapos iti kastag makita damot apo iti kinasya asino tayo. Nya? So dito, ante nga pagtutungtungan, dahil literal nga ba dun, nya? No long sleeve, nga ano nga man dito nga branded nga badbado, no digit iti intay tata pagtutungtungan nga rumbang nga ibado tayo, marumbang nga ikaus tayo, akas may isang Kristiyano, no, dahil kung una tayo nga na-spiritual nga panagbiag tayo kakabsat, dahil yung karakter tayo, dahil yung ugali. So, anya, dagiti banag nga mabalin tayong isuot, no? Ibado, nga, uno, iarwat, tapos tikastak, ang tultuloy tayo, nga, uno, adaday kung una tayo, nga, identification, makita da, nga da tayo, kahit pudnong, nga pasurot ni Apo Diyos, wano da tayo dagiti pudpudnong Kristiyano. Wano

Anya nga talaga, tirumbeng nga karakter tayo, ikauste nga karakter, itiin tayo pa nagbiag ka ni Apo Diyos. Okay? So now, lukatan nyo kakabsat, uno, at pagsuratan nyo dito, isurat nyo, dito Bible text tayo, iti Colossians 3, verses, verse 12. So adala may sa Apo nga Bible text tin tayo usaron tata dati main text tayo kakabsat no kunana diay ni Pablo iti Colossians 3 verse 12 nga tatao na kayo ti Dios inayat ken pinili na kayo aku kuana ngarod ipakita yo an naasi kayo na imbag na pakumbaba na singpet ken naanos. So kunan ni Pablo nga mamati tayo mo, tatataw na tayo amin na po Diyos, ngayon salakan na manibot kalkitibas basol, inayat na tayo, ken, pinili na tayo. Ngarod, kula na dito, inayat, ipakita yo, naasi kayo, na imbag, na pakumbaba, na singpot, ken na ano. So, in other words, kakabsat, at da limang banag, limang importante ng bado, nga mabalin tayo maikawas, kakabsat. Nga babalin tayo nga ipakita. Iti panagbiag tayo tatibado ka nga babaling ilumbong nga niya masapol nga makita ti komunidad, ti tattao ti ibado tayo. Ta, nang rona no baro din ta nga bado kaya hindi mabaling nga ilakasa. Anyo kadi nga madlaw no adan ang tud no gimatang ti baro nga bado kay excited tayo nga mangisuot kakabsat niya. Ante pa yung lablabanan, tabang ano, paperdi, no, labaan tayo, ante pa yung naisuot, ante pa yung naibado, no? Kaya tayo nga isubli-subli day ta, nga bado, kakabsat niya, ta napintas. Una da, nang narunan, no, the sentimental value na day ta, no, intod ni Lolo, intod ni Lilong, niya, kas pagarigang ka ni Karudi, hindi kakabsat. Hindi damdamo tayo nga agserbe iti iglesia. Madlaw da nga may salang apo ti usarok idi ngano kada Domingo nga agsermon no long sleeve data nga puraw ke madlaw da nga isulat ta nga isu iti ti gamgamit agsad ka po nga dahi duwa nga bakit nga yung people ko idi gagayom ko na gitoy ay ke may isa nga malam ke imbeta di kasera anan permiti isem da nga adda igem da po nga ga karton no kaya ta pastor may kami man dili no katak kaya ta talaga nga very giro pa da nakarandran jag kunada ada itud mi nga badong pastor ayan no ala ke permiti ragsak ko ata syempre blessing apo data nya. Ay ko, hindi lukatak. Ako may isang long sleeve. Ay ko, daangot na kakabsat. Tapos na natin angot din na bayagin nga ni Dulin di Parador. Nga, ta, wun, dahil di angot na. Kung nagpinabang lugaya, mungunak. E ne, pastor, awatan dahil di ta, badom tun, badom ka, bagay mo dahil di ta, agsasermong ka, napindas na ito. Eh. Ay, thank you, nagkapo na dahil ito, nang, wala kanya da ka, ay, pastor, deta ti bado da iti kapsat ko nataya. Impatawid na gayam kanya ka po ni Jay. Bado di kapsat da nga natay ki awang kanu ti mangusar. So nga, ito da kanya ako na. Inawat ko latan nga si iso mong kakapsat. So nga, no, damang ti bado ka da kayo, alahan nyo nga pa, ayun, nagita kakapsat ore, nagga po ti bado tinataya. Okay? Now, so, sublita yung kakapsat. Kat, ti umuna nga rod nga rumbeng nga ibado tayo ke daytoy kunana nga naasi kayo ayan in English ke tender mercies ayan no na ti rumbeng na umuna nga kitaen tayo nga arawaten tayo nga si iisem excited na nga ragsaken tayo nga ibado daytoy brand new apo daytoy ay ke daytoy imbaga ni Pablo nga naasi kayo. So, dayta po, iti arwatan tayo niya. Ha? Anya, kat, anya, iti kayat ng asawang dayta naasi kayo. Nana. No, kitaan tayo iti kayat ng asawang apo dayta naasi, kat may isang rikna nga mangi parangarang iti dayta na adalom nga panaki
relasyon tayo ti sabang tunggal maysa. Iti emotional caring, rikna nga kadkadwa na dahiti panangipatag, panangaywan, iti relasyon ng runa no dagitoy nga tatao kat nadaan-daa po iti saksakitin, nagiti adaan iti hurt feelings, when no na-depress da, dagiti tatao nga adaan iti problema nga nadagsan, kakabsat kit no adda kanya tayo dito naasi, deje iti mang tud kanya, iti mang iduron kanya tayo, dahit ang harik na nga naasi, tapno hante nga pulos nga maatrasan nga tulungan iso da nga mangipakita iti panangi care kanyada akas may isang kaaruba, may isang anak ni Apo Diyos, no, may isang kabagyan no, wariha ang kakabsat no? So dito emotional caring relationship ha? Nga sumbrok dito asi tisbang tunggal may sa kanya tayo no adda makita tayo nga kakabsat nga agkasapulan itutulong mo na dadagiti tao nga nasaktanda na nakakaasi ti biagda ta uray ni Apo Jesus nga isu iti model tayo ket kasta iti riknana kakabsat kuna nang ordi iti Biblia iti Matthew 9 verse 36 simrek ti kaasi ni Jesus kadagiti tao idi makita na ida a mabutbuteng ken nakakaasi kasdala karnero nga awan pastor da. So idi nakita ni Apisos dagitoy in sigida nga simbrok ti asi di puso na kadakwada. Kat dayta nga asi kat iso ti nangidurun kenkwana tapno tulungan na dagitoy nga tatao nga mabubuteng nga nakakaasi nga kasawan pastor da. So hana kinita na po Diyos sinuda dagiti nga tatao. Di mismo nga idinakita na di kasasaad na kit awan pambar han nang imbagbaga han na hanteng mabasa di jay nga sunag at kastoy di may may salang tinakita na tinarik na na di asin na kadakwada kakapsat no? Kaya't kung nanda pa yung arod, iti nga dimsag ni Jesus, di bangka, iti makita na dagiti adong tatao na asyan kadakwada ket inagasan na dagiti sak sakit da kakabsat. Okay, so deje apo iti kunana iti kayat nang asawon deje naasi nga sasaritaan tayo. Kunana pangarod iti Proverbs 19 verse 17 no ikam tinapanglaw kasla ni Yahweh tinang tidam ket salakniban na kanto. Ayan. So na po Diyos, isut timangtid ti salaknib kanya tayo. Kunan ang orti itingles nga, the Lord rewards those who show compassion to the poor. No? Iti panangipakita, iti asi, kadagiti itatao nga nangunangro na kadagiti agkasapulan, kakabsat, may isang panangkita da ito, yung uno panangawat, nga kaslaad da, da yung direct investment tayo ken ni Apo Diyos. So no kahit yung Apo ti agagay at direct investment na kadagiti pragbiag tayo, tulungan tayo, dagiti karoba tayo, manang haasya tayo kadagwada iti inalaw daw. Tahamot nga problema iti tulong kakabsat at mangtad ti kaasya kanya da, no anya da diya kanya tayo, uwari lang dadyo, oras tayo nga makitungtong kadagwada, baka dadyo lang iti masapol na kakabsat. Di pa lang ikararag tayo kenkwana. So, anya, ito muna nga rumbang nga ibado tayo. Dito'y kunana ni Pablo, ito muna nga naasi kayo kuma. Iti sumaktunggal maysa. So, bueno, kakabsat, ante nga malpas na ito nga pagtutungtungan, simubrante oras tayo. At baka agungutan dito'y sumarunong nga maki-fellowship kanyayo. Kakabsat, so for the meantime, kahit pa agyaman ni Karudi, kahit pumakadan, dito'y programa tayo ng Bagong Pinoy.

Dalpas man na yun, no? Uno dalpas, di 30 nga minutos nga in tayo panagdadanggay, panagka-fellowship. Kaya tiyabkast ni Ka Rudy, kanda ito'y programa tayo ng bagong Pinoy. Iti anos yu kan isom yu nga nakipagpasek yung kuwana. Uno intingin kayo pa nakipag-fellowship yung kuwana, iti last od, iti 30 nga minutos. So for the meantime, kahit pumakadan ni Ka Rudy, and iti programa tayo ng bagong Pinoy, dito ay 1062 DXKI, your friendly boy, South Cotabato po lamang mga kaibigan, na imbag nga rabii, kahit saan tayo nga liplipatan, life is beautiful.

this is the day that the Lord has made, so let us continue to rejoice and be glad in it. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines, nakasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Maria Cielo E. Basco, or simply Ma'am C, your host, broadcasting from FEBC Bicol Station. Ang FEBC Bicol Station po ay ang CARE 104.3 The Way FM. And this is Movie Mates, a missions mobilization program. Sa context of missions mobilization, ang ating pong Panginoong Diyos ay nagbibigay ng mga pamamaraan upang ma-discover ng kanyang church ang mga papel na kailangan niyang gampanan upang maipangaral ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. At nangangailangan po ito ng pagbabago ng ating mga pananaw. Yung mga worldview po natin ay mababago. Kapag nangyari yon, ang church, gagawin niya, ipra-prioritize na niya ngayon ang Great Commission. At ang salita pong mobilization, ibig sabihin niyan, to put into motion. Merong gagawing action. At ang Diyos po ang nagpapagalaw nito. He is the one who has been putting things into motion. At mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan nang immobilize niya. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesu Kristo upang gawin yung isang bagay na pinorpos na niya noon pa sa Garden of Eden. Isang bagay din na hindi natin pwedeng gawin sa ating mga sarili bilang mga tao. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. So, si Jesus Christ, ginawa niya itong bagay na ito para sa atin. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are always working together. At sa panahon po natin ngayon, ito na po yung panahon na kung saan kumikilos ang Holy Spirit. At iniimbitahan po niya tayo to join in His purposes. Yung mga nasa mobilization ministry naman po, minsan tinatawag silang missions advocates, mobilizers, and movie mates. We inform you sa pamamagitan po ng iba't ibang mga training, mga seminars, ano, para malaman mo yun. And then, we inspire you. Naglalagay ang Panginoon ng pasanin sa puso nyo. At hindi dun matatapos. I-challenge po niya kayo na makisama at sumali sa kanyang mga purposes. Kaya for more information, makipag-ugnayan lamang po kayo sa phone number 0998-843-0573. Yan po ay Spark number. Meron din po tayong social media platforms. Bukod sa nakapapakinggan nyo po ito sa radyo, ang programang ito and all the other programs ng himpilang pinakikinggan ninyo, pwede nyo rin po itong mapanood sa Facebook Live at saka sa YouTube. Simply type FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM. Ayan, mapapanood nyo na po ang programang ito at ang iba't ibang programa. Ganun din po sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM, DWAYFM. Alam nyo mga kaibigan, may mga pagkakataon na gaya ko rin, ano, ikot ako ng ikot sa radio. Bakit walang signal ngayon ang CARE? Alam nyo, may mga pagkakataon po na may problema tayo sa transmitter side. Kaya hindi nyo mapapakinggan sa inyong mga radio ang mga paborito ninyong programa. So, pwede nyo pong mapakinggan via online streaming. So, kung meron kayong wifi at meron kayong data, ano po, pwede po kayong pumunta sa bit.ly The Way FM. Small letters po, bit.ly, then / The Way, ang daan FM. Ano ang kaibahan ng YouTube, Facebook, at itong online streaming? Sa YouTube po at saka sa Facebook, hindi nyo po mapapakinggan ang mga awitin. Pero sa live streaming ay mapapakinggan nyo po ng buong-buo yung programa, including the songs. It's because meron pong regulation ang Facebook at saka ang YouTube patungkol sa pagpatugtog ng music. At kung nais nyo naman po na sumali sa huntahan, usapan, tawanan, biruan, abay, sumali na po kayo sa ating official group chat. Sa Messenger po, ang pangalan po ng ating official group chat ay Carians Official GC. So when you comment
sa program na inyong pinapanood, ano po, sasabihin nyo doon na gusto ko pong sumali sa group chat. Ayan, mababasa po yan ng ating mga magigiting na mga host at admin dito, at ia-add po kayo sa ating official GC. At gusto ko rin batiin ng happy birthday ang mga nagdiringon ng kalingkaarawan sa araw na ito. Happy birthday sa inyo! Happy wedding anniversary! Congratulations sa mga nanganak! Congratulations sa mga nabigyan ng visa, sa mga na-promote sa trabaho! Pagbati sa mga nagse-celebrate ng kanilang mga church anniversaries! Ano man pong milestone ang ipinagdiriwang ninyo, abay, dapat lang naman tayo magsaya kasi ang Panginoon ang patuloy na nagbibigay sa atin ng araw-araw para tayo ay mabuhay ng lakas para ma-enjoy natin ang mga

0: aking pong pagbabalita sa inyo ay galing po sa Christian Aid Mission tungkol sa isang bansa dito sa atin sa Southeast Asia. Alam niyo po ba na yung political situation sa Myanmar, ayon sa isang leader ng isang ministry doon, ay patuloy na nagde-deteriorate. Ibig sabihin, patuloy po itong lumalala. Sa dalawang region, yung mga pagbabagsak po ng bomba at pag-aatake sa mga civilian ay nangyayari almost every day. Yung mga young people ay hinuhuli sa iba't ibang lugar at hindi mabilang na pamilya ang nabubuhay sa takot at walang kasiguruhan. Mahigit pong 5.3 million people have been displaced na mula sa kanilang mga tinitirahan. Marami sa kanila ay namumuhay bilang mga refugee. So ma'am, si saan naman sila pumupunta? Ayon po dito sa ating balita, sila po ay pumupunta sa mga kagubatan. Sa loob ng mga kagubatan, naalala ko na ibalita ko na dito na gumagawa sila ng mga temporary housing nila made from boxes o mga dahon-dahon. Pero ang problema, pagka umuulan yun. So yung mga presyo ng pagkain po ay talagang nagmahala ng husto. At nung nakaraang taon, ano po, they endured a 7.7 magnitude earthquake. Yet, sa kabila po ng mga hamong ito, sabi ng ministry leader na ito, God remains faithful. At ang dahilan nito, sa pamamagitan po ng mga panalangin ng mga maraming tao sa buong mundo na naniniwala kay Jesus, ano? Panalangin ng mga mismong taga Myanmar at ang pag-depend sa kanya. So, hindi lang yung mga tao na papatuloy sa kanilang pananampalataya, kundi yung mga ministries, iba't ibang ministries, ay nakapagpapatuloy dahil po dito. So, noong nakaraang spring lamang po, biruin ninyo sa kabila ng pangyayaring ito, ano? Yung isang Bible school po ay nagkaroon ng 70 students na nakapag-graduate. At sinabi din po ng ministry na sa kabila nito ay patuloy pong naibabahagi ang gospel sa mga refugees na nasa mga kagubatan. And they had distributed thousands of Bibles sa buong bansa. During a national religious festivals, yung kanilang mga missionaries po, in their respective mission fields, kasama ang limang churches sa kanilang Bible campus, ay nagkandak po ng 3 araw na salvation campaign sa bawat lugar na kanilang pinuntahan. At nagpupuri sila sa Panginoon sapagkat inabot po ng 1,210 na mga tao ang nag-attend sa mga camps na ito. At sa bilang na yon, 145 ang tumanggap kay Jesus Christ as their Savior and Lord, at 24 na naman po ang nabautismuhan. Kaya mga kaibigan, let us continue to pray for these faithful believers doon sa Myanmar. Magpray po tayo, humingi tayo ng provision para sa kanila at protection. At then pagpalain ng Panginoon ang kanilang mga pagsisikap na ma-share ang gospel sa Myanmar. At gusto ko pong i-announce sa inyo ang darating na Kairos Course. Meron po tayong paparating na Kairos Course. Ayan. Pero ito po ay blended. Yung mga sessions po would be online via Zoom. Pero yung dalawang special activities po ay face-to-face po natin gagawin. Kailan mangyayari ito? Tuwing Biyernes po. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. So every Friday lang po via Zoom, ano? Mula po August 21 hanggang October 23. Bali 10 Fridays po ito. Sino ang pwedeng mag-attend? Pwede po ang mga pastors, leaders, mga young people at mga sino mang mananampalataya na gustong lumago sa kanilang kaalaman o lalo na po mamaya sa usapan natin sa ating movie move, ano, ma-discover po ninyo ang inyong role na gagampanan sa Great Commission. Kung meron po kayong mga katanungan, meron po itong registration fee, pwede nyo pong kontakin ang mga phone numbers 0920-921-5843 or 0927-214-2461 At sa Messenger naman po, kontakin nyo lang po ako, si Maria Shelo Ibasco or si Christine Aydalia Asilo for more information.
1: Want to be inspired from the wisdom of missions of past and missions in this present millennium? Listen to MMQ, your meaningful mission quote for the day.
0: Ang ating meaningful mission quote po ay galing sa siya po ang chairman ngayon ng Board of Directors ng Luzon Congress. Okay. Siya si Michael Oh. Isa po siyang Korean pero siya ay ipinanganak sa Amerika. At natanggap po niya yung kanyang bachelor's, master's, and doctorate degrees sa University of Pennsylvania. At nakompleto din po niya ang kanyang theological training sa Trinity Evangelical Divinity School. Ganon din po, nagkaroon din po siya ng Masters in Regional Studies East Asia sa Harvard University. So si Michael O, kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa na si Pearl at ang kanilang limang anak, ay nagsilbi po bilang missionary sa Nagoya, Japan mula 2004 hanggang 2016. Noong January 2004, he founded a ministry na tinawag po na Christ Bible Institute or CBI, which includes Christ Bible Seminary, The Heart and Soul Cafe, and a church planting ministry. Kasalukuyan po siya naglilingkod as chairman of the board of directors for CBI and chancellor for Christ Bible Seminary. Yung unang involvement po ni Michael O with the Luzon Movement was in 2004, Forum for World Evangelization. At pagdating po ng 2006, Michael served on the Younger Leaders Planning Team for the 2006 Luzon Younger Leaders Gathering, where he also gave the keynote address. Noong 2007, he joined the Luzon Board of Directors as its youngest member. He has served as Global Executive Director or CEO mula po noong 2013. Ano ang sinabi ni Michael O? And I will quote, "Global discipleship isn't a specialty. It's simply Christianity. Global discipleship isn't a specialty. It's simply Christianity." End of quote from Michael O.

0: kaibigan, welcome po sa ating segment na Movie Move. At ang bisita po natin ay hindi naman talaga bisita. At hindi siya bago dito sa ating station. Ano, naririnig niyo po siya sa TNT Tune Friday. At noong mga nakaraang taon, meron po siyang sariling program niya dito. Yan. Mga kaibigan, welcome po natin ang tinatawag ng bayan na Kuya Sam. Hello. Sarah Rosa. Ayan, Kuya Sam, welcome sa Hello. Movie Mates.
1: Welcome din po. Maraming salamat po sa opportunity.
0: Oo. At ang pag-uusapan po namin dalawa ay siyempre tungkol po sa mobilization. Maraming pagkakataon, di ba, Sam, na magkasama tayo sa mobilization. Iba't ibang paraan kasi ang mobilization. Pero kung natatandaan mo, kailan nagsimula ang involvement mo sa mobilization?
1: Kung hindi kasama yung sa Kairos, ano pa, nag-start ako 2003, kasi nung nag-take ako ng School of Frontier Missions, yun talagang aking naging purpose statement. Mula noon hanggang ngayon, ganun pa din yung going, training, and mobilizing people to fulfill their greater mission roles. So, every opportunity noon, at usually, sa mga, ang naging initial ano ko noon ay sa churches, tapos sa mga camp. At talagang ang binibigay talaga sa akin palaging topic, missions. At that time, nakabase pa yung aking ginagamit na material sa, ano, sa World Mission Course, yung tatlong volume. Tsaka yung ibang mga seminar na attendan ko din.
0: Mm-mm. Ano nga ang ibig sabihin ng School of Frontier Mission? Saan ito?
1: Usually, ang Youth with a Mission po ay meron siyang mga iba-ibang klase ng training program. At isa yan sa tatlong main thrust, yung evangelism, mercy ministry, saka training. At sa training, around 800 plus yan na iba-ibang training program. At yung School of Frontier Missions ay, ano po siya, nakadirect siya sa pag-engage, pagpaplano, at pag pagmobilize, at pagrally talaga ng mga tao to be involved in whichever capacity they have. At usually meron siyang tatlong 12 weeks na lecture, and then 2 years na internship.
0: 12 weeks, bali tatlong buwan, at 2 years na internship. Mm-mm. So is there a prerequisite para makapag-enroll sa SOFM?
1: Ang SOFM po kasi, ang prerequisite talaga niya ay DTS o Discipleship Training School, which is actually 24 weeks. Meron namang maliliit na training program na meron na silang ginagawa ngayon na palagay ko hindi naman na magiging requisite ang DTS.
0: At saang-saang YWAM training centers ito dito sa ating bansa ino-offer?
1: Dati nung panahon namin ay sa Baguio pa noon. Pero sa Cebu, usually ang SOFM sa Cebu.
0: Alam ko din ngayon sa Cebu, ano? Sige. And since then, sabi mo nga, lagi ko pong sinasabi mga kaibigan na yung Kairos material, yung leader na kulay orange talaga, ay hango po yan doon na sinasabi ni Sam na tatlong makakapal na libro ng Condensed World Missions Course. Yan. Kumbaga, ilang gaano katagal mo tinake yung course na yon?
1: First subject namin sa SOFM yun, I think two weeks.
0: Tapos biruin nyo?
1: Straight na araw-araw. May tatlong worksheet araw-araw.
0: Tatlong makakapal na volume, naging ganito lang. Ginagawa po natin yan ng limang araw. Apo. Pero ngayon ay iba-iba na ang platform sa pagkandak ng Kairos course. Ano po? Sige. And since then, nag-involve ka na. Pero paano mo nalaman yung magiging role mo bilang mananampalataya, Sam? Yung role mo sa Great Commission?
1: I think dun pa rin kasi yung nalimutan ko na kasi kung sino yung speaker namin nag-share siya na kasi ano, hindi mo naman lahat mapapapunta, pero at least lahat mabibigyan mo ng opportunity na mag-involve. Sabi ko, hindi naman ako makapunta, pero each time siguro makakaroon ang pagkakataon na pumunta sa isang lugar, may time ako na mag-inform actually, o kaya kumbaga parang mag-advocate sa mga tao na ito pa yung ano natin, kumbaga hindi lang yung evangelism talaga, meron pa talaga tayong dapat gawin, at may mga opportunity na magawa mo yun kahit hindi ikaw yung mismo yung pupunta.
0: At kung natatandaan ko during that time, wag na nating tanungin si Kuya Sam ng year ng kanyang SOF. Kung natatandaan ko, hindi pa noon masyadong uso, hindi pa masyadong naririnig yung salitang missions advocacy and missions mobilization. diba? Pero may mga movement na actually na mas pinalalakas ito. Kasi sa Bible, meron naman talagang mobilization.
1: Oo.
0: Kaya lang, yung pangalan na mobilization, ngayong panahon na lang talaga siya ginagamit ng gusto. Ano yung mga joys mo naman, Sam, na naranasan when you mobilize?
1: Pag nakita mo, halimbawa, doon pa lang sa salita, tapos nakikita mo yung mga mata nila na laki, okay, tumatango, okay, parang nagugulat. Doon pa lang, ako tinitingnan ko kasi yung mga tao pag nalang sa salita, ha, talaga, ay salamat naman Panginoon, kumukonek.
0: Lalo na, di ba sa mga Kairos courses, yung mga small groups, di ba, pa sa mga GPG, may mga nagugulat talaga, ano? At yung mga facial expressions, kaya yun nga ang maganda kapag yung Kairos course ay face-to-face.
1: Mm-mm.
0: Kasi nakikita mo talaga yung mga expressions talaga nila. Iba din naman yung, well, yung online din, meron din naman siyang impact. Pero iba din talaga yung impact ng face-to-face.
1: Mm-mm.
0: And kung yun mga joys mo, yung pag nakikita mo yung facial expression nila, ano
1: isa lang
0: pa?
1: Yun. Isa lang yun.
0: Ano pa?
1: Kapag yung actually, yung nakarinig mismo nag-involve ay talagang humayo. I remember noon, nung matagal na nag-run kami ng course para sa mga ano sa mga EMS, no? Noon ay maikling seminar noon sa Anislag, no? Matagal na. May invite ako noon na speaker. At yung isa doon ay naging nag-involve talaga sa mission sa Thailand.
0: Mm.
1: At hindi ko pa nga alam na dahil sa seminar na yon
0: parang
1: pumunta siya ng Thailand. At doon sa Thailand, doon niya natagpuan yung kanyang misis. Nung nag-speak ako sa church nung kanyang, hindi pa niya wife that time, may binigay akong pamphlet na kontakin mo to. Yung kinontak niya, involved doon yung asawa niya.
0: Yung girl yon, yung binagyan mo ng pamphlet.
1: Oh.
0: Yung girl.
1: Pero hindi rin sila magkakilala noon.
0: Pero taga rito ng Salbayan, hindi talaga magkakilala. Doon pa sila talaga nagtagpo.
1: As in, doon pa talaga. So natutuwa ako ng mga ganun. Then that time, may nag-attend din na isa na narinig kong pumunta ng Malaysia. Actually, yun ang isa sa mga joy yung makita mo naintindihan, mas grabe yung joy na nalaman mong pumunta o actually naghayo o yung nagbigay, ganyan.
0: Mm-mm.
1: O regularly na nananalangin.
0: Oo. Pero di ba naman tayo, alam natin yun na yung roles kasi ng mga Kristiyano, pwedeng mag-iba-iba yan.
1: Oo.
0: Depende sa panahon at depende sa situation.
1: Mm-mm.
0: Meron ka bang desire na sana ma-experience mo yung ibang role?
1: Siguro na experience ko na siya sa iba-ibang way, pero ang pinaka major talaga doon yung sa speaking part.
0: Sa training, sa mobilization.
1: Yun yung talaga pinaka major. Pero na experience ko na siguro yung apat.
0: So, kung yun yung mga joy, ano naman yung mga challenges on your part?
1: Responses, tapos yung kapag paulit-ulit mong ginagawa. Dito sa Legazpi, ilang beses na tayo dito nagira ng Kairos course, tapos hindi ko ewan ko lang, hindi ko lang napapansin yung kung meron ba talagang doon sa mga umaten talaga actively nag-involve, but actively nagpo-promote. Meron akong alam na ilan at yung iba din kasama din mismo sa team namin, pero outside that, yung iba mga umaten, wala akong nabalitaan na ano.
0: Alam mo, ako din nagwa-wonder ako ng gaya ng iniisip mo. Pero parang nakuha ko rin yung sagot na kung wala kasing nagpa-follow up, walang nagme-mentor, yung mga bagay na ibibigay ng Panginoon during the time ng Kairos course, 'di ba? Pag excited talaga kapag nag-take ka ng course . Tapos mag-graduation, excited ka. Mm-hmm. Pero ang totoo kasing journey mo nag-i-start after graduation.
1: Yes.
0: Nakita ko yung kahalagahan na dapat merong nag-journey sa kasama sa iyo. Merong nagme-mentor, continuous talaga ang mentoring. Kasi pagka ganoon, ay talagang lalalim yung involvement sa mission. Yun ang nakita ko. Kaya mahalaga din na mag-raise up pa ng maraming mobilizers, mentor mobilizers and coaches para alalayan itong mga ibang individuals, ano? Pero yung mga coaches, mentors ba, bagay na bagay yan sa mga pastor eh.
1: Oh, kasi sila ay kumbaga sila ay may overall view ng buong game. Mm-hmm, mm-hmm. At hindi sila umaalis during the game. Yung basketball kasi halimbawa yung basketball na lang kasi we are a basketball nation. Bagaman ako hindi basketball player, yung coach mismo nandoon mismo, hindi siya umaalis sa game. At bagong game, may mga ano pa sila, may mga preparation pa sila, hindi lang yung actual.
0: May plano,
1: tinatawagan, talagang mm-hmm. naano yung commitment mm-hmm. na lahat maglalaro, lahat magko-contribute mm-hmm. hanggang matapos. Meron siyang comprehensive plan sa involvement before, during and after.
0: So, isa lang yan sa challenge mo, yung responses nila. Ano pa?
1: Siguro yung finances din siguro, pero nagagawa ng paraan. Actually, pag gusto mo talaga, magagawa mo naman talaga ng paraan.
0: Ano yung financial challenge sa mobilization?
1: Ay, siguro, yan ang gagastos ka rin siguro ng sarili mo. Ano, halimbawa, yung sa admin side, ang liit-liit lang, hindi mo mapapansin yung maraming umattend, then you will need a lot of photocopy. Kasi syempre, may mga pagkakataon na kinakailangan magawa mo siyang affordable without sacrificing the material.
0: Mm-hmm.
1: Kaya syempre, gagastos ka talaga dun. Photocopy ka ng material na, halimbawa, yung mga halimbawa, chart, mga ganyan-ganyan. At yung pag-invite, halimbawa yung ng speaker o ay ng mga halimbawa kung mag-start ng tulad ng Youth Kairos o ano na papupuntahin mo talaga dito or meron kang i-iraran na seminar or mission awareness, yung pag ano ng speaker, syempre kailangan ng pera noon, hindi mo pwedeng ano yon, hindi kasi hindi ka makatawad sa pamasahe. Kakain pa sila.
0: Kahit na sabihin natin na yung speaker magre-raise siya ng sarili niyang pamasahe.
1: Pero kakain pa 'yun.
0: At magre-raise din siya ng pang-accommodation niya at pagkain niya. Pero the seminar itself, 'di ba?
1: Yung
0: venue.
1: Yung
0: venue, mm-hmm. gagamit ng kuryente at tubig, di ba? Yung sound system at iba-iba pa yung program sa mga mm-hmm. preparation. Kahit papaano, meron din talagang talagang kakailanganing gastos. Bihirang-bihira na ngayon yung libre. Pero maganda rin yung merong responsibility ang part sa part ng participants para
1: mas malalim yun.
0: Mas malalim kasi may sacrifice, may kurot ba?
1: may ambag.
0: Oo, may ambag siya. So pahahalagahan niya yung kanyang matututunan mm-hmm. doon. So, now we have yung responses, and then we have finances. Meron pa bang challenge?
1: Siguro, kung bago sa area ng anong yan, ang siguro mahirap yung cultural, lalo na kung may mga tulad ng mga exposures, maikli lang naman mga exposure, pero kung hindi ka talaga open sa mga cross-cultural experience, maging struggle mo yun. Di ka sanay matulog ng matigas yung tinutulugan, maingay o walang signal. Talaga, mag-struggle ka.
0: Maraming lamok.
1: Maraming lamok.
0: ang tubig nyo, may amoy, may kulay.
1: Tatagaan mo na lang.
0: Okay,
1: di mo maliligo.
0: Tapos sa init, may kilala ako na pag nandun sila sa loke, missionary na itong kilala ko sa, mm-hmm. kilala mo rin,
1: mm-hmm.
0: na ang baon-baon daw nila ay malaking pack ng wet wipes.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga walang tubig. So, 'di ba, basa-basa yung tissue. Mm-hmm. So, 'yun ang baga manghihilamos-hilamos nila, punas-punas nila pagka nandun sila sa community na kanilang pinupuntahan.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Iba rin talaga kailangan talaga ang calling talaga sa mga goer, dapat talaga sigurado ka sa calling mo kasi kung hindi, talagang susuko ka, 'di ba? Iba't iba ang challenge. May challenge pero iba't iba yung challenge. Ayan. So, kung bibilangin mo, bali ilang years ka na nasa training, nasa mobilization?
1: Kung yung hindi ko kasi iba, kumbaga parang intermittent nagsimula lang talaga yung pinaka nung sa Kairos kasi mas nadagdagan.
0: Mm-hmm.
1: Mas nadagdagan yung opportunity.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung previous to that, usually sa mga camps, yan talaga yung binibigay sa akin na topic.
0: Naalala ko yung mga natin, yung mga anong tawag dun sa mga natin?
1: Yung program sa
0: mga DTW natin.
1: Oo, yung mga gano'n na
0: Usually
1: mga gano'n na binibigay na pagkakataon. Lalo na yung mga tinitik ko talaga that time yung mga opportunity, lalo kung yung malalaking church o yung sama-samang mga church. Natutuwa ako sa mga ganung pagkataon kasi many will actually makakapag-plant ka ng seed. Makakapag-challenge ka. Pero mas marami ngayon, ma'am, si kasi syempre baga yung sa Kairos, isa yun.
0: Meron ka bang very unforgettable experience na grabe yung impact sa'yo?
1: Experience sa...
0: dito, sa ginagawa mo na pwede mong i-share to inspire others.
1: Yung commitment mo, yung belief mo sa ginagawa mo. Kasi hindi ka magtiyaga dyan kung hindi ka naniniwala dyan. Tapos sometimes meron ka mga personal struggle, di tayo nawawalan yan, we're living in a fallen world. Naalala ko yung isang Kairos, day 2 ng Kairos na lamang ko yung namatay yung kapatid ko, hindi ko naman mapupuntahan na sa Manila. So pero day 2 na, and 2 days before, parang nilagay ni Lord sa heart ko na she is going. So then nabalitaan ko rin na na-answer prayer din na na ikikremate siya. So tinitingnan ko kung pupunta pa ako, yung petsa hindi na ako aabot, walang magagawa yung presence ko doon, hindi niya ako maririnig, hindi niya ako makikita. Pero yung opportunity na to be there to grieve with my yung her side, kasi half sister ko siya, at saka yung sa side namin, wala, hindi ko magagawa yon. Pero kailangan ituloy mo kasi mahalaga yun eh, kasi we are mobilizing people who are alive. Wala na tayong magagawa doon sa namamatay. Nakakalungkot yun, pero kailangan ituloy mo pa rin talaga.
0: Ituloy mo yung ginagawa mo sa ministry rather than pumunta ka doon kasi tiningnan mo yung iba't ibang possibilities. Yun nga na nasabi mo, late ka na. At yun nga, di mo rin naman siya makakausap. So, actually, may mga manggagawa din na nakaranas ng ganyan, Sam, na nawala ng mahal sa buhay, tapos nasa ministry sila, tapos hindi sila makapunta. Mahirap. Pero ikaw ba'y nagkaroon ng closure?
1: Kasi nakapag-usap kami bago siya namatay.
0: Okay. Yun naman pala. Oo. So, is there any experience on your side na wherein nakita mo yung mga kasama mo sa team, na nag-grow, na talagang grabe yung commitment nila sa mobilization?
1: Oh yes, meron.
0: So, how do you feel about that?
1: Hindi ako natutuwa, kundi tuwang-tuwa.
0: Pati ito lang yung tech natin, natawa sa iyo.
1: Imagine kasi yun, nakita mo nag-start sila, tapos ngayon ito na. Hindi lang nakakatuwa yun, kundi nakakatuwa.
0: Alam mo, Sam, yung dalawang Sundays na sinundan bago itong guesting mo na to, talagang masasabi natin si Tin.
1: Si Chan,
0: si Elorde, si Jeric, medyo baguhan pa. Pero nakita mo yung simula nila eh. Talaga nagsimula lang sila sa Kairos course.
1: Yes.
0: Tapos nag-involve sa facilitating.
1: Yes.
0: For many, many years. Mga estudyante pa lang sila sa college. At yes, pandemic noon. Pero
1: challenging nun.
0: So nagsimula. And then, I think late 2024, nung nag-attend sila ng isang prayer meeting. Prayer meeting na tungkol sa isang unreached people group. At doon nila nasimulang ma-realize sa sarili nila, nagkaroon sila yung bigla ng passion, na realize nila na gusto na pala nilang mag-go. Tapos yun nga, nag-aral sila, at pagkatapos ng aral ay exposure. Ang ibig sabihin po ng exposure ay dadanasin mo kung paano

0: makikita nila, kaya ka ba itong ganitong pagkain palagi for at least for at least 2 years? Mm-mm. Kaya ka bang sigmurain itong ganitong kultura? Kaya ko bang pag-aralan yung language nila? Hindi man lang marunong mag-English. yung ano ba, hanggang yun, nadaanan mo yung 4 na stage ng culture shock. Talaga. At doon makikita mo na yun ang isa sa mga malaki at usually unseen na ambag ng short term. Kaya napakahalaga po ng mga short term exposure trips. Bagamat hindi actually yung iba kasi pag mag-short term kala nila talaga yun na talagang frontline kaagad.
1: Usually
0: tutulong lang naman yan sa mga existing missionaries na nandun mismo sa field. Mag-a-assist. Mag-contribute sila doon sa ginagawa na doon.
1: Tama. Pero hindi sila gagawa ng sarili nilang ministry.
0: Yes.
1: It's more on talagang kinakapa nila yung sarili nila, kung kaya ba nila, yung long term, kung sakaling talaga mag-i-involve sila long term as missionary sa field, kaya yun talaga ang purpose ng short term mission trip. Ngayon, pag-usapan natin, so, pwedeng mag-involve din sa short term mission trip yung mga hindi nila feeling tinatawag sila to go. Meron malaki din pong pumupunta. Yun. Now, sa pag-usapan natin, pagbalik nila at na-realize nila, naku, hindi naman ako, wala talaga akong heart to really go, but
0: having understood what it's like to be there, mas magagather niya ang church na, hoy, ganito pag-pray natin, ganito experiences doon, can we just pray? Kasi alam natin, we are expecting too much of our missionary there. Ito pala yung pinagdadaanan. And sa 2 weeks ko lang doon, ganito na experience ko. How much more siya? Tapos ina-expect natin na mag-produce ka agad ng fruit. Hindi tayo nagiging fair sa kanya. Kasi siya mismo naranasan niya. Mas makakapag-mobilize siya, mas makapag intercede siya effectively. Even, mas magiging siya, open siya na mag-welcome ng mga tao galing doon sa ganong community na maliligaw doon sa lugar nila o idadalahin ng Panginoon sa lugar nila kasi nakaranas siya to be on site.
1: So siya na maiiwan dito sa church kasi hindi alam niya, hindi siya tinawag to go. So nandun siya sa loob ng local church niya. Siya ngayon yung nag-a-advocate para suportahan yung hahayo. Pag-pray natin sila, alagaan natin sila, encourage natin sila, bisitahin natin sila, suportahan natin sila. Mm-hmm. Yun ngayon ang benefit ng
0: short term.
1: It's really for everyone. Ano man yung role mo, mahalaga na matikman mo talaga. Ngayon, yung pumunta doon at hindi man siya mag-go, ay alam ko ang nararamdaman niya pag sinabi niyang nalulungkot siya. Alam kasi, ko,
0: na-experience
1: niya. Na-experience ko talaga yan.
0: Lalo mamsik ko yung teki talaga na talaga di maano nang hindi talaga mag-social media. Di mag-aano. Doon, wow, 1-2 days, okay pa, 3 days, 4 days. 5 days, walang signal. Ano na to? Kaya mo ba talaga? Minsan, diba may mga ganun?
1: Sam, iba na ngayon. Kung narinig mo, napanood mo yung mga episodes natin, ito na ka lang. Isa daw sa kinagulat ng mga bisita natin is bawat bahay dun sa community.
0: Meron na kasing
1: merong piso.
0: Yun na ngayon ang maganda.
1: Yes.
0: Yan ang ano ngayon.
1: At sinabi ko nga sa'yo, nung pumunta kami sa bundok, naggulat kami na merong tricycle ng pandesal na may sound system. May speaker na malakas kung paano silang tumatawag ng pandesal dito sa atin. Ganon din sa bundok. So, iba na rin yung panahon ngayon. Maiksi yung time natin. Exciting. Pero siguro sa susunod, imbitahin kita uli para palawakin pa ito. Ngayon, Sam, I would like to invite you, tayong dalawa, pag-pray natin yung church.
0: Opo.
1: At pag-pray natin yung mga mananampalataya. Pag-pray natin lahat ng believers na sana dumating yung point sa buhay nila na i-desire nila. Ano ba yung pinag-uusapan ni Ma'am siya sa kanil Kuya Sam?
0: Opo.
1: Ano ba yung role na yan? Ako hindi ko alam kung anong role. Sana dumating sa buhay nila na magkaroon sila ng desire na alamin ang kanilang bahagi sa gawain ng Panginoon. Kasi ang pinakagawain talaga ng Panginoon, yung Great Commission.
0: Yes.
1: Kaya mayroong church para sa Great Commission.
0: Yes, yun talaga.
1: Oo, yun talaga. Dito ini-equip sa loob ng isang local church yung mga manggagawa na hahayo doon sa Great Commission. Pero, again, hindi lahat ay hahayo.
0: Yes.
1: Hindi din lahat maiiwan.
0: Yes.
1: Merong hahayo at merong maiiwan, meron po siyang kanya-kanyang gawain. So siguro ngayon ay manalangin na tayo. Ikaw muna ang mauna, Sam, and I will just pray after you and then magko-close ako sa prayer.
0: Sige, tayo po ay manalangin.

0: Dakilang Ama sa langit, salamat po dahil kalooban mo po na ang mga tao, Panginoon, ay makarinig ng iyong magandang balita at magkaroon sila ng pagkataon na tanggapin ang iyong mensahe. Salamat, Ama, sa mga taong ilihahanda mo na humayo o mag-welcome o maging advocate or maging mag-involve sa patuloy na pananalangin, Panginoon, para sa ganitong gawain. Dahil ang dayunin po namin, Ama, ay tukdin ang iyong huling utos at yun nga po, yung Great Commission. Tunay nga na ipinadala mo ang iyong anak sa mundong ito, hindi upang hatulan ng mundong ito, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. At salamat dahil lahat po ay nabibigyan ng pagkakataon. I pray, Father God, for more creative ways, creative opportunity, doors, connections, and platforms, Panginoon, para maging efficient, effective, at relevant, Panginoon, ang gawain na pinagkatiwala mo sa iyong iglesia. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.
1: Opo, dakilang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Ang dalangin po namin ngayon ay huwag po kaming maupo comfortably to where we are right now, na inisip namin na anyway, ligtas na kami at magpapaliman-liman kami, i-delay namin yung involvement sa Great Commission. Kasi ang totoo, Panginoon, habang nandito kami nagre-relax, there are people na namamatay araw-araw. Marami ang namamatay. You have never heard the name of Jesus at kung ano yung kanyang ginawa. Nawa ang katotohanan ito ang magbigay sa amin ng motivation na hindi kami mag-relax, kundi meron po kaming gagawin. Palagi nang merong gagawin, at ang pinakauna na nga dyan ay yung sinabi ng Panginoong Jesus na manalangin. Manalangin na ang Diyos ang mag-raise up ng mga manggagawa para sa Kanyang kalusugan. Lord, lahat ng mga mananampalataya ay pwedeng manalangin. Hindi kailangan gumastos para manalangin, Lord. Hindi kailangan ng visa para yung prayer namin makarating sa ibang lugar. Right where we are, pwede kaming manalangin. So, it is really my prayer na mamobilize po ang iyong buong church. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kasi, Lord, marami talaga ang nakakahawa. That kung hindi nila makikilala si Jesus at hindi nila malalaman ang ginawa ni Jesus, Lord, kawawa po ang kanilang kahihinatnan. Actually, yung compassionate heart mo, Panginoon, ang nag-motivate sa'yo na huwag mong hayaang ang tao na very special sa'yo ay forever na mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, because hindi talaga yun yung plinano mo para sa tao. Sa kabila ng pagsuway sa iyo, minahal mo kami at ipinadala mo ang iyong bugtong na anak. Kaya ang dalangin po namin ngayong umaga, Lord, kausapin mo ang mga leaders, ang mga pastors, and anyone na merong authority, Lord, na bigyang priority ang involvement sa Great Commission. Maganda na inaayos ang church, pinalalakas ang church, pero sana hindi po lalagyan ng tundo na yung kalakasan ng church ay hanggang doon lamang sa local church, kundi merong purpose kung bakit pinalalakas ang local church, and that is, Lord, to supply the workers that are needed doon sa ubasan para maabot ang lahat ng lahi, ang lahat ng people group, ang lahat ng wika, at makilala na ang pangalan ng Panginoong Hesukristo at ang kanyang ginawa. Ang lahat pong ito ay aming idinadalangin sa pangalan nga po ng Jesus. Amen and amen. Ayan, mga kaibigan, tayo po ay pinagpala na ng greatest mobilizer of all.
0: Yes.
1: Niligtas na niya tayo, at ang dahilan ng pagliligtas niya sa atin ay para tumulong din po tayo na iligtas ang iba. Hindi tayo ang magliligtas, ang Panginoon ang magliligtas, tayo po ay tutulong sa Kanya. Kaya sama na po tayo sa World Christian Journey. Until all have heard, let us live a life on missions with God. Sam, paalam ka na?
0: Okay po, hanggang sa susunod po, at patuloy po tayong makinig At isa puso po natin yung narinig natin, let the Holy Spirit move in our life so that we can have involvement, meaningful involvement sa kanyang Great Commission.
1: At ako naman po si Ma'am Shelly Ibasco, sa technical side nakasampong po natin si Melay at si Don Alfonso. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.
2: If you want to be a Mobimate like us, you can contact us at 0946-763-9858, 0929-359-4298, or 0915-931-7184. You may also email us at info@dway.febc.ph. Our Facebook page is CARE 104.3 The Way FM.

Mayong aga, Abian. Kag-ari naman ang aton program WRBS Bible Study sa Kahanginan nga dagaduaw sa imo panimalay sa pagdulong sa imo, Abian, sang pulong sa Dios para sa pagtubo sang imo spiritual life. Sa gihapon, ang imo labing kubos nga weekend Bible teacher sa Kahanginan diri sa WRBS, Pastor Parkon, Senior Pastor sang Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. Ang title sang aton Bible study, sugpon ini sang wala nato natapos nga Bible study last week, The Danger of Procrastination. Ang katalagman sang pagpaangan-angan, Abian. Basahon nako ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Subong a foundation naton sang aton pagtuon. Nagasiling, "For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation." Nagambal kita, Abian, last week, ngang pinaka-epektibo nga weapon ni Satan agud ngang tao hindi maluwas. Hindi nga nagahambal siya nga ang kalwasan malain o kung hindi kabagay maluwas. Kuning iya paborito gid nga word nga ginagamit is tomorrow. Buwas lang, dason lang, later lang. Kag may tatlo na abyan kabagay nga na-take up naton sa sining nga pagtuon. God's invitation is always in the present. Behold, now is the accepted time. Tomorrow is a promise God never made. Why gid ya naghambal ang Dios nga buwas ka lang bagay maluwas? Kaya ang humble gid ya abyan sang Bible, boast not thyself of tomorrow. Kay why ka kahibalo kun anong matabo buwas? That is why ang invitation is now. And then na-take up man naton that procrastination hardens the heart. The more nga nagapaangan-angan ka, the more nga nagaprocrastinate ka, Abian, the more nga nagatiga ang imo tagipusoon. Kasubong sang semento, Abian, nga samtang nagadugay, nagaharden, nagatiga, hindi na makabatsyag. Kung ka 20 ka na, ka 50 ka na nakabati sa gospel, kagwaay ka nag-react, waay ka nagtuo sa mga gospel, waay mo ginbaton, sa ika 51, Abian, nga pagpamati mo, wala ka na gana, wala na effect. Tig-an ang simento sang imo tagipusoon. And then number 4, na take up man naton part sini, the Bible is filled with people who waited too long. Kagang unang example nga ginhatag naton si Felix sa Acts chapter 24 verse 25. Nagwali si Apostle Paul na hanungod sa righteousness, temperance, judgment. Kag siling sang Acts 24:25, Felix trembled. He was deeply convicted. Pero ang hambal niya, "Go thy way, Paul, for this time, when I have a convenient season, I will call for thee." Natandog siya. Na-convex siya sang pulong sa Dios. Pero siling ni Felix, "Paul, pole ka lang anay. Paul, lakat ka lang anay, kay taugon talang ka sa akon convenient season." Kag ina nga convenient season, Abian, waay nag-abot sa kabuhi ni Felix the governor. Kag napatay siya, Abian, nga waay na-settle ang kaluwasan sang iyakalag. Makaluluoy nga Felix, gobernador diri sa kalibutan. Pero dito sa pihak ka kinabuhi, wala sang kabuhi nga walay katapusan kundi kalaglagan. Sa Luke chapter 12, 16 to 21, very common ining example nga ginahambal Fermi sang mga pastors, ang manggaranon nga buang-buang. Nga nagtipon sang madamo nga mga goods, kag naghambal siya sa kaugalingon, "Kalag, thou hast much goods laid up for many years. Kalag, damo na natipon mo nga pagkabutang, eat, drink, and be merry." Pero Abian, wala niya ginsapak ang kaluwasan. Wala niya ginsapak ang padulungan sang iya kalag. That is why that night, ang humble San Diyos sa iya,

0: Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Buang ikaw, karunya gabi, mapatay ka. Kaganhon mo na ang imo mga pagkabutang. Iniabyan nga rich fool, manggaranon nga buang-buang, prepared for retirement, and he forgot eternity. So abyan, kung nakabati kasi ni nga mensahe karon nga adlaw, hindi na magpaangan-angan. Boxing tagipusoon. Hinulsuling sala nga nahimo batok sa Dios. Kasubui nga nagpakasala ikaw batok sa Dios. Kagtuuhi si Kristo nga imo personal nga manluluwas. Ang ikalima naton nga point. Today's rejection may become tomorrow's regret. Ang imo pag-reject karon nga adlaw sang kaluwasan, mangin kabangdanan sang imo nga regret sa palaabuton. Kabalo ka abyan, wala sang tao nga nagaplano nga pagkatapos siya mapatay, mapaimpyerno siya. Ang problema lang kay ang tao nagadelay lang tubtob mag-abot ang adlaw ngang kamatayon mag-overtake sa iya kagwaay niya nahimo ang plano para sa kaluwasan sang iya kalag. Kagwala niya nahimo ang desisyon para sa kaluwasan sang iya kalag. Si Judas sabyan nagregret. Pero regret is not repentance. Napatay siya nga wala kaluwasan ang iya kalag. Kung naginulsol siya, nangayo kapatawaran sa iya mga sala, nabato niyang kabuhi nga walay katapusan, pero naghikog siya kaginangko niya abyan ang kalaglagan. Ang manggaranon nga tao dito abyan sa impyerno, gusto niya another chance. Kesang diri pa siya sa duta, kay balugid ko nga many times nabatian niya, kung paano maluwas ang kalag, gikan sa linaw sang kalayo. Pero gin-reject niya, nagpaangan-angan siya, nagabot ang kamatayon, kagsiling sang Bible, in hell, he lifted up his eyes. Tapos siya nga napatay, pagmata niya, nakita niyang palibot nga napunan sang kalayo abyan. In hell, he lifted up his eyes. Kag dito abyan sa infierno, why na siya gintagaan sang second chance? Ang impyerno abyan na punaan sa mga tao nga gusto man na sila kuntani maluwas sang una. Galing kay nagahambal sila sa ila kaugalingon, dason lang, buwas lang, later lang. Ang langit na punaan sa mga tao abyan nga nagpalapit sa kay Kristo samtang may panahon pa gininulsulan ng ila sala. Kagintuuhan si Kristo nga manluluwas. That is why napatay sila nga naaman nilang ilaw kaugalingon nga mga kalag. Tumdumon naton ini abyan sa aton ika-anom nga poen. Christ has already done everything necessary for your salvation. Ginhimo na yan ni Kristo ang tanan. Agud mahatagan ikaw sang kaluwasan nga kinahanglanon para sa imo kaluwasan. Amo na nga si Jesus naghambal dito sa cross, siling niya, it is finished. Kay ginhuman niya na abyan ang palaagyan sang kaluwasan. Napatay na siya para sa imo kag sa akon mga sala. Ginpailig na niyang iadugo dito sa cross sa Kalbaryo. Ginlubong siya, nabanhaw siya para sa imo kaluwasan. Ginbuksan niyang alagyan padulong sa Dios. Wala na abyan kinahanglan nga dugangan pa. Nothing more needs to be added. The only remaining question is, will you receive him today? Batunon bala nimo siya karon nga adlaw. The only remaining question is, will you receive him today? Will you repent from your sins today? And will you allow Jesus Christ to come into your heart and into your life? Siling sang Romans chapter 10 verse 9. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Now, not tomorrow, today. Abyan, nahimo na tanan ni Jesus. Ginaman niya na ang imo kaluwasan. All you need to do is receive it, accept it. agud nga mabato nimong kaluwasan. Hindi na magpaangan-angan. Nga kinahanglan nga batunon mo siya, tuuhan mo siya, nga kinahanglan nga maghinulsol ka sa imong mga sala, karon gid nga adlaw, now is the day of salvation. Hambal sang verse nga aton ginbasa. Remember this, tomorrow is uncertain. Wala piho ang buwas sa abyan. Why takabalo what will happen tomorrow? Damo mga tao nga nagpinsar nga makamata pa sila next day. Wala na sila nakamata next day, napatay sila. Napatay sila nga wala makaaman. Death is certain. Piho ginayab yan. And death may come at any moment. Kag pagkatapos ang kamatayon, judgment is certain. Hindi kita kapalagyo sa paghukom sa Diyos. For it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Eternity is certain. Pihugid ang eternidad abyan, eternidad pa langit, o kon eternidad pakadto sa linaw sang kalayo. Ang tagsa kapitik sang aton tagipusoon abyan is another act of God's mercy. Ginahatag ina sang Dios sa imo nga kahigayunan tungod sang iya mercy nga mahinulsulan mo imo sala kag matuuhan si Kristo nga manluluwas. Kon magsiling ikaw sa dason lang nga opportunity, dako-dako abyan ang possibility nga ina nga next or another opportunity will not come. Dumdumani abyan. Tagsa ka sermon nga imo mabatian, isa ina ka invitation para sa imo, kuhaa dayon, batuna dayon. Ang tagsa ka conviction sang Holy Spirit sa imo tagipusoon nga natandog ikaw sang pulong sa Dios, ka gusto mo maaman ang imo kalag, is another knock at your heart's door. Panuktok na sang Dios sa imo tagipusoon. Pero dumdumani abyan, one day the knocking will stop. Maabot ang adlaw nga mauntat na sa panuktok, kay mapatay na ikaw pagkatapos sina paghukom abyan, kagsubo nga paghukom kung wala ka nakaaman sang imo kalag. Ari abyan, imagine mong isa ka tao nga ara nagatindog sarili sang train. May isa ka tao nga nagsiling, halin ka dira sarilis kay may train nga coming. Nagsabat ang tao siling niya, dugay-dugay lang. Ang train bala abyan, waay naghinay-hinay kay naghambal ang tao nga dugay-dugay lang. Kay may intention siya nga maghalin, dugay-dugay lang. Ang maayo nga intention, hindi makaluwas abyan sa imo. Ang makaluwas lang sa imo, amo ang immediate action. Kadamo sa mga tao nga nagsiling, gusto nila magbaton kay Kristo, gusto nila maluwas, pero intention lang. Kinahanglanon nga ang pagtuo must be exercised today. Ang favorito abyan nga tinaga sang Yawa, tomorrow. Ang favorito nga tinaga sang Dios, now. Ang Yawa nagasiling, there's plenty of time. Ang Diyos nagasiling, now is the accepted time. Himua inaabyan nga desisyon sa kabuhi ni mo karon nga adlaw. Badamoy nga salamat sa imong pagpamati. Kita ay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
1: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu Kawayan, Negros Occidental. God bless you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag

0: narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kampin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
1: Isang magandang araw sa inyo, mga suki at giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli niyo mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Sana po nasa maganda kayong kalagayan ngayon dahil alam niyo naman, mandami nang nangyayaring kaganapan dito sa ating bansa, lalo na ngayong bagyo season na, no? Talagang kung napansin nyo itong mga nakaraang araw, talagang iba't ibang parte ng ating bayan na naman ang binabaha because of the bagyo. So sa Mindanao, sa Visayas, dito rin sa Luzon, sa Metro Manila, talagang may mga pagkataong napakalakas ng ulan, no? Bakit? Kasi typhoon season na, July, August, September, yan ang mga panahon kung saan nagdadatingan na yung mga pangalang si Omeng, si Pising, si lahat ng may ING sa dulo, yan ang mga bagyong pinapangalan sa atin, eh, no? Talagang kasi ang bayan nating Pilipinas ay napapagiligiran ng mga dagat, Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean. So kapag sa kabilang, sa kanan natin pumasok yung bagyo at talagang malakas yung hangin, malakas ang ulan, walang ibang pupuntahan kundi sa Pilipinas, no? At hindi lang Pilipinas ang binabagyo, hindi lang tayo physical na bagyo, binabagyo rin ang ating mga kabuhayan, hindi ba? Lalo na nga ang daming pangyayari. Pag tinignan natin ang ating political situation, talagang medyo maraming pangyayari, maraming kaganapan na nagpipik ng interest ng ating mga kababayang Pilipino, hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa na nakatira sa ibang bansa, na talagang interesado silang makita, malaman ano bang nangyayari diyan sa ating bayan ng Pilipinas. Kaya tayo po bilang mananampalataya, ang ating pong responsibilidad ay ipanalangin ang ating bayan, ipanalangin natin ng ating mga leaders, ang ating mga pinuno ng ating bayan, ang presidente, ang vice-presidente, ang mga senador natin, mga congressmen, mga mayors, governors, yan. Lahat yan, ipanalangin natin. Bakit? Kasi sila po ang namumuno sa atin, sa ating bayan, sa ating komunidad. At maganda na kapag may pagpapala na mula sa Panginoon over the leadership of our nation, talagang makikita natin that righteousness will prevail. Yan ang prayer natin, that God, that you will reign with righteousness in our nation, that you will rule with passion, with compassion, that you will rule with faithfulness, with kindness, and with righteousness in our nation. Kaya dapat ipanalangin natin ang ating mga leaders. Yan. Binabati natin lahat ng mga nakikinig sa atin, no? Una-una si Pastora Flor Samson, yan, nakita na naman kami nung isang araw, sabi niya, binabati mo nga ako, mali naman yung lugar ko, hindi naman ako taga Montalban, taga San Mateo ako. Yan. Kaya Ate Flor, binabati kita ng isang magandang umaga, magandang araw sa iyo. Si Ate Flor ng San Mateo, yan, taga San Mateo sila, ang kanilang simbahan, si Pastora Flor. Binabati na rin natin, syempre, ang ating Section 3 presbyter na si Pastora Evelyn Camarador. Binabati natin kayo. Magandang araw po sa inyo. At syempre, ito mga suki natin, si Pastor Rick Alay, no? Binabati natin siya ng magandang araw. Next week po, sa Sunday, ako po ay bibisita sa kanilang church para po mag-share ng salita ng Diyos. Inibitan ako ni Pastor Rick, sabi niya, actually, pinaimbita ko na sarili ko. Pastor, imbitahin mo naman ako dyan. Yan. So matagal na po namin plinano yan. So next week po, next Sunday, magkita-kita po tayo dyan sa Angono Assemblies of God sa pangunguna po ni Pastor Rick Alay, ang ating pong

Umawit, mag-recite ng verse, makinig ng story, magsaya at magdiwang kasama si Teacher I dito sa Paaralang Lingguhan. Tara na!

Good morning, good morning, good morning, boys and girls. Happy Sunday morning. Yes, blessed, cool Sunday, everyone. Isang malamig na pagbati mula dito sa ating himpilan ng 1062 DXKI. Maulan na Sunday. I hope na ang bawat isa ay nasa safe and warm na situation. Kumusta kayo, boys and girls? I hope na ang bawat isa ay ligtas, malusog, at warm today. Oo, nakakalungkot to hear na meron pa rin mga ilang pagbaha sa ilang mga portions ng Mindanao. At ang mga iba nga, nako, in dangerous na mga community, no, dahil sa mga paglalandslide. I pray that you will continue to experience ang warm love ng ating Panginoon amidst the disasters, mga calamities na kagaya nito. Purihin ang Panginoon, mga bata, dahil sa panibagong araw na bigay niya sa atin. Siya ang Panginoon who brings new grace, new mercies, bagong habag, bagong biyaya, bagong pagpapala, bagong opportunities naman ang bigay sa atin ng Lord Jesus, as He promised na faithful siya sa bawat araw. Saan ka ba nakikinig ngayon? Nako, samahan niyo ako. Live na live si Teacher I being broadcast dito sa ating himpilan ng 1062 DXKI. Paki-share na rin sa ilang mga friends natin para mas maraming mga friends ang makakilala or makasama natin to honor and worship our living God. Hello, Kuya Lolong! Ayun. At Ate Pangga, good morning! Ayun, mga friends nating maaga pa at kasama na natin. I know, mga mommies and daddies, lolos and lolas, ang ating kakampi, katuwang, dahil sila ang nag-on down ng radio, sila ang nagpapalakas ng volume para marinig ng mga kids. Praise the Lord for opportunity to know our God. Dahil the more we know God, boys and girls, the more we trust Him. And the more we trust Him, the more we love Him. And the more we love Him, the more we obey. Kaya continue to grow in the knowledge of the Lord. Continue na kilalanin natin ang Panginoon dahil siya nga ang Panginoon na hinding-hindi magbabago. Kaya come on, pasalamatan natin ang Lord. Let's thank God for His blessings, for His goodness sa atin sa panibagong araw naman na bigay niya sa bawat isa. Let us pray. Our Father God in heaven, You are good and there is no one like You. You are great, You are strong, and yes, dear God, You are faithful. Maraming salamat po, Panginoon, dahil Ikaw nga ang Diyos who is with Your people. As You have promised, hindi mo po iiwanan o pababayaan ang sino mang nagtitiwala sa iyo. Maging ang mga bata pong ito na nakikinig po ngayon at ang kanilang buong family, even Lord God, amid sa mga pag-ulan, amid sa pagbaha, amid sa mga disasters that our country is facing, even Lord God, political na instability ng amin pong gobyerno, Ikaw pa rin po ang aming kasama dahil Ikaw ang Diyos who is involved sa aming pang-araw-araw pong buhay. Kaya ngayon pong umaga, nagpapasalamat po kami. Nagpupuri kami, Panginoon, dahil Ikaw ang God who never changes. Your love is perfect. Your grace is for everybody. At yung wonderful plans po ninyo, Panginoon, hinding-hindi po magbabago. Kaya this morning, tanggapin niyo po ang aming mga pasasalamat, ang amin pong pagpupuri, dahil para lang yan sa iyo, Lord Jesus. Only You deserve all praise, all worship. In Jesus' name, amen.
Yes, indeed. Only the Lord Jesus deserves all honor and praise. Kaya dito sa ating paaralang lingguhan, we take time to praise the Lord. We take time to declare, hinahayag natin sino ang ating Panginoong Jesus. Kaya kung kayo'y nakikinig ba, lagay nyo rin dyan sa comment box natin, sino ba ang Panginoong Jesus sa'yo? Siya ba ay mabuti? Siya ba ay kakampi mo? O siya ba ang tagapagligtas? Siya ba ang dakila? Sulat dyan at sama-sama nating ihayag ang kabutihan ng Panginoon. If you are listening online, join me. Mag-comment ka rin para ma-encourage natin yung mga iba pang mga friends. At kung kayo naman nakikinig dyan sa kabilang bahagi ng radio, purihin ang Panginoon dahil nandiyan pa rin kayo. Laksan nyo para mas marinig pa ng mga kapitbahay. Come on everyone, let's declare Jesus is the good news. Sabayan natin si Jana Alaira with this song. At kung alam nga ninyo ang dance nito, boys and girls, ba, galaw-galaw. Tayo kayo dyan para purihin ang Panginoon at continue to just alalahanin sino nga ang ating buhay na Panginoong Jesus.

Yes, indeed. Jesus is the good, good news. At sa pabago-bagong panahon, hindi nga magbabago ang ating Panginoon. Siya pa rin ang kinakailangan ng bawat isa dahil siya ang Panginoon who loves us, everyone. Boys and girls, kumusta na ang inyong pag-aaral? I hope na marami na kayong natutunan. Alam ko maraming suspension of classes lately, lalo na dito sa South Central Mindanao dahil sa pag-ulan, pag-landslide at mga nakalipas ngang disasters. Oh, dyan din sa inyo, no? Sa Sarangani, may mga schools pa rin na hindi mapasukan dahil na nasa lanta ng pag-earthquake. Nakalungkot dahil na antala or na delay ang inyong mga pagpasok sa eskwela. Sa mga nag-aaral, sa mga pumapasok faithfully, good job yan dahil ang pag-aaral is a good thing to do. Provision or biyaya ng Panginoon sa atin ang opportunity na makapag-aral dahil hindi nga lahat malayang nakakapag-aral. Ang pag-aaral, boys and girls, is opportunity for you to gain knowledge, ma-develop ang inyong kaalaman, ma-develop ang inyong mga ability para hanggang sa pagtanda maging maayos, matiwasay ang buhay. Kaya nag-aaral. Pero alam niyo ba na may isang kaalaman na kahit na wala ka sa school, kahit nasa bahay ka lang, kahit nasan ka man, pwede mong maangkin yun, ma-acquire, pwede mong makuha yung kaalaman na yun. Ito ay ang mababasa natin from the Word of God. Oo, tingnan natin dito ha, sa ating pinaka-textbook. Ang God's True Book, the Holy Bible. Basahin ninyo mga bata, buksan ninyo sa unang bahagi ng Bible. Diba? Merong dalawang portion ang Bible, bahagi, ang Old Testament at ang New Testament. Kaya kung meron kayong mga Bibles dyan sa bahay, basahin natin ang ating memory verse from Proverbs chapter 1 verse 7. Ayan, sige, meron na ba kayong mga Bibles dyan? Ito ang sinasabi sa ESV version. Ito, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge, of wisdom. Fools despise wisdom and instruction." Boys and girls, ito ang kaalaman na hindi kinakailangan ng classroom or formal na pag-aaral. Ito ay ma-acquire natin by doing one thing. Alam mo ba kung ano yon? Ang pagkatakot sa Panginoong Diyos. When we say fear of the Lord, mga bata, hindi yung, nanginginig ako, diyan ang Panginoon, ako, papatayin ako. Hindi yon, kundi the fear that brings na nagbibigay sa atin ng buong pusong pagtitiwala, buong pusong pag-iingat na gawin ng tama ang buhay o ang pamumuhay natin. Ito yung kind of fear that keeps us away from doing mga maling gawa. Ito yung kind of fear na ituturo tayo sa tamang landas. That is the fear of the Lord. Meron tayong pagrespeto, pagpapahalaga, pagpapakumbaba na dahil kilala natin ang buhay na Panginoong Diyos. Sino nga ba ang Panginoong Diyos? Babasahin natin ang Bible. He is the God of love. He made everything because of His love. And He is the God who is perfect and holy. Siya ang Panginoong Diyos na ginawa ang lahat ng bagay sa mundo in accordance sa Kanyang kabanalan, kabutihan, at kapangyarihan. Hindi siya nagkakamali at hindi siya
nagkakamali. Hindi rin siya gumawa ng kamalian, kasalanan, at hinding-hindi magagawa kailanman dahil he is already perfect. Oo, napahiwalay tayo sa Panginoon nang dahil sa kasalanan, pero siya nga ang Diyos who made a way upang ang original plan niyang tayo ay magkaroon ng tamang relasyon sa Kanya ay manumbalik. That's why He gave us Himself. He gave us the Bible. He gave us the Lord Jesus upang tayo ay magkaroon ng wisdom. Diba? Yan. Oh, sa mga nakikinig dyan kay Janeth, kay Jimmy, thank you for joining me. Salamat dahil ang salita ng Panginoong Diyos ay patuloy nating mauunawaan. Patuloy nating mapapakinggan ng malaya. Dahil siya nga ang Panginoon who wants everyone to have this kind of wisdom. So sinabi dito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ano naman yung wisdom? Sabi ko na nga kanina na ito nga yung ability na yung ating kaalaman gamitin natin sa wasto. Meron tayong dunong, meron tayong alam natin kung ano ang nararapat na gawin. In situations mga bata, alimbawa sa school, walang pasok. Sabi ng teacher, ay mga bata, uulan, suspended ng klase, umuwi na kayo. Ano ang tamang gawin? Sabi ni teacher, uwi na kasi umuulan. Or, oo, para maging ligtas, kailangang umuwi na. Pero may mga classmates ka nang sasabihin, maya na tayo umuwi, punta muna tayo doon sa bahay ni na ano, maglaro muna tayo ng computer o doon muna tayo tumambay. Ano kaya ang tamang gawin, boys and girls? Yes, piliin ang pagsunod sa mga nakakatanda dahil nalalaman nga nila kung anong mas mabuting gawin. Tinutulungan tayo ng mga nakakatanda upang tayo ay maging ligtas. Tayo ay maging mailayo tayo sa mga sakuna. O maraming mga bata ngayon napapahamak dahil hindi nakikinig. Ayaw pagkatiwalaan ang sinasabi ng mga nakakatanda. Nako, huwag mong gagawin yun kasi hindi makakabuti. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mga bata, kailangan ng lahat ng wisdom. Kailangan nating lahat ang dunong na mula sa Panginoong Diyos. Dahil ang dami-daming mga informations, ang dami-dami nating nalalaman, naririnig ng mga pagtuturo. Tapos, hindi naman pala nakakabuti, hindi naman pala hindi nagiging maayos, hindi nagbibigay ng kapayapaan o kagalakan sa puso natin. Oh no, sabi ng iba, okay lang naman kapag gawin mo 'to. Subukan mo nga na mag-vape. Aba, grade 5 ka pa lang. Ano ba 'yan? Sabi mo naman, curious ka. Pero 'di ba, nung sabi, alagaan natin ang ating katawan. Ang paninigarilyo, ang pag-vape at mga bagay na nakakasira ng kalusugan. That is foolish thing to do. Ito yung gawain ng walang pagpapahalaga. Ang iba naman sasabihin sa atin na ay okay lang naman manood ka ng mga ganyang panoorin, mga bastos na panoorin, yung mga panoorin na ano, na sinisikreto lang nila. Hala! Tapos, sasama ka rin sa mga barkadang nagsasabi ng ganon. Tapos, ikaw na rin, gustong-gusto mo na rin panoorin yun. Hindi ka na makapasok sa school. Ayaw mo nang sumama sa mga kaibigan mo. Doon ka lang sa loob ng kwarto at nanunood. Halos na-addict ka na sa ginagawang yun. That is a foolish thing to do. Boys and girls, kung wala ang pagkatakot sa Panginoon, wala yung tamang pananaw kung sino ang Panginoong Diyos, hindi tayo makaka-develop ng
dunong ng wisdom. Magpapatuloy at magpapatuloy sa foolish thing to do. Foolish thing to do, default na natin yan mga bata dahil likas tayong makasalanan. Likas na na ang sarili natin ang uunahin natin, likas na ang kung ano lang ang makakapasaya sa atin, magbibigay ng saya sa atin ng oras na yon, yun lang yun uunahin natin. At ang tawag nga dyan is kasalanan. Lahat ng iniisip, sinasabi, ginagawa na para lang sa sarili, hindi nagbibigay ng parangal sa Panginoong Diyos, yan nga ang kasalanan. At ang kasalanan, hindi lang sarili natin ang nasasaktan. Ang atin ding kapwa, dahil kung nag-iisip ka ng mali o na mga words mo nakakapanakit o di kaya yung mga pagkilos. Uutusan ng mama, anak, ligpitin mo na yung mga gamit mo. Tapos magdadabog-dabog, tapos tatapon yung mga gamit. Oh no, nasasaktan ng mga magulang. Boys and girls, ang kasalanan is keeping in the foolish things na ginagawa natin. Na ayaw pa ring itigil yung mga bagay that harms us. Kaya kailangan natin ang Panginoong Jesus. Kaya kailangan natin ang kanyang lakas. Nung ang Panginoong Jesus nga ay pinadala dito sa ating mundo, siya ay regalo ng Diyos upang magbigay ng kapatawaran. The Lord Jesus chose to be the payment for our sin. Oo, willing na ginawa ng Panginoong Jesus yun. Hindi siya pinilit, walang bagay na ginawa sa kanya para hindi niya ito tanggapin or gawin ng willing. The Lord Jesus died for your sins and my sins dahil nga sa kanyang pagmamahal sa bawat isa. At yun lang ang tanging paraan upang manumbalik ang relasyon ng tao sa kanya. When the Lord Jesus shed His blood on the cross, nabuhos itong lahat hanggang siya ay namatay. Hanggang siya nga ay mahiwalay din sa Panginoong Diyos na may likha, our Father God in heaven. He took upon Himself, dinala niya, kinuha niya, inangkin niya ang kasalanan at ang kamatayan. Nanatili siya, hawak niya yon, ngunit on the third day nga, as the Bible has proclaimed, na buhay muli ang Panginoong Jesus upang maging buhay mong tagapagligtas, buhay nating tagapagligtas. Ikaw ba ay nananampalataya sa Panginoong Jesus? Type mo dyan, amen. Opo, ako po ay nananampalataya. Ba? Dahil yan lang ang tanging paraan upang tayo ay mamuhay ng tama. And yes, tayo ay maaring magkaroon ng wisdom, kaalaman na gawin kung ano ang nararapat if the Lord Jesus is the King of your life. Kung tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa puso mo, yung kaalaman na yan ay biyaya niya. Yan ay kanyang bigay sa iyo na dapat nating pag-ingatan, dapat nating i-build up. Paano? Magbasa ng Bible, laging basahin ang kanyang salita. Hindi lang basa, sundin ito. May mga bagay na parang hindi natin naiintindihan. Pag nilay-nilayan, pag-isipan, ano bang sinasabi ng Panginoon dito sa kanyang salita? At ang kagandaan mga bata, maaari mong tanungin ang Panginoon mismo kung ano ba ang kanyang tinuturo. His Holy Spirit teaches us to walk in His ways. Kung ano bang mga tinuturo niya. Dahil ayaw nga ng Panginoon na hindi natin maranasan yung niready niya ng buhay para sa atin. That's why He gave us His book, He gave us Himself para maging teacher mismo. Siya ang ating
Panginoon who is with us. At siya din ang magbibigay ng lakas para sundin natin, para gawin natin kung ano ang mga kaparaanan na ma-develop ang wisdom. Yes, reading God's Word, meditating, and obeying. At ito rin ay ipagsabi mo sa iba. Dahil the more na pinagsabi natin, the more na ikukwento natin, the more din na naiintindihan natin, the more nating nauunawaan, ay kaya pala ganun yung sinabi ng Bible, kaya pala ganun yung verse namin. Oh, di ba? Lalong lumalawak ang iyong pag-unawa kapag kinukwento mo rin yan sa iba. Kaya, continue na

kasama kita, o dati ko daw estudyante sa Central One, si Janelle. Thank you for joining me today. Share mo ang ating broadcast para yung other friends natin marinig pa rin ang mga lessons that we can live by in life, di ba? I hope na ikaw ay okay dyan. That's one way of gaining wisdom, mga bata, na tayo ay magbahagi, tayo ay maging bahagi ng ginagawa ng Lord, na ang kanyang salita ay maunawaan. Dahil kung wala nga ang wisdom ng Panginoon, we will harm ourselves. We will do things na ikakasira natin. Wala tayong pagkatakot sa Panginoong Diyos, wala na rin tayong pagpapahalaga sa sarili, wala tayong pagmamahal sa kapwa. Kaya naman, tama talaga ang sinasabi, core values din ng DepEd, no? Sabi, maging maka-Diyos, maging makatao, maging makabayan, maging makakalikasan. Kung wala ang fear of the Lord, kung wala ang tamang pagkilala sa Panginoong Diyos, wala din tayong pagpapahalaga sa sarili. So, yung pagiging makatao sa sarili pa lang, wala na. Hindi na pinapahalaga ng sarili. Sinasaktan ng sarili, hindi nag-aaral ng mabuti, hindi tumutulong sa bahay, napapagalitan tuloy, hindi maingat sa katawan, hindi rin binibigyan ng pahalaga ang pakikipagkapwa. Oh no, ang mga consequences pag wala tayong wisdom, napakarami, mga bata. Kaya ngayong araw, piliing mamuhay ng may wisdom, ng pagkilala sa Panginoong Diyos. Kaya kung tinanggap mo na ang Panginoong Yesus sa puso mo, kinilala mo na siya bilang iyong hari at tagapagligtas, tinawag mo na nga siya na siyang manirahan sa buhay mo, continue to grow, continue to learn the ways na nais ng Panginoon na nagawin mo. At yung ikaw naman bata, sabi mo, parang hindi ko pa yan ginagawa. This is the day na gawin ito. Dahil apart from the Lord Jesus, kung wala nga ang Panginoong Jesus, magpapatuloy tayo sa sarili lang nating gusto and wala tayong lakas na gawin ang tama. Kaya tawagin mo ang Panginoong Jesus. Pangako niya sa Romans 10:13, whoever calls on the name of the Lord will be saved. Diba, Rise? Ayan. Yes, check nyo na, i-share nyo naman. Thank you for sharing the video at sa mga pa-heart na binibigay nga po ninyo. Thank you. So that's our memory verse for this week. Wala man tayong bagong story, next week may bago tayong story, ha. But this week, i-memorize ang Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And tingnan mo kung ang wisdom ng Lord ba, paanong nagiging biyaya sa iyo ang wisdom ng Panginoon ngayong linggo. Diba? So, assignment, magbasa ng Bible. Kahit na 5 minutes a day, malaking tulong na yan. Pagkagising sa umaga, unahing makipag-usap sa Panginoong Diyos. O, tahimik ka muna, Panginoon, nandito po ako. Salamat, buhay pa po ako. Salamat sa pag-ibig ninyo. Talk to God and open His Word, because when we read the Bible, God talks to us. Those are simple things na kayang-kaya mong gawin, bata, para ma-develop ang wisdom at ikaw nga ay mamuhay ng tama. Kasi kung tayo lang, naku, kawawa naman tayo. Wala tayong kakampi, walang magpapaalala sa atin na mahal tayo ng Panginoong Diyos. Kaya piliin ang pagkilala sa Panginoon. Tara, boys and girls, pagpipray kayo ni Teacher I. Maging ang mga friends natin watching online, pagpipray din ni Teacher I upang ang wisdom nga, ang pagkilala sa Panginoon ay ma-develop in our lives. Let's pray. Panginoon,

Diyos, maraming salamat, for you are our unchanging God, our loving Father in heaven who loves us everyone. Hindi ko man po nababanggit ang pangalan ng mga nakikinig ngayon, hindi ko man nakikilala, nalalaman saan sila nakikinig. Pero ikaw ang Panginoon who knows us all. Alam niyo po ang aming mga sitwasyon at ikaw nga ang Diyos na nagpapakilala. That's why we thank you for your word. We thank you for the Bible. And thank you for the Lord Jesus na siyang nagbigay ng paraan upang magkaroon ng tamang relasyon with the Father God in heaven. Thank you Lord Jesus for dying on the cross sa pamamagitan nga ng dugo ninyo. Sa pamamagitan ng iyong kamatayan, nagkaroon ng kaligtasan. At yan nga po ang iyong regalo sa bawat isa. Thank you na ang sino mang lumalapit sa iyo ay pakikinggan po ninyo. That's why sa umaga pong ito, kami po ay nagpapakumbaba. Panginoon, manguna ka, maghari ka, ikaw po ang kilalanin sa buhay ng bawat isa. Maging ang bawat batang sumasabay sa panalangin ngayon, maging ang mga magulang, mga lolo and lola, ang buong family listening right now. In your mighty name, Lord Jesus, we need your wisdom, Lord. Alam namin sa kapanahon ng ito, ang dami-daming mga bagay that distracts our attention at nagugulo sa mga isipan namin at nawawalan kami ng kapayapaan ng confidence sa pang-araw-araw. Kaya kailangan po namin ang wisdom po ninyo. Salamat na ito nga ay available for those who fear you. Panginoon, bigyan nyo kami ng banal na pagkatakot, banal na pag-hunger for you and your word. Maging sa bawat isang batang listening right now. Thank you, God, for you are the one na nagpapakilala ng inyong sarili. Kaya tanggapin nyo po ang lahat naming pasasalamat sa inyong pangalan, Lord Jesus, ang aming dalangin. Amen. Yes, this is our verse for the week, for Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. I-memorize yan! Dahil, ang pag-memorize ng Word of God is one way to gain wisdom. So, paano ba yan, boys and girls? 7:09 in the morning na goodbye na si Teacher I. Next Sunday ulit, magkakasama tayo dito sa 1062 DXKI. 30 minutes na Bible class natin. Take time to get to know the Lord. This week, sa school ba, sa bahay? At lalo ngayong Sunday, huwag umabsent sa Sunday school. Ingat kayong lagi, mga kids! Magdala ng payong and keep your bodies healthy. Bawal magkasakit. And continue to grow in the Lord. Bye-bye, mga bata! Teacher, I loves you! Take care!

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Ang bago sa pagbabago. Programang hatid ay ibayong kaalaman sa buhay Kristiyano. Ang bago sa pagbabago. Katuwang mo sa mas malalim at matibay na pananampalataya. Agapay sa mas masaganang relasyon sa ating Panginoon. Ang bago sa pagbabago. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita.
1: Magandang umaga po sa lahat. Nais pong batiin ating pong makapatid at mga kaibigan, patuloy pong nakabang sa ating programa sa lahat ng dako ng Sultan Kudarat, Suat Cotabato, Davao del Sur at ilang bahagi po ng Maguindanao. Sana kayo po ay natiling masigasig sa ating pong pananampalataya at sa ating pong paglilingkod sa buhay at makapangyarihan natin na Diyos. Sa lahat na nagdiriwang ng kanilang karawan, kayo po ay ating binabati. Happy birthday po sa inyo at sa lahat na nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib. Happy wedding anniversary sa inyong lahat. Pasalamat po tayo sa ating pong mga magulang na kung saan tayo ay tinuturuan. Nagkaroon ng pagkakataon na matuto tungkol sa salita ng Diyos at lalo na nagkaroon ng pagkakataon na matuto po tayong mananampalataya sa atin pong buhay na Panginoon sa pamagitan ng kanilang pagtuturo at gabay sa atin mula sa pagkabata patungo sa atin pong pagtanda. Pasalamat po tayo sapagkat noong bata pa, ikaw po kapatid at kaibigan ay tinuturuan kung paano po manalangin. Tinuturuan na magpunta sa simbahan at tinuturuan din po na matuto mag-memorize ng mga memory verse dito po sa banal na aklat ng Diyos sa Biblia. I don't know if sa iyong pagtanda, dala mo pa yung mga tinuro na mga memory verse sa inyo pong mga magulang. Dito sa Biblia, mayroon pong isang pinakabata na hari sa Israel, sa Juda. Dahil na-separate po yung Israel at saka yung Juda. So, naging capital city yung Jerusalem, ang Juda naman, ang iba naman yung kaniya pong capital city. Mga kapatid at mga kaibigan, ang pangalan ng haring ito na at the age of 7, siya ay naging hari na sa Israel. Siya po ay si Joas. Noong si Joas ay ipinanganak, ang kanyang tatay po ay namatay. Namatay po siya. So, punto ng kanyang buhay ay nagtuturo sa atin ng kalagahan ng tamang gabay, katapatan sa Diyos. Kalagahan ng tamang gabay at katapatan sa Diyos. Dahil mayroon pong panganib sa oras na tayo po ay magkaroon ng pagtalikod sa Diyos, mawawala ang isang mabuting tagapayo. Sa oras na ikaw ay magtalikod at mawala yung mabuting tagapayo, yung nagbibigay sa atin ng gabay, ito po ay isang panganib sa ating pananampalataya. Dahil ito ay nangyari kay King Joas. Anong bata pa siya? Siya po ay natagpuan, no, ng isang high priest doon sa templo. At siya po ay lihim na iniligtas at siya po ay nag-akyat bilang isang hari sa Israel. Si Joas ay anak ni Haring Ahasayas. Nang patayin ng masamang reyna na si Atalia, ang lahat ng hari para siya ay mamumuno. Si Joas ay sanggol pa lamang noon at siya po ay lihim na itinago ng kanyang tiyahe na si Jehosheba at ng paring si Joida sa templo ng Diyos sa loob ng 6 na taon. Nang siya ay 7 taong gulang na, pinahiran siya ng langis ng high priest doon sa templo. Ang pangalan ng pumahid ng langis sa kanya ay si Joida. Habang nabubuhay si Joas ay siya po ay ginabayan ng pari na gumawa ng matuwid sa paningin ng Panginoon. So kailangan po natin ang spiritual mentor. Kailangan po natin ang spiritual na gabay na magturo sa atin sa daan ng Panginoon, lalo na sa panahon ng atin pong kabataan. Marami pong bagay ang ginawa ni King Joas sa mga Israelita. Sa pamagitan ni King Joas, nakita niya na ang templo ng Panginoon ay napabayaan na. At dahil dito ay inuutos niya sa mga pari na magkolekta ng buwis at naglagay sila ng kahon sa pintuan ng templo upang ang bayan ng Israel ay magbuloy. Nagtulungan ang buong bayan at patuloy po silang nag-ambag para sa pagkumpuni ng bahay ng Diyos ang templo. Ito po ay isang palatandaan ng tunay na pananampalataya ni King Juas. Sapagkat sa kaniyang panahon ay na-restore ang kagandahan ng templo ng Diyos sa Israel. Mahalaga sa Diyos na ang kaniyang tahanan at gawain ay alagaan at pahalagahan. So, subalit hindi po dito nagtapos yung istorya. Yung mga Israelite people, sila po ay nanumbalik din sa kanilang bagsik sa pananampalataya sa Diyos. Sila din po ay bumalik sa ilang unang pag-ibig sa Panginoon at sila talaga ay naglingkod ng tapat sa Diyos. Noong namatay, nagkaroon po ng kalungkutan ang istorya sa buhay ni King Joas sapagkat noong namatay, si Jehoiada ang nagbibigay sa kanya ng gabay. Si Jehoiada ay namatay at the age of 130, 130 na taon ang kanyang edad. So bihira lang ang tao na babuhay ng ganun, di ba? 130 years noon siya ay namatay. At si Joas, dahil nawala naman si Jehoiada, ang kanyang mentor, tagapayo, na impluensyahan siya ng mga opisyal sa Juda at nakinig din siya sa kanyang kabataan, sa mga tinuturo at ginagawa ng mga opisyal sa Juda na nagtulak sa kanya na maging malayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, mag-ingat po tayo kung sino yung mga tao na sa atin pong paligid. Dapat ikaw ang mag-impluensya sa kanila. Hindi po makompromise ang atin pong pananampalataya sa Panginoon. Dapat ikaw ang magbigay ng impluensya sa kanila. Hindi dapat na ikaw ang maimpluensyahan. Kaya mga kapatid, ang malungkot na pangyayari sa buhay ni Jehoiada o ni Joas rather nung nawala na ang propeta na si Jehoiada, ang pari na si Jehoiada doon sa templo, namatay na siya at the age of 130, tinilikuran na ni Joas ang templo. Tinalikuran na niya ang Diyos at siya ay nagsimula na maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, mga idolo, at siya ay gumawa ng kasalanan. Nagpadala ang Diyos ng mga propeta para balaan siya. Ngunit ayaw nilang makinig. Si Zacarias, na anak ni Jehoiada, ay nagbabala sa kanila mula sa Espiritu ng Diyos. So ang propeta ni Zacarias ay anak ni Jehoiada. No, siya ay pinadala upang pagsabihan at bigyan sana ng gabay ang hari na si Joas na hindi na siya makinig sa sinasabi ng mga opisyal sa kaniyang palasyo sapagkat siya ay naging malayo na sa Diyos at nagsimula na siyang magsamba ng mga Diyos-Diyosan, anumang oras at anumang bagay na kumukuha ng atin pong atensyon sa Diyos. Ito po ay mga Diyos-Diyosan. Anything that will take the time, the place of God from our individual life is idol. Yun ang nangyari, idolo ni Joas ang tinuturo yung mga bagay. Wala na siyang panahon sa pagsamba sa Panginoon sa pagpasok ng templo dahil ito ay kanyang inaalay sa kanyang sarili sa kasalanan. So, binigyan sila ng babala ni Zacarias. Subalit sila po ay hindi nakinig. Subalit, ipinag-utos pa ni Joas na batuhin ang propeta na si Zacarias hanggang siya po ay mamatay sa loob mismo ng templo ng Diyos. Hamak mo yung abuse, hamak mo yung kanya pong furious na bagay na ginawa laban sa Diyos, binato. At dahil si Zacarias at siya po ay namatay doon mismo sa loob ng templo. Mga kapatid at mga kaibigan, tandaan po natin na hindi po tayo dapat makinig at aasa lamang sa pananampalataya ng ibang tao dahil sa oras na sila ay mawala. Ano ang mangyayari sa atin? Ang pinakamalaga na dapat mangyari sa buhay ng isang tao na tayo ay magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon upang ikaw kapatid ay magiging matatag hanggang sa huling hininga mo dito sa ibabaw ng mundo. Dahil dito mga kapatid, sa ginawa ni Joas na tumalikod siya sa Diyos at pinapatay pa niya ang propeta ni si Zacarias, mga kaibigan at mga kapatid, siya po ay pinarusahan din ng Panginoon. Ang wakas ni King Joas ay hindi po maganda sapagkat siya po ay nilusob. Ang Juda at Jerusalem ay nilusob ng hukbo ng Syria at si Joas ay nasugatan at nang siya ay nagpapagaling doon sa kaniyang kaharian, doon sa kaniyang templo, ang kaniyang mga opisyal na siyang nag-impluwensya sa kanya upang tumalikod sa Diyos at gumawa ng masama ay nagplano naman ng masama labay sa kanya. Siya ay pinatay bilang ganti sa pagpatay kay Zacarias. So ito kung ano yung hindi po magandang bagay na ginawa mo, siya ay walang utang na loob sa ama ni Zacarias na si Juhayda, yung propeta at pari doon sa templo na naggabay sa kanya upang makilala po niya ang Panginoon at ginawa pa siyang hari sa Israel. So, hindi po maganda. Ang anak po ni Juhayda ni Zacarias ay kanyang pinapatay doon mismo sa templo. Akala niya siguro hindi yung nakita ng Panginoon, yung kanyang ginawa na masama. Yun po ay laban sa Diyos. So, nagsimula siya na mayroon pong tagumpay, malaking tagumpay sa kaniyang kabataan. Ngunit nagtapos sa kahihiyan dahil sa pagtataas ng sarili at paglingkod sa Diyos-Diyosan. So, ito po ay isang reminders po sa atin, paalaala, na dapat po tayong tumayo ng matatag sa Panginoon. Hindi lang po tayo aasa sa sinasabi ng ibang tao, subalit dapat una sa lahat at higit sa lahat, magkaroon po tayo ng relasyon sa Kanya. Mahalaga kung ano ang atin pong sinimulan na pananampalataya sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano. Dapat ito po ay matatapos hanggang sa ating huling hininga na mayroon po tayong katapatan sa Diyos. Mga kapatid at mga kaibigan, sana ang mga bagay na atin pong pinag-aralan tungkol sa buhay ni Joas ay makapagbigay po sa atin ng challenge na ihandog po natin ating buhay sa Panginoon. Hindi lamang sa panahon na mayroon pa tayong mga pastor, may mga evangelist, revivalist, mayroong nagtuturo sa atin. Kahit ikaw ay nandoon na sa malayong ibayo, malayong lugar, dapat magiging matatag at hindi po magbago ang ating paningin sa Panginoon. At hindi rin po magbago ang atin pong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Na sa panahon na ikaw ay marami ng pera, kalimutan mo na ang Panginoon. Sa panahon na ikaw ay mahirap pa, nagbibigay ka ng ikapo sa Diyos. Subalit ngayong bilyonaryo ka na, marami ka ng millions, tambak na yung salapi mo, mayroon ka ng mga deposit sa lahat ng bangko sa mundo, nalimutan mo na ang Panginoon. Ayaw mo na magbigay ng abuloy para sa Kanya. Pinabayaan mo na ang gawain ng Diyos. Tandaan natin, sa kabataan ni King Joas, siya po yung nagbigay ng decree, ng utos, na ang lahat ng mga pari ay magkolekta ng buwis upang pabutihin, upang ayusin ang templo ng Panginoon na ito ay magmukha na maganda at templo talaga ng Diyos. So marami pong nagbigay ng appreciation, humahanga sa kanya sa panahon na ito ay kanyang ginawa. Subalit, nag-iba noong wala na yung propeta na kanyang spiritual advisor, kanyang gabay na naglukluk sa kanya doon sa pinakataas na trono sa kaharian ng Jerusalem. Sapagkat si Joas po ay naghari sa Jerusalem as the youngest king at the age of 7, siya nag-umpisa. 40 years! So at the age of 47, siya ay mamatay. So mga kapatid at mga kaibigan, maganda ang kanyang pagsimula. Subalit, malungkot ang pagtatapos ng kanyang buhay. Siya ay namatay na tumalikod sa Diyos. Mga kapatid at mga kaibigan, sana ngayong bata ka pa, gamitin mo lahat na lakas mo sa paglingkod sa Kanya at hanggang kamatayan na hindi ka po tumalikod sa Panginoon. Hindi mo po iiwan ang Diyos sa buhay mo. He died and He was buried in David City in recognition of His service, si Joas, service to Israel. In the eyes of the Lord, all the years, lahat ng taon, araw at buwan, minuto, segundo, sa ating buhay, mga kaibigan at mga kapatid, sana ang salita ng Diyos ang maging personal mentor po natin. Si Jesus Christ mismo, ang buhay niya, ang maging mentor po natin na tayo po ay mag-imitate at magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya, maging faithful hanggang sa atin pong huling hininga. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong salita na amin pong napag-aralan sa umagang ito. Naway basbasan mo ito sa amin pong buhay na manatili po kaming tapat mula sa simula hanggang sa katapusan ng amin pong buhay na hindi po namin malilimutan kung gaano ka kabuti, gaano ka kapangyarihan sa buhay po namin. To ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bago pa man tayo magpaalam, pakinggan po natin ang isang magandang awitin.

0: Ito po ang inyong lingkod, Brother Rica, hanggang sa susunod na linggo. Magandang umaga. Mabuhay po kayo.
1: Inyong napakinggan ang programang Ang Bago sa Pagbabago. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang sa Himpilang 1062DXKI.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. 30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.
4: Isang pagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ako si Kuya Gordel Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, at maririnig nyo rin kami sa DXKI Coronadal, your friendly voice. Pag-asa ay madalas na ihambing sa isang angkla. Ito ang nagpapanatili sa atin na matatag kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Ikaw, kaibigan, saan ka kumakapit? Pagpakiramdam mo ay susuko ka na.

ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang ang angkla ng pag-asa. Ibigan, marahil ay dumaan ka na sa punto ng iyong buhay kung saan tila wala ng liwanag sa dulo ng tunnel. Ang kawalan ng pag-asa ay hindi lamang emosyonal. Naapektuhan din ito ang ating buong pagkatao. Nagdudulot ito ng panghihina ng loob, kawalan ng gana sa pagtatrabaho, kung minsan ay paglayo sa mga taong nagmamahal sa atin. Naaalala niyo ba ang kwento ni Pedro? Matapos niyang itinatuwa si Jesus ng 3 beses, marahil ay binalot siya ng labis na kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Inisip niya siguro na wala na siyang silbi at tapos na ang kanyang tungkulin. Ngunit matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, hindi siya hinusgahan ng Panginoon. Sa halip, tinanong siya ni Jesus, "Mahal mo ba ako?" Doon ay muling binuhay ni Jesus ang pag-asa sa puso ni Pedro. Ang pag-asang iyon ang nagpabago sa kanya. Mula sa isang mangingisdang natatakot, tungo sa isang matapang na pinuno ng iglesia. Sa ating buhay, kapag tila lunod na tayo sa problema, tandaan natin ang pangako sa Jeremiah 29:11, "Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong para sa inyong ikabubuti at hindi sa inyong ikakasama. Mga planong magbibigay sa inyo ng kinabukasan ng pag-asa." Ang Diyos ay hindi patapos sa kwento po. Ang bawat tuldok na akala natin ay katapusan na, ay kuwit lamang sa kamay ng Panginoon. Habang may buhay, may pag-asa. Dahil tapat ang siyang nangako sa atin.

Kayo'y manalangin. Aming Ama, malapit po kami sa iyo ng may pagpapakumbaba. Para sa amin at para sa aming mga kaibigan na tila nawawala na ng pag-asa dahil sa hirap ng buhay, sakit o bigat ng kalooban. Paalala mo po sa amin na ikaw ang aming lakas, ang aming sandigan. Tulungan mo po kaming tumingin sa iyo at hindi sa aming mga problema. Salamat dahil ang iyong mga biyaya ay laging bago tuwing umaga. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kaibigan, oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gortel Pilar, nagpapasalamat din tayo kay Chini Unilia Davila na nagsulat ng ating inspirational story sa umagang ito. Hanggang sa susunod na Kaalaman sa iyong daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa iyong daan? Kung nais mong magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@deway.febc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

0: Kwentong kalusugan.
1: Kwentong kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
1: Kwentong kalusugan.
0: Usapang wellness and proper diet
1: para sa healthy and happy family.
0: Kwentong kalusugan.
2: Hello kagapay, isa na namang episode ng programang Kwentong Kalusugan. Ang ating mapapakinggan ngayong araw, syempre ma-orient na naman tayo paano pangalagaan ang ating mga kalusugan, ang ating mga pangangatawan. Lalong-lalo na ngayong nagbabago ang panahon. Ano? And ako po ang inyong kasama tuwing araw ng Sabado dito po sa 702DZAS at sa iba pa pong himpilan ng FEBC Joe Cabrera Alabastro. Kasama po natin.
3: Yun Arseca from Tree of Life Wellness Center.
2: Magandang araw, Miss Mirna.
3: Magandang araw din, Miss Joe, at sa ating mga sumusubaybay sa ating palatuntunan.
2: And ini-encourage din namin kayo mga kaagapay na mag-comment o magtanong kung meron kayong nais na katanungan sa ating magiging discussion na to. It's all about a natural approach to diabetes. At ang dami ng mga gamot na iniinom ano ng mga merong matataas ang blood sugar. And maganda na tayo ay magabayan ni Ms. Mirna Arcega. Take it away, Ma'am Mirna.
3: Oo, kapag diabetic ang isang tao, ang usual response ay iinom na gamot at ito ay costly kasi for life mo itong iinumin no, habang buhay. At syempre, ang gamot ay marami mga, aside from costly ito, marami itong mga side effects at nagpapaikli ng ating buhay dahil sa komplikasyon na meron ito, no? Dito, di ito nagpapagaling ng diabetes pero itinatago lang nito ang sugar, yung asukal, habang ang tunay na sanhi ng nananatili sa loob ng katawan natin na asukal ay hindi naman na cure o natatakpuan. Eh, I mean, titreat, no? So, ang tunay dahilan bakit tumataas ang asukal ay dahil sa nakatagong blood sugar, hindi na bumabara sa ating katawan, hindi ito na-absorb ng katawan, at ito yung naiipon sa dugo. So, dahil ito sa mga pagkain kinakain natin. So, ang diabetes is a lifestyle disease, no? Kaya